0: Region, para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bag-o nga SSS Building sa Siyudad Sinsinati. Pagsisigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211.

0: panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
1: K5 News FM.
2: It's coming Sunday, ha? Ano gini?
3: Kasana na
2: yan. Ready na. Oh, ready. Thank you so much, SM City, Mayor Salvador Bading Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, Mayor Greg Sataya, and Congressman 30 Sporty Marañón. Grabe, sporty, ganyan mo. And araman ang bulig sang Look for Restaurant, SM City Bacolod, STI, West Negros University, our official partner, ha? Doon, pakita mo talaga ito nga official mawa signing, ha?
3: No, namin ito doon ito na mapagawa,
2: eh. O kagapon, pakita ito na sila. No? With the president of STI, West Negros University, nga si Dr. Mark Molina. Okay, this time around, dali kita sa ito naman nga 4 trivia. Okay. Anong pinakadako nga utan?
3: Ha?
2: Utan?
3: Utan
2: gidyan. O, wala ito ni Balon. Ini nga ba, dananas ang Klinika Ditcho Bayo, hiladat si Pon kang trangkaso ay Klinika Ditcho Bayo mo.
1: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
4: Mga K5, para sa aton nga K5, K-Baluka. K-Baluka bala kung ano nga pungsod ang may pinakadako nga utang? Ikaanong nga pungsod nga may pinakadako nga national debt?
2: Ay, utang!
4: Ang India nga may kapin sa 3.28 trilyones dolyares. Okay. Sunod, amo naman ang United Kingdom nga may national debt nga kapin sa 3.77 trilyones dolyares. Ikaapat, amo naman ang Germany nga may kapin sa 3.34 trilyones dolyares nga national debt. Ikatlo, amo naman ang Japan nga may kapin sa 13.41 trilyones dolyares nga national debt. Ang ikaduha nga pungsod nga may pinakadako nga utang, amo ang pungsod China nga may kapin sa 14.40 trilyones dolyares. Kag ang pungsod nga nagapanguna sa may pinakadako nga national debt, amo ang United States nga may kapin sa 34.73 trilyones dolyares. O mga ka-K5, gahulat-hulat ka muno, abi nyo, dala ang Pilipinas. Para sa K5 K-Baluka, ako si ka-K5 Troy Basa nga nagasiling, ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyona.
2: Yeah. Bakod, Troy, ah. Troy. By the way, Troy, okay, gid, no? Okay, inaginatag sa akin, abi ko, utan, galing utang, gid, ha? So, pinakadako utang, number one, ng top three.
3: US.
2: UK. Number two, China. Number one, US. Kung nabukin, lagko, pagkid yung utang nila, no?
3: Lagko, pagkid, lagko man siyang nasyon
2: mo. Oh, makasarang mo siyang bayan.
3: Pero kung i-quantify mo, ina, sa imong akuan, kung i-quantify mo sa imong,
2: per capita, per capita para wag.
3: Oh, ti maggamay siya.
2: Gamay.
3: The big in figure but in actual medyo hindi siya muna
2: per capita bidang pagsukto na itan ta per capita kada per head.
3: Kada
2: but anyway, this coming September 19, Saturday.
3: Okay.
2: Sa SM City gapon Bacolod.
3: Dokos ako.
2: Ang K5 News FM. Ang Integrated Bar of the Philippines.
3: Yes.
2: Kag Rotary Club o Bacolod Central o po ng Metro Bacolod.
3: Yes.
2: Magapatigayon sang Law Day adlaw sang layi. Upholding the rule of law, building a stronger nation. Free legal consultation.
3: Kampiyon na.
2: Know your rights. Get legal advice. Access to justice. A stronger community. At boses ang justisya para sa katawhan.
3: Nami ni kaysa mga kauturan, tablang nga kinanglan, kaysa may mga legal advice. Mga
2: mahal na binang mga
3: mahal
2: consulta.
3: Na yung mga
2: libre yung sumong
3: ipin. Inayakan to, kadami mga tables na sila. And we really appreciate yung mga outreach program, especially sa IBP. Kiti mga bugado, masako ni kipa Biljan mo.
2: Correct.
3: Sa agar, nasa sa courtroom. Sa hapon, nara sa opisina nila. So, they're very busy. Nga kisa kung mag- ang taga isang advice na sa Reljan per session. Kung pila ka oras na, subong amun
2: na. Amagli na na.
3: Tiyan,
2: subong libre niya. Salamat gid sa IBP Negros.
3: IBP, thank you.
2: Tiyan, si Atty. Cinco, kasi si Atty. Ace ka program sa aton di permi.
3: Tiyan, sila permi.
2: Tiyan, basta sa lugan eh. September
3: 19.
2: Oh, gotta be September 19. Okay, happiest birthday kay Karen Joy Santibanez. God bless you from your Mama Fe. No? Siling ni Ma'am Julie, no, Yalo Bugdang, akong tupad balay, ako,

0: tang sa Linding.
1: Isa pa na. Birthday man subong sang barangay kapitan sa Hinubaan, si barangay Bakuyangan nga tito ni Mayor Duff Reliquias. Si barangay kapitan na Noli Laida, Kap, ayo, happy birthday, my friend.
0: Happy birthday. This time around, auto na ba niga feature? Kaya nga ilapit na, 3 days more to go before the D-Day sa auto naman na K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Auto niga feature ang tatlo kamiskudahan.
1: Hari na.
0: Una, itira na to ng Bato National High School,
1: okay.
0: Dr. Vicente Gustilo High School, and Calatrava National High School. Sila ang istatlo sa 12 ka mga finalist para sa ito naman nga broadcasting competition. So here we go. Ipakilala na mo ng mga contestant. Una, sa Banwasang Calatrava.
1: Okay.
0: Here we go. Kipagitan. Larga.
1: Muling inaulat ko.
2: Ako, si Jasmine Ulugan.
3: Ako, lumayo. Si Jaren Adopisalbon.
4: Ako, si Beatrice Niaka.
5: Ako, si Jim Bantigbao.
6: Ako, si Marjorie Galagate.
7: Hey, boy!
8: Hey, boy!
7: UCF and San Carlos,
8: 24-7!
9: So, me, some mga pioneer in the blues because we actually just started 2 years ago. And throughout that 2 years, naka-face me of mga challenges and, of course, mga opportunities. And usa ni sa mga opportunity na among nagawat. And we are ready to face the challenge.
10: Kaya sa unta, mahimo ko rin siya nga inspirasyon sa uban nga school para mo perso sa ato, radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ani nga competition. Kaya ginadihan din siya namo sa ako.
1: Sabi,
9: sa preparasyon ng himo sa mga grupo, mao ang pag-research yun sa mga ladies.
0: Mao.
9: Kaya gatuumi na ang radio broadcasting hindi lang competition, but opportunity for sa mga kabataan sa Calatrava na ipakita, showcase ang ilang mga talent when it comes to radio broadcasting.
0: Yeah, it is.
9: Experience para sa manug-abot nga DSPC o ginaog po tunta mag-abot po niya sa RSP. It's going to be a great opportunity para sa Banan. Nakita din na po ang
1: pag-anami kay Kutsa.
9: Dili lang sa mga members, but also sa mga teachers. And as well, we are very, very excited to showcase our talent. And we are hoping na we can have
1: Ang sa wala ko lang galing ang microphone kilid eh.
0: Tipi Rose, this time around kada isa sila din may microphone
1: gig, microphone no? Dapat sa front.
0: So sa aton yung makauto ng GoPod sa mga materyo, no?
1: Kaya ginagamit ng mga microphone na basta sa radyo kalamanan sa mga cone type.
0: Ang panawag sila is mono-directional. Hindi siya multi kaya nga dapat naka-face kag isa makita mo kisa gugta sa akong si K5 Renial kagay. Ngang imo nga tingog galapaw. No? So, dapat tiga mo kagina. Kagang distansya mo niyo.
1: Gusto lang lang.
0: Ano yun?
1: One fist okay. Away.
0: Halin sa Banwa sa Calatrava, makadto kita sa Bato National High School sa Sagay.
1: Patigahan na ito.
0: Patigahan na ito.
1: Nami mani ha.
0: Tanan din nami kayo sila ang nag-gaog sa audition mo.
1: Amin mo sila, January, I'm very excited to look at schools nga mga layo sa sentro.
0: Kung paano sila magbato?
1: Kung paano sila. Ang Calatrava kayo na, they handle themselves well.
0: Grabe ha.
1: Nami ang pagsulat. Initanahon tabi ang taga-Sagay.
0: Okay, here we go.
1: Katahong.
0: Here we go.

0: Ako si Bryce Batelier.
1: Ako si Lorraine Padron.
2: Ako si Princess Diane C. Montecalvo.
3: Ako si Aleke Jimme Tuda.
4: Ako si Philip Arribato.
5: Ako si Sebastian M. Caniete.
0: We are from Bato National High School.
6: Bato ah!
0: I did not hesitate na nag-grab ko sa sasmin opportunity because
7: I, like
0: I know
7: the hair,
0: that this will be an opportunity for me to grow
6: buhok lang sa anak ko eh.
0: Experience
7: I like the
0: even
7: hair.
0: More.
7: Nagko na sa mga building
5: ng
7: eskwelahan, no?
5: Technical director sa Bato. Ang rason nga nag-intra ko sa radio broadcasting kay gusto din sa panupod nga ako mabulos as technical director. Kag ayon ako subong, gakumpit, kag sa German ah.
8: I'm thankful and blessed nga i-represent ang Bato National High School for this upcoming competition in September 13 sa Bacolod. Kag thankful man nga ma-represent man ang Sagay City.
6: A future broadcaster is love.
9: Thankful sa radio broadcasting. Sinilang gid nga year. It's my first time. Thankful gid kami kayo na daog kami. Kag subong ga-prepare na gid kami para sa upcoming competition, final competition sa Bacolod.
10: I started joining radio broadcasting when I was in grade 8 and we even made it to the regional schools press conference. And syempre, as a first-timer, I doubted myself at first. Pero syempre, na-realize ko man realization, di ba nga, kaya ko man galing.
11: It's my first time joining sa broadcasting competition. Actually, I'm a sidekick writer sa school publication. We're very thankful and tani through this competition, maka-learn and maka-grow kami.
12: So, sa akon mga broadcasters, I am proud of you. So, keep on shining and believing in yourself. Just enjoy the moment and indigid maminsar sang mga negativity. So, ari lang kami nga mga teachers nyo, kag ang aton nga principal, kag ang bilog nga SDO Sagay, na magasuporta sa inyo. Keep on shining, Batonians!
13: To my beloved student, thank you for making us proud. Nalipay ko nga inyo gidin pakita ang inyo nga best sa sininga competition. I know that this is the first time that you will do the live broadcasting. This is your one-of-a-kind experience. Kagkabay nga, pag-isining activity, you will learn a lot. And this will become your inspiration in pursuing your dream. Continue to shine and make us all proud. Kung ano man ang results ng sininga competition, rest assured that you are always in my heart, forever a champion. So, go lang ng go, Bato National High School, Batonians!
14: Keep on shining, Batonians!
6: Grabe, grabe. Mabato.
15: Keep on joining. Keep on joining. Batonyan.
6: Ganabi, Nudo. Subong palang kagipay, Eric. Ma-feel mo ng intense nga preparation sa kabataan. And, kung ano kita ka-excited, mas excited pag gini sila. No. Imagine nun mo, bumbuon mong bilog ng Negros Island region.
7: Kag ang, you know, competitions like this will further i-attune yung pag-ibang imo.
6: Yes. To enhance their skills and capabilities in broadcasting. So, halin sa Bato, makatunta sa Cadiz, kundi sagay na ta. Kundi halin, Saka, tabo.
7: Kalatrava, Bato, Sagay,
6: and then
7: Pakadista.
6: Don Vicente Gustilo, Memorial National High School. So, here we go. Ang atong isa sa mga finalists, ang Don Vicente, ano, Dr. Vicente Gustilo?
7: Ay, hindi ko kumalo kung doktor siya. Kung basta di mga basta Don Vicente Gustilo.
6: Gustilo, National High School. Oh. Here we go!
7: Larga bola!
6: Apos ang entrada sa nga ton ngayon ay araw.
7: Dr. Vicente Gustilo.
6: Dr. Vicente Gustilo.
16: Ako, si Lay Palomor.
17: Ako, si Nathaniel Espinosa.
6: Grabe yung mga tingog sa mga bata.
18: Si Carl Lyle Alop.
19: Ako, si Alexandra Talido.
6: Grabe.
20: Ako, si Janice Uyaza.
21: Ako, si Altea Merabe.
22: We are from Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School.
23: We
1: join this contest to take opportunities man kag makita pa sang iba nyang opportunities kag
6: ma-showcase
1: man ang mga talents.
2: We as team naga-drive man for developing our skills and also para makita man sang pride gid sang Bicentennial.
18: Interested gid ko sa amo nga field. And also, I want to improve my skills in radio broadcasting.
23: We put this team together, and as the team leader, we believe in each other's capabilities and our team's overall dynamic. All in all, I know that me and my team will conquer and get through any challenge.
24: Naging passion ko na gid ni ang broadcasting. And of course, sang grade 7 ko, nakalabot kami sa RSPC and ang Amoninga competition, big opportunity kini siya para sa Amon.
25: Genuinely love broadcasting since we were kids. You know, we've been together since elementary and trained only by one coach. And we also want to challenge ourselves and improve our skills even more.
26: I know that you will face the next round of the radio broadcasting competition of the K5 News FM, and I have seen your sacrifices, the time that you have spent, the performance tasks and the school tasks that you have missed just for the practices.
27: Make the Bicentennial spirit proud of you, and of course the entire Dr. Vicente Lucido Memorial National Community is really at your back. Wishing you all the best. You can make it.
28: Ako Bicentennial, may ikasara. Basta Bicentennial, tanan masaraman.
6: Grabe, no?
7: Kag na-notice ko, may ara nga natural nga modulated ang tingog sa mga nag-aaspirar nga mag-announcer. Hindi nyo pagpilitan, tingog nyo kung hindi magpareho nga daw kay K5L Jack na binitaong no? Kay K5 Jack ng mga tahong tingog, no? Ang importante nga maintindihan ang tingog, eh. Hindi na nga nao nami, kid. Pero kung nami ang tingog mo, ti dako nga grasya, iwa, tingog mo, abil dyan, gastan nyo ko niya. Dako dyan!
6: Tanawo na, tunbi ka K5 Eric, ipapacheck sila para ma-feel na nila ang excitement. Subong pa lang K5 Eric ang entrada, bla. Do, hindi ko lang guro pagpakita ang entrada sa competition. Dito na lang sa SM. Ang entrada, bla, sir. Ang i-preparar na sa K5. Grabe! Sa preparasyon sa entrada pa lang, do.
7: Pwede pa, Kwan. Patikim gamay.
6: Patikim ko talaga gamay
7: mo. One third lang.
6: Sino ko kalimba, may element of surprise, Black Keeper. Ako sa bagay,
7: namin man kung may element of surprise. Ah.
6: Kay gusto, pwede talang di guro pakita, mga lulipot-lipot lang, no? Sabi, tingnan natin kung kaya natin to ma-ano.
7: Well, nagapangita ka tamiyon, tanay, happy birthday, ang tatay ni Colonel Clifford Batadhay
6: Tudga
7: sa Victorias. Si Sir Alfredo Batadhay, Sir, happy birthday. Halin din sa mga amigo mo sa K5, ha? Sir Alfredo Batadhay. Kuan ni tatay ni pare mo, Tiger.
6: Happy birthday, no?
7: Kuya Clifford Batadhay ni.
6: Di, okay, so this time around sa atong program, napakilala ta naman, ha, no? Ang mga contestants ta. Na ready na ni Sir ni kadu kita mismo. Kita mismo kag K5 Eric do.
7: Ma-feel mo na excitement sa kabataan.
6: Ma-feel mo na. Makasiling kagid nga ati amo na ni.
7: Kag well prepared. Mga K5, don't forget the date. It's 2 o'clock on Sunday.
6: Wow, si Christina Buibas ka believe gid siya.
7: Mano siya?
6: No? Siya. Grabe, siya believe ko kag K5 diyan sa mga kabataan.
7: Nami.
6: You could just imagine that. Si Kenneth Chung, kuhalin sa muna, ginapabatian kung ginang pagdibako, damo gid mga talented yung kabataan in broadcasting. Good luck sa inyo talang. Believe si daw.
7: And who knows, basi, iway takabalo out of these kids, pinakadlaw sila na mabulo sa atun din.
6: Ati, whether you like it or not, amo ginagunong direksyon kay Kipay Berik.
7: Pinakadlaw, mambala masla, ako, halin sa Batong National High School para sa istasyon na pinakabaskog i-bato. Gamon namin. Gamon na sabi. May mabulos naman.
6: Tiyan mo na.
7: May mga,
6: no?
7: Reporter na kita.
6: Ready na. No? At the end of the day, ang pinag-importante, gid nga ang kabataan niya ni maganda chance nga mapakita ang ila sining abilidad,
7: yes,
6: sa patag sang pag-broadcast kay K5 Eric.
7: Hindi niyo pagpilitang tingog, hindi pagbutang isang tuno, speak ka, natural lang.
6: So, hindi ko na ma-retrieve, no? Kay naka-ready na. Pero, ha? Bantayan nyo, ano? In fact, may mga bumpers na naka-ready, di? Parang pati sa countdown naka-ready na gani si Direk John Ogapong, eh. No? Ang ipadala ko na sa imo, no? Ipi, makita mo na da, kaliki ba si hindi na ni mag, ano?
7: Itan.
6: Hindi na mabuksan, gro?
7: Buksan ang kabinet, tabitan.
6: Ha?
7: Buksan
6: ang kabinet. Ang kabinet? So, si Wilson na lang i-check tam, no? This time around, kahit dumay dimuli si... Well, so naka-standby na. May demolition subong kakipabirik?
7: Yes, sir.
6: May clearing operation?
7: Sa Barangay 39.
6: Barangay 39. Magsiling ka Barangay 39, hindi nga porsyon sa Bacolod. So, hindi ko malipata. This coming Sunday, hindi magalipata lang ito yung Radio Broadcasting Corporation. Okay. I-check ko na si K5 Wilson Villena. May ara clearing operation. K5 Wilson, good morning.
0: Kaysa't Aljan, kaysa't Eric, good morning. So, ari kita rin no, sa Barangay 39 sa syudad sa Bacolod. So, hindi magnubo sa... 20 ka mga kalimalay ang posible mapektuhan no si isang demolition ito obrahon diri sa nga city legal office kag tikot ko taman diri mga kita sa Aljan na ato sa mga residente nga nagapanawagan diri sa karon no sa nga kaklaruhan sa ila sa sitwasyon. May mga nagkakaigo man sila nga mga dokumento nga ginuyatan batok ni sa mga patigayon sa nga demolition diri sa ilang lugar.
6: Okay.
0: Kaupo naton ang representative diri sa nga ini nga grupo diri kita sa Aljan. Actually sa ini nga mga tinion ginahulat-hulat na nila diri kita sa Aljan kita
6: diri. Diba si demolition na da kay number one ang pabangkot nga may demolition na, because may demolition, in the issue yung demolition mo. Pabangkot kay demolish sila daya, no?
7: Anong rason? Anong rason?
0: Sir, good morning. Wilson, gracia pa mga K5.
7: Warrior, mas gata mo.
0: Sir, kung ano gani ang punto ni nga ipang demolish ko tadi, and ano naman niya ang ginapakipato ninyo, sir? Ari Blasero, ini diri, sir, halin siyang 2022, ini siya ginapadimulis niya. Ang una, ang inidis sa nga duta, suno sa barangay captain, iyan ni Dr. Antonio Lizares, din donate sa province sa 1954. So ang sistema, nagkadto di ang province na ila kuno duta. Ari sa akon ang certified true copy sa ROD sa sini nga duta. Gin-question ko ang province. Paano nanginin nyo? Diin ang dokumento nyo. Wala sila sang isabat. Nag-indunit sa amon ni Dr. Antonio Lizares sa 1954. Sa 1954, sino nga province ang nag-receive? Wala sila sang isabat. Siling ko, sa 1954, pag-dunit, ari sa akon ang original certified true copy, nakabutang dire, nakastate revocation and cancellation in favor of province Negros Occidental. Ara sa akon ang dokumento. Amo na nakabutang. Gin-canceled ni Dr. Antonio Lizares, nakalispendent ang duta sa branch 53. Iari sa akon ang mga dokumento.
6: Anong nakabutang sa dokumento, sir?
0: Ang dokumento nila sini ang TCT RD. Pero kansilado na ina ang TCT. Kahit tungod nga sir.
6: Ano na butang kini ang term nga gigamit na sir? Gin cancel siya in favor of, may amo to ka tinagay.
7: In favor of sino?
6: Okay, liwat-liwat mi sir. Liwat. Anong nakasulat?
0: Ano sir?
6: Anong nakasulat sa TCT?
0: Ang nakasulat sa TCT na this lot is dependent in branch 53. Nakasulat revocation and cancellation of province Negros Occidental. Gindunit sa 1954.
6: May ara ka na sir, pwede na ito mapicturan para at least mag-post ka ng balita, makita na ito na, no? Tila kabilog po muli yung apiktado na sir?
0: Sang una sir, sang 2022 siguro mga 10 or 11 kami di subong more or less 20 ka houses siguro sir.
6: Kano kalapad na naging istoryahan ta sir nga duta?
0: Sir?
6: Kano kalapad na?
0: Ang duta sir, ang kalaparon sini 3,000 square meter.
6: Lapad-lapad man.
0: Sang 2022 sir, bali ang DILG nagkadto de nga mapatindog siyang DILG office din nila, sir. Pero sir, siyempre, tag-inestorana kami, iti ano bala ang DILJ, siyempre, mga professional man, iti apos mo ng istoryaon. Nagpakita ako sa dokumento. O, ang ginhin mo lang, sir, ginkadto ko sila sa opisina, ang tanan ng mga detail ko, ID ko, tanan-tanan, dokumento, ginsuran sa DILJ. Ang ginhin mo ko, siyeng ko, sige sir, hindi na ko magpagamo, patindog ka mo building da, mas mayong tayara mo da. Nag-ukiyay na kami sa DILJ. Tapos, nag-insert naman ang province. Ito kami na ginagawa.
6: Bali, sir, ano na dang sa imo? Ano ka dara sa duta? Anong imo sining posisyon sa duta?
7: Si anong imo identity?
6: Ilisari sa paragiyas ng duta. May ara ka authority to represent any transaction dara sa duta sa mga Lizares?
7: Anong legal identity mo dara?
0: Sir, ako sir, ang titulo ni Lizares, kansilado. Sir, may mga dokumento ko ara, gintar ko rin ang court order, ara man ang delineation sa DNR National, ara sa Guatanan, nakapuan pwede mapicturan.
6: Sige, sige. So matabo magsiling ka delineation, ginatag na, ano ginatag siya sa mga pamilyo, may gin-award sa inyo sina lote na sir?
0: Sir, ara ako sir, sa recovery sum 01-4, positioner ako sir.
6: Okay, okay. So in sir, short, ako, dala ka mo dira sa sina nga lote as positioner. But siguro, kamo ang nag-star sa mo ng propiedad.
0: Yes, sir. Pag ang bal nakalispin din, sir, simpre sa branch 53, si Dr. Antonio Lizare, simpre sir, wala naman, napatay naman. Wala man sa sanggintugyanan, sanggiyang mga heirs da, ay tungod na insindihan Manila nga ang titulo kansilado.
6: Mm-hmm.
7: Wilson, kag sa tagpalamati ta, sir, dahil lang gino, maghambal ka gani les pendens. Isa ina ka Latin nga tinaga.
6: Tinaga? Ano ba tabalun siya na kay Paberic?
7: With a pending case in court.
6: So in short, kung may pending court, dapat may ara na status ko.
7: May status
6: ko. You cannot.
7: Ko.
6: Unless, hindi pwede matandog ang duta, until such time na desisyonan.
7: Ang ka-unique sa lease pendens, because if there is a pending lease pendens, you can sell the land.
6: Okay.
7: Pwede mong baligya. With one provision, that whoever buys the land will bear the consequence of any court decision.
6: Mm-hmm.
7: Amo na siya. Kung may lease pendens gani po siya, pending sa korte, pwede mapaligya kung may lease pendens, pero in kaso may desisyon ng korte, whether adverse or pabor sa nagbakal, iya ina respetuhon. Amo nang buotsing anon sang less pendens. Now, ginambal mo, sir, no nga ang duta, iya sang daal ko kag wala sang Irsi Lizares, no? May ara ina sila holding company nga kung tawagon Daalco Corporation.
6: Mm-hmm.
7: Dira sa ilang mansyon sa Lizares Extension. Ang ila sina, ang IRS, kung wala IR atong isa, ang mga manunubli, ang korporasyon, and there are many of them. So I think hindi siya accurate kung magambal tang wala manunubli.
6: Ang
7: Daalco is manunubli.
6: Ang matutuod ng estado sang duta, subong amuni, pwede nila mabaligya, as mentioned by Kipa Beric. Pero, kung ang ikaw nga nagbakal, you have to subscribe kung ano mangin final outcome sa decision sa korte.
7: Correct.
6: So that's why, delikado nga baklon mo na eh.
7: Yes.
6: Because why kakabalo kung ang korte mapabor sa imo o kung hindi. But as of the moment, ang duta ay para sa nagpanagiya. Because it is contested.
7: In court.
6: Oo.
7: Contested in court. So, ang ga-contest niya, I'm very sure, ang ga-contest niya, ang the heirs of Daalco. Heirs of...
6: sino ang nag-file sa kaso sa korte? Sini, ano ka ni pangalan mo, sir? Nalipat yung may pasensya. Ano pangalan mo gani, sir?
0: Sir, ako si Enrico Nicor.
6: Enrico Nicor. Okay.
0: Ang tawag niya sa akin, sir, si Bro Koy, arang kabutang man sa delinisyon sa DNR National.
6: Okay, ang sige.
0: DNR, sir, amo,
6: so ang matabo sini sir amo na lang ning amon. Hindi man kami pwede mapalawod kay ara sa korte
7: eh,
6: kasi masub judice kami bla. Kabalo ka naman ma contempt of court kita kay hindi ka man sina, no? We don't need to discuss the merits or demerits of the case pending in the court as of the moment. Diba si kung kami ni Kipem Eric isuhan kami sa korte blang in charge nga may contempt of court. So, pwede ta ba contempt kay Kipem Eric di bla?
7: Ati may pending mo. Nga agin list pendens, na list pendens siya because there are several lawsuits nga ginhimo. there are several lawsuits ganatabo. So one court assumed jurisdiction over the other kag may less pendants. Amo na nga may less pendants because ginguwa tong iban nga mga nag-.
6: Tama tabo si Ricky Beverly. Hindi man ay pwede tandugon mga tao for the meantime, no? So daw mo lang nagro, sir, hindi ba kami masalingan pabor na sa inyo, hindi pabor sa inyo. Igan mo kami sa korte, di nga mo lang at least makuha lang kami isang side nyo para mabalansi lang naman, ha? But we cannot say, jakto ka mo, sala ka mo, because it's pending in the court, Sir Nicor.
0: Sir, ang ginakuan ko bala, sir, ako, bilang ako ang vice chairman sang hiligay nun, bilog ni Grosser. May sick ang amon hiligay nun, may BIR, nag-updanay kami isang DNR province, nag-triplanting kami upod sa mga linay sa Negros, nag-blood meeting kami sa Singkang Airport. Legit ang lakat ko, sir. Ang natingalaan ko, sir, ginaako sa province, tapos subong naman, ginaako naman sa PCSO, pagi sa kay Kapitan Danoy, kinapahog ako ng mga kamit niya ang titil.
6: So, ama tabo si Sir Amuni. Ang ikaw yung subong nag-air ka lang sa grievance mo, but we respect that. Pero kami, since this case is pending in the court, ang amon lang may mo is just, hindi gani, basic, hindi na, siguro, this will be the last kay kung magsigit na ni Kipay Berik, we might be contempt of court, no?
7: Kaso, eh.
6: Just like what happened in the Senate. Anybody is being barred to talk about the impeachment, no? Outside the impeachment court, especially kung lawyer ka,
7: correct,
6: no? Respondent ka, or you're the defendant, no? So, sir, I hope you will understand us. Kanina, we will just leave it the story, pamatihan imo side, and we will leave it to the people and the court to decide. It's the court who will have the final say.
7: And we just hope and pray that there will be a very peaceful, legal
6: litigation.
7: Litigation,
6: kag-resolusyon sa problema. To this case, no? So, Mr. Nicor, sir, thank you for sharing your time with us. Salamat. Sir, tanimensyidihan mo kami, ha? Kaya hindi kita gusto mag-interbinar sa away sa korte na nakapending, ha?
7: Okay. Thank you. Okay.
6: Nami man siya very professional sa pastoryon. These are people nga kabalo sa ilaki na matarong. So hindi lang tagaling kay makikita mo na bats korte kita Berik Budlay.
7: Kagabudlay mag-espekular.
6: Yo. So thank you so much, Gizon.
0: Yes, kay Sir Jack to kala na kung when we pick for the demolition team para makatapos ato mga situation
7: diretso. May demolition gid Jason subong adlaw?
6: May demolition order? May demolition order?
7: Jus.
6: Hindi pa mangkot, may demolition order. Wala pa iti bike son? Tawag signal?
7: Ay, may demolition.
0: Demolition ko lang sa September 10. Ang ginapamangkot ko siya, before sila magkato dire, dalaw nila yung last official document, demolition permit, court order. Amo lang ang mambal ko. Pero kung sa bagay, hapos ko istoryahon. Kaya ako ang leader. Gusto ko, istoryahon ko nila kung ano gid ba lang. Kaya hindi man pwede nga magpadamo-damo kita. Kung bisan isa lang sa PCSO, dokumento lang ginapagkita ko, pwede ko na matag. Ako maistorya sa tao. Ako ang nakapangalan sa delinisyon. National DNR tupad ko di. Kung piki ining ginahimo ko, dakpon ko. Ang mga pulis kabalo ini ara may putang kuda tanana ara kabalo ina pulis
6: hindi print pa sa tarpulin okay sir nindihan ko punto mo okay kita na kinanglan gabitan persa pakita lang dokumento papeles if there is illegal demolition mamati man kamo no so kung wala sila ipakita nga dokumento that's why ga resist kamo correct
0: okay sir.
6: Sige. Ito, wala to talaga sa bantay ta. Mag-abot ko demolition order. Mangkuta lang kung mayroon siya man demolition order eh. Para at least ma-plastar ta. Kag may demolition permit.
0: Sige. So, kay Sir John, isang bayan talaga nang once for a while in inong na lugar ta rin.
6: Mabalik kami na karoon sa imo kay Pabelson. Balikan ka na mon. Kay madraw anay kami sa atong winner subong. No?
0: Diyan sa mga na ato sa mga balita gikan din sa barangay 39 nga nadulo sa inyo sa Kalwa sa Mike ECD Primario kag GTX 500 upod nato si K5 Vincent Coralde ila naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko kag click sa nag K5
6: kay Ma'am Christy Pahayahay Lumaino, happy happy birthday. Mm-hmm. Birthday niya sa mga adlaw kay asawa ni K5 Bong Lumaino, no?
7: Ay, okay. No? Okay.
6: Ma'am Christy, happy happy birthday, ha. Halin diri sa amon sa K5 News FM Bacolod family mo. Okay. Now, madro kita K5 Renz, balik na tong aton nga pamangkot gyapon, no? Diin sila, pwede maka, the same gyapon nga mga winners to kina Renz. Diin nila babatian ang Foro de los Pueblos every morning sa Facebook page sa K5 News FM, Negros Island.
7: Yes.
6: Okay. Here we go. Madro kita. Balik ni K5 Renz. Kayo na, nagdaog to. No, ari naman sino ayan ang ikatatlo nga winner na.
7: Ini Tambiolo, Tambiolo na ni.
6: Tambiolo na ni, ha?
7: Nagdamo na ho.
6: Ikatatlo kay Pai Brinyel. Tira.
7: No, tira.
6: Buhin mo na na kay Pai Brinyel lagdaog no, automatic na buhin no.
7: Ari ari tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog.
6: Wow, my key five.
7: Gina Burhan, naglapaw si Rosie Magbanwa.
6: Padi! Padi!
7: Padi! Padi John
6: Seth Miriam. Congratulations, ha? Ikaw ang nagdaog mga kakipay. Balikanta naman si Wilson, ha?
7: Namin ni very quickly, what's the status of the maskara?
6: Yes, ha? Kag ano dapat abantayan ta sa maskara?
7: Yes.
6: Di na mga cues ko kakipay, Eric. Kaya balila ko na doon ang festival site. Diin ini.
7: Diin.
6: Siguro in GC, kag dari sa plaza.
7: Doon ginakulbaan ko.
6: Ay, ha?
7: Ginakulbaan ko.
6: Bakit ka naman ganyan?
7: Bakit hindi pa malabot ang gabang yan? Kumukuti-kutitap.
6: Kumukuti-kutitap.
7: Impromisahan ka na nga malabot ang antis. Mas karama, tumanon pa.
6: Pizza Jess pa malang subong.
7: Ako si bagay na.
6: We have almost 20 days, more than 20 days, before the, 20 days na gilamang.
7: Muna situation, 20 days, labot
6: pa yan. I-check ko, si Kipa Wilson. Son, anong matabos opening sa maskara? Kag diin ang mga pa-festival sites na to na, Son?
7: Festival sites.
0: Kinawa dyan, mag-good morning, liwat, mabalik kita sa atong sa mga programa naman. Kinawa dyan, thank you for Eric, papadapo, nag-attend kita sa 62nd regular section, session sa National Council sa atong sa mga sangkurian, panglusot, dirisyon at sampakulot. Dati lagi na probahan, no, ang yara sa mga sobrasisyento sa mga kiosko niya ipahamtang, no, para sa Maskara Festival 2026. Kinawa dyan, Eric, sa tuwa pa lang for the meantime, no, ka mga festival site sa siyudad sa mga Tapolod. And kay Pavel John, kay Pavel Eric, ang festival site nga na state rin, no, basis sa ato, sinin nga pag-attend sa may tawag sinin nga na sesyon. Una, there is ang ato, sinin nga Bacolod City Public Plaza, and may ara, sinin dito ibutang na 139 ka mga kiosko o console, kay Pavel John, na magkasugod sa October 1, 2018. Kaga, meanwhile, dito naman yung sa Bacolod City Government Center, may ara naman sa pagkalauman nga 133 ka mga kiosko o console, kita
6: mo ba? So, pila kasi mana sila ng mga display isa ka bulan?
0: Oh, halin sa October 1 to 18 ini kita mo dyan kita Eric ang sa may Bacolod City Public Plaza and Bacolod City Government Center. Kaga may nag-abot na din nga swap sa akong inatindugan kita mo dyan kita Eric na pati check ka gini karon. So may 82 ka ambulance vendors man kita mo dyan kita Eric na ipaadukutan sa Araneta Street from corner Luzuriaga Street to a corner Gonzaga Street from October 1 to 18. May 30 ka ambulance vendor spaces along Gatuslao Street from a corner Gonzaga Street to corner Quadra Street from October 1 to 18. 40 man ka ambulance vendor spaces along Rizal Street from corner Gatuslao Street to corner San Juan Street from October 1 to 18. Kaya may 76 man sa mga vendors na ginatag ano, para sa Bacolod City Government Center and 15 man ka mga class 4 peddlers sa Bacolod City Government Center kaysa na dyan ni kaysa dyan. So amo ini siya ang kinaprobahan. Ginahulat-hulat pa ang Lacson area kaysa na dyan kaysa dyan kung pila ginang tutas na tumanda na mas mga Diyosko. Kaya pam, takdito pero ito initial talk na doon kay Festival Director Rodney Atkalon itumaon in Lacson Street sa red zone kaya blue zone. So in the red zone, amo ini siya ang mga area kaysa dyan kaysa dyan na taas kayo ang market pala. Doon ka baligya ka lang kung sa iya pag ganito gambal, you just like selling pancakes sa inang area. So ini nga mga area magasugod, ini siya sa Seda Hotel, tugtog padulong, ini siya kaysa dyan kaysa dyan somewhere in target sa Colon, sa Alexandria, na siyang area ang ining red zone. Meanwhile, may blue zone naman si Payalin dito sa Ramos, na tunga-tunga naman sila sa nga basket sa Colon, sa Alexandria, sa Derek. Magkalain ang presyo sa sa red zone, sa blue zone, sa mo dati, depende sa sales ng Japon, sa Alexandria, sa Derek.
7: Medyo ang red zone mabakal, ginayang area, Wilson.
0: Yes.
7: Ang blue zone niya, laban sa Panguyab na.
0: Laban sa Panguyab, sa hangin-hangin.
7: Na. Medyo tayo tao, so, kaya ra ka na sa punta. Kaya yung activity, ari malapit sa lagun.
0: Yes, sakto. Nakaka-rental kaysa sa Janik, kaysa sa Eric, no? Initial pa lang na nakuha na
6: pag-information. Lagun, Kag?
7: Ang kwan, ang kapito, ang Lacson Street.
6: Lacson, and the other one, Risa?
7: Sa Plaza.
6: Plaza.
7: Pero ang Lacson, kanami, kaginhimo nila, gintungan na into two zones. The red zone, which is amunang mga mabakal nga area, malapit sa lagun, kag ang hasta sa basket, hasta sa may kwan, building ni Montilibano. Kag ang halin naman da, all the way pakadto sa Ramos, blue zone, kiti jutay man tao da. Laban niya sa pahangin-hangin na lang kang panguyab.
6: Okay, okay. Doon ka dami, so na, excited na kami, at least sa alis ang una kay Paberic, inang lakson na iya, damo, ina diya tao.
7: No.
6: Ako sa una, darako gatiner mo.
7: No.
6: Kung sa plaza, kini kisaya, samo pa tao, pudriya well-disciplined na mga tao na sa lakson.
7: Kag may ara man ang mga stage, may mga concert-concert.
6: Uwa! Ti Mayor Gay, kampiyon ah. Mayor, kampiyon gin, Mayor.
7: Isa pa na. Isa pa na.
0: Di ba? Kada buwas ni Adlaw, presyan na kayo ilunsar ang maskarap at diban.
6: Liga?
7: Buwas na pa? Anong aktibidad niyo, boss?
6: Official, sino, ano ganyan, official maskara carrier station?
0: K5
6: News FM. At
7: sure naging.
6: Ang
7: alam siya, no?
6: Ka? Alam kayo mali. Wait, pag-comment kayo nga, ginawa lang mga dobla pabalas, pero may...
7: Ako, ginatanaw.
6: Pero kayo na problema, kasi ako magutom, kasi kasi na makaon, kanto kami sa... Ano yung ganito, Sol? Good one?
0: Sa Bisaya na naman nga manok.
6: Makaon siya, tagtatlo naman niya, karayos ang iyakan on.
7: Siya mo na. Gakuan mo siya. Ang iyang exercise siya, laban na ang iyang na-exercise.
6: Hindi ma-exercise isa kasimana? Kaysa lang sa kabisis, magkaon at lukumilog ka na.
7: Ang iyang exercise ni Wilson, ang ginapahulag, yaktaling mataya.
6: So, no, sobra. Hindi ah, gapamalas mo kami ni Wilson. Hindi ka gina, barbell.
7: May ginaili-ili na isang barbell, permi mo. Matay tulok ka ng barbell.
6: Kabati ka to, son. Kung ano ka tunto ni si Keep 5.
7: Kung naili-ili niya barbell.
6: Ay, ito na, thank you, Kitson. May ito tachin po. Son, salamat, kid.
7: Thank you, Kitson. Masipadala ka pa di karon.
6: Kalibak ka kaya, son.
7: Madala ka gini karon. Aris managers to, bang.
0: Nakasod sila mga balita kika sa Policy Government Center, maskarana, mataya sa ina, no? Kaya naman dyan ay kisa very.
7: That's good.
0: Kaya naman sa liwat kinatulong sa inyo sa Kalwa, sa MyTC, Dietri Bayo, Kapitex, Evandre, support na to, sa K5 Vincent Coralde, ina naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News.
6: Okay, thank you so much sa report. Gika naman kay K5 Wilson Villana, alang-alang na ta, no? Namiang ko lang kay K5 Wilson niya, kay T, kabalo magpatigayon, no?
7: Siya pa na.
6: Mo ginayang talent siya mo. Manog pati gayon.
7: Matulot-talikot lang.
6: Sa wala lang.
7: Sa wala lang. No.
6: Wine na ta, Chempo, sa ato naman yung program karong adlaw. Sa pangalan naman sa aton sa ninyo mga technical partners. Kita na ito, boss, the final episode. Ha? Tuduhan, tingin hype, boss, ang aton. By the way, kung may libata ka judges, we look for a special judge.
7: Okay.
6: Ang special judge, sige trabaho, piliin nilang pinakanami ng script writing.
7: Pinakanami
6: ng script. Amo lang na i-judge siya, script lang iya.
7: Why na siya sa
6: kulang? Why na siya iya? Ang iya,
7: so content lang yung iya?
6: Content lang yung iya. Kay piliyon niya da, kung sino ang madaog.
7: Okay.
6: Kay hindi ta gusto, abi, kay Paberic, nga ginalango-lango ta ang kompetisyon. Kaya ginapakabudlayan ni isang kabataan. Pati sa judges na ito, naging pangwatan is tabok mo. Parang why naging duroga mo. No? Sa pangalan naman sa ano mga technical partners, Rainiel Alcantara, Aiden Jim Sarmiento, with our station managers, Colleen Cubia, Jin Shatita and Rods Palma, with our senior president, Dr. Ramil Uy. Ako, si K5, L. John Castano.
7: Ako naman si K5, Eric Tenere.
6: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

kontrato pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: masaya. TTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: K5
0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
2: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang selula.
3: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
3: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
6: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
3: ay, damo na.
6: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
3: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao. Wow.
6: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
3: Ang lawas.
6: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil.
3: Mm-hmm.
6: Amo na himo mo Sir GP, permichance oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Siyempre, sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
3: May madamo man nga mga studies Dr. Ramil nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa kung guba ng mitochondria mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na areo guba na ni gan piston, piston ring ni wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP.
3: Daw mintinado nga sa lakya, no?
6: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
7: My family history bala kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ay may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
8: Ano masyad sa barangay
9: po? Ano ginabatsag mo sa
8: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawag sang babae Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak kamo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito ang mga significant health issues, kaangay sang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, muna mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana, kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay iti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
10: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya ditiks. Hmm. Ma'amang,
10: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka ditiks 500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga bite.

0: Toxam, no? Ang according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation, and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni ka kusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis siya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
1: Naglupok na.
0: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
1: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
0: O kampiyon.
1: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty si, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
2: Correct.
1: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
3: DTX 500! Kulang sa pagkaon sa putan kag prutas? Hindi na magkabalaka? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, pangunta sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Isa nagligad. Sikisakit. Pidya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akot. Ikong nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
0: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
1: Gamit ka sang DTX X500 beauty
8: soap. Oy, DTX 500 beauty soap.
5: Hindi pa size kanyang beauty, do ka?
1: Oo.
5: Beauty?
1: Nung pa-beauty? Gindugangan ang ingredients.
2: Ano yung ingredients?
0: Nga beauty.
5: Kaya kakulang, abig kong santon lang, no?
0: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
1: skin, kung baho hindi na beauty yan.
0: Beauty
1: kagwa mo. DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago ang gamiton. Gina-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
0: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. hadlaw-adlaw ang ilok.
0: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga ga pabaho si mong ilok. That's why, ang clinic ka diyo fresh.
1: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
0: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami,

0: champion kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
1: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium stevia ang kwan mo.
0: Stevia sweetener.
1: Oh, the healthiest coffee in the world.
0: Oh, ambal. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotamine nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
1: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium Sir Boy.
0: Oh, correct no. Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duha ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon, protektado ka na sa duha nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
1: Sa ito, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
0: Butang
1: okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
2: Kung may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
1: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
0: Nga, ka.
1: Amo na to isla na nga muna isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
3: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
1: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
2: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
0: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabawaska, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling young.
1: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
2: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na. Ginapangita kag ginapangita na.
2: Ginapangita.
1: Budlay nang ginakadlokan.
0: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
2: No? Monster manoy. Monster manoy.
0: Feeling young. Performing young, kasi extend.
1: Feeling young, performing young.
2: Alright.
1: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong
2: mo ka ng engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na sa mong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso o bosip on kagilanat Doc Ramil?
1: Te, dugay na nga discussion Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, di tribayo kay nga, gadamo ang munulaw rin sa imong mga selula. So, hindi ka tapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod?
1: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni munulaw rin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gap.
1: Halimbabi na ulahis mo nulaw rin.
0: Oh, okay, why ka na tumbar di
1: tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Di nakasulod yun siya, no? Si Byros. Pagawa ni Byros, patay man.
0: Patay ka po.
1: So, amo na nga permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung Byros, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika Ditribayo. Ang nami gid sa klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busip on kagilanat, ga-klinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica Ditribayo.
5: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, Ditribayo ha! Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. Ditribayo! Ditribayo!
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: Ditribayo! Ang Ditribayo! Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, di bugit katama.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa sakadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto!
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
0: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Ang example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
3: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagbusok na o nagakontrol.
1: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
1: mo dyan.
0: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
1: Oo.
0: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
1: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
3: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka. Tumagin na padamo niyang leptin.
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulog sa iban.
3: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese. No? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan nato ni na, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause natin na kayang-kaya sang Klinika D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3Bio ka.
8: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butik.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nga man, Daddy?
2: Ah, kay sakyan ta sila.
1: Ah.
2: Oh, sakyan ta sila. Ilabinagid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na, Daddy.
2: Amo na ang ginatawag nga sakay dala.
1: Ah.
2: Oh, sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
2: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
2: para sa... Una, rin ako, 500, oh, libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Boy, Ramon.
1: Doon, nagkadalom sang ginawa mo, boss Rocket, ah. Ano, boss Rocket?
0: Medyo paos lang ko, ah. Pero sa tuod lang bala, Boy Ramon.
1: Ano yun na, boss Rocket?
0: Daw amat-amat na nagabugnaw ang lakat sang impeachment, no?
1: Ah, base gin butangan nila, Ice. Hindi gani, boss. Base gin sulod nila sa refrigerator, ano pa nagbugnaw.
0: Bao, ikaw bala, Boy Ramon, ang hinaslo gina mong imo, no?
1: Yaman, boss.
0: Mamangkot ka pa sa banta mo, sakto nang ginasabat mo.
1: Eh, sakto na gina, boss.
0: Bao, mag-amo ka na, blaboy daw nami, nagid lang,
1: ano, boss?
0: Mangita ka na lang sa kagalingon mo nga ilistaran.
1: Ara ka naman. Na ano man imo, boss man?
0: Wala ka gatarong mong.
1: Ay, anay ka bala, boss. Pero ano to ang balumblaki na? Parte sa ano to, impeachment?
0: Ang botse mo, suluha na!
1: Pero sa totoo ng labos, basi ginapatawahay-tawahayan pa sa mga prosecution, ano na kay boss? Prosecution panel? Ang ila pagbirada kay Vice President Sara?
0: O kung basi naglinong na kay hindi nila kaya impeach si BP Sara?
1: Ah, ma-impeach ginaya!
0: Bawi ikaw, Balaboy Ramon, one-sided ka ganyan mong.
1: Ikaw man gani, boss. One-sided ka man. Gusto mo yan, hindi ma-impeach si Sara?
0: Oy, ikaw ya, kay gusto ka ganyan ma-impeach si Sara, no?
1: Eh nga, hindi kaya gusto ya, busaw.
0: Para makabalos man sila sa mga nag-traidor sa ila pamilya.
1: Ah, bagay na sila, boss.
0: Hey, akig ka ganyan sa mga Duterte, no?
1: Oy!
0: Kay man ka, agi ka man guruto ka. Akig ka kay base ginakulbaan ka sang drug war.
1: Ah, basta boss ah. Akig lang ko sa iya ya.
0: Ah, ako ya basta ako na namian kuya sa ila.
1: Ikaw ya boss eh.
0: Amo na gani nga hindi ka na ni mag-star sa akon balay. Kay para lang na di sa mga pro Duterte balay kuya.
1: Sa jay no.

0: amo nang natabo burog.
1: Ina, ano man yung daw sa hindi mo na mapatihan nga. Maintuan ka pa ya, Chay. Ikaw mabantog ka na di nga tirador kag diskartidor na intuan ka pa.
0: Amo man gani, rog.
1: Wala mo gid mamuti ka ng nga scammer to siyao?
0: Wala gid eh. Nagsalig gid ko bikin ho makaluluoy man siya. Gali kay ako gali ang kaluluoy.
1: Ay aba.
0: Ula, kuya, ula gid kuya magdahom nga scammer to siya gali mong amo to nga mga tsura ya santo to ilintuon gali kay ako pa yang ay ako pang na intuan perte abilidad nga tigulang manginto mong.
1: Amo na ganing hambal nga don't judge the book by its cover. Patanaw ba lang ikaw, Chayo? Ang itsura mo yan, malug-into na ginaya. Pero ikaw pa na intuan.
0: Amo gani, burog. To hindi ko makapati nga maintuan ko. Ay, abi ko gani, anay makakwarta na ko, buisit. Buisit ako pa yung ginimo, yung manog masay, mabuisit. Ganyan.
1: Ay, aba. Ay, kaluoy man si mo, Chay, ba?
0: Man, makita ko to liwat ang animal nga ato ibagnos ko gito sa karsada mo.
1: Eh, hindi man siya, kay tigulang man to.
0: Tigulang man gani, pero wala ka patahang animal ya.
1: Aha, sala mo na iya, kay nagpainto ka. Kung ikaw gani makapanginto, mo ba nang hambal mo sa mga biktima mo sa una, di ba, mal mo? Sala, niya nila ya. Balos ba alos na Chay Marites?
0: Ay, sadya-sadya, no?
1: Wah!

0: Jaguar Amoskol.
1: Boss Norbeng di Malunhaw.
0: Adios, adios, Jaguar. Sayonara. Goodbye, my friend.
1: Tama na, boss. Kay salamahon mo lang kayang nanari-nari ng lingwahe isang imo pagpaalam sa akon.
0: Paalam na, Jaguar. Malakat na ko. All my bags are packed and I'm ready to go. Masig hands ako sa imo. Antes ako magwa sa ospital ngayon eh. Diri ka lang ha? Ayo-ayo ka lang di ah. Magpabukot ka di. Ah, este, magpakabuot ka diri.
1: Bah, grabe ka balabos ay. Do, ginapahisa mo pagid kuya.
0: Ah, wala man ah. Napurmal lang kuya nga, paalam sa imo.
1: Tama na na, boss ah. Kaya daw gina, lihap ang kasing-kasing ko sa kasubo.
0: Wahay, sadya-sadya ino.

0: Kaka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sang K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: Naman totoo ako.
4: Batyagan mo. Gagi ho, taday nga ginapatungan tani nga ko, no?
3: Oo. Nabatyagan mo? Medyo nabatyagan ko.
4: Bunga pa ni siyang kamatis na mo nang ginapatungan ta.
3: Wow! Ani man? Sobra-sobra nang inaya?
4: Hindi ah. Sagad giyo da. Basi bala nga tumba, tas sa ginatungtungan na nga kamatis na mo nao.
3: Wow! pero tinigin na yung sugit mo niya.
4: Hindi nga magpatiyaw. Kay dason ako naman, hindi naman ko magpati si mo.
3: Ah, pati na kuya?
4: Amo na, iya.
3: Isa-dasa dyan, no?
4: Wow!

0: Hello, my ex-girlfriend.
1: Bah! Oh! Ikaw!
0: Nakibot ka gid haw?
1: Buhi ka pagali? Abi ko gani kung tayo yun na to ang pagpahuway mo.
0: Sobra-sobra ka naman imo, yakayot. Ako inighiyapot. Si Norbeng di Malunhaw nga may bertod sa bulitas.
1: Ha! Basi layak na.
0: May ibuga pa niya.
1: Abaw! Basi baladalon ka naman liwat sa hospital, ha?
0: Ah, hindi na kayot, ah. Subong iya, nagbalik na ang akon agimat. Pagros na kuya.
1: Abaw? Pagros? Basi maghangos ka naman.
0: Na-timingan lang to ya.
1: Timing man? Hindi ay han. Balatian mo na gid na ya.
0: Ah, hindi ah. No. Natabuan lang to ya. Bakod pa kuya. Pag-un pa. Tungod sang akon. Bulitas.
1: Daw kinulbaan ako haw.
0: Kagngaan naman kayo.
1: Basi konsensyahon ko balakon ano ang matabo sa imo. Basi ako pa ang mangin rason bala sang imo kamatayon.
0: Hala! Sadya-sadya, ino?

0: school classroom ta?
1: Oo, gani. Pasi malate ni Blahaw.
0: Hindi pa man to mag-start si Ma'am Burakday. Aki wala pa katani kita.
1: Ano? Ano? Chulit-chulita, be?
0: Hindi gani mag-start to klase kung wala pa ta.
1: Mama na.
0: Tika yung special tayo siya.
1: Hala, special.
0: Amo na nga dapat. Antes sila magsugod klase. Hulton tayo nila ya.
1: Grabe ba? Amo na gali, Angelina.
0: Amo na nga. Kabalo ko pa po itong gitayanay ni Ma'am Burakday. Antes tayo magsugod ya.
1: Sige, Angelina. Upod lang ko si Mua.
0: Kag mas mayo ya, kay busog tayo ang daan antes magklasihay para palalayo sa gutom, ha? Man, pala, damang lang ta sa klase. Basta, importante dito gutom. Kag para makaparticipate ta sa mga activities, eh? Kay gagana, tunoto kay Timan. May ino daton tiyan mong.
1: Ikaw bala, Angelina? Mas importante kaya sa imo ang busog. Bala daw wala kaya may makwa ang leksyon, no?
0: Oh, eh, Buddhist life ni gani, bay? Hala, kuya labot nga mga kuya. Importante yan, may pagkaon ko.
1: Hala, sa dadadya sa'yo!

0: Manson na pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sa
1: Kiltabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:01 na sang aga.
0: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Isa naman ka edisyon sang pumbahanay ang inyong mabatian. Kaupo ng inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marino. Diri, ginahatagan sa tigong ang mga isyo na nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa kakomunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag maiginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pamatian.

0: Marilú. Bomba Marilú. Bomba Marilú.
1: Buwan mga byan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Mayong buntag ka ninyong tanan mga igsuon o kahigalaan. Sa diin man ka mukaroon nga bahin sang Negros Occidental. Live nyo kita nga makita kag mabatian. Pinagi naman sa aton official Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Live man kita sa aton Facebook account sa Bomba Marilo. Isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Today is Thursday mga ka K5. O, salamat gid sa inyo tanan-tanan nga nagpakig-upod na naman kamo sa aton programa karon sa aton nga pagpasimpalad sining Webes nga edisyon. Daw kada siglang mga ka K5 sa mga inadlaw. Daw kada siglang sa mga tinion mga ka K5. Daw kada siglang sang aton nga mga inoras. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Paki-like and share sang aton nga Facebook Live mga ka K5. Agud nga magdamo kita sa aton nga pagpangalagad. Kay today, manami nami ang aton nga topiko and I know interested gid ang aton nga mga tagpalamati. Especially ang mga nagahana. Ang mga nagahana nga magpapili sa pagka barangay kapitan, barangay kagawad, kag SK chairman. Sangguniang kabataan. O mayong agagid sa inyo tanan-tanan mga ka K5, especially diri iya sa may primero distrito, sa segundo distrito, diri man mga ka K5 sa Banwa sang Manapla, siyudad sang Cadiz. Siyudad sang Sagay, Escalante City, minapasok, minautok, dyan ay bugang salamangka mayong aga. Mayong aga gid sa inyo tanan-tanan mga ka K5. Sabay unta nga yara gid kamo sa mayong kahimtangan subong adlaw. Lambot pa kita sa siyudad sang San Carlos, Banwa sa Calatrava, Toboso, Don Salvador Benedicto. Isa gid ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan.

0: ako sa giyapon ninyo, kubos nga lagad. This is ka K5 Bomba Marilo. Magapalayag na naman sa kahanginan sa isa ka oras naton nga pagpangalagad, mga ka K5. Paki-like and share sa aton nga Facebook Live. Sa radyo, mabatian nyo kita sa 89.7 MHz. Ang lehitimo, legal nga radio station diri sa Northern Negros. Anong aton nga mga balita karon, mga ka-K5? Sa aton na mga pangulong dinalaan sa gayon, visual artist nga si Noni Lucio Alvarado, ginkilala bilang national artist. Dako ining pasidungog, mga ka-K5, sa aton nga mga tagasagay, sa aton nga mga taga-segundo distrito, tungod nga may isa kita ka utod nga nagikan diri sa siyudad sang sagay nga ginkilala nga national artist, mga ka-K5, di magsiling kita national artist, ginkilala sang kabug-usan diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Ulo istoryahan ta man ni karon bala, may gamay lang kita nga ulo istoryahan. Digto iya sa may siyudad sang Bago, mga katapo sang army ang mga imbulbados pagpamahog sa Bago City. Ikalaw ay no, ang mga army panaton nga ara sa kabukiran nga sila patani ang aton ginasaligan nga magdampig kag bag-apin sa aton sa kabukiran. Sila pa yang nagapamahog sa aton. Kalaw ay no, daw ibalik na naman bala, mga ka-K5, ang mga nagliligad nga sadtuanay ang mga army ginakahadlukan iya sa kabukiran nga bahin. Amo to ang tion nga nagdata kag nagdamo ang mga nagsulod sa hukbo sa hubon sang New People's Army tungod sa pagpaminta sadtong mga tinion sang army. Di we do believe nga ini nga mga pamatasan wala na kay ti professionals na yang aton nga mga army. Professional na yan, nag-graduate na unlike sang una, mga ka-K5, no? Na-experiensyahan sang aton mga katigulangan sa kabukiran, makasiling pa silang abaw. Grabe mamintas sang una. Ti why na kita ni gin kalimtan ta na ini nga mga istorya iti mga nagliligad na pro ari pagali Japan. May mga katapo sang army digto nga imbulbado sa may siyudad sang Bago nga nagpamahog iya sa senior citizen. Ti pabati ta ni karon sa inyo, blama ka K5, kay daw indi bala deserving ang uniforme nga ginasuksok ninyo and you are paid sang taxes sang gobyerno, tapos mamahog ka mo inyo sa wala kabato-bato sa inyo. Hindi nyo pagtudloy ang tawo nga magrebilde again sa inyo. Hindi man tanan, silingta, hindi tanan. Kadamo iya sa mga matarong nga mga army, subong mga professionals ng mga army, kagkanami isang pagpanerbisyo nila sa aton komunidad. Pero may mga ari, gid lamang iya mga ka-K5, may ari gid lamang iya nga daw mga kwano indi deserving nga magsuksok sang ila uniforme kag magbitbit sang ila nga armas, mga ka-K5. Pabati ta na karon sa inyo ang pipila ka mga video clips nga ato nakuha. Dugang man, mga ka-K5, duha ka adlaw magadala magadala sang LTO on wheels, mga ka-K5, sa syudad sang Sagay. Dugang pa nga mga balita, Escalante Primary Care Facility nagpatigayon sang bloodletting activity. Inakagiban pa nga mga balita, mga ka-K5, aton tutukan dirigid lamang sa aton nga pagpalagad sa Bomba Hanay sa Norte.
1: Bomba Marilyn!

Una naton nga programa mga kaki-5. Una naton nga topiko. Dumiga pa na wag nga PLDT. Sige mga kaki-5, isagid ka mayong aga sa inyo tanan-tanan. Una naton nga pag-aistoryahan subong adlaw, inimay kang tanan sa pamati dira maayo. Pamati dira maayo. A future barangay kagawad, Romy Ortigas ang barangay magsaysay. Si Dato Huktan. Mati damayo, future barangay kagawad sa barangay magsaysay Cadiz, Romy Ortiga nagamonitor subong sa ato. Now, ari mga kaki-5, for those interested, sa barangay NSK election, tisamtang subong mga kaki-5, ang update sa barangay NSK election. Sa Kongreso, pasar na. Pasar na sa third and final reading ang hagna nga nagasiling 5-year fixed terms for barangay NSK officials. Sa botong 211, pabor. Kag 13 ang mga hindi pabor. Kag 1 ang nag-abstain mga kaki-5, ang majority sang aton idalom nga panalgan or House of Representatives, ang aton mga congressmen, pabor sa ginaduso nga hagna nga himuo na 5 katuig ang isa ka termino sang barangay officials. Sa Senado mga kaki-5, sa ibabaw nga panalgan, sa upper house, yara na sa second reading

0: na kaangay ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Sen or Tito Soto, Senator Joel Villanueva, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, and Senator Kiko Pangilinan. Diyan mo ni sila mga kaki-five nga hindi pabor nga i-postpone ng barangay kag SK election. Actually, ang bill nga ginaduso is to set or to fix the terms o barangay official, but ang resulta sini may incidental nga postponement. May incidental nga postponement, mga kaki-five. Kung mapasar ini into law, kung if ever matapos ini subong adlaw ang third and final reading, ti pagkalones isumiter ini sa Malacañang, and then pagka Martes, September 15, suno kag santo sa statement nga ginpagawas ni Executive Secretary Ralph Ricto pagapirmahan sang presidente. But then again, ti sa sinedo kaangay pa ni nga ginalumluman pa ang itlog sang manok nga hindi pa may balaan kung pila ang sulog, kag pila ang munga, kag kung pila ang mabuto. Kay hindi mo pa maisip nga piso samtang itlog pa lamang ini nga ginalumluman.
1: Bomba Marilu!
0: Now, kung pamangkuto na ton ang masabahin sang COMELEC, sang Commission on Election, ang barangay kag SK election tuloy gidyama kakifay. Samtang wala layi nga napasar nga naga-postpone sining barangay and SK election. Ari pa matianta ang interview naton kay Attorney Ryan Deldo. May kantanan mga kaki-five sining barangay and SK election. Ari ang aton nga interview with Attorney Ryan Deldo, mga kaki-five. So dugay-dugay pabati tanan sa inyo.

0: Hoy, pabati ta dugay-dugay sa inyo mga kaka-K5 ang aton interview with attorney Ryan Deldo may kang tanan sining barangay and SK election. Kay ti kon pamangkuton aton ang pamangkuton aton ang aton nga COMELEC sa bahin sang COMELEC mga kaka-K5 tuloy gidya ang barangay kag SK election. Kay ti nga wala pa man sang may napasar nga layima ka K5 nga naga postpone sini. Pamatian ta ang interview
1: ni Ryan,
0: Attorney Ryan Deldo.
1: COMELEC Officer 4 sang Cadiz City. Attorney, kamusta ka po ng event sang COMELEC Cadiz?
2: Okay, good morning K5 Bumba no kag Ver. So, first of all, no, kapasalamat po sa media team na nagbuilog sang atong nga candidates forum yesterday and we are sure na successful ang atong nga program kagahapon. Kay as you have seen, no, as you have witnessed, kadamo represented ang 22 barangays no sang atong nga syudad, and we have duly informed sang atong nga mga aspirants kung ano ang mga modifications come this filing sa atong na COC no on September 28 to March to October 5.
0: Ang filing sa September 28 na to October 5.
1: This year. Kapo na to, di mga pila ang attendees ta, mga nag-participate.
2: Okay, no. So, ang atong recorded sa atong attendance, we have 242 ka-attendees. No? So, amo na, again, check to namon ang tanan ng mga 22 barangays ta, well represented, and even ang atong nga SK. No? So, ara siya, may mga SK aspirants. No? Kita ni matagapon sa pag-raise nila sang hands. So, nalipay kita nga gintambungan nila kag naka course through kita sa aton message no halinya sa Commission on Elections.
3: Mm-hmm. Attorney, kung in kaso nga manalo man gid, how the preparation ang

0: insofar as COMELEC is concerned, no, madayon niya ang aton nga DST 2026. Kaya wala man kita sang legal basis pa na mag-declare yung na-cancel or na-reset yung aton nga barangay NSK elections.
1: Now, klaro, siling ni Attorney Ryan Deldo ang aton nga COMELEC officer diri sa siyudad sang Cadiz, dayon niya ang barangay kag SK election. Samtang wala sang laying nga napasar nga maga-postpone sini mga ka-K5. Nawari pagid ang mapait-pait kedao pait pa sa Amarguso. Abi nato nangin pabor sa aton nga mga incumbent barangay officials. Ining postponement kun matabo nagapamalakpak ang iba naton nga mga barangay officials. It's because nga ti kun ma-postpone maka-renew na naman sang loan. Ti abi nila nangin pabor sa ila mga ka-K5. Now, atensyon sa aton nga mga second termer kag last termer nga barangay kagawads or barangay kapitan. Sa mga second term barangay kagawads and barangay kapitan, sa pagkamatuod kung mapasar ining layi mga ka-K5 nga ginaduso nga mangin 5 years, 1 term ang pagpungko sa mga barangay officials, masubo-subo inis para sa inyo mga second termer kag last termer nga mga barangay officials. Kay nga duwa na lang katuig ang pungkoon ninyo. Duwa na lang katuig. Like for example, second term mo na subo nga kagawad. Ang una mo nga termino, nagpungko ikaw sa tong tuig 2018, 2018, up to 2023. Now, kung mapasar ining layi nga 5 years term, ang una mo nga termino, nagpungko ka na, na-avail mo na ang 5 years nga termino. Now, kung second termer ka na nga kapitan, kagkagawad, hindi ka na makapapili paliwat the same position. Like for example, kung kapitan ka subong nga second termer ka, sa imo first term kapitan, nagpungko ka na 5 years. Subong nga second term mo, nagpungko ka mo 2023 to 2026 na kita. 3 years ng pagpungko sa mga second termer na ton. Nga mga barangay kapitan. Meaning to say, kung second term mo kapitan, duwa ka na lang katuig ang imo pagpungko. Tatlo katuig subong, dugangan na lang duwa katuig para maglima. Meaning to say, hindi ni mangin manami sa aton nga mga second termer barangay officials mga ka-K5. Like for example, kung kagawad ka subong, second term mo na, duwa na lang katuig ang pungkoon mo. Hindi ka na makapapili the same position. Kundi, damo gidi posibilidad nga kung sa 2028 pa ang barangay kag SK election, damo gidi nga mga second termer barangay kagawads ang mapapili pagkakapitan. Kay ti hindi naman sila makapapili pa the same position. Like for example, ang aton kagawad, second term na sila subong, ti tatlo na ni sila katuig ginagapungko. Dugangan na lang duwa para maglima. Plus isipon ang una mo nga pagpungko sang first term mo nga nagsugod ka 2018 to 2023. Meaning to say, madungan graduate ang mga second termer barangay officials kag last termer naton nga mga barangay officials. Kaya bita mangin pabor ni sa inyo sa mga incumbent at isiling gani isang iban nga mga kapitanes kag mga kagawads nga mga second termer, much better gali ni tani nga ti dayuno na lang ang eleksyon kag amo pag-implementar sang lima ka tuig. Sang sa i-postpone subong ang eleksyon kag sa 2028 hiwaton, duwa na lang ka tuig ang pagpungko nyo. Di sa aton yung mga second termer barangay kagawads da, duwa na lang ka tuig wad ang pagpungko nyo wad. Ti basi makadesisyon na kamuning nga magbunggo sa pagkakapitan. Kay ti hindi naman kamo makapare-elect as barangay kagawad. Amo man sa aton nga mga barangay kapitan, hindi naman kamo makapare-elect kapitan kay ti kun second termer na kamo. Ti ang pinakatayog nyo ni nga daganan, konsihal. Kung hindi manggid counselor, balik ka mo sa pagkabarangay kagawad. Ti sad to say, mga ka-K5 sa aton mga second termer, kag-last termer, dungan ka mo mag-graduate. Ay, kasubo man yung tao, no? Mas nami, pagalini nga dayuno na lang ang eleksyon, kay ang mga second term, makapungko pa yan mo. Makapungko pa yan kag makapadalagan pa. Kaya mga last term, tati kung dayuno ng eleksyon, hindi naging sila kapapili, kay ti last term na sila mo. Oh, pabor ini sa mga last termer kung mapospon ang barangay kag SK eleksyon. Pero nang mangin masubo naman para sa mga second term pa lang kay ti sa 2028 na lang kamu astado na lang katuig ang inyong pungkuon. Sa 2028 hindi na kamu papare-elect kagawad kundi ti, mas maayo ni magsaka na lang ang inyong posisyon sa pagpapili. Diyan muna karon mga ka-K5 ang latest update naton in terms of barangay and SK election. Tiara na ang hagna, tapos na sa Kongreso, ara na sa third kag final reading mga ka-K5. Samtang sa Senado, ara na sa second reading. Di kon mapasar ini kag mangin laye, masubo-subo ini para sa aton mga second termer, kay ti, duwa na lang katuig ang inyong pungkuon. Ay, ahay, kasubuin tawon. Kasubuin tawon, mga ka-K5, no? Kasubuin tawon nga amo na gid lang ini, mga ka-K5, nga duwa na lang katuig ang ila pagapungkuan. Sige, oras na ton, alas 10.23. Muna ang pinaka-latest update, mga ka-K5, sa aton barangay and SK election, mga ka-K5. Hindi much better na gilang gani, siling sa iban. Mas maayo na gilang ni sa mga second termer dayo, no, na lang ang eleksyon para makapapili pa sila sang sa ma-postpone ng barangay kag SK election. Muna lang ning katapusan yung pagpungko. Duwa na lang katuig ang inyong pagpungko. Tapos na. Hindi na kamo makapapili. Sige. Sailo kita sa aton balita, mga ka-K5. Dako ining pagpasidungog kag kadungganan kag kadalag-an para sa mga taga-syudad sang Sagay. May isa kita kautod nga ginkilala, ini kilala naton mga ka-K5, isa ka Sagaynon nga nangin bantugon man kag masiling naton sang unang ang nangin mga kaupo diyan sini mga lunsay man aktivista. Kay kung tanawon mo ni mga ka-K5 ang iya mga art, ang hugot sini kag ang dalom sang istorya, may kaangtanan ini mga ka-K5 sa pagpamigos sa mga mamumugon. May kaangtanan ini sa kabudlayan sang aton nga mga mamumugon. Amo ini ang estilo sang pag presentar sang taliambong ni Sir Nonilocio Alvarado. No? Yung pagkilala tani siya, grabe ni siya mag-portray sang mga ginabudlayan, nagakabudlayan naton nga mga utod nga mga mamumugon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Isa ni sa mga nakita naton nga taliambong or art, mga ka-K5, visual art nga gina-portray ni Sir Nonilocio Alvarado sa tong mga tinion, mga ka-K5. Nakuhaon naton ang aton nga chief of reporters sa iyang pag panalawsaw, mga ka-K5, sa iyang pagpanalawsaw, kwaon ta sino bala ining si Nonilocio Alvarado nga karon nangin national artist na. May kampiyon nga balita si ka-K5, our chief of reporters, K5 Ruel Pineda.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ruel, ming aga.
3: Kaka pay babomba, good morning sa imo kagamuman sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati sa kamaragtason nga pangitabo at the same time bugal sa syudad iya sang Sagay kaka pay Chester ining nadawat karon nga pagkilala sa aton sini kaugalingon nga visual artist, no, kun sa din ini ang tumandok gid kag diri gid na tawo iya sa syudad sang Sagay nga karon ginkilala bilang isa sa mga national artist o kun sa artista sa sining ilabi na sa visual artist no, sa patag sa pagpinta sa bugos iya nga Pilipinas. Now, sino bala si Nuno Lucio Alvarado? Ini siya nag-edad na sang 76. 76 years old, kaya gini siya natawo sa itong 1950. Dirigit mismo, no, sa siyudad iya sang Sagay. Ngakon sa din ini siya karon damlag lang, ginkilala bilang National Artist for Visual Arts for 2025. Although, 2026 na, gindeklarar ini siya, batang iya sininga mga hinimuan, kag mga visual arts, nga sadto pa, no? Iya sininga ginahimo kay Pai Bomba, ang ginkilala na, ligad patuig, no? Subong lang galing yan, naging official gid, no? Ang pagkilala siya bilang isa sa mga national artist. Now, ini siya ang ginproklamar, pinagi naman sa proclamation number 1414. Series of 2026 nga ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang damlag lang sining bulan sang Setyembre tuig 2026. Daw ini siya kay Pai Bomba makabig naton maragtason no nga pagkilala para iya kay Manong Noni no nga konsidering kilala man sa tanan iyang mga visual artist sa bilog iya hindi lamang diri sa aton no sa Sagay hindi lamang sa bilog nga probinsya o konrehiyon kundi bilogid nga Pilipinas ka kay Pai Bomba.
1: Okay, Fabruel.
3: Now, yes, mga obra. Yes.
1: Kay Fabruel, isa ni sa mga nakita ko sa kay Sir None, adaway ni sa magportray ang iya ginahugot ni Kay Fabruel ang kabudlayan bala sa aton nga mga mamumugon. Amo ning pagkilala
3: ko siya personally. Yes. Hmm, sakto gid ka Kay Fabomba. Kay kung nga aton nga makita ang iya sining mga obra maestra kag mga inspirasyon, dira naton makita mostly mga manguma, mga mamugon, mga nagatrabaho sa kampo, nagapanagat, nagaobra sa bukid, nagasagod sa mga kasapatan. So all in all, kung imo iya analisaro nung iya sining panguna-una, kagang iya sining balatsyagon, ara gid sa mga kubos naton ng mga kulturan, o kung lubos niya ginatagaan sa pagtamod, ang kapigaduhon bala, no, sa naton ng mga kulturan, o kung ining ginatawag naton nga social activism. O kung ining napipilaman no ka mga paglaragway niya sa pagpamigos sa mga pigado, pagpamigos sa mga poderoso, sa mga kauturan na ito niya nga wala gid sang ikasarang. Daw po nagagasulod ang iya sir nga pagka-aktivista ka kay Pai Bomba bilang isa ka mamalaton sosyalista. No? Nga kung sa hindi siya siling sosyalista nga magahod, gakaangay sa iban, nga nag-protesta, nag-rally, mga militante, o kung ini mga sa violenter man niya nga side. Now, ang iya siniya nga hibubunot ko ng iya sini Balatsyagon, ginapautuas niya, pinaagi sa pagpinta ka Kay Pai Bomba.
1: Kita ko ni isa ka mga tiguloya anay ka Kay Pai Bruel, may ari ni sa title nga Rumpagun ang mga sakun, no? May ara na.
3: Sakto, sakto. Kagti, amuna, no? Dira, ginapakita niya kay Kay Pai Bomba sa mga pinagi sa mga kulor, porma, sang makita, kagaraman, no? Ang mga istorya iya kay Kay Pai Bomba sa kultura, pagkatawo kag kabuhi, no? Sa mga pagparikasog sa aton sinitagsak ka mga komunidad. Now, bilang importante nga personalidad sa patagya sa ginatawag natin contemporary Filipino art na kilala, no, ining si Nuno Lucio Alvarado sa iya sining mga obra nga nagatalupangod, no, sa aton sining cultural heritage, mga kabudlayan niya sa komunidad. Kagatiya mo na, no, ang namit lang na ton kagina lang ining social activism pinagi sa iya sining sining. Now, sa sulod niya sa madugay ng panahon kay Kay Pai Bomba, ang iya sining talento kag kontribusyon sa visual arts amo niya ang nagdalagid sa nagkalain-lain ng mga pagkilala, no, pagpasidugog sa iya. Lakip na ang mga awards naman halin niya sa Cultural Center of the Philippines kag Philip Morris ASEAN Arts Award. Ang iya sining mga obra maestra nakasunod naman sa koleksyon sa mga kilala ng mga institusyon kag museo. Lakip na dira kay Pai Bachester ang Singapore Art Museum. No, kung makapa Singapore ka, ato dito, no, ang pipila sa mga painting obra maestra ni Nuno Lucio. yaraman sa Metropolitan Museum of Manila. Kag Fukuoka ASEAN Arts Museum, kag subuman ang pribado nga kolektor sa Pilipinas, kag iban pa nga pungsod. Apang antis ang tanan, kagipa Jester, ang pagkilala sa iya, tiyan mo na, no? Bilang isa kasagay noon, kaya tiyan mo gina, kumakita natin, very simple, very humble, no? Ang pagpangabuhi ni Sir Nuno Lucio, despite sang kasikatan, mas ginpili niya nga mag-star lamang sa igad sang baybayon, magpuyo sa payagurhimo sa mga light materials niya dira niya. Ilang aradang sikat na bala, nga Margaha Beach, Aranada, no? Ang iyagid sining gina-staran. Now, kanday sino bala ang mga kaupod sini ni Sir Nuno Lucio Alvarado nga kabahin ano sa mga national artists sa at tinalikdan nga to Igor Tuig at 2025. Kaupod niya kanday Nicanor Chungson kag Gregorio Brillantes sa patag naman sang literatura. Now sa visual arts, kaupod ni Nuno Lucio Alvarado amuya si Imelda Kahipe Indaya, duha sila. Now sa architecture, araman si Gabriel Formoso. Now sa patag naman sa pagsaot, Rafael Nonoy Froilan. Sa disenyo naman o kompasyon, Maria Beatriz Patis Tesoro. Sa film kag broadcast arts naman kag Kay Paibomba, ara dira si Armando Binglao. Kag sa teatro kon theater, Teodoro Hilado. Kag sa patag naman sa musika, si Alfredo Buenaventura. Now sa sining listahan, isa kabutang ang dakugid na bugal, no? Ang pangalan amuni ang nakasunod taga-Sagay, taga Negros Occidental, amuni si Sir Nuno Lucio Alvarado ka K5 Chester.
1: In terms ka K5 Ruel, sining visual art or ining taliambong ka K5 Ruel, diri sa aton sa Segundo Distrito, particularmente diri sa aton sa siyudad sang Cadiz, kadamo kita diri sa mga artist nga every may mga event diri Kay Fabruel, may ara gid kita sa mga painting contest.
3: Correct.
1: And I know dira sa siyudad sang Sagay may mga lamharon kita nga ginapasad na karon ang talento ka Kay Fabruel sa nga mangin masunod man sini ka ngay ni Sir Nuno Lucio Kay Fabruel, di ba daw kadamo dira sa mga lamharon dira?
3: Yes, correct on that. Kay Pai Manchester, kay Tikon sa patag lang sa pagpinta o kung visual arts, kadamo gidiri. No, sa mga, kumbaga na-inspire. Kag ginasunod ang iya sinong iyapak kakipay bomba ni Sir Nuno Lucio Alvarado. Nga kung may ara sa mga competition or contest, kag mga exhibit, labi na kung may mga aktibidad bala, like for example fiesta, nag-exhibit man, nagapakita dira, kag makita mo. No, ang ila sinong nga pinta, hindi kit maglayo sa inubrahan man ni Maestro Nuno Lucio. Kahit dira, no, makabig na to, nga siya gid ang ila sinong nga inspirasyon kakipay Chester.
1: Ang nadamian ko pagida sa may syudad sang Sagay Kay Fabruel, wala lakot sang paghana sa patag sang visual art. May ara pagid ka muda sang film, something film making bala nga grupo ng mga filmmakers ni Ma Mission. Correct. Nablang Margaha Film, di ba? May ara na.
3: Oh, Margaha Film na, yes. Actually, do mga anong, kung hindi ko magsala, ha, basing salamat kita, ha, mga anong rupito na katuigan nagligad sang ini ang ginlunsar, kaya ginupisahan no, ni Maestro Nuno Lucio, ang Margaha Film Festival, ining mga lipot bala nga mga pelikula, mga film showing, nga konsidering diri gina feature kay Kay Pab Jester, mga baguhan nun bala ini mga tumandok kag tagadirigid mismo nga mga estudyante, mga konsino dira nga mga individual nga mahilig iya sa patag sang paghimo sang pelikula dira nila gina feature kag Kay Pab Jester.
1: Grabe no, may aras patag sang literatura, visual arts.
3: Yes,
1: dance,
3: yes.
1: Kag iban pa. Tani may kun
3: may ara magani ka Kay Pab Jester mo kung hindi ko malipat, may ara magani na sila inabalang daw binalaybay kag ano na inang spoken poetry. No, may ara man na sila. Kay kadamo gidiri kag amo man mga daw dukangay bala sa teatro rining mga interpretative dance, no, kadamo diri sa mga artista sa aton. Lapon sa din. Yes.
1: Kanya,
3: yes.
1: Kay Pab Ruel waya national artist sa Sugiray be nga padamuktas sa Asugid why?
3: Mayara na kita sang gustong i-promote kung ever gid man no kay tinyara na kita di makabig na gani na tondo national artist na eh. Ang libre.
1: Namin ko Kay Pab Ruel storyteller bla, storyteller.
3: Oh, storyteller. Amo gani gani oh, storytelling. Oh. Sa patag sa pagistorya.
1: May mga amo man ang di sang una nga sa dungunang nga timpo. Amo ining natabo, di ba storyteller na tawag?
3: Oh, na. Mga istorya ni Lula muna, Lula Basyang, mga kangay sila. So far, wala pa ko disang may na witness o kung nabatian, no? Do pwede, no? Very interesting. Kamay patani nga may amo kita sila diri, no? Sa patayang sa pag-istorya, kay may ari kita di, yasaon tani, training tani kito, mayo din sa mag-istorya. Migo natan, gamamati din si mong... Ayo, so, amin lang kay Manchester, no? Bugalgit, ako ginga bugal. Hindi lamang din sa syudad sa Sagay, sa segundo distrito ka Bugos nga Negros Occidental, ang pagkilala kay Maestro Noni Lucio Alvarado bilang isa ka national artist. Kay ti dira nagapakilala nga ang mga taga diri sa aton mayugid sa patagya sang taliambong o kon visual arts. Kagiban pa nga klase sang sining kasi Manchester.
1: Kadumdum ka sang tinalikdan nga July 4 naghiwat diri sa sulod sang Cadiz sang I think if I was not mistaken region wide or province wide nga painting contest. Nagdaog kay Gabriel wala tuya gid siling background sa kwana. Why tuya kagi siling nga nagdaog sa something mga ano? Isa lang tuya kakarga tapasiro. Gin portray lang niya ang ato lagin picturean mo blang nga painting. Anong champ?
3: Ay oo tama. Atong sa sulod sa opisina ni Mayor Bading Escalante, dumduman ko to ligad lang nga nagdaog na may ito nga paglaragway kay doka realistic kag very current nga sitwasyon no kag kondisyon sang mga kautura nato labi na no mga kubos kag pigado labi na ini naga aral lang sa mga kampo nagatrabaho perte ka nami no sang pintanya kag amo to nagdaog perte
1: kag ginatan-aw ta kay Fabruel ining aton yung mga artist ining mga sa Taliambong kay ti ang I think ang Cebuano rihiligay noon sang artist Taliambong. Kada mo damo yes. sang Blackie Fabruel, kita makabig man
3: tayo artist mo.
1: Kita artist man kita as reporter, as broadcaster. Artist man kita. Grabe ni ang
3: correct
1: mga emosyon. Grabe ni ang mga
3: Ikawabi, no? Kay ikaw ya bilang direktor kag-artista man sa patagya sa pagdrama, sa radyo, makabig man ikaw kabilang ka no sa sining mga artist. Inabilang paglaragway kag pag-portray or pag-imo sa isa ka karakter nga picture out sa isa ka individual o kung sitwasyon ka imtangan sa isa ka persona kag kay Manchester. Kampiyon.
1: Amoning nabiliban ta sila kay Fabruel kay may mga kwani sila. May mga ang emotion bla nila grabe ni may kinahugutan
3: yes, yes.
1: Ni sila kay Fabruel. Then siya, salamat kay Kipo.
3: Kay mabiliban mo kay wala labot kita kadaan, siyempre kada isa sa aton, no? Mostly gusto ginaton ni pakita ng aton mismo personal nga pagpangabuhi. But ini nga mga artista or mga artist, no? Kangay si mo, gakon sa din gina-portray ba lang iban, kaintangan sa iban nga tao, pinagi sa imahinasyon, pinagi man sa ila sining nga makita, kanami, no? Kay dira makita mo gid ko ano ba lang gina, ang ilang nga balatsyagon, kag subuman ang gusto nila ipahiwatig, pinagi lamang sa ilang nga ginahimo, nga muna, makabig na ton art kay Manchester.
1: Kay tiling mga painting artist naton kay Fabruel, kinanglan gid nila kung isa papel. Timiara ko gani isa kamigo nga artist ka, nangayo sa papel sa bamiyaga, gay ko papel. Nagsabat na may ano papel, miya papel sa kabuhi mo.
3: Hindi yan literal nga papel nga paper, kundi roll, no? Papel yung liya sa kabuhi, roll sa kabuhi.
1: Sige, nagang salamat sa inyo.
3: Sige, bye Jesser. So, muna natin sining featured report, kabahin sining kay Maestro Noni Lucio Alvarado, nga karoon niya nakadawat to sa pagpasinungog. Kusa rin, hindi lamang bugal niya, o kung sige, sining nga pamilya, kundi bugal man sa bilog na Sagay, kag Northern Negros, bilog na probinsya sa Negros Occidental, iring pagkilala bilang isa ka national artist. Para sa Bumbana sa Norte, kaupod, ang isa man, ka-artista, ka K-5 Chester John Bomba Marulo Baronque, inis ka K-5 Ruel Pineda, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM, live report.
1: So there you have it, mga K-5, dako ining kadungganan. Kagngalan, saludo kita kay Maestro Noni Lucio Alvarado. Sir Noni, Master Noni, Maestro Noni, saludo kita sa imo, no? Saludo kami sa imo sa isa ka tig-ulo kag kadungganan nga gin hatag mo sa siyudad sa Sagay, Segundo Distrito, probinsya sa Negros Occidental. Kag salamat man sa imo mga kontribusyon sa paglaragway sa matudtuod nga nagakatabo sa komunidad. Sa mga utod naton nga mga peasant, mga kaki-5. Sa mga utod naton nga mga mamumugon, utod naton nga mga mangunguma, mangingisda kag mga pigado. Salamat gid Maestro Nonilocio Alvarado. Sige, padayon kita mga kaki-5. Padayon kita mga kaki-5 sining aton nga pagbalita sa inyo. Pauntas ka K5 Jo Marie Sonedo kay may ara digto sang bloodletting activity nga ginpatigayon digto iya sa syudad sang Escalante. By the way, maying aga dira, no, may ara man gali sa syudad sang Sagay, ginatawag nga Sagay Artist Club, no? Mga bonsai artist, di nami manitunan ang bonsai mga ka K5. Oh, nami mani mga ka K5 kanon. Tunan ang bonsai art bla, mga bonsai artist mga ka K5. Sige, salamat kira. Dakong pagsaludo sa imo, Maestro Nonilocio Alvarado. May agaro si Magbanua dira sa may syudad sang Sagay, pabrika may aga da, nagapamati sila da sa mga taga-barangay fabrika. Soy-soy Buenafe, may aga da. Wauntas ka K-Fab Joe Marisonido, naka-standby na sa linya, pila ang mga attendees, ang mga nakapasarma ka K-5, pila ang katis, pila ang nakuaan sang dugo, kag inibalama ka K-5, posible man nga makabaton sang award nga Sandugo Awardees, ining nagpatigayon sang bloodletting activity dira sa syudad sang Escalante. Dugo mo kabuhi ko, ka K-5 Joe Marisonido.
2: News FM Live Report.
4: Dugo ko type A, mogid na talagsahon. Talagsahon katama nga mga kuan kay kipay bomba. Pero ang pinaka the best gid niya, ining makita naton nga ang pila ka mga pumuluyong Escalantehan nun, ang willing gid nga maga-donate sa ilang dugo kay kipay bomba despite sa pipila naman ka mga masiling naton nga reward nga babaton sa ato niya nga mga volunteer donor ang ilaya pagipusoon sa pag sa pagdonar ya kay Kipay Bomba makita gid naton. Pero sa sina nga tinion sa nakuha asang nagkadto kita sa area probably mga katunga pa lamang sa ilang nga target nga 100 ka bags ang nakapasar sa ilaya nga evaluation kay Kipay Bomba. Now ang ini naman yang ang ini naman iya nga isa naman iya ka regular nga activity under iniya sang Escalante Primary Care Facilities kun sa diin nga ang duha ni dira ka Kipay Bomba almost gabulos-bulos lang ni sila ang saliga naman yung abulan ay iya to ya sa Dr. Vicente Gustilo Memorial District Memorial Hospital karon Escalante Primary Care Facilities kun sa diin man nga nagpatigayan man sang ining blood leading activity kag ang among activity gintambungan man halin iya sa Red Cross kay ang blood bank kag Kipay Bomba nga maga store or maga baton sang donation nga dugo ang iya ka Red Cross kag Kipay Bomba
1: ang pipila man ka mga niya? Negros First
4: ang Negros First probably ang ginatay up sang Dr. Vicente Gustilo District Hospital o munang pirmi natin makita ang Negros First. Pero subong ang gintay up ya sang Escalante Primary Care Facilities ang Red Cross ka Kipay Bomba. So ginhulat pila ka minuto natin nga paghulat nagabot gidman ang team halin sa Red Cross kag agilion man ginsugdan ang bloodletting activity.
1: Mhm. Ti mga pila ka bilog K5 Jom nakakuan ka kun mga sobrasin ang mga nakapasar.
4: Edi sobra mga ara pa lang sa mga 55 ang nakapasar ka Kipay Bomba. Pero dasang pag-abot ongoing pa man siya eh. So i-confirm ta karon kag ang pila ka mga detalye naman yang aton masagap aton man pagkadalon sa pipila ka mga public affairs program sa K5 News of Northern Negros.
1: K5 Jom kagi ka naman sa kwa dugo.
4: Wala pa.
1: Sa,
4: pero
1: sa inyo,
4: ang inang mga jabitison.
1: Sa inyo, sa inyo pagtuluhan, okay ah, mag-donate sa dugo.
4: Oh, okay man lang mag-donate sa dugo. Pero sa linya, nining mga jabitison, bala ka kay Bomba. Ang mga jabitison, hapos na lang na ang solusyon sana. Kay sa pagkakaroon, kung jabitison ka, butangan mo na lang RSSI ang imo kamot para suyupon niya ang kalamay sa imo lawas.
1: Sige.
4: Sige. RSSI lang. Sige, so, awan na sa kay Bomba, no? Pila ka mga latest nga development regarding naman yung sining bloodletting activity naman nga gipatigayon sa Escalante Primary Care Facilities kung pilaya ang numero kag kadamoon sa mga attendees kag naka-qualify sa ilang evaluation ato lang pagkadalon sa pipila ka mga public affairs programs sa K5 News FM Northern Negros. Sa so, pila ka mga balita ato natipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante kagang ini nga balita nala sa aton sa kawan sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C D3 Biosphore Biotex kag Extend Food Supplement Ditex Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa para sa programang Bumbanais Norte ako si Kipeb Zoom Sudido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Norte Cabanas Negros ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: So there you have it mga ka-K5 ang balita with ka-K5 Joe Marie Sunido at least dako ining abulig para sa aton nga mga pamilya pila kadlaw o ay taman ginapangayo pero ti kinanglan tagid ang dugo. That is why we're encouraging sa mga pwede malang bala pasado ang ilang nga dugo, pasado ang ilang hemoglobin or whatsoever nga medical pag-check up na pasado siya, then much better nga makapakuha kita sang dugo mga ka-K5. Muna ginatawag ta dugo mo kabuhi ko. Kwauntang balita mga ka-K5 ang kampiyon yung mga programa karon nga ginapatigayon diri sa Northern Negros especially sa segundo distrito sang aton present congressman and the future governor of probinsya of province of Negros Occidental. Man ang singgitan sa bilog nga probinsya ang pangmasa nga gobernador way na sang iban mo third di Maranyon nagpakandak sang survey mga ka-K5. Lapa-lapa ang nagahana nga congressman sa 3rd district. Inang hubinon ba lang nga congressman? Lapa-lapa sa survey. Ang singgitan sa mga taga-norte, congressman 3D kami! Ang singgitan sa taga-sur, congressman 3D kami! Sa 3rd district, dumapatas-patas pa ta. Dumapatas-patas pa mga ka-K5. Dumapatas-patas pa ang congressman nga taga 3rd district kag si congressman 3D Maranyon. Ang singgitan sang Negrosanon, Maranyon pang masa nga gobernur! Sa amon uma, bakiro ang bida! Ano ining mga programa karon ni Congressman 3D Maranyon? Kwao na to ng report with ka K5 Jomari Ariel Apas.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ariel, ano naman ing kampiyon nga programa ni Congressman 3D Maranyon nga aton future gobernur?
5: Yes, kakipay bomba, may aga. Tuo din na kakipay bomba, kampiyon gini. Kagwaay man tagid nagpa-sip-sip ni Congressman. Kundi nakita ginaton ang kampiyon nga mga serbisyo diri sa may Sikan District kakipay bumba diri sa may Cadiz sagay kag Manapla sa subong nagaserbisyo na sa nga Kasimanwa sa Sagay City ang Land Transportation Office o kon LTO paagi sa LTO onwards subong nga adlaw kakipay bumba kang nami sini duwa gid ka adlaw hasta sa buwas nga adlaw diri sa may Old Terminal at ubang langgid sa Marian Lopez Elementary School sa Sagay City ini nga aktibidad ginpatigayon sang Sikan Congressional District sa pagpanguna ni Congress Congressman 3D Maranyon
1: Gobernur!
5: Sa
1: future gobernur!
5: Sa future gobernur!
1: Sang ato future gobernur! Sige!
5: Kaya siyempre sa kooperasyon man sa nga City Government of Sagay sa pagpamuno ni Mayor Leo Rafael Bibo Cuiba kag Vice Mayor Narwin Guapo Habilusa
1: Jr. Ang kampiyon ni Mayor
5: sa mga pumuloyo.
1: Ang kampiyon ni Mayor ang kampiyon nga Mayor kag kampiyon nga Vice Mayor sang Sagay.
5: Oo. Putang nga tagi guwapo kay Bamba, kay guwapo na sa mo.
1: Ah, guwapo eh, guwapo na, guwapong personalidad, guwapong serbisyo.
5: Correct. ining mga pumuloyo nga mga serbisyo sang LTO kag malikawan ang pagbiyahe pabakulod o kon sa iban pang mga lugar para lamang sa mga kinanglanon sa rehistro sa salakyan. Lakip sa mga serbisyo kag bumba nga ginahatag amo ang vehicle registration kag renewal emission testing. Ginaagda ang mga tagiya sa mga salakyan nga magkuha sa nga kahigayunan nga iniagud masikaso ang ilang mga kinahanglanon nga may kaagtanan sa rehistrasyon sa ilang mga salakyan kakipay bumba. Paagi sa sini nga inisyatibo, mas mangin accessible na sa publiko ang serbisyo sa gobyerno kag mas mapadasig ang proseso sa mga dokumento kakinahanglanon sa mga motorista kakipay bumba.
1: O, tipo hindi na kakipay ba, Ariel, makakuha sang student permit? Pwede na, mga muna, mga magpa-transfer ka. Di ba may mga coding-coding na? Pwede na sa LTO on wheels?
5: Yes, kakipay bumba, pwede. Tanan gini kakipay bumba kay ara magini ang LTO nga nag-servisyo. Gindala gini sa nga surat sa sagay kakipay bumba?
1: Sige, kifay ba, Ariel, kampiyon nga mga programa sang aton future gobernur. Sa survey mo da kag libot-libot mo sa first district kag second district, sa porsintuan ay ining nagana nga taga third district, mga pila lang ayan ka porsinto?
5: O ada wala gyud pa bumaba laban gyud re.
1: Mutangi 1%,
5: 95% ang maranter di Maranyon. Kongre Agupor Governor kakaybay mo ba?
1: Ang 5% ya sang taga third district?
5: O binla man sa gamay?
1: Binli man. Sige kay 5 Ariel, salamat gid.
5: Yes, boy na kakaybay bumba kadang amo na to natipon nga balita subong nga aga nagnanukad ri sa may syudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulong sa Extend Full Supplement for Men ang lumay nga Y orasyon para sa bombahan sa Norte inis ka K5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: So daghang salamat kanimo ka K5 Ariel Lapas. At least mga ka K5 ginapalapit sang aton gobyerno. O ang mga programa nga hindi na sila magkinadto pa sa

Jan Peñas sang may bara sa barangay Jerusalem o pudra kay Maninoy ko Unay Leonoras. Oy, ang barangay magsaysay gali sudad sang Cadiz. Ang barangay magsaysay sudad sang Cadiz. Maingkwentro gid gali decidido gid nga magingkwentro si former barangay captain Harry Lamis. O si Cap Harry gali mga ka-K5 ang maingkwentro sa incumbent nga barangay kapitan sa magsaysay. Magutod ni sila, no? Hindi ko gibikabisado. Pero pareho nga Lamis. I don't know ang relationship nila nga duha. Ni Cap Diding, Lamis Saldivia, at ni Cap Harry. Iti sa konfirmasyon nga nakuha naton mga K5 during the COMELEC orientation, nagkita naton dito nga nagtambong si Kapitan Harry Lamis kag nag-attend sang orientation kay siya may plano man nga magpapili sa pagka barangay kapitan balik sa barangay magsaysay sudad sang Cadiz. O masadya ini nga binunggo anay di mabulubudlayan ning pumuluyo ni kun din sila mapili ni kay puro pamilyahanay ang mga incumbent barangay kapita kagawads da. I do not know kun diin masandig kag diin masuporta. Oh, grabe gili may inkwentruhan ay sa may barangay magsaysay between kapitan, former barangay kapitan Harry Lamis versus the incumbent barangay captain Diding Lamis Saldivia. Tiyan mo ning siling ta, itog yan, tas pumuluyo ah. Let the people decide kay titlayo pa man. Tanawon tagid lang na inikon, bala kon may mga desisyon na gid nga madayon ang eleksyon. Diri ta tanawon kung sinong mas mapag-on, kag sino ang mas ginasinggitan sang pumuluyong pamayorya mga ka-K5. Sige! O, nagkikita sang oras mga ka-K5. Salamat gidira sa pagtutok sa inyo. Gidira man sa may barangay Poblasyon Uno. May aga dira, no? May aga dira kay Kapitan Edney Magno. May aga dira, nagapamati. Gin sila permit. Yung munang kapitan na away pagkapirdi man. Kung madayon ang barangay kag SK election, kay ti amuning kapitan nga nakita ta isa may political will. Bla? May political will. Abala na kung kontrahon sa sang pumuluyo. Basta sa insakto lang. Kahit ting makuntra man lang sa iya ang mga nagapadungol ang mga nagahimo sang hindi amo. Kahit ti ang mga nagahimo sang hindi amo amuning ginapang ginapang badlong, ginapang sabdong kag ginapang tadlong ni Kapitan Edney Magno ti karon kon tunto kag nagahimo ka sang katuntuhan sa Barangay Poblasyon Uno, masabdungan kag gid ni Kapitan Edney Magno kay ting gusto ya ining tawhay balang pamalakad sang Barangay Poblasyon 1. Yung makontra lang na sa iya ang maakig kay ti pareho na gina-exercise siyang iya political way. Like for example, adik na imo iya. Kon adik na kag nagabligya kay isang droga ti kuanan kag ni Kapitan Edney Magno kontrahon niya gigka kay ti hindi manami ang imo ginahimo sa sosyedad kag komunidad. Ti kontrahon niya ka ti karon kung gusto ya katadlongon ikaw para sa imo gintadlong yan na ka, maakig ka siya, tiyan mo lang na kalabanan nga maakig siya day. Ang mga dungol nga hindi gusto tadlongon. Pero in terms of pagpangalagad, no, kampiyon ang pagpangalagad ni Kapitan Edney Magno sa Barangay Poblasyon 1. Upod niya nagapamati sa aton, si Ronel Picanyal, Doroteo Lo, Nestor G. Ortiga, Danilo Finida, Eugene Sincero, kag si future barangay kagawad Shirley Yap, kag si Amphil Silischal. May agaman dira mga taga Duik Sam Cadiz, nagaupod sa aton lantaw subong. Nagaupod sa aton lantaw subong ang mga taga Duik Sam Cadiz. May repo sale sila ha, ari diri sa may Opal Street. Sa New Cebu Subdivision, Barangay Zone 2 Cadiz City. Tanaw ka mo to, nami, ito nga mga motor. At to digto mga ka-K5, sari-sari, may Suzuki, Kawasaki, Honda. Sa ilang repo sale. No down payment. Straight lang monthly din bayaran mo. Bisitahi sila sa ilang opisina ang Duik Sam Cadiz para nga ikaw gid mismo bla makatanaw sa ilang repo sale.

0: wala nagigita sang nagakaigo nga panahon. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Sa ngalan na lang sang aton very humble CEO Doc Ramil Itanguy. Station manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Our chief of reporters ka K5 Ruel Penada sa News Center. Upod man kay K5 Siena Suelo aton nga news writer. Sa itong mga reporters, K5 Aril Apas, K5 Jomari Sunido, K5 Papa Jay Lantagaan, sa technical side, K5 Jake Rickton Nieves, K5 Matt Tinasas, alam man ni K5 Denmark Mahinay, and K5 Joel Salas Abelay. May nga gadara sa imo Emilio Canillo Palumo. Huwag nagkikita sa nagkakaigo nga panahon, ako si K5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
1: Manakataas hindi ang padulungan sa Pilipinas 2000.
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02.

0: Mga ka-K5, 106 Diaz na gid lamang ang nabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MDPS.

0: Come on, everybody!
1: Mayong aga, mga sukinaton, ngiting palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps, Subong Adlaw. Pizza Jess na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man ka mga lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makita live kag mabatian sa mun Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan na sumaton yung serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul, kanyete generoso.

0: sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
1: Mikos, mikos na! Mga insan. Tan, natawa na ba ta ng setting mo, Tan? Amunit ta ng gusto ko, Tan, nga volume, permitan. Ha, tandaan mo na, Tan, na amugin na, Tan, kakusog, Tan. Ay, kung tisabi ang volume, Tan, do kahinay. No, abi ko nagbungol ko. Hindi gali. Tan, tandaan, permitan na, ha? Okay, amo na, permitan. Yo. Kanami kay nag-alam si Ethan Subong. Kanami kay ka-sharp sa iya, ka-sharp. Tan, ano gin pamahaw mo, Tan? Amo na permi ang iit, ha? A boss.
2: Kanon to, ito?
1: Gintimbrihan niya ko aga pa. Gintimbrihan niya ko. Sili niya ginbalang kadi kaginas ang kagahon ni duwa ka mga aswang ni Birto. Birto, pakadto, ani kuya bibang. Tan, tanugin, bitan ko na nugin bira nila sa akon, Tan. Ano ko no, Tan? Abi i-type, abi ko no, Tan. Hiling duwa ka mga gabunan nga aswang sang aga. Binira, i-type bitan, ipan i-chuchuwabi sila, Tan. On the far side of the hill. Binira ko kuno sang duwa ka mga tigulbam sang aga. Mama, on the day I don't you cry when you see I'm gone. Sir Raymond Ibrado, niya kuya postponed ang shoot kay mapamanila. Ayay! Ready ka na, Tani, nga perdiyon si Yan-Yan. Ako ready naman ko nga balasahon si Jun Saps.
2: Grabe, boy.
1: Buhi pa sila nga duwa. Sige.
2: Grabe, boy.
1: Amo lang magaling ng balbat. Anang amigo sa lagaling nga duwa.
2: Grabe, boy.
1: Nang amigo. Sige, tibigway na kami ang bala sila nga duwa.
2: Grabe, boy.
1: Hindi ko na sila pagsagay bira. Hindi na ko magsagay ambal nga tigul bombs na sila.
2: Grabe, boy.
1: Hindi ko na sila pag, hindi ko na pag bukuhon. Nagapangaswang sila nga duwa.
2: Ito.
1: Ay, postpone ka dyagali. Ay, ito sige. Ready na to, Tani, ang kakinang-kinang kung
2: grabe, boy.
1: Iskwala. Purti na nga kung gastuan ay sa reload kay.
2: Grabe, boy.
1: Alang alang, galing kompetisyon ka si DC. Sige, mayo man na gani, mayo man gani, kuya. Galing kay manugan, ban na bla.
2: Grabe, boy.
1: Lali, madayon ng eleksyon, basi mabtantagan ban.
2: Grabe, boy.
1: Ati kay army man na, kilang man na. O sige, main remind na lang ko ni Luiso nga mikos-mikos kay. Sige, unahon ta ka Luiso Ronel Kalumba, Bings Delfin, Merlita Malbas, Duds Libre, Jean Montesino Arroyo, Mami Lili Inting Balinas, Gina Purano, Johnny Ohano, Bings Delfin, Mayong Odto, Dodds Libre, J.R. Babiera, Rampulo Pandan, good morning sa amigo ko na sa Margie.

0: Abi, ipakita na karon tanan. Balon ta ka tani ipakita mo na tanan. Ining serious ang ulo aswang aswang niya. Ini bilang mga duwa ka tigulbam ni kon aga. Ari na dali lang, dali lang. Margie Prostan, oy, mayong aga da sa mga suki ko da nga ginabaklan. Ako gali ila suki. Sa may talipapa da sa may alihiso. Sa bangga kuri nga talipapa. Mayong aga sinyo da kay Mitong Mitchap. Sa isdaan da nga nabaklan ko isda. Sa utanan, a libertad na kuha na yung bakal utanan. Mas bulu barato sa libertad sa bagsakan da yan. Mula na. Pero tiway na makuga kaon baboy, amo na ngaway na kuga bakal kay Mitong, kay way na makuga kaon baboy tong. Pero kung may karni kada Mitong, i-chat mo ko kay mabakal ko da karni sa imo. Kung may karni kada Mitong, Bilma, balon nyo ko kay ma-order ko. Pero kung baboy, ti sorry.
1: Grabe po.
0: Sang unang ina-order ko kami tong baboy, tag 3 kilo, 4 kilo, kadas mana mo.
1: Grabe po.
0: Isa kalibo na nga akong kwarta, ginabakal permi mo. Gako sa isa kalibo, tong libiri ko to, ay paygoa lang. Ito mga 3 kilo, buyon po na lang baboy.
1: Grabe po.
0: Pagbalik ko, patugmaw sa Adventista, ate, why na eh. Why na ko? Why na ko? Kulukad to, totong, Bilma. Kung may kuan ka mo ah, kung may ara ka mo sang karne, ang bala ko ah. Pero kung baboy, sorry.
1: Grabe po.
0: Tidran lang ko sa may Margie Fruit Stand, gabakal, prutas. Kag sa may ginabaklan ko to nga manok, gapong isirado, mga bismito.
1: Grabe po.
0: Anyway, may flash report sa Red Salgado. Standby ka mo to gidugay. Kami ara kita sang hook up no tandem network wide angot sining kwan bla na accident ano to nasunog nga barko, but for now may flash report kita na nga i-cater ang aton chief of reporter sa

0: bala kagapon nga adlaw, waay ako na ginhimo. May mga impormasyon kita, JP, nga gusto ilang kwa o dokumento sa kay Attorney Ripando Diaz ang aton sinin nga provincial administrator. So, ibaloon nato na dugang sinin nga mga detalye sa aton sinin nga mga public...
1: Red? Kakipay, Red, naka-live ka mo subong sa Facebook, wala?
0: Wala kami
1: na. Wala, Gid, wala. No, sige. Red, klarohon ko lang, ha? Ano ning pagpamahog kapon kiti wala ko ni makwa kapon mo kag may mga listener kita nga unaware no may amo sila anong natabo kapon nga pagpamahog sa Kapitolyo.
0: Well, kagapon kita JP, may ara na isa kalalaki si Mr. T nga ginahulat si Attorney Rifrando Diaz sa atong sining provincial administrator.
1: Okay.
0: Ginahulat nga ini for the reason nga may kuwaon sa nga
1: dokumento
0: sa kay Attorney Diaz. Mm. Kay ini siya ang nadugayan sa paghulat, siguro ambal pagani ni Mr. C, mga sugra ko na 2 oras eh. Kag may ara sa aligasyon na pila ka mga kuwan empleyado sa nga Kapitolyo nga diin si Attorney Diaz di kay nadugayan ini nagkuhan pa nga panyuruhon bala amo na ang initial
1: nga pagpasyon na hindi manami do hindi manami
0: dito automatic na nag-cancelar sa face to face nga trabaho ini Kapitolyo Provincial kay K5 JT. So amo na karon ti amo na ang
1: seriously Red nagambal sa opisina mismo niya kadugay kay attorney paniruhon ta kamo damo na. Sino ang naka-witness si na Red nga nagamuna siya?
0: Ang naka-witness ang mga empleyado man sa Kapitolyo o galing
1: kay
0: ni Police Major Rondel Tapang si Kitay JP nga wala sa CCTV nga makapamatuod apang ini karon ang ila sinigbistigaran angot sa pagpamahog ni Mr. C kay Kitay JP kagapon.
1: Ang pangalan nga, klaruhon ko lang SY ang apelyido.
0: SY, yes, correct. Si. SY.
1: Mr. Ano ni siya sang isa kadako nga kontraktor?
0: Wala.
1: Hindi siya family related.
0: No, sa initial pagkasyon ko na ito, hindi related.
1: Okay, so laini siya yan. So, paniruhon, after sa ito, naglakat lang man siya?
0: Naglakat naman siya kay Chief MJP kay nadugayan ini siya sa paghulat eh. Kay ang iya si gusto kuhaon ang dokumento nga iya ko na ginapanagiyahan nga ginhatag niya kay Attorney Rifrando Diaz.
1: Grabe man siya ba maka grabe rin nga guts no? Believe ko sa guts niya mamahog siya abogado pang ginapahog niya kay provincial administrator pa. Worthy ha?
0: Sa madugduman ito kay FJP na matian na ito ng bulk water project sa probinsya. Iya siniginaligar nga gin-award na puno sa iya. Tingali kito na dugayan kay FJP.
1: Amo guru na kay may negosyo nga kwan nga involved.
0: Ang kito bala kay FJP. So, amo lang iya siniging mga...
1: Okay. So, now, so inanganin nga dokumento mo ginahulat niya for the business venture. Now, kundi nagpuli na siya, nagpa-cancel sang face-to-face nga trabaho, ano ang baligob kahapon?
0: Kagapon nga, adlaw, wala guro malambot si Governor Kikifay JP.
1: Okay.
0: Gati, insigida, ini si Attorney Nelias lang kagapon eh, ba't amunin nga sinig statement nga may nagpamahog isa ka lalaki. Kikifay JP, ari, magipadala kita dala ng video sa aton sining GC nga 101.5 at good babatian ang iya sining pagpatag. Iya ni Kikifay JP delegasyon, ba't on patas man, kuwaon mo na ito ng side ni Attorney Diaz.
1: Sige. Ario, Kakipay Brent, for the benefit sa atong mga tagpalamati, there was a memorandum order issued by the provincial governor, si Gov. Eugenio Bong Lacson, kahapon. Ang diri na butango, in a statement posted today, September 9, Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz II said that he was not present sa matabo ng insidente. Ari ang quote-unquote, no? I was not personally available to protect members of team PGNO when the verbal abuse and threats happened. Silinga pa rin, in addition, I was not present to attend to whatever needs the perpetrator require that drove him to anger. I wish I was there to diffuse the tension and prevent what happened.

0: We are attending the PDC, PPOC, and PADAC regular meetings from 10 a.m. until 2. Amo to nga why to say kakadto, kay may official function sa nga ginimo. Now, suno pa diring ang Team Negros Occidental Provincial Government, no, led by Governor Eugenio Bong Lacson, nagimo sang extra precaution agod maproteksyonan, okay, ang provincial capital nga mga staff kag sa posible nga matabo nga anuman nga karahasan. Now, so subong gina-review ni Attorney Diaz kuno ang security standard procedures para nga waay na sang kaangay sina nga matabo in the future. Kay na-traumatize gi kuno mga empleyado pang oo. Kadamo kadaan sa mga mas-shooting kuno nga nagkalatabo sa mga schools, yati base amo ni Bladason mga mas-shooting man di. Now, dali kita. Nagwa ang warrant of arrest. So, but silingon, a day after may warrant of arrest, na obviously hindi ni siya angot sa pag-threat niya. This is another case na tukiban nga may warrant siya, Red?
1: Actually, kita JP, ay informasyon ka nakuha na to, na separado ni siya eh. Daw pinamilyan ni kuno yung warrant of arrest niya na nakuha kay 5JP.
0: Tidiin sa subong naka-bail siya?
1: Ginakuan pa ito kung ano ginakuan pa sa information kay Fred JP saan ka pulisa na ito dara sa may police station 2 sa ilalong ni Police Mayor Rondel Tapang kay Fred JP. So, abuna, ang gina ang atin sinaginahulat-ulat kay Fred JP patari na kita kubong dari sa Kapitel Provincial lagot pa o marang panig ni Attorney Diaz kay Fred JP. So, pamatian na ito na inipahayag ni Mr. C kaya nagpadulong diri kay Gapon Ganlao sa Kapitolyo Provincial Kitem JP exclusive din nga dalampot sa K5UCFM Bacolo ng Yasining statement. Yari Kitem JP.
0: Sige.
2: Naya fabricated kaya why ko pa mao.
3: Okay. Tapos ano to sir, kaya ang balto nila sa staff to kuno may kinapangayok ang nga dokumento pero
2: ang kinapangayok ko kay Diaz nga iuli asakon ang akon papilis parte sa Bulkwater.
3: Okay. Balik ko na mo, naging track as sa meeting sa Bulkwater?
2: Padugay-dugay na nao tayo. Iara kay Diaz ang akong papilis. Hinatag ko siya. So, probe na inaakon.
3: Bulkwater sa umuning sa may concert sa surang na plano nga pagkatukuron sa probinsya.
2: Tidugay naman ang plano. Why man sing may interested?
3: So bali gusto mo ya sir nga mag-join ka as one of the leaders kaway naman tayo pila na
2: nakakalimation. Hindi. Nag-agree na sila. Ang question na si Diaz sa pangita ibang nga supplier pusaro niya akong papilis
0: na
2: amula na yung pangayok ko lang iuli lang sa akong ang papilis ko isang di pa madayo mo
3: pero ano ko sir nga bali na nga yung pangita ko siya ang ambal ko sa mga statement sa Kapitol di ko si Diaz ano na, paniroon, takamuna muna.
2: Tawaya. Kamunig edad ko. Huwag na kuya kapasity siya na eh. Nanaog lang nga ni Kutugapan. Eh, sobrang nga doon, kauras ko lang.
3: Mga duras ka nagkakulong sa Kapitol?
2: Mga ten goro. Nakita ko auto ni Diaz na Arab lang Mercedes-Benz siya na lang 15 milyones
3: pero ang pagkanto mo sa Kapitol in good faith
2: ay good faith why kuya song to
3: wala ka intention yung pagkanto mo to na pangungo mo siya na mungkin ang plano mo
2: kawaya katugo na ganito si sekretarya ya. I-text lang siya nga po akong papilis.
3: Hindi, ang sekretary ayaw wala din yung answer?
2: Hindi, ulat lang. Asa naglapot doon sa... Brado ka oras?

0: 7 medyo naging sa wire lang kita gawag ang mic nagapala yun pang pagkuha sa information sa aton si Ricky Fame JT nga kapulong
1: Sige. Red, hindi ko makapadugay kay mera kita sang network-wide tandem angot sining pagkuhata sang update. Bala kay
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News
0: Ex-Coffee Mix. Kaupon si Patrolyo K5 Vincent Coralde. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapil ng balita, ang servisyo publiko pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Red. Si mong report. Tan, ara na sila tan? Aha. Madugo na naman. Gamo ko din yung tisyo tan kay... Tagalog na ng Palawan, tan. Oh, magta-Tagalog na naman kami. Alam ko yung tisyo kay Manos. Bleed naman ko na isang Tagalog guy. May tari ko na si Joseph kay siyang pangkuron ko. Mayo, tani ko na si Joseph kay siya akong pangkuron. Tana na sila, tan. Go na, tan. Ayot na inom nyo ng inyong DTX 500 ang manamit na inumon especially sa pag-prevent sang diabetes. May kapabilidad ini nga magpanubo sa inyong blood sugar levels lagi sa pag-mimix ang functions ang insulin with a quarantine. Aran ha? Sige. Ema, mati. Tatos palawan o.
3: Compilation ng mga pangalan. Ayan, kay K5 Bobby, mas malala pa rin ho K5 Gilbert yung sa Princess of Star way back 2008. Oo, yun yung napasalubong niya sa bagyo yun eh. K5, ano, K5 Bobby, nalala ko yan eh. O, kasi yung kaibigan ng aking pinsan ay napasama rin doon mga ka-K5 natin. Ako, 11 Mbps. Talaga naman, mga ka-K5 mo natin, kahapon sa pagsabi talagang disgrasya. Pero tingnan natin, ito ba talaga ay disgrasya, mga ka-K5? 11 Mbps. Pangyayari na ito, wala naman hong may gusto talaga sa ano ba mga incidenting.
0: Ex-Coffee Mix, kaupon si Patrolyo K5 Vincent Coralde. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapil.
3: K5, nandito yung mga mukha, oo, yung mga pangalan, yung mga kaanap na nawawala. Patuloy pa hong hinahanap sa ngayon, mga K5 po natin. Sabi ka natin sa ating hong, ano, sa ating record lamang, pakita mo yung K5 GEO, ay K5 Kwedyo, yung ano, yung pangalan ng mga survivor natin o yung nasa listahan na isinulat po ng ating mga authorities para kahit papano yung ilan nating mga ka-K5 ay mapawi yung kanila hong pangamba doon ho sa mga kaanak nila, baka kabilang ho dito sa listahan na ito yung inyong kaanak sa nasa pangangalaga na ho ng ating mga otoridad. Yung mga iba medyo naging kampante na or nawala na yung pangamba dahil kasama doon sa nailigtas. Maha, 42, ito yung official na ibinigay sa atin mga ka-K5, official na inilabas ng ating hong mga otoridad na mga survivor. 11 Mbps. Doon ho sa lima na nasawi mga ka-K5 sa insidente na ito, wala pa hong detalye o yung ating hong mga otoridad kung sino-sino, ano yung mga pangalan nito hong lima na ito, mga ka-K5 ho natin. Sige. 11 Mbps. Ay, kasama na natin mga ka-K5 ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM. K5 News FM Philippines, mga ka-K5, iba pang mga himpilan ng K5 News FM. nakatutok mga kagkaipaib sa pangyayari na ito.
4: Inilin 11 Mbps.
3: Ayun, kasama na natin ang iba nating mga kagkaipaib mula sa K5 News sa Pamologa po, Tacloban, sa Antique, Cagayan de Oro, at iba pa po nga mga K5 News sa Pam Station ho natin.
1: Wala audio.
3: K5 Jones, unahin na natin, simulan na natin yung ating mga kakausapin, ating mga pag-a-update natin, mga K5 sa ibang ahensya ng ating hong dito sa bayan ng Coron particular. Inokontak na rin natin si kapitan sa bayan ng Coron kung saan doon ho pansamantala o doon ho namamalagi na ngayon sa covered court ng barangay Turda yung mga na-rescue nating hong mga kababayan.
4: 11 Mbps.
3: Oras natin mga K5, ganap na nga alas 11:28 na ho ng tanghali na.
4: 11 Mbps.
3: Ang ginagawang background ho yung ating hong himpilan, yung K5 News up. Okay na K5, yan sinasalang na. Oo. Sino yung ating uunahin? Mga K5 ho natin. Yung team mo ng K5 News sa Palawan ay patungo na rin ho sa bayan ng Coron para ho makapag-update na rin sa karagdagan pang mga kaganapan doon ho mismo sa lugar. Mga K5, hindi pa ho malapitan as of now sa mga nakikinig ho ngayon, nanonood ngayon ng mga kababayan ho natin.
1: Kakadula, nawawala ang kanilang signal rin yel.
3: Mga K5.
4: 11 Mbps. 11 Mbps.
3: Simulan na natin ng K5 Mbps. Yung una natin sa sarang. Mga K5 ho natin. Yan. Ulitin ho natin ha sa mga
1: K5 ba?
3: Ang team ho ng K5 News sa Palawan.
2: WhatsApp ang Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: Ang mga na-rescue nila. And later on, in totality, 42 tanan ang na-rescue. As of 11:10 p.m., sang masunog, alas 6:45 mo? Alas 6:45 masunog? Pagka alas 11:10, mga almost 5 hours,
2: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
5: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C,
5: high alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe na pagpanganak.
1: Isa nga, ay gusto niya, may kami ni Rod, sila niya sa Rod, di ba mahilig ka magsakay sa barko, kaya hindi ka mag-iroplano? Yaro? Lima na yun ang identified nga patayo? Te, suling ko, pilang pasayro? Nga, sinto, 17? Pilang survivor? Nga, 42? Liguti nagligad nga na-crash ng aeroplano, nga, 265, patay gid sila tanan, why gid survivor?
6: Grabe po.
1: O, tiyari makita nyo sa video, ining barko nga nasunog, gadaba-daba. I don't know. May mga tao da sa sulod nga nabilin. Doa mo ni Guru ang tsura sang barko sa may pamasunog. Oh. Dauro-uro lang siya. Inter-island lang ginasakyan mo da kung magtabok ka sa mga isla. Di ma, kung mo alin sa Port of Baseco sa Manila, so, no, sa mga na kuha ta nga mga information, sang gin-report na nga may sunog
2: nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag-MDR. Dry Cerus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. para si Inris
1: para mag-reinforce sa operasyon Higmansang pangita mga survivor o nag-autaw-utaw da ang pamangkot ni karon kumplito ni sila life jacket. Amo na da diin nahamtang ang ilang mga life jackets nga ang pagtuhaw sang kalayo nga kadasig naglapta waay balay ni sila sang mga life boat. Hindi ba ito may mga emergency life boat na ang kada barko required na sila by law. Ngayon nali nga i-deploy mo ni ma-inflate na siya and dira ka mo masinakay. Tila ban mga muni nga barko ang masunog, tilangan ka tumatinir sa sulod, malumpat ka gidya eh. An, kalabanan basta masunog ang barko, ang imo opsyon, malumpat ka gid sa tubig para hindi ka masunog. Na, para hindi ka masunog. Now karon, kung maglumpat ka sa tubig, ang pamangkot, kabalo ka bala maglangoy. Amo na da, kabalo ka bala maglangoy. Kay hindi, kung hindi ka kabalo maglangoy, may life jacket bilang barko. Din bala nahamtang ilang life jacket. Kay base ang life jacket nilang kadamaan sini, dito man nahamtang kung diin nagklayo. Ini bilang ilang pagbutang sa life jacket. Ano ni, na butang sa tanan ng mga area sa barko para pwede lang ni makuha. Pabalik ta sa atong tandem.
3: Sa Invision Astara, Ma'am Eileen.
7: Sir, sa ngayon po, ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation sa area. So, ang kalagayan po ng barko, sir, sa ngayon ay nakasagsag na po siya, sir. 7.6 nautical miles from Surda Port, sir. And ayun, sir, accordingly, hindi pa rin po totally, sir, na nabula yung apoy, kaya hindi pa rin po basta-basta makalapit po sa yung ating mga rescuers.
3: Okay. So, may kahirapan yung rescue operation natin dyan?
7: Yes, sir. Kasi sa ngayon, sir, sa report na receive natin, sir, ay hindi pa totally, sir, na nabula yung apoy, sir. Sa loob, okay, sir, ng barko.
3: Follow-up question po, ma'am. Itong MV June Aster is ang nagmamayari po rito is Atienza Inter-Island Shipping Line. Based sa record po ng Philippine Coast Guard, kumusta ang background ng nagmamayari ng MV June Aster? Ito ba ang pinakaunang pagkataon na may nangyari sa kanyang barko si Ma'am Eileen?
7: Sir, balikan po kita, sir. Wala pa pong data na hawak sa ngayon, sir, regarding po sa record po, sir, ng Atienza Shipping, sir.
3: But so far na...
7: Sa ngayon po, sir, nakafocus po ang ating attention sa certain rescue operation, sir.
3: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
7: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza Shipping Line.
3: So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
7: Wala pa po akong hawak na data regarding dyan, sir. Balikan ko po kayo.
3: Okay. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
7: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ako aware, sir, kung naglabas na po sila ng statement.
3: Sige. Salamat po, ma'am. Sir Gilbert, salamat po.
8: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
9: Magandang umaga po, K5 Palawan. From Dumaguete, 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Eileen.
8: Go ahead, sir.
9: Okay. Ma'am Eileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
7: Sir, I'm sorry, sir. Hindi ko kayo narinig ng maayos,
8: sir. Yan, paulit daw, sir, yung katanungan, sir.
9: Kumustahin ko lang ngayon ang MV John Aster. Kasi ang tanong ng Iloilo, simula kagabi hanggang ngayon, 18 hours na. Gusto ko lang malaman, kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko, ilan ba ang nasami dyan o ilan ba ang na-rescue?
7: Sir, based po sa report po na na-receive natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.

0: follow-up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am, yung nangyayari sa MB John Astir, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
1: Sir, wala pa po ang data na hawak tungkol dun, sir.
0: Okay. Abak to yung palawan, wala na ako itanong kay Ma'am Aileen.
2: Thank you, sir.
3: Sige po. K5 Palawan.
2: Yes, sir.
3: Ay, Gene Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po. Si Ma'am Aileen po ba yung ating interviewing ngayon? Ako? Ang linawin, ano? Meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita?
1: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po.
3: So 86 na lang.
1: Kung babasihan po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po.
3: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV June Aster? Tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
1: Based po sa initial investigation natin, total capacity po ng MV June Aster ay 306.
3: O, 300. Alright, sige. Salamat at na-correct yan. So, hindi naman pala puno yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba, ang Philippine Coast Guard ba, meron ba tayo, at saka I think Marina yan, meron ba tayong mga policy na yung life jacket, nakascattered yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
1: Yes, sir, may mga policy po yung Marina dyan, sir.
3: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba, yung iba nalunod nung, kasi walang available na life jacket o na-trap doon sa loob ng barko? Anong possibilities po?
1: Sir, sa ngayon po, hindi ko po masasagot yun.
3: Sige po.
1: Kasi ongoing po ating...
3: I understand. So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po ba tayong mga sea assets na nandyan?
1: Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang ating rescue operations. At meron po tayong limang CCD assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito sa rescue operations po na ito, sir.
3: Sige. Sa training mo, ma'am, bilang...
4: Po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinag-usay ng world class.
3: Ito ba?
4: Experts from Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula
3: na,
4: para sa...
3: Na.
1: I can't say for sure right now.
3: Sige po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpilan namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
2: Yan. Thank you, sir, sa K5 News sa Bacolod. Then, iba pa ho mga K5 ho natin. May mga may karagdagan pa ho ba kayong mga katanungan para ho kay Ma'am Aileen?
5: From Antique po, Sir Gilbert.
2: Sige, sir. From K5 News FM Antique, go po sa inyong tanong.
5: Okay po. No, linawan lang po natin. Kamusta po yung investigation natin, Ma'am Aileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko? Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Aileen?
1: Ngayon po, sir, wala pa po kami may bigay na information kasi ongoing po ang ating investigation, sir, na kinakandap, sir.
5: Okay, follow-up question po. Kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng ang ganitong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
1: Sir, with regards to coordination, sir, well-coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. Nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command, sir. Doon po, sir, sa Parangay Turba, sir, para makita din, sir, yung situation po doon.
5: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Aileen, thank you so much po.
2: Yan, thank you sir sa K-Produce FM Antique. And meron pa hubang karagdagan, mga sir, mga mamba, dyan ho sa ating mga kakaibaiba.
6: From K-5, Cagayan de Oro City po, mga K-5.
2: Sige sir, go ahead sir.
6: Ito po si K-5 Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Aileen, 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang ng mga unaccounted 86 missing, oh. Sapat ba ang pinadalang BRP Suluan at mga lokal na mga rescuer nang masuyod ang paligid ng 1.2 nautical miles sa northeast ng Barangay Marcila? Sapat po ba yung mga rescue team natin doon po, ma'am?
1: Ngayon po sir, ay marami po tayong asset doon, hindi lang po sa PCG, kundi pati na rin po sa ibang agency, and meron pa po tayong mga paparating sir. Actually sir, ang MRRV 4411 sir ay manggagaling ng Puerto Princesa sir. Sakay din po yung mga additional personnel natin sir na para ma-utilize po sir, na mag-augment po sir doon sa incident site.
6: Ma'am, ito follow-up question ko po. Itong mga biktimang namatay, mayroon na bang mga pangalan?
1: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
6: Okay po. Yun po lang, mga K-5, ang katanungan ko kami, Aileen.
2: Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa ho ba? Mahahabol pa ba na K-5?
7: Po. Sa K-5 Santiago po. K-5 Santiago. All right. Okay, si Justin Kiss po mula sa K-5 Santiago. Ma'am Aileen, gusto lang po namin malaman, ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampang, o nasa Pampang man po yan, malapit ako sa Pampang ng Coron, may tumawag po ba sa inyo, may nakipag-coordinate sa inyo, bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas sa apoy nito, alam ko, ito po yung under investigation kung ano nangyari, pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am, mula sa barko?
1: For info, minisal po, naka-receive po tayo ng report ng telephone call po from passenger operations specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMT. Siya po ang nag-report ng passenger cargo vessel ay nasusunog po.
7: Nasaan na po yung barko, ma'am?
1: Dali po sa Atienza Inter-Island Spirit IMT yung na-receive namin report, sir.
7: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
1: Sir, agad-agad din, sir, no? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi. At ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
7: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po ay under investigation. Pero kung titingnan po ninyo, yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
1: Sir, apologies. Sa ngayon, hindi pa po ako makakapagbigay, sir. Harap hindi po natatapos ang ating investigation.
7: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Meron po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
1: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Del Pan po sa Manila bago po siya naglayag noong September 8.
7: Okay. So, ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko. Doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aileen.
1: Thank you, sir.
2: Yan, sa mga K-5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali, Okay na, K5 Joe, no? May mga daragdag pa ho ba na mga katanungan ng ating mga K5? Pero, Ma'am Aileen, eh, dagdag ko na rin pala ito.
3: Alright, there you have it, ang short tandem sa mga K5 stations nga may 11 Mbps program. K5 Santiago Isabela, K5 Palawan, K5 Dumaguete, K5 Antique, K5 Iloilo, K5 Tacloban, K5 Cagayan de Oro, K5 Rojas, K5 Antique, K5 Calibo. Ah, damo sa mo, no? Basta mo to, ah. Masubo ni Kiti. Right now, 86 pa kabilog ang wala pa ma-account. Either, we can say missing. We can say siguro missing. I don't know nga ang ginabutang is unaccounted for. Meaning wala pa mabalaan kundi ini sila. Kay ang total passengers was, sa manifest, ha? Magsili ka manifest, magsakay ka na sa barko, dapat mapirma ka na sa ngalan mo. Mabutang ka na sa ngalan mo, inter, sulat mo ng imong detalye sa imong pangalan, edad, lugar. O, 117 ka mga pasahero ang na-confirm sa Coast Guard. Ara sila passenger manifest. Plus 17 katanan ka mga crew for a total of 134 persons aboard. 134. Kay nasang aga, 42 ang na-rescue. Pero nadugangan isa, nag-43 na. So kung 134 ang total persons aboard, MV John Aster sang ini ang masunog, minus 43 diin karon ang 86. Ira to magistoryan sa tumang balik oras sa las 11:55.
8: Yes, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500
9: istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure. Si akaubod to siling diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
10: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
9: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas asang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nagaimit sang tunoninal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nagaimit sang baho.
10: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
9: Uno do baho tuktok.
10: Ano ang reaksyon o damo na siya. Indi tanan nga tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir JP, ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir JP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
11: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
12: Magalingin bala ang imong nga uha.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubok.
12: Sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
9: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imong panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
10: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
13: Kung
10: matigulang ka na. Kung edad, yaga pa baba, yaga pa nubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
9: Yan,
10: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema. Ito yung DTX 500 kag by TC or PRC ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag by TC or PRC. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo may TC or PRC, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
9: ay
10: kumin ka pa.
8: DTX 500
14: si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
14: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: K5.
8: News
15: FM.
8: Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon. K5 in Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
13: Mamang tao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Curon, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at command center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Curon upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velastrino para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balita hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
15: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyunan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vic Rimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melen Artates at BFP Chief Fire Director Quan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Gayun din pagsupo sa ASF gamit ang flamethrowing sinimulan na sa Alicia Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad, nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Negros Oriental, nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
19: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
20: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurik. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampol ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilawa, Basa, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipagka. Bukod sa Baye City, may apat pang LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboya.
19: Para sa Mighty C Network News, ako si Kakifive James sa D3 Bayo Panukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, Kifive News FM.
17: At mahigit 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Myla Fuentes.
0: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6-59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
21: Ito si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
17: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Inalala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City. Ipinahayag nito na isa lamang biktima sa War on Drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
23: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bayan ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
17: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balitang hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
4: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Rumnik, taga Las Navas, Northern Samar. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa

0: Pilipinas. K5 News FM.
1: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa ate ni K5K Buscaino.
2: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29 anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nanggagaling ang mabahong amoy.
3: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakita sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan na sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
4: YGC Network News. YGC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programa 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha. We, matsyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ba, daw maayo kondisyon ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: 11 Mbps, balita kag public service.
13: 20 minutos, makaligid sa taktang alas 12 sa ngunto, balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo angkor man.
14: Jim Paul Generoso, komentaryo may laman, komentaristang walang inaatrasan.
13: Ang Klinika D3 Bayon, amigin inumon para sa kabataan, sa nanay, sa tatay, sa panimalay. Inumon nyo ini kung nagabatsyag ka mo sang sore throat, ubo, pneumonia, tonsillitis, gingivitis, gasakit na bing bagang mo, gasakit unto mo, may paso ka, ihiso mo, kampiyon gid. Ano mag ginabatsyag mo sa lawas, Klinika D3 Bayo. Klinika D3 Bayo. Your antiviral specialist. Puso dan sa bungilan at parisan gid sa maitising alkaline nga vitamin C. Dugabal, daso mong aton internet, ano? Ang aton nga Facebook. Ang aton nga Facebook, dugahang siya o tipano ng hitings, man. Ara, galiwa. Merlita Malba, still present pa. Juni Mayritita, Mercy Martisano, Bings Delphine. May isa ka dalaga sa San Carlos City. Asa Calatrava. O, isa kadalaga sa Calatrava. Ginaligar missing. Why makapauli, ginapangita sa pamilya. Ay na, naman yung nasapuan sa patay na. Kag ano to, may ginigot sa nga jacket? Si Eliog kag sa puno? Ala, ano man nagikog? Ay, check kong hari ng kababalagan na si Jong sa linya. Jong, i-K5 News mo.
15: K5 News FM Police Report.
13: Jong?
16: Yes, K5 JP. Amo na ang pagpati sa pamilya. Posible, naghikog ining 28 anyos nga dalaga.
13: 28 pang dalaga pa.
16: Hmm.
13: Why pa kaagi nagpamana, nagbulagay lang, why gid?
16: Waay, wala ni nubyo according sa pamilya, wala ni nubyo. Kag first time yaman ni kuntani mag-ubra diri sa San Carlos City sa tinalikdan nga Domingo. Kay kwa ni abi, ang ilas ni nga lugar kita diri na sa pinakabukid na kayo nga lugar sa Banua sang Calatrava. Binjubud lai na i-access. Te base sa nakuha naton nga impormasyon halin sa iyas ni nga mga himata sa tung Domingo. Naglakat ining biktima pagkanto diri sa siyudad sa San Carlos agud nga mag-ubra bilang kabulig sa sulod balay. Suno pa sang aray na di siya to pirmi siya ginatulala bala kay K5 JP.
13: Ha?
16: Tiyamo to daw gatulala siya daw wala sa iya sini nga kaugalingon. Tiya mo to, ginpapuli siya sa iya sini nga amo sang Martes.
13: Okay.
16: Pag papuli sa iya, according sa iya pamilya, why siya dito ka nakalambot? Pero nakakommunicate ang iya sini nga boss. Nga amo na ang gin pahimo sa iya, papaulion sa anay, kaya kung ano ang iya sini nga problema, nga daw hindi siya maistorya, bala kakita ay JP.
13: Mm-hmm.
16: Karon kay why sa dito nakalambot nagpinangitaay sang halin sang Martes nga pinangitaay may gin post na sa Facebook kung sino ang nakakita until kahapon mga around 9 to 10 a.m. Nasapuan siya dito naman lang sa sakop man lang sa gapon sa iris ni nga sitio sa Banuan sang Calatrava sa isa ka porsyon dito nga wala sang pamalay kag kasi utan ka kay Pab Julius
13: yes kag kay Pab Joseph.
16: Ah, kagipay mo.
13: Kagipay Joseph.
16: Kagipay JP, sorry. Kag dito na, na may higot ang iya sini nga Leo. Kagagin daw gindain sa puno. Sa ambot, ano to nga puno? Daw binunga or daw lubi-lubi?
13: Ano ang significance ang puno nga makilala? Ang tagidjungaw?
16: Ang lawas. Kag ang dahon.
13: Hindi ah. Tinga nga dapat. Nga exact gid ang puno dapat.
16: Para nga mas kompleto si Ricardo.
13: Para mabalaan ta kundiin ano kataas ano?
16: Ara man lang sa dalom.
13: Sa dalom. Bali dali lang. Didto ni siya nagatrabaho sa do bulig sa panimalay.
16: Mm-hmm.
13: Kakaurungan.
16: Mm-hmm.
13: Pinapuli sang amo.
16: Mm-hmm.
13: Okay.
16: Mm-hmm.
13: Ano oras sa ginpapuli sang amo kag sang sano?
16: Sang Lunes.
13: Lunes.
16: Oh,
13: pagpuli niya sang Lunes, why sa nakarikta sila balay?
16: Why?
13: Okay. Wala. Hmm. Sang sano sa nasapuan nga patay?
16: Kapon
13: lang. Mga last night. So Lunes gin papuli, Martes, Merkules, duwa kadlaw. Duwa kadlaw sa puan sang patay, ano oras?
16: Mga alas 10, alas 9 or alas 10 kapon sang aga.
13: Okay. Ining lugar kung din siya nasapuan nga patay, along the way, sa iya nga lalaktan, alagyan, magpuli siya sa ila balay from iya nga amo, maging obrahan.
16: Sa information ko, T5GP daw, lain na daw,
13: tipak nagsipak, na daw. Nagsipak.
16: Nagsipak.
13: Ang question na, Jong, nga nagsipak siya sa iya nga usual way.
16: Amo gani.
13: Okay.
16: Amo nang hindi matrace ang aton sining mga autoridad.
13: Haripa. Ining lugar nga nasapuan sa may mga panimalay, wala?
16: Wala.
13: Wala.
16: Wala.
13: Lapit sa dalan?
16: Medyo malayo-layo man kaki 5GP.
13: Okay. Nag-ano ang isa kababayi? Nagpanglakaton? Andi nagsipak sa dalan? Nagpalayo-layo? Nakita kahoy? Ginhigot siya kung lingon niya ka maghikog? Doon mo na biangbot mo si lingon, Jong?
16: Daw amo na pero kat makatilingalahan kay ara man lang sa dalom way man siya nagpakuan
13: of course why na diya wakwak ha kaya to tiyos la Castellana ya Jong why niya wakwak diya kay layo to yabla wakwak ya la Castellana to yabla Jong
16: may ara mo na di kagipagziti
13: adamo diya wakwakan why adamo diya wakwakan pero la iya wakwak ya may ara diya gani guru nuno sa punso. May nuno sa punso. Da, hindi ah. May nuno sa punso. Da. Mauntat na galing to.
16: Sino na naman ah?
13: Mauntat na to. Anyway, Jong, amo nang ginapaligbanta. Question. Ining jacket na higot sa iyang liog?
16: Iya na, kakita ang JP.
13: Nahigot sa iyang liog? Posible nga siya gid ang naghigot ayhan?
16: Amo na ang hindi pa makakuan, hindi pa makakonclude ang pamilya.
13: May tsura ang babae, ang biktima, may tsura.
16: May ara kita JP, medyo guwapa. Kaya mo na gani nga basi balao, basi gintinuntuhan.
13: May tsura, medyo guwapa, panglawason.
16: Sakto man, sakto lang sa kuan, sakto lang sa shape. May shape.
13: Doka dots. Okay. Doka dots okay daw muna. Doka dots good.
16: Mas so good to ang kwan, ang dots.
13: Though that's so good gitu saya.
16: Oh.
13: So daw ka that's not so good niya. Oh. See, anyway, wala siya kwan, wala siya ka relasyon.
16: Well, ay ka give MVP. Kaya suno pa sa
13: may history sa sang kwan, may history sa sang depression.
16: Wala man according sa pamilya, mali pa yon mani siya give MVP.
13: Ina, nuna man, nuna jung man.
16: Sini man lang ni nga anay kay nakaubra na di siya. Daw amo na to dai na tingala na lang sila nga amo na
13: balang. Why man ni chat sa ilang daw may problema siya?
16: Why man?
13: Okay.
16: Te medyo para libgan.
13: Ginaimbestigaran man sang kapulisan ang ginubrahan niya nga amo niya? Yes. Dala sa imbestigasyon?
16: Mhm. Ongoing subungang investigation kay Kitab GP sang PNP kay basi balaw.
13: Why matagambal nga kung buti part of the investigation ginaya kiti dito sa halin mo
16: gani
13: tanan na yan ibaluon na dapat
16: gani okay
13: for the sake na, for the sake of justice for the sake of magaan sa justisya ining kamatayon niya kay ang i-roll out tadi nga wala foul play nga wala foul play kay basi may foul play. Ini siya balangin ang gin ano, paidalom sa medical legal examination. Gin postmortem o gin kwan gid? Gin mauna na ni postmortem mo.
16: Gani.
13: Pag nakita na sa postmortem nga daw wala sang problema, pwede na hindi pag autopsy. Pero daw may nakita sila nga daw anomaly sa postmortem, pwede ipaidalom sa autopsy.
16: Gani, o pero daw wala na daw postmortem lang blacky 5G.
13: May vaginal swab gintistingan kwanto?
16: Daw,
13: ang private parts niya wala man?
16: Wala. Na kaya ang iya sining bayo ara man lang ang pangibabaw ka pagidalom ara man lang.
13: Tijong nga adjong kun ara lang man di pwede nga ginpailisan mo lang aw.
16: Correct, pwede man dami nga mo na mo. Oo, kagdason kay imposible nga ang sistema bisan kahoy medyo daw nagahandag. Kaga ara nagatubo sa medyo bulubang lid. Di sa likod dito sa may medyo dalom-dalom dito siya nakaposisyon kay Kipab GP while nakahikot ang iyas ni nga liog sa iyas ni nga
13: jacket. So do nagbitay siya.
16: Oo, sistema bitay pero daw ga kwan lang daw ga pungko.
13: Nga pwede mo lang gani na iyang lubad doon lang.
16: Nan, amo na gani. Oo. Daw ka unusual bala.
13: Ano na? Ba,
16: pero,
13: Jong, pwede ito Jong istoryante hasta alas 5, Jong?
16: Ngao.
13: Diyan mo ni, mapalibugan ta nga duwa.
16: Hindi, ang ginaimbestigahan naman supo ka.
13: Ay, hindi, lang gidyan lang kita maimbestigar, Jong eh.
16: Kalayo, kita, gidyan, ha? Gusto ganin na munta na ikantoon mo, galing ka hindi, nagin ma...
13: Galing ka daw ginatamaran, daw ginatamad ka mo, daw mo na.
16: Hindi, layo-layo ni katama ang sitsyo.
13: Wala sang layo sa isa ka-determined reporter.
16: Di sinusakyan naman, aral na naman kagawa na. Aral na naman, pakanto na naman ni Sema.
13: Ha? Motor! Motor!
16: Ah, Diyos ko.
13: Motor ka ni Jumar sa unalin sa bakulong pagkanto sa pagkor.
16: Tihalin man to.
13: Mas layo, mas layo-layo pag ito yang iyayai. Ang padulungan San Carlos liko pagkor mas layo-layo pag ito yai eh.
16: Wala ako no sang layo sa tao ga sugarol kay 5GP mo.
13: Ti tani ginlakat mo jung eh. Ako si mo kun wala patrol lakta report ka sa akon Martes. Ato ka na natuguro sa Martes panglakaton ka lang.
16: 30 man nga pinitinsya ko akon.
13: For the sake of the job. Lakat ka to, and then, why na may maka-interest sa imo, Jung? Malikaw pa na sila gani kung makita ka. Yan o nang laki, no? Likawin na gani. Kito, ito kalain sang aura.
16: Masi ako naman ang mabita ito.
13: Anyway, sige Jong kaluhoy mo. Oo, tani makakuan lang. May bisigadan sang mayad, kung may foul play, magaan man sa ustisya. Ti kung wala, yakag siya nagkuta sa kabuhi, yati kaluhoy man, ino?
16: Gani, oo. Ang kwan si ni Balakay, doon nagpasimpalad, malang na itinitani ko sa syudad.
13: Amo man sa imo, ah! Amo man sa imo, ah! nga nagpasimpalan ka to kay Dats. Pero daw, pero daw naswertihan. Nagpasimpalan, pero daw naswertihan. Oh? Abo na yan ang mga pasimpalan, Jojong. Eh, naswertihan ganito sa kana. Sige, Jojong.
16: Sige, so abo na yung from ZP. Ang manulog natin ng report, sitting out to para sa 11 Mbps program.
13: Hambalik, ano? Hambalik, agree si Mercy. Yahos to na. Hmm. Sugdan mo na pang lakaton after report. Balon ka na da sang imong nga malaman, imong nga kung ano da. Lakat ka, ito ka na ito sa Martis ang aga, report ka na sa puro.
16: Maupod, kuya ako niya sa tour.
13: Mapamual-bual gali kaya.
16: Of course.
13: I am bot, nalamog gali niyang plano mo ya, Jong. Anyway,
16: hindi ko maglapit-lapit lang kay WebZip. Hindi imposible nga hindi natin pagkantoon eh.
13: Hindi ah.
16: Sa pagkalayo, gadya kayo.
13: Amo ginaya, basta ginatamad ka.
16: Hindi man. Sa ginakwanta ba yung may araw, manta ginakonsider kung kiss
13: okay. Okay, okay, okay. That's right, that's right, that's right. Sige. Sige, Jong, apadayon sa pagpasimpalan.
16: Kamay pa hindi na siya namamangkot, liwan.
13: Sige, ah.
16: Sige. So, amunin ang usaliwat, amunin madulong natin ng report. Sining out to para sa 11 Mbps program na dulong sa to sa D3 Barnet X Favorite Gag. Mighty siya. Ako naman si K-Fab Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
13: Salamat, Jong. Ay, kaluoy man to, no? Ano yan ang tabo to sa iya? Ang balita ni Jong gidulong sang DTX Coffee Mix. Manami inumon, especially subong tigtulog now. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Nami siya para sa imong liver, especially may fatty liver. Kanami isa sa mga palainom, whiskey, beer, tuba, o ano pa da. Magklinika DTX Coffee Mix. May bag-o kita nga regional director sang Police Regional Office NIR. Ano ang iyang igapromisa sa mga taga-Negros? Red Salgado, K5 News mo.
8: K5 News FM Police Report.
13: Kinalahon tani bag-o nga Police Director Red.
17: Yes, K5JP, maayong hapon. Official na lang po ang aton siniga bag-o nga Police Regional Office NIR nga director kay K5JP na si Police Brigadier General Rudecindo Rianes nga tanilit na nga September 7 adlaw sang Lunes. Dili kay K5JP, isa sa iya sininga pagtutukan ininga pagpamakod sa aton sininga police visibility.
13: Bow.
17: Iya sininga ipatpat sa aton K5JP.
13: Pang ano ang balya pang pabakudon ang police visibility nga subong huyang subong niya huyang.
17: Actually, mo nang yasin nga term ni MJP para magpanpagin na panubo ang aton sila niya krimen.
13: Okay. So ano na, Bot Silingon, ang polis ara na sa kilidalan, pero may mo na makita.
17: Yes,
13: kaya ano na kayo kulang man ta polis, Red?
17: Amo mo na ganit kay MJP, sa ratio pa lang sa aton sila.
13: Kulang?
17: Hindi, nga. Hindi na kaya na yan, nilugin niya actually ka pungsod kay PMJP, kulang hindi eh. Kulang hindi kay PMJP, pero galing hindi ko nara ang atong sitting presensya.
13: Ano, ang pamangkot da, kulang gidman bala o kulang lang sa kapisan?
17: Kulang hindi naman power.
13: Ako, kulang hindi naman power. Kulang hindi naman power eh. Sige, so padamoon ang police visibility, ano ni, anang region-wide. Ano pagid?
17: Yeah, ni pero galing kaya kaya ng GP at sinigin patpat sa aton. Nga kung arang presensya sa aton siniga kapulisan ang mga pumuluyo nga nag-plano nga mag-ibo sila sa krimen ang makontrola kaya ng GP.
13: Oh, ikimadlok arang pulis mo.
17: Yes, correct. Correct kay FMJP. Kaya labi na ginti, kung dali palang daan sa aton sinis na makulong maduduman aton bulan sa Agosto, ginasaysay sa aton ni Police Colonel Eugene Rimadom, yung nagsaka, ginman ang kaso sa robbery kick theft, dali sa makulong. Pero dali, makita man aton nga pabakudon, kag makita gyud dapat ang pulisya naton sa mga tagsa ka mga barangay o
18: dito kung tagsa ka mga barangay makita ang kapulisan gaayo gito si Christy Kenny Chungko nga dito sa Kabogo sa Dika Homes.
17: At imposible, marubing, yeah, marubing, gina ng kapulisan na okay, FMJP.
18: Okay.
17: Kaya para makapanigit kumiara dala sa mga tao nga nagaplano nga mga awat at sigurado gina nga mauntat gina ng FMJP. So, dira, ang isa sa mga tinutuyo sa katon si Limagpo nga direktor, ikaduwa, dari ang suporta sa LGU kag sa atong sila nga mga bulutuan dari sa Pakulod, kaya matimadumduman na doon naging asud-asud na inimang
18: mga threat-threat
17: sa mga eskwilahan.
18: Oo.
17: Kag muna kay FMJP kag dugang pa dire ang iban pagid nga mga illegal nga aktibidad ka ngay nalabang sa mga illegal gambling kag illegal quarry kay FMJP nga sa madumduman naton sa Negros Oriental may mga reported dira kag dire man mismo sa ato dire nga probinsya sa Negros Occidental may ara man sa mga illegal nga mga sabong tiko diri kay FMJP ang monitoring sa aton sini nga kapulisan kalakip na diri ang mga illegal quarry matap na ining illegal nga aktibidad kay FMJP kaya iya man ginapanawagan man ang pumuluyo sa GNIR ining suporta nga kumay ara sila sa mga impormasyon nga nakuha angot sa mga illegal activities siguro ti kalakip na diri ang pagbaligyanay sa nga illegal nga droga mas madasig pagidang aksyon or agiho sa aton sini nga mga pulis diri sa aton siniya nga rehiyon kaya K5JP. So, ari pa mati ang tagbayin sa pahayag ni Police Brigadier General Rodicindo Reales ang aton sinibagong direktor sa PRO-NIR. Yari.
19: So, kailangan yung pinaka-basic na trabaho ng isang police, which is yung crime prevention, kasi yun po ang isa sa pinaka-importante, na kailangan ng police available siya, nandiyan siya sa kalsada para ma-prevent yung mga krimen. Kasi mas maganda na ma-prevent natin yung krimen kaysa yung nagsusolve na tayo ng krimen. Kasi iba yung epekto ng krimen kasi kapag nangyari na siya dun sa mga biktima. Meron siyang mahabang epekto psychologically and lahat dun sa primary victim, sa secondary victim, sa tertiary victim. Kaya mas pinapriority namin yung crime prevention. Yun po kasi ang pinakamagandang approach. And at the same time, sabi ko nga, kailangan, aside doon sa sabi ko sa kanila na nagtatrabaho tayo sa crime prevention, kailangan yung mga kapulisan natin disiplinado. Kasi yun po yung, kung sinabi ko nga kanina, ang servisyong mabilis tapat ang nararamdaman is nandun dapat yung katapatan ng pagsiservisyo ng bawat pulis.
20: Are they, doon naging viral po yung mga bomb threat, yung mga paaralan? Ano po yung ating mga tinatanaw doon ng mga plano?
19: Ngayon po, ang tinitingnan namin is kailangan magkaroon ng closer coordination ang PNP tsaka ang local government, including po yung mga different colleges and universities at mga paaralan. Kasi iba-iba po din ang security protocol ng iba-ibang eskwelahan. Lalo na po yung mga sa high school, iba din po ang security protocol nila. Pagdating po doon sa mga colleges, state colleges and universities, may kakaiba din po silang protocol. That's why kailangan po talaga mag-usap-usap ang police, ang local government, ang mga learning institution, pati po yung member ng private security industries. Para po bawat isa alam kung ano ang gagawin pag meron po mga ganong eventualities.
20: Okay. RD.
18: Namihan ko ito sang iyan. Balbing pag-usap-usap. Ako ka na agad. Usap magkupandisal pang mo.
17: Thank you, MJP. So, mas marami. Hindi ako nag-MJP. Ang relasyon.
18: Dok, kaalog. Dok, kabalanon nga Tagalog siya pang, no?
17: Oo, Tagalog yun sa KFMJP, kitingika rin sa Luzon, kag tingin siya when it comes sa mga monitoring, kag pagtapna sa mga krimente, isa namin sa mga expertise, kini sa Reales sa KFMJP, ang wala ipamasabat, iningaton sining pamangkot nga kung kamusta mo lang duty sa polis natin, kamiti 12 hours ni kandos, wala bala siyang malawag, hindi ka pahuway ang polis natin, inaagin na tunaan pa kita MJP, kamiti do, muning isa sa mag-inarise ka question, kung kisa pala kita MJP, 12 hours, kundi kita magsala, nag-straight kita polis natin, but ina, hindi ka pahuwa man sa atong sinimagong director, as soon as possible, sa K5GP.
18: Sige, okay.
17: Okay, sa mga JP, ang atong sinig na balita kabadulog sa programa ng 11 Mbps, ginadulog sa atong sa Power Trio, ng atong sinig na DTX 500, MyTC kay Klinika D3 Bayo in VCO, DTX Beauty Soap. Sa may ko na nakapanit may aras ng alapap, muli po kung di magamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging kutis, artist na kapakang DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Salamat, Red Sotil. Ganun ba si Mercy Martisano? Ngayon wala sila po, why? May ara man, ma'am. Iari man niya nga.
0: Ah, grabe po.
18: Doon nagkulit. Doon nagkulit ka na bala subong man, ma'am. Kaya sunod-sunod, mugid ko. Salamat, Gid. Red, riktata kay Arielo, ah. Last reporter na niyo. Hindi tayo maubos sa mga reporter. Kasi may tandem kay Ina to sa Palawan nga barko nga nasunog. Ariel, i K5 News mo.
21: K5 News FM Police Report.
18: Yel?
22: Yes, sir. Paul, mayong udto pilas ang ulo kag next na kinalain nga parte sa lawas ang naangkon sa driver kag pasahero sa motorsiklo. Matapos ginaaligar nga gin hit and run sa isa ka van kagab ilang gid gakip Sir Paul. Kaya alas 8 sa gabi, September 9, 2019, sa may bahin sa nga Purok 9, Hacienda Helen, Poblacion 1, Ciudad sa Sagaya. Sakay sa motorsiklo ang magpamilya nga Kenday April Hope Salbatuna, Ramil Salbatuna ang nagmaniho kag ang bata nila nga 10 anyos, lunsay residente sa sitio kinalumsan sakop man sa nasambit na lugar. Suno sa panaysayo ni Ramil nga halin sila sa Sagay proper kag papuli na kuntani sa gulpi na lamang nga naglagapak sa ilang likod kag bangod sa mabaskog nga impact ka Sir Paul, gulpi lang nga hindi niya na makontrol ang manibila sa iyang motorsiklo kag nahulog sila sang gutter pila sa
18: nahulog sila sang bangpang nahulog sila yes. Sang gutter
22: yes sir Paul
18: o nahulog sila sa gutter
22: yes sir Paul
18: sige pilas, tapos
22: masubo sir Paul pilas gid sa ulo kag iban pa sa parte nga sang lawas ang naangkod sang mag-asawa nga sa
18: hindi ko subo ah hindi ko subo ah maswerte na lang. Maswerte na lang nga ulo lang ang pilas na sa ulo kag way nila kinamatay ini.
22: Correct Sir Paul.
18: Ang subo yun o, ang subo yun pang doon napatay ginaya. Kuana, maswerte na lang gani nga mula na ang naigo. Iti simpre bla, madagdag ras kalog. Ti way gid mabalaan suno naggitanran sila.
22: Way gid subong way gid Sir Paul ti kikiduan naton. Wala may nag-turnover kuno nag-surrender nga driver sang van nga kalabot nga natabong nga aksidente kagabi Sir Paul.
18: Ah hindi na naiya magpakita magamo niya. Kita mo to nagligad sa Victor Yasto bla mo. Nga kunwa ay panadakpan siya nga nag gimpatsap-chap tong yeslak yan. Wah, gisa nag-ako. Sige.
22: Amuna Sir Paul, sa samtang karon napadayo naman ang investigasyon sang kapulisan sang Sagay City Police Station agud nga madakpan kag makilala ang driver sang van nga nagbunggo sang tricycle Sir Paul. Report
18: sige.
22: Na nagbalikan yes Sir Paul.
18: Sige
22: report pa. Report nga nagbalikan sa may siyudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulon sa extend food supplement for men ang lumay nga way orasyon.
18: Ano ba? Ano to liwat ni ang lumay nga
22: ang lumay nga way orasyon.
18: Nga lumayaw?
22: Pang pagana ni Manay para si Manay hindi magbiya ni Manoy mag-extend food supplement for men sir po.
18: Effective gid man? Effective? Na kwan mo? Daw na lumay mo si Manay sa nakita si Manoy mo? Daw si Jinjin na maluya gid kay Junjun? Daw mo na? Testingan ko na karoon ah. Testingan ko na kay Duway na gana Juan sa akon. Epektibo nga para maluyag si Jinjin kay Junjun. Okay.
22: Para sa 11 Mbps, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang pala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis of Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Super

0: May maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Saru's Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tud 12:30 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tud 12:30 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisaru's AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisaru's AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.

0: Ang aton oras mga ka-T5, alauna, 12 na sa hapon. Welcome sa Wednesday's edition sa aton na program, It's Your Time to Shine. Today is September 10, 2026. Mayong hapon sa aton nga mga suki sa bilog nga syudad sa Bacolod. Kama nato, of course, ang aton nga mga suki sa bilog nga Negros Occidental. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine.
1: Ay akin na sila yung muli ang ating lumipas.
0: For sure, nagapamati man ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Thank you very much.

Salamat gid sa mga suki naton nga mga vendors dira sa Libertad Public Market. Salamat sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Central Market. Good afternoon. Thank you very much. Pasalamatan man naton ang mga nagapamati dira sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. Alauna 14 ang aton oras. Take your DTX 500 capsule mga ka-K5.

1:18 p.m. Mag-aton oras mga ka-K-Fire. Ayong hapon sa mga nagapamati dira sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Why ko gin ma-acknowledge ang mga taga Cadiz City, especially sa mga nagapamati dira sa Cadiz City Public Market. Good afternoon sa inyo. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Dali Vistar Liveste. Sakto ni Ma'am ang akon nga pambasa sa imong family name. Lagi na pag-greet siya sa akon. Kay Suki gini siya sang kwan, the pages of love. Suki gini siya sang pinanid sang gugma or the pages of love. Kada hapon amo ni kuno ginapamati

kailangan nila sa hinubaan. Thank you, Gid, Ma'am Dali, sa iyong mga pagpamati and sa mga suki natong dala sa Banwasang Hinubaan. Good afternoon sa inyo. Salamat, Gid, kag maayong hapon sa kay John Lloyd Kayuyan? Ang pambasa. Pambasa ko yung Ma'am Dali Kawayan. John Lloyd, dara sa Hinubaan. Mayang hapon sa imo, John Lloyd. Good afternoon man sa kay Sir Justin Lizades. Mayong hapon gid sa mga taga-Basak, sakop sang Kawayan, Misay. Kadamo da sang mga KSS members naton sa Banwa sang Kawayan nga nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa kay Pastor Joven De Lucano. Basta magbiyahe na si Pastor Joven, amo ni nga oras, upo ng iyang family, ang wife niya, kagang anak niya. Nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Gid, Pastor Joven, sa mga tagahinigaran. Salamat, Gid, sa inyo. Alauna, 20, ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Country roads with my babe. Ang DTX 500 Capsule amo ni nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Nagapanubo man ang DTX 500 Capsule sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Ginapanubo niya man ang aton nga blood pressure. Ginasulit-sulit ko ginaya everyday. Eh gusto ko nga magtumargid ka mo sa DTX 500 Capsule, magbugtaw ka mo sa aga. Just like me every morning, amo nang ginatumar ko. DTX 500 Capsule.

sa hapon, i-check na naman naton ang pinaka-latest angot sa lakat sang panahon diri sa aton sa Pilipinas. Pero kaina mga 4 a.m. ang forecast sang pag-asa ti maapektuhan gid ang Visayas area. Sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. Diri sa aton sa Visayas na eksperyensahan kaina ang mga pagpanaguon. Magalumon nga kalangitan, may mga pagpanaguog nga ginasundan sa mga pagbubo sang ulan. Amo na ang na-experience naton sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Visayas area. Sa bilog nga Pilipinas, may mga pagbubo man sang ulan. Hindi lang bangod sang habagat, kundi bangod man sang localized thunderstorms nga ginatawag. Mga area sa Pilipinas nga daw medyo magalumon. Nagaharong-harong. Today is September 10, 2026. Igritaan na yung aton nga mga birthday celebrators.

Sini nga adlaw mga ka-K5 Webes, Setyembre 10, tuig 2026, may ginapag-greet gidya sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaylo. Nga very, very special gid sa iyang kabuhi. Siyempre, wala na sang iban pa kundi si Mrs. Ang Mrs. ni Sir Bong Subong nag-celebrate sa iyang birthday, si Ma'am Christy Pahayahay Lumaylo. Happy birthday sa imo, Inday Teen. Mami Teen ang tawag ni Sir Bong sa iyang misis. So, Mami Teen, happy, happy birthday sa imo. Christy Pahayahay Lumaylo. May isa pagid nga nag-celebrate sa iyang birthday today. Siyempre, special man. Para sa aton nga mga taga K5 News FM. Kay mga followers, tagid ni sila. Dara sa may Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan, nagasaulog sa iya kaadlawan today, si Ma'am Nicole De La Rosa. Happy birthday to you, Ma'am Nicole De La Rosa. Kabay pangatagan ikaw sa ginuosang malawig pagin nga kabuhi. Nag-celebrate man sa iya kaadlawan si Ma'am Rolene Kalimutan sa Yubo National High School. Ma'am Rolene, happy birthday to you. This is from Sir Bong Sao sa Lumaylo. Kaminamblo si inini Sir Bong dara sa may La Carlota City. Happy, happy birthday once again, Ma'am Rolene Kalimutan of Yubo National High School. Once again, sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, September 10, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

Trolley Colado, good afternoon. Ngayong hapon man sa kay Sir Renato Rivelius and Ma'am Jona Dugaduga, nagahulat gid subong sang aton nga program It's Your Time to Shine. Ay kay may hinablo siya gali nga nag-celebrate sang iyaman birthday today. Si Ma'am Danica Sedorifa. 18 years old na siya subong. Happy, happy birthday sa imo, Danica Sedorifa. Kinablos ni Ma'am Jona Dugaduga. Once again, she is celebrating her birthday today, September 10, 2026. Wala tagid ka ina matamyaw samta nag-play ang ato nga birthday song na bago ko lang ginakita. Ma'am Jona Dugaduga, happy birthday sa imo hinablos. Danica Sedorifa. Tapos may isa pa gid nga naga-celebrate man sa iyang birthday today, wala man matamyaw ka ina, si Haron Albao. Happy birthday no Ma'am Danica Sedorifa and Haron Albao. Sa inyo nga duha, malipayon gid nga pagsaulog sa inyo kaadlawan. Kabay pangatagan pagid kamo sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayo nga lawas. More love and more happiness. Amon ang amon nga special wish para sa aton nga mga birthday celebrators. Happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Korea. ETX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: ETX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores

0: Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
0: Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes.
3: Kinahanglan na para sa pagporma sang tulang. So kung gusto sa mga ginikanan nga magporma sang maayo ang tul-an nga mabakod, kinahanglan pa inumongid ang kabataan sang vitamin C. Ang ina-recommend ko, as always, vitamin C, Mighty C is the best vitamin C para sa mga kabataan ninyo. Hindi ni siya mahapdi sa tiyan. O pwede siya mapainom sa mga kabataan nga nag-edad 15 years old below. 4 years old, pwede na siya. 2 years old siguro, gani, pwede na eh. Tonight na. Ang nabalaan ko, ang Mighty C syrup ginahatag sa mga kabataan nga nagaedad 4 katuig pasaka. Ang Mighty C mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Kung nagamasakit ang inyong kabataan, pwede ninyong madala dari sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa atubang sanggit sang Paglaom Sports Complex, dira ka mo pakonsulta kay libre ang consultation. Dalaan ninyo ang inyong mga kabataan. Dalaan ninyo ang inyong nanay kagtatay ng mga senior citizens sa klinika para mapaidalom na sa medical examinations. Once again, libre ang pagpakonsulta sa mga klinika branches nato diri sa Negros Occidental. Sa Bacolod, once again, ang klinika branch nato, Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, ara sa atubang sanggates ang Paglaom Sports Complex, diri sa Hernay Street sa Bacolod City.

sa aton ng mga KSS resellers. Good afternoon sa inyo tanan. Mayong hapon sa kay Ma'am Patria Baylon. Avid listener gid ko sa imong program, pinanid sang gugma. Amo nang drama diri sa aton nga program. It's your time to shine. Kay may lesson kagid nga ma-learn. Shout out lang sa mga taga Barangay Delicioso. I think this is in Ilog, no, sa Barangay Delicioso. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo pagpamati. Ma'am Patria Baylon, good afternoon. Thank you very much.

mga avid listeners man kita. Nga nagapamati right now all the way from Daan Banwa, Kabanggalan. Gusto ko lang tamyawon sa mayong hapon ang mga taga-Katali, Daan Banwa. Siling ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, may avid listener kita dara. Si Manang Gloria Brillas. And Manang Gloria is listening right now. Mayong hapon sa imo Manang Gloria. Ng Gloria, siguro senior citizen naman ni Ma'am Orlene ay. PM, mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Proteksyonin ninyo ang inyo immune system. Proteksyonin ninyo ang inyo lawas against infection. Magtumara sa Klinika D3 Bio every day.

0: Uy, dali lang gid, may nalipatan si Ma'am Trolley ko lang do. Bago ko lang na-open. taga kwan man ni siya, Ma'am Trolley? Taga Estefania. She's celebrating her birthday today. Karen Joy Santibanez. Happy birthday to you. This is from Mama Fe Santibanez and from Tita Trolley. Happy birthday to you, Karen Joy.
1: It's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Before kita mag-commercial, mga ka-K-Fans, i-share ko lang nga balita sa inyo. Na tabo ini sa probinsya sa Nueva Ecija.
2: No need to cry.
0: May isa ka 21 years old nga babae. Actually, kuha ni siya, nursing student, graduating na siya. Kanugo, no? 21 years old na graduating nursing student sa Nueva Ecija. Na kit-an ini siya sa sulod sang ilang apuloy-an. Nga wala nang sangkabuhi. Tapos daw may higot di sa iyang liyo. Nga daw gin-plastar siya bala nga daw nag panginmatay daw nag-suicide ini siya. Pero gin-imbestigahan sang mga otoridad kag dito nahibaloan nga may paka-isa gali ini siya, second cousin niya ni siguro or first cousin nga nagsulod sa ilang abalay kag nag-istorya sa iya. Ang natabo gali diri kay ining 27 years old niya nga lalaki nga kasing daw nagakinahanglan sang kwarta. And siguro nag-ayo ni siya sa iya kasing ni nga 21 years old nga nursing student, graduating nursing student. Mahulam kuntani siya sang 5,000 pesos. Galing kay ti daw nagpamalibad ining nursing student nga magpahulam. Nagbaisay sila nga duha, asta nga daw nainit siguro ang 27 years old nga kasi niya nga lalaki. So ginkuga ini siya tubtob nga mabawian sang kabuhi. Magluwas sa kuga, daw ginsakit pa ni siya bala mo, basi daw gintapungol siguro ni siya. Tugtog nga naghina, kaginpatay siya sa kuga. Daw mo ning ending niya, ginkuga, gid siya niya. Kabudlay ko nag-aisahan, nun lang ang ang anak mo sa sulod sang balay.

budlay kung ang tutunlan mo gulpi lang may magbara. So, hindi ko na mapadayo ng istorya kung kay may nagabara sa akon nga tutunlan. Anyway, alauna 54 ang aton oras mga ka-K-Fan. Ipadayon ko lang ni karon ang istorya ko sa pagbalik sa It's Your Time to Shine program pagkatapos ni

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktividad sa pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3.
2: Pabakal, sumagbuti ka. Atos to yan, sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
3: na. Nainada yun.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makato si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
2: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
1: Yan si actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
1: all.
2: It's not bad at all.
1: Naka-bad lang siya, kayway sa pili, dalhonyi niya tanan.
2: Dalhonyi tanan. Amo nang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blas, ano? Paano ng D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL, the good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3Bio!
1: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually, nubo man ang LDL, ano?
1: Sigurado na.
3: Sigurado. LDL. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
1: Ang mga ganito, may D3Bio. To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3Bio, ginabuligan, ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! You may PCO! Ang PCO! You may D3! Magabuti ka!
1: That's how important
2: D3Bio.
1: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
2: Gabi, no?
1: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka lang, may BCO.
2: Ako D3Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria. May vitamin D3 pa ko. Layo na ko sila, nat, ubo, sipon, trangkaso. May vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
1: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na gamiton sa mga brain man.
2: Your brain is a fatty
1: especially
2: organ.
1: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3Bio!
5: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio! ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: John, mga what time ka mag-go diri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin katuan eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka na lang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala na gid sang time sa akon si John ah. Always na gid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para man asamo ng bira-bira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Mm. Masimbata buhas?
1: Mm. Ha? Eh, kuan ga eh, na...
0: Sige na ga. Kabalo ka ga, mas nami gidya nga lapit ka kay Lord, di ba la?
1: Kuan ga. Baihambal ko tani sa imo eh.
0: Nga ah, ano bala ina ga?
1: Buwas sabi ga, malakat na ako. Gintaw ga na ako eh.
0: Ano? Hindi ka magsiling nga.
1: Oo ga, maubra na ako.
0: Pero nga wala mo ginsugid sa akon. Nga sikreto ka galing nga nagapang-apply ha?
1: Kuan ga eh, gusto ko nga sorpresahon ka. Para man sa palabuto nato nini.
0: Pero paano kita ga? Basi kung ato ka na dito, kag may makilala ka nga lain, kag... kagbayaan mo na ko.
1: Wika, ano ka man imuyaman? Kung matuduod mo ako nga palangga, dapat may salig ka sa akon.
0: Palangga ko ikaw, kag akong salig ko si mo. Pero layo anay kita. Kabalo ka naman sa temptasyon. Hindi na ito ninamalikawan ka.
1: Ano ba lang temptasyon ngayon na? Ngayon ambal mo. Ga, hindi mataboy na. Palangga ko gid ikaw. Palangga ko ikaw, kag ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. Saligi lang bala ako, ga. Saligi lang ako.

0: Yes! Arigaliyong, ginataan nga gabi, may subak na nga suso ah.
1: Wow! Namit ni Cass!
0: Yes, yeah, syempre.
1: Oh, thank you, kita. Ay, dali, ito yung sunod, anay.
0: Ay, hindi na, Cass, ha. Dali na lang. Ay, oo, gali. Kamusta, gali ka mo ni Ruben?
1: Ay, amo na ganing ginakabalakan ko, Cass, eh.
0: Hmm?
1: Kay maduwa na kasi mana nga wala siya makatawag sa akon. So, una pala, halos adlo-adlaw nagatawagan na eh kami. Pero subong wala na kitya.
0: Ay, basi sa ako, nasa sa ubra, Cass, ah.
1: Amo na gani, Cass, eh. Kinatawagan ko man siya, pero wala gid gasabat. Ay, kadamo na sang text ko bala, Cass. Gachat man ko. Gatawag man ko. Ay, wala gid chance, Cass. Why, agad ginasabat.
0: Ay, dali lang, Cass. Basi kung nadula ang cellphone niya, Cass?
1: Ay, imposible na ya, Cass. Kung madula ang phone niya, makatawag sa gihapon kay ti sa uluman niyang number ko.
0: Hmm.
1: Tapos, pwede man siya kakadto sa pisonet. Damo ba lang sang idea, Cass? Kay kung gusto gitya nga makontak or magkontak sa akon, pwede gitya. Nagaduda na gani ako, Cass, eh. Ay, possible akong may iba na siya, Cass, ha?

0: Nahidlam, nag-in-ako kay Robin ah. Kahas na subong wala ganyan siya makapapatsyag man. Kung bala, okay lang to siya. Kung tani ba na, bisan tawag man lang kadali, malipay na ko sina. Ay, toto rin eh? Ikaw? Ay, anong ginabuhat mo dirito?
1: Doon nakibot ka pa sa ako ni Ngao.
0: Ay, oo eh. Ay, isang sando ka lang nag-abot, ha?
1: Ay, iligan pa adlaw. Sa ako ko bisa mga bisita sa mga pakaisa ko eh. Ang matuod, ikaw kita ning unaon ko kadto eh. Galing kay sabad-sabad ginabi sa mga kasa ko eh. Gani, nagkuha lang ako sa buylo ha.
0: Kung amo, second option mo lang ko yagaliin, no? Amo na?
1: Hindi ah. Siyempre, ikaw ganang una eh. Kahit eh, ikaw yabay ang childhood friend ko. O galing, sana siling ko na. Sabad gijabi mga kasa ko eh.
0: Okay na ah. Sunggod na ko ah. Pati ka. Joke lang ah. Oo, ang sungod-sungod ni Kuya Be. Ay, tigaling, kamusta ka na galito? Ano, gwapo ka na kidihaw?
1: Be? Sa una pa na, dugay na Kuya, gwapo ya. Ikaw gani, nagwapa ka man. By the way, okay lang ko ah. Ikaw ya, kamusta ka na? Daw, pagpalapit ko di kay nasi mo, nagapangasubo ka na, no kao?
0: Ay, kuan ah, si Robin bala?
1: Si Robin? O nga, nobyo mo na siya, o?
0: Oo. Pero, ang ginalibugan sa ulo ko nga, wala ganyan siya katawag sa akon. Kabalo ka to, nagkakabala ka, naging kuya, basi.
1: Basi kung sa ako lang siya.
0: Amo man yung nangara sa

0: naglalapa yung...
1: Gani, datiga na lang da.
2: Aray
1: ka, doon ka da mo tao sa balay nila ni Rubin Kasaw? Ha? Kadamo tuod sa tao, no? Pasi may birthday, Cas?
0: Siguro may birthday, dire.
1: Ay, ang nanay ni Rubin Kaso. Ala siya. Masugatan to siya, Cas.
0: Ay, sige, sige.
1: Pamangkutan to siya, balakas.
0: Ay, Chay! Chay mo yung adlaw.
3: Oy! Ay, Chay! Ay, sorry, Chay. Wait ka tayo ng kita.
1: Ay, Chay!
3: Hindi, kamo gali.
1: Ay,
3: kwan... Ito yung aga. Ano ba?
1: Ay, Chay! Mamangkot ko, Tani Bala.
3: Ano inaaw? Ano yung pamangkot mo? Ay, dito. Dasi ka lang, Lupe, kaya may baklong ko sa tiyanggi.
1: Kwan Chay, si Robin bala, Chay Hao? Wala na siya makatawag sa akon eh. Nagakabalakan na gina ko sa iya.
3: Ay, abi ko, kabalo ka na.
1: Kabalo sang, ano Chay?
3: Ara na si Robin, day, ha? Tagupon niyang nubyaya.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na.

0: beautiful pa!
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masamay, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Tungod sang Dr. Pinoy nasubong ang pamatag umayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.
7: Para sa mas safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalal on sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
9: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
10: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas ang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
11: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad
12: hindi. Hindi matuod na, Chay. Wala si Rupin makambas akon.
13: Ha?
12: Wala gindi akong makaibalo, Chay.
13: Ay, Tisobong, kabalo ka na. Eh, mayo man gani nga nagkanto ka di ah. Kay para makita mo man ang palangasawon sang abyan mo. Ay, day, malakat o anay, day, ah. Day, una ko, day.
12: Cas?
13: Oo, okay ka lang?
12: Ay, Cas, ha?
13: Cas? Kalma lang, ha? Kalma lang.
12: Hindi. Hindi ba to? Hindi ka lang.
13: Kas, kalma ka lang.

0: Gail, sorry, kid.
1: Wala gina ko maguno na kami. Begin ilis ka nagkali sa akon.
0: Kwan. Hindi ko hungod eh.
1: Hindi hungod? Hindi hungod ha, Robin? Hindi pa na ako pala hungod ang ginhimo mo kapag sakit sa balatsyagon ko?
0: Oh.
1: Hindi mo na pala hungod kaya hindi mo makatotohan mo ko ha?
0: Okay, Kwan. Gusto ko man tani nga iambalsi mo. Pero
1: ano? Ano ha? Gipasalig mo lang ako. Tumahan ka sakit sa giti mo, masakot. Tingala ko man nga wala ka na makakontak sa akon. Kali kay may ginakabisihan ka ng alain, ha?
0: Gail, patawara ko. Hindi ko hungod nga sakito ng palatyagon mo. Malawi gabing istorya eh. Wala ko kabalo kung sa din ako magsukod. Kukwan, natabo kami. Wala na ako sa may mahimo pa. Gusto sa mga ginikanan niyang ipakasal ko siya eh. Kuhan ng dason nga adlaw. Mabalik na kami sa Ilocos.
1: Amoy na galing rason kung nga ang inislay mo ko. Bisan pa nga nabihanay kita.
0: Gail, I'm sorry. Kuntani, maintindihan mo ako. Tawara ako. Palangga ko ikaw, pero palangga ko man si Imelda. I'm sorry.
1: Ano? Hindi ba doon? Hindi ba doon? Grabe ka man ba? Grabe magtunto mo sa akin.
0: I'm sorry.
2: Mahal.
0: Sandali lang. Nag-uusap pa kami ng kaibigan ko eh.
2: Oo, okay. Okay lang. Hello po, ate.
1: Hindi ko kayo pagtugang, ate, ha? Kay puti pa ko si mong tonto ka.
2: Robin? Parang galit ate yung kaibigan mo sa akin, ha? Kaso nga lang, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya.
0: Hindi. Hindi naman. Ganyan lang siya magsalita eh. Gail? Palakad na kami. Liwat. I'm sorry. Sorry, Gida.

0: Astas, upang hindi ko gihapon maliptan si Robin. Ang pila sa kasing-kasing ko naginpili niya. Astas, upang wala bakit nag-ayo.
1: Ling?
0: Ay, totoo rin eh. Ikaw na naman?
1: Ning, nakaibalo ako kung ano ang aras sa pinsar mo sa buong. Si Robin?
0: Kung
1: ginbalitaan ko ni Nene nga kasamo sa natabo, Ning. Sakit, no? Abi mo, Ning. Ginuyangan mo lang ang pagpalangga mo sa tao nga hindi mo deserve.
0: Rene? Anong buot mo si Lingon man?
1: Neng, gusto ko lang ang maging prangka sa'yo mo. Palanggata ka. Sa una pa lang naluyag na ako sa'yo mo eh. Madugay na. Oo, galing mas ginpili mo si Robin sa ako eh.
0: Ikaw bala rin eh. Joker kagidya gyapo, no?
1: Joker gali ah.
0: Rene? Kinalukan mo ako sa bibig?
1: Palanggat ka ganining. O tiyano? Mapakasang na taning? Haning?

Wala nasang madamo pa nga pasakaili, nagpakasal kami dayo ni Rene sa kasalan ng bayan. Siguro hindi gid kami para sa isa kag isa ni Robin. Kag si Rene, ang gintigana sa mahal nga Diyos para sa akon. Nakalipas ang pila ka bulan, nagbalik si Robin sa amon lugar. Masinulubon kay ginbulagan ko na siya sa nobya niya. Gusto man niya makigbalik sa akon, pero ulihin na ang tanan, tungod may lalaki na nga matuod nga nagapalangga sa akon, kag seryoso kid. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gail.

0: mga abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

2:38 na ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadurong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Wala gid ko makahulat kay ina pag commercial, nagwa gid ko, nagtimpla gid ko kape. Hindi gid pwede nga wala kita sang coffee. Hindi man pwede nga wala kita sang tubig. Diri om sa kilid ko naga-program. Kay gulpila na iya nagabara ang tutunlan sang anchor or sang DJ na. Sa kinahanglan, may kwan gina siya. May either may hot water, may hot coffee, or may tubig lang da. Sa kilid, na pwede niya lang mainom dayon. Subong naka-DTX coffee mix kita. So naka-relax kita sang makadali. Enjoy gid ka mo siguro sa drama, no? Ma'am Janeline Carmona Espirito, mayang hapon. Salamat gid sa pagpamati. And sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli once again. Mayang hapon. Thank you gid. Happy gid siya kuno kay nalawag ang ngalan niya, si Manang Gloria. Hello Manang Glo, mayang hapon sa imo sa liwan. Sa kay Sir Efren Fajardo, good afternoon. Patamyaw gali sa akon sa Sir Efren, wala ko kaina mahingagaw. Patamyaw ko bi si Rochelle Fajardo, kag Rowena Fajardo, kay birthday niya subong. Sino birthday? Duhagid sila, Sir Efren, si Rochelle kag si Rowena. Happy birthday, Rochelle Fajardo and Rowena Fajardo. Nag-celebrate sa ngila kaadlawan today, September 10, 2026. Sa iban, pagin nga wala ko matamyaw, pasensya gid, pero happy birthday sa inyo tanan. Sa tanan-tanan nga nag-asaulog sa ngila kaadlawan, happy birthday halin sa K5 News FM. Temptasyon. Grabe ka pamati ko sang drama kay ina. Temptasyon. Temptation. Problema ni isang tanan nga babae kag lalaki sa bilog nga kalibutan nga may karelasyon, may partner, may bana, or may asawa. Ini ginatawag naton nga temptasyon. Problema gini isang tanan. Laga mangin problema ang temptasyon kun may nagapatintar or kun may mapatintar. Ang manugtintar, ara na naiya, hindi na na madula sa kalibutan. Bisan sa panahon pa ni Kristo, ara na na ang manugtintar. Ara na na ang tintasyon na una pa inaderi sa kalibutan sang sa aton. Kahapon, ginhambal ko man ini, kag ihambal ko ini liwat subong. Wala sang tao nga busy para sa tao nga iya ginahigugma. So kung ang karelasyon mo, ang bana mo, ang asawa mo, hindi na magsabat sa mga tawag mo, hindi mo na makontak, hindi mo na makita, husisa ana kag imbestigaran mo na kung nga ang nag-amusin na. Okay? Madamo sang pwede nga mangin rason, no? Kung nga ang away na siya makakontak, hindi siya makasabat, hindi mo na siya makita. Damo sang pwede nga mangin rason. Pwede nga may malain nga natabo sa iya. Pero kung nabalaan mo nga maayo man lang ang iya kahimtangan, kag nahibaloan mo nga ginbaylo ka na sa iban, relax. Buot silingon, nagpatintar siya. Buot silingon, may nagtintar sa iya. Kag kun nagpatintar siya, relax, maghuna-huna, pamangkuta ang imo kaugalingon. Dapat pa bala nga maglagas ako? Dapat pa bala ini usikan sang oras? Of course, you will cry, mahibik kagin. You will experience sleepless nights. Hindi ka makakaon, bisan gutom ka. Hindi ka makatulog, bisan tuyo ikaw.
Pero hindi ka magtiner sa amo sina nga sitwasyon, ha? Kay hindi dapat. That person is not worth your tears and your time. Nakaintindi ako kung ano ina kasakit. Kay si taon ka lang gani, sakit na. Ayhan pa ang ibaylo ikaw sa iban nga lalaki o sa iban nga babae. Ugaling kay dapat ma-realize sang bana, sang asawa, sang partner, sang karelasyon nga ang tao nga amo sini hindi na nagakaangay nga palanggaon. Kahapon ginhambal ko man ini sa inyo. Hindi siya ang tao nga para sa imo. Hindi siya ang kinahanglan mo. Kaysa sini nga kalibutan, kadamo-damo sang tao nga magustuhan mo. Pero ang Dios magahatag sa imo sang tao nga kinahanglan mo.

afternoon sa kay Mamir na hambre-hambre. Salamat gin sa nagapamati dira sa tinggani si Mamir na sa Salongkaban kala, no? Jasmine, Janet, Roseni, mga good afternoon sa inyo. Ma'am Elizabeth Sancho, good afternoon. Ma'am MK Tabukon, kagawad Radney Timos, maing hapon gid, Tatay Radney.

Tupad Balay ni Mami Lilinting Balinas nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Boy Maglasa. Salamat gid for monitoring. Mami Lili, Manong Freddy, good afternoon. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Dangkalan, Ilog, maayong hapon gid sa inyo. Salamat sa support. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Handumanan, salamat gid sa inyo, Ma'am Merlita Malvas. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Salamat gid for monitoring. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K-5. Available ang Kangkong Chips, available ang Memory Plus, kada mga klinika products dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Sa pamalapit ka mo subong dira sa downtown area, pwede ka mo makahapit sa Maze Wellness. Hindi na ka mo magsaka sa ibabaw sa Plaza Mart, ara lang gid sila sa ground floor. Maze Wellness Product Center, pwede ka mo dira makapangumpra sa mga klinika products. Kung gusto nyo mag-offer sa mga klinika products dira sa inyong barangay, aba ipwede gid. Nagahatag sila sang diskwento kung damo-damo ang inyong baklon. Mga klinika products, inang tingobla ang inyong baklon. Maze Wellness Product Center. Give your kids Memory Plus and Mighty C Syrup. Available na tanan ha sa Maze Wellness Product Center sa mga mami nga nagapamati dira. Amuning ihatag ninyo sa inyong mga kabataan para mas mag-abdik sila kag para mas mag-alam sila sa eskwelahan or sa ilang pagtuon. Alas 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. Boss ko na lang siguro ipadayon yung istorya ko sa nursing student ay nautod ka inakanugon na. Anyway, boss na lang ah. Thank you sa kay Sir Efaso C. Chaktuni. Lalaki ni babae. Lagi ko. Why ko idea. Miss Shine, pag-greet naman si mama. Birthday niya. Ay, practically ni mama mo lang ga. Why ka ginagambal sa akon kay ina or why ko ninabasahan kay ina. Glenna Pavilyar. Or Pavilyar. Uy. Glenna Pavilyar. Uy, mama. Happy birthday to you.

Nag-monitor man ang aton nga mga suki dira sa Barangay Granada. Thank you very much, Gid, sa kay Sir Ludigario Cadusano. Nag-monitor sila right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: KK5 News FM. News FM.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatanghaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 30 Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: 라디오
1: Kampyon na radyo.
2: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan. Ang DJ ng lami, kagbas

Sabi niya, wala tao, no? Natinig ang langan nalipata, no? Anyways, mayong hapon Luzon, Visayas and Mindanao, mayong hapon Earth, mayong hapon World, mayong hapon Mars, mayong hapon mga Parsi! Adla na naman niya, Webes, Pitcha, Jess, sa bulan sang Septiembre. Manamyaw, Tanay, may unahon, tanay mga nag-celebrate sa ilang birthday. Subong, happy birthday sa inyo! Timpla na, hunta, tamyaw, samtang ga program kita para may oras pa sila mamutos da sa ila da nga Valenciana, lumpia, spaghetti, lechon. Para samtang ga program ta di may ngagaw pa nila dulong. Eh, sugdan ta na nga yung programa mga KK5 ha. Hasta kita alas 4 sang hapon. Programang Afternoon Drive, kaupod si Papa Jen, yung DJ nga Yami. Louie, dili lang sa inyo paboritong radio station, the number 1 FM radio station sa iyo tagsa-tagsa ka mga tagipusoon. K5 News FM 89.7 sa inyo nga mga lilisuan, sa inyo nga mga radyo. Ang radio station nga lehitimo nga nag-operate diri sa Norte nga Bayan sa Negros. Ang siyempre ang nagadominar diri sa Norte nga Bayan sa Negros. Kamusta nyo kahapon na nun mga kakipay? Kamusta ka mo? Kamusta ang inyo da nga pagpanikaysikay? Kamusta da ang inyo nga pagpamantay sa inyo datag sa tagsa kakaingod bala? Awawala gali. Gapaka ano sinigani? Gapaka buot na gali. Ah, sige, pakabuot ha. Padayon sa pagpakabuot kay lapit na bala ang hinatagay sang blessing. Per months na bala hinatagay na nasang blessing. Dapat magpakabuot gid kita. Buotot. Ay nako. Ikadlaw-kadlaw talang ni mga KK5 ba? Kadlaw-kadlaw talang ni kay perte ni kadako ni nga mga nga problema ni naton sini nga binulan mga kakipay. Napin pa sa aton nga tigamit sa nga kuryente. Perte ni ka good news ni. Amambal ko lang ipreparar nyo na nadangadaan ang inyong mga pitaka. That's why ambal ko nga pakabuot yun. Kapin pa kung isa ka katrabahan, di pakabuot yun sa mga trabaho. Bala nyo ko nga, ha? Ang kuryente mo saka na po ng hilanan! Taasa sa gisaka na po sa presyo sa atong kuryente, mga kakipan. Karon dugay-dugay ihambal ko na sa mga wala da idea kung pila isaka da sa inyo nga kuryente. Masyakoy gid ka mo kung magabati ka mo. Basta mambal ko lang ipreparar ang inyo nga mga wallet. Hindi ni basta-basta ang presyo mga K-Fi. At anyways, dinitanay sa ato niya program. Pwede ka magpadala sa aton nga program sa inyo da nga mga pa-shoutout. Sa inyo mga problema daw, may mga problema mo na binaranggay. Problema sa inyo nga panimalay. Basta hindi lang problema sa ang buga, sudaan, nga kwarta, ha? Padala nyo sa akin na text line 0906-2064-048. Diwaton na ako na number ni Papa J 0906-2064-048. Amo na nga ito yung text line. Live man tamabatian gali sa mga kaki-5 na ito yung mga OFW nga ara sa nagkalain-lain niya pong sold. Ayan, download niya mo sa ito yung streaming app. Pagkitaan niya lang dara sa inyo da nga Google Play Store o kung sa inyo da nga
ano ganun lang sa mga iPhone yun. Play Store kaga ano tawag siya na ganito ba? Time nyo lang RBS FM magwa lang na da or di ganit K5 News FM mga K5 magwa lang na da. Download nyo da yun para biskan din ka mga binds ng kalibutan sarang nyo kami gapon niya mabatihan. Okay? Mga kamerkatuhan natin dra nga nagata minutor na nagapamati na subong sa ato niya program pabas ko ganyan na da mga radyo nyo. Liso, asa pila ka tumoy to, moy inya lilisoan hasta magkalawasak ang speaker. Ay pa music, kanta ka mo karon sa mga nagmi ng mga sonata para bilog hapon mag sinaot mo na. Anong gusto nyo nga unahon kung kanta ang paborito ni ano paborito ni Franklin Martinez nga kanta? Ay nakasige tutok lang ha. Once again sa mga gusto magpadala sila mga mensahe ang ato nyo text 909-0620-64048. Oras natin, we've got 11 minutes down after 3. Papa J on board sa programang Afternoon. Afternoon.

This is isang hapon mga ka-K-Fi. Kapadya gyapon on board ha sa programang Afternoon Drive mga ka-K-Fi. Siyempre ang ato niya programa ginadulaw sa inyo sa kaluan sang Mighty C ang alkaline base vitamin C. Sarangin ni mapakal sa mga butika ng mga pharmacy nalapit sa inyo tagsatag sa mga lugar. May nga po sa kay Franklin Martinez. Baka naman balmong masurprise kami sa presyosang kuryente. Barato, malang mitro sina. Ay nako, sige. Gusto nyo ginmabal. Ayan ha. O ari. Nagsaka ang presyosang kuryente sa power spot market mga ka-K5 bangod sa kakulangan sa supply sa kuryente no kaga mataas nga demand no kinapaabot nga mas mataas nga generation cost ang makita sa balairan sa kuryente sa mga konsumidor sa Visayas mga ka-K5 sa sininga bulan mga pilagi dambi. Base sa ginambal nga rate mga ka-K5 na pero amin the now man ang may pinakataas ang ilang spot price mga K5 naglabot sa 19.56 kada kilowatt hour. Ang Visayas naman mga ka-K5 ara no nagsaka ini tugtoba 18.59 kada kilowatt hour mga ka-K5 aragoy te expectaro nyo na lang nga ang bill nyo da nga 500 basi sunod nyo nga pagbaton sa kalibon na laliman ka na 18.59 kada kilowatt hour. Ay nako tapos sige pata di burn out. Tapos nagmahal pag itudo ang kuryente. Himuan nyo na lang 50 ang saka nyo. Lubos-lubusan nyo na lang. Di bang guro pili apigadong Pilipinas? Ah, namo pag-anamo ganis la kwarta nga pinangkawa. Loy lang galing ta nga mga pubring mga imol. Kita gid jaya ang mapaukpan sa mga amuning sistema sa aton di nga panggobyerno. Mga negosyante nga mga gahaman. Sige lang ah, mapatukod man ko bla akon bla nga electric company bla. Papa J Electric Company. Bagay man, Papa J Electric Company. Pwede, ano? Ang gamiton ng kurinte, ang kurinte plus lighter na. Ay, nako. Pang sobra na kitya mahal sa ano? Anong sobra na kitya mahal? Sobra na kitya mahal sa kuryente daw, mabalik na lang ta sa kinky. Muna dagan eh. Ang kapital tas kinky ano man lang ah. Tudlo man lang kada aga no. Wala galing delikado lang na sa mga sunog-sunog galing ang kinky mga K5. Balantayan man ah. Hindi ka katulog ay mabantay ka na naman po sa imong kinky. Ay nako, lain na kung kinky gamitin mo tapos ang magmahal na naman ang gas. Lewata 0906-206-4048. Good afternoon to Mama Mierna Olvido Marihana dera sa may Charlie Feed Supply sa may barangay Paraiso. Mayo nga po lang po da sa kay Bibi Matmat no? Mati sa pong si Bibi Matmat yung si Boss Allen. Boss Allen, mayo nga po. Good afternoon, Papa Jay. Always listening every day to your entertaining program.
Shoutout sa family Ponce, Sumalino, Gabriel Yegas, Adranida.

Longgaki tigi Hanoi na pineda kag sa tanan nga mga sutab kag Marites. Sang barangay paraiso kag sa may Asyenda Columbia. God bless you always. To your wonderful program from your avid listener Marlin po. Chinese sigali Marlin imo apelyido po. Marlin po. Ay na pang request kami bibidal sa pato karapang kayo no ni masaot kami di sa ako niya mga amigo. Bawa mga amigo mo masaot sang kanta sang ano ni sang bibidal. Iyo lalaki ka tapos ang imong sa utoy na bibidals ma'am balik ulang da. Ay, nakasige. 3.22 sa hapon, mga kagamay Papa Jigabon on board. Programming Afternoon Drive, heard the song from Baby Dance. Ikembot mo, Franklin.

Pama, last man migo ko, Franklin, sa ano ba, sa kimbot ng ganito ba? Ay, sa mga kaka-K5 na dondra nga, hindi kontento sa ilang istibididoy, ha? Ano ba lang, hindi kontento bla sa ilang mga istibididoy? Nga gusto pa kidya nga magdako. Maskin ano na lang ang himuon. May inaton. Sudlan sang petroleum. Ang iban sudlan BB oil. Ay, hindi na bala maayo mga kaka-K5, ha? Kung anong yatag sa inyo kadagon sa inyo nga mga istibididoy, matunan nyo na lang na kay may ara bala balita mga kaka-K5 nga nagpadako siya sa iyang istibididoy. Ginbawi, ansya bala sang gabuhi mga kaka-K5. Kundi, imbis padako, o niya ang iyang binuhi, nadula pag inoon ang iyang bilog na kabuhi. Muna, be contented na lang sa kung ano ang ginatag sa inyo. May dila pa man. Narito na natabo mga K5 sa sa Thailand. Bala yung Thailand nga daan mga K5. Dito ginalala. Dito ginadamo-damo. Ginalito ka pang opera mga K5. Ang lalaki, ubraho nila porma sa nga babae. Ang lalaki nga may gamay ng istibidoy, pwede nila padakon. Kaling ang aring isaya, na ano gitsa, na intonsis. Isaya ni siya ka Briton mga K5. British, no? Nagpadako sa iyang tuyo tani nga magpadako sa iyang istibididoy dito sa Thailand. Patay gitsa bla mga K5. Himbawi, ang gitsa bla sang gabuhi. Kaya mo ni subong mga K5, ginaimbestigarahan sa otoridad dito sa Thailand ang Bangkok Clinic, no? Matapos nga napatay ang isa ka British businessman kaga influencer nga nagpaidalom sa penis enlargement mga K5 na nagtugas ang iya nga pagkamatay. Hello? May plano pa taman, may plano pa naman tani itong migo ko nga mapaano man siya. Base ini sa initial nga investigasyon, no, ang kamatayan ni itagot na lang sa pangalan niya Christian Peter. Itagot na lang sa Christian Peter mga kakipay. 43 anyos, kagkilala bilang si Tiny. Bangod sa iyang hyaluronic acid injection niya iyang nabaton. Naman isang hyaluronic acid injection. May search to ni Bla. Si Tiny ang mayara sa 185,000 followers sa iyang Instagram. Nakang masami nga nagapos ang iyang luxury lifestyle mga kakipay. Butsing ganun, may kwarta ni si Tiny o kung si Christian Peter. Galibod ni siya ano mo. Sa karon ginbanduan na sa Thailand the health ministry ang maidid niya investigasyon sa kamatayon sa biktima. Kaginatanaw naman sa mga otoridad kung may balidong alisensya ang klinika kag kun nagasunod din sa mga healthy kag safety protocol sunod sa isa ka opisyal sa Ministry of Health nga nagpakig-istorya sa EFP mga ka K5. Suno sa report sang Yuki Coroner ang ginpagwa sang Agusto. Agamo ang opisyal nga nagaterminar sang rason sang kamatayon

Matamag, 5 nga nagpamasa kay ko na si Tiny matapos makabaton sang filler sang ano ni nagreklamo ini sang pagsakit sang dugan da gulpi na lang ini ko no mga K5 nga natumba. Oh, natumba siya. Ayan, bugat juro kayong dako nang juro mayo. Gindala siya paagi sa ambulansya sa ospital bangod gin suspitsahan niya may pulmonary embolism apang nalipong ini antis pa siya ginpaidalom sa CT scan mga K5 no? Gintinguan sa mga medical personnel nga mari revive liwat ang biktima kapin na 100 ka minutes apang gindeklaran siya gapon niya patay mga K5. So no, sa report sang post-mortem examination kag toxicology test nagpakita nga ang iya kamatayon bangod sa hyaluronic acid injection amod ang gi-inject sa iya nga istabadidoy mga ka-K5. Lasang tangin payag ni Otet Sujay, isa ka senior police official sa Bangkok sa EFP nga nagpadayon man ang ila investigasyon sa insidente. Suno naman sa Ministry of Health ginpayag sa mga staff sa nga klinika nga ang regular nga pasyente nga si Christian Peter halin pa sang 2024 kag nakabato na sang 5 ka penile enlargement injection. Grabe naman po na imuha po Peter. Kalima ka na yan nagpadako sa imo. Ano na ginapasaan mo na naguro kadakon sinaguro? Ang unang apat ka procedure na ginpatigayon sa itong 2024 kaga sa itong 2025 mga K5. Sa iya ay kalima nga pagbalik sa itong Marso 5 nakabaton siya sa 40 milliliters nga filler. Ginpayag sa clinic management sa mga investigador nga ginrekomendar sa doktor nga bahinon sa duha ka sesyon ang procedure apang ginpangabay ni Peter na ipasulod ang bugos nga 40 milliliters sa ila lamang ka sa isa lamang ka sesyon mga ka-K5. Amo gali wala na kaya saya istabadidoy mga ka-K5. Kay gin ano yagi gali ambis nga duha ka sesyon gin pa isaya lang. Ay nako, ang hyaluronic acid mga ka-K5 fillers malapad nga ginagamit sa aesthetic medicine kaga ginakabig nga minimally invasive kaga medyo manubo nga ang risgo. Manubo ano na to ako music. Dumayara na ako may nalakutan ako diya sa nga Mikey Learns to Rock. Ang Thailand, mga K5, kilala bilang isang lugar nga may mataas na kalidad sang healthcare kag dugay na nga sentro sang medical tourism. Samtang padayon man, nga nagdago ang aesthetic medicine market sa ilang pungsod. Naman yung balugina nga kung gusto mo, kung lalaki ka, tapos gusto mo pa isla ng imo istibididoy sang isprikangkang. Kato nga dito sa Thailand. Majiko na nilaladoy mo istibididoy, ubraon na isprikangkang dito. Amo na sila dito ka mga maayo. Amo lang iban din nato niya mga kilala nga mga ano. Matigom na sila kwarta ka magatos Thailand. Pag alin nila sa Pilipinas, ispididoy pa. Tagbalik nila, isprikangkang na. Aso na sa opisyal nga datos sa itong 2024 mayara sa nga Shittimil Aesthetic Clinic sa Thailand. Laki pa ang 2,000 sa Bangkok mga K-5. Muda mo, no? Nga plano man ko tani nga mapadako. Hindi na lang nadlock na ko. Sa bagay, may kasarang naman eh. Alas 3:34 na sabon mga ka-K5. Papa J gapon on board sa programa ang Afternoon Drive. Dila sa paboritong radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Mapapaulan ni Gabo ni nga akong di nga music din na to di nga akong gin-preparar man. Nalilang. Daw na hindi na ni Amo ni Plastada subong sa akong mga music di ako.
Ano na lang ako, ha? Mapasakot man ni Gyapon akong si Migos Christian, si ni Gyapon niya music. Pero

Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:37 na ng hapon mga ka-K5. Ayan, so pasensya na, mayayari din man na ngayon bulik sa aton. Padayon tayo sa unahan ha, here's a song from Earl Agustin with a song, Tibok. Pampansigyapon sa inyong mga radyo, dire lang sa programa ang Afternoon Drive.

Alright, so that was Moira De La Torre. Babalik sa'yo. Babalik sa'yo kasi di pa naka-move on eh. Or babalik sa'yo kasi hindi nag-work sa ipinalit sa'yo eh. Hindi kami nag-work eh. Hello, sa tanong oras mga K5, alas 3.50 na. Ay, sa mga ginpang gutom na, ha? Kasi ginasulab ang sulok-sulok nyo. Dalagaw ka mo to bala sa may, ano, ha? Sa may Tarragon Coffee and Bar. Tilawin nyo mga ka-K5 ang ilatong, pizza sisig na perting na mita. Tilawin nyo lang, hindi ka mo magmahay mga ka-K5. Yaras na namtang sa may kilid lang it sa highway o nalanda sa police station sa Sagay. Pasulo na bala sa USAT mga ka-K5. Para da ang Tarragon Coffee and Bar. May nga po lang na kay Sir Rupert, si Kyle. And of course, may nga po man din sa may fix and touch cellphone repair and accessories. Gubaon cellphone nyo, kalabok battery nyo da, kaskas na dahil nyo nga mga tempered glass, gubuka ang inyo nga mga screen, nalipad na nyo ang inyo nga password, ang inyo nga pattern. Kadong amo to mga K5 sa fix and touch cellphone repair and accessories. Arato ba, nga lang ito sa may skilahan sa B-Boy Black. Kilid lang dahil sa kabaligya, pizza. Ara lang itong fix and touch. And syempre, ara mga dapo, hindi mo itong kapangapi. Kaya available na nga ito niya, DTX Coffee Mix. Nagdi naman sa may Q&R cellphone repair and accessories. May sulod sa molda, tubangan sa mga kapanahi. Babas ang chismusa. Tubangan lang sa mga agapang tahi. Ah. Dilakan mo ka ito. Ah. Gubaon mga cellphone units yun. Ah. Kita ka mo sa cellphone man niya affordable lang. Available man na, damo man na cellphone niya baligya no, sa may Q&R cellphone repair and accessories. Ito lang mo to. Aram man da, mga food supplement natin. Kabarakang mo na da sa ilang stante. May nga po lang da sa inyo, may lang da nga pagpaminaw ha. Alas 3.52 na sa nga po. Wala yun da. Ay, tamyawon da galing ni si, ano, si, ano nang sino ni mga ginapang patamyaw niya naman. Ni, amigo natin. Tamyaw yung ano, dras may barangay, Himugaan, bye-bye. Linggo ng kabataan sa September 12 and 13. Da, wala nyo mga ugyabong ikwa, DJ, da sa inyo, Linggo ng kabataan. Pasauton na pagkataan isang pakido-pakido. Alright, sige pa tayo yung tanay ha. Here's a song from Maki, Kahel na Langit. Papa Jake Yabon on board sa programang Afternoon Drive.

0: That song was brought to you by Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may aras ang vitamin D3. Available ha ang ato niya suplemento dira sa may Cipril, sulod sa Mercado sang Escalante, and of course dira man sa may Yellow Pink mga kakaypay. Ito ba ang alang ito mismo sa may Golden Lee, dira sa may Barangay Bito, sa may St. Peregrine, and dira sa may Sagay. Kabangan sa daan yung terminal sa motor sa may Barangay Bulanon, dira sa may Jusrella. May nga po sa may ilan nga pagpamati dira sa inyo ha. And of course man dira sa ilan ni Ma'am Kabus. Kabangan lang dira sa may or dalom lang dira sa Abico Store bala. Na si Ma'am Kabus. May nga po dira sa inyo, Kabus Family. Manong po dira nga gapang ubras ang electric fan. Sa mga washing machine niya guba-guba. Kaya niya kayuhon. May nga po dira sa imo nong. Musta lang mo dira? Why naka oras mga K5 time for me to say goodbye na. But before ito, before ito na yung mga binaybayay din eh. At doon mo ito, anay sa may Mr. Change Lichon Manong Aglimpo. Bakal ka mo dito sa ilang manamit sa buruso, dago, buso, kajusi nga Lichon Manok, okay? Yaras lanamdang sa may ginabutangan na blapiriyahan yung magfiesta balang sa gay mga K5. Dilalangin na sila mismo sa tubangan da. Dira sa may dalom sang puno sang mangga. Hindi sa babaw ha. Ang kilid sa bulkitan. May nga po lang da Sir Jeffrey Cambio kagaya manong dira. Saya da nga mga hakop danan. May nga po lang sa inyo. Dira man sa may meat master. Saya da ni Sir Dindin si Sir Den. May nga po. Available man dira mga K5 ang ilang mga karni sa manok, baboy, baka, kanding. Nga barato, di kalidad, wala halo nga mga bakterya, kinaka-aircon mga gagay-five. Kanto lang mo daan, ranamdang sa ground floor sang Joy Theater Building. Meat Master, always fresh. Bas naman, di rin man tagyapon magkilitan ay, maghilabati ay, same time, same station, same frequency, same DJ. And behalf sa amon niya mapinalang gaon, nakaya very supportive station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Audrey Capdanan, K5 Ariel, K5 Matt, K5 Guya Jaco, K5 Ruel, K5 Bomba, K5 Amphil, K5 Jomari, K5 Denmark, K5 Joel Abilay, K5 Shena Swallow. At sa amon niya HRA, Ma'am Barbie Pirulino. At sa amon niya Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itangue. Ini naman si Papa Jen, yung DJ nga yummy! Tilawing! Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. Mwah! Bye-bye! Amping! Di ka ma! Lumpi!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM Duma Geras City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginatulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Puli ka na lang sa balay mo.
1: Bah.
0: Oh, bah.
1: Bah. Dino, si July ina. Siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, La, goa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kidla.
1: Dino, di ako siya gwa. Ay, ato bagong ta si July. Sige na, manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako ya tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Guaunta siya.
2: Dito na lang kamuntayong sa gua, ha? Wala na sa may masulod din sa balay. Kamanga piste sa inyo.
1: Bay, Sara?
0: Hindi ah. Hindi gusto lahaw. Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sa panago diri sa amon. Huli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa kabusitanin nyo. Hindi na.

0: Nung hindi umayo alakat, investigo ko nila nung...
1: Padulong tango mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kipirti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapo yan.
2: Sige. Sige din, no. Pero, hatagi lang kami kwarta nga. Ipliti sa tricycle, ha? Ay! Ay, Diyos ko! Ay, July! July!
1: Nalipong siya lang? Wah! Halimal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, ganun ang lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa'yo pa uli. Hakwata na lang naman, Juan Budino! Kag ikarga sa tricycle! Dasiga!
1: Ano?

0: Okay. Laman iye ko la.
1: Eya bau. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano laman daw wala ka utok lao?
1: Ay, dote! Paano man gali ako, ha? Hindi ako paghambalis ang amo sina, ha? Nakapoy naging kumaya sa imo, July, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko nga pabaya sa imo. Tanan nga tao nagtahikod na sa imo. Ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya, dumanginagi ko.
1: Oh. Oh, hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Dipugi niya, Laya! Hindi uwanay kakiyos ang kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pagigaliya ang mauyat!
0: Hindi ka! Ha? Tawag ka tong tukpan, balay na kung masugot sila ka mauyat! Utok mo ginila, wala lang ginila na ho! Wala lang ginila!
1: Ay, Diyos ko!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makabati ko dutay nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yun, day, yun.
0: Ngaman, how?
1: Wala ko na nugid si mo.
0: May natabo sa balay niyo, how?
1: Oo, day. Hala, mo muna bala, day. Nagtaklas sa'yo sa gitna mo.
0: Hala!
1: Ko na lang, kid. Di nagsingkit si mama. Ikaw nangayo tabang sa mga neighbors na mo.
0: Titi, this one?
1: Nagsingkit si mama nga kawatan.
0: Hala!
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Tingin pa lang yutan si July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, day. Tungod ka, day. Titi, hala. Hala, kululbo. Ano na, day, man? Ah, didaan. Basibala magbalos na sa day. Lalong kagitay. Posible ay patay ang kasinaang.
1: Diyos ko. Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na Miga.
0: Diyos ko, Miga.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo.

kung pawan may ko sa pagkabal dasa kon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putiks ka mo ha. O, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Nyo Roma. Nang Sara, kagnong dino. Tanawon ko gidang isog nyo. Tanawon ko gita. La! La, din ka la! La! Ano yung malutro mo, yung malamo? La! La!

0: July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo! Ay, magwa na ako ah! Ay, boy, shit niya bata ni ay. Oh, san o oh, kapaimo yung malayas diri sa poder ko man? San o pa? Ay! Ba!
1: Tingala ko man nga hindi ka kabatila kay. Ari ka galit sa sulod banyo lang.
0: Ay, oo! Kagay nagatubod ang gripo, ano pa hindi ba tiyo ng tingog mo?
1: Gwapa galisi mo basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa itong atawo, sus, wala gintugam mo.
1: Gwapa si mo, no?
0: Ay! Hey, July, ginhikap mo ang guya ko? Ani ba? Iyan pa kayo pala, demonyo! Lola mo ka! July, boy!
1: Gwapa si mo, la! Gwapa si mo! Panamitan na ka! Hita!
0: July, hindi! Hindi, July! Tabang! Tabang! Tabang!
1: Hindi ka magkahod na. May dala sila. Apa lang nila.

0: Ga, makatotoo na yung karoon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dahil pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na galing tumakadto sa ila, eh.
1: Ding klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad dyan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ayoko na gani. Nanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.

0: Arin ako sa balay ni Lula. Manaw ko sa motor ko. Arin ako sa balay ni Lula.
1: La? Lula Igme? La? Abri ko di ane, la? La?
0: Ay, nanu man. Wala ka sabat si Lula, ho?
1: La? Yuhu!
2: Ato, ara lang naguro sa sulod si Lula, bo?
1: Among bala na, hong?
2: Si Jo.
1: Ate, ate si Julay, anong? Nakita mo si Julay na, hong?
2: Naglakad pa siya kaina.
1: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basibla kung si Lula, hindi ka batiyaw. Oh. Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

là lu like me ina normal ulo gisa na gasabato ugaya akun bala ko nalipong aw uko na stroke oh di bala ang mayo pa mga yakos ang bulik sa mga tupat balay gubo na lang siguro na mo ng pirtahan na basi bala kun may malaing natabo kay lula igmi sa sulutaw. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko.

0: News FM.
1: Gasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
1: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes,
5: tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling. Come to Mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
7: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at lahat. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunagin ninyo sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung magkuhan sa pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's a yes, kita karon sa wala naman sang Setyembre sa ning tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hangtod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato si kapalatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Ginapdan ako karon sa ako sing mahangkilan nga mas paring part sa technical side. Opo sa kay KK5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butyog. Ako naman yung si inyo si Kubus ng Alagad, si Kaki 5. El Castigador. Madamo kita karong mga balita nga bagatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginapasalamatan man aton ang aton sing mga suki nga tagpalamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga radio stations nga nagaungot na sa atong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita ang kababadian sa paglantaw man kung pag-follow kag-like, kag-share sa among sing official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa atong sing mga suki ang nag-upot sa pagpangalaga sa mga drivers, tricycle drivers, e-bike drivers, mga POJ drivers, sa tatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko sa Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market, ilabi ni gid ang Bagsakan area, Sanday Ma'am Marilo Tacanloy, dira mismo sa may Libertad. Ma'am Marilo, hidlaw na ko sing imo sining mani. Dudugay na ko ay kagto kag kahimas ang mani ni Ma'am Marilo ba? Kumusta nang mani mo, Ma'am Marilo? Nami na ya ligun-liguno ng mani ni Ma'am Marilo da. Kaya may ara siyang mani nga basa, may ara man nga mani nga mala, may mani nga may buhok-buhok pabla, inang may way pabla makuan, way pa mahugasan kag makuan sang panit. Oh, pero ang namitan ko ng paborito kong mani ng Inugsan Lagoon na lang bla. Oh, namidra sa mani, sa manihan ni Ma'am Marilo Tagandloy. Si Bro Ray Coleta, nagpamati man. Rose Jean Ventaroso, nagpamati man. And si Alan Diases, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, kasi si Papang Jojo Galunang, pinakagwapong nga barangay kagawad sa barangay Vista Alegre. Sa kay Obispo, no, Eduardo Galuna Sr., at kay Joda, nagpamati sa subong sa may barangay Vista Alegre. Kasi si, ang pinakagwapa kung sa Mutulayan, Sunda. Oh, si Ma'am Maricar o Maricris Navarro. Kag si Papang Erning Poderoso. Si Juna Duga-Duga, Soriano Renz, nagapamatiman. Alas 4:37, mga kaki 5, grabe subong kay Tikagi na nagpatigayo naman sa second reading regarding sa term extension. No, sa barangay na sky election, na din ginistoryahan mo dito ang postponement, no, sa election. Ti Dolimato ka mga senador. O, Sanday Tito Soto, Riza Hunteveros, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva. O, ang silinggi dyan nag-suporta nga ti dayunon gidya ang election. But this time, check tabi si Kaki 5 Shine Lacson, si Ma'am Chuli Kulado, nagpamati man. May Dagay, si Wings Delphine, kasi Ma'am Numat Errol Lizel, nag-aungot man sa tungkol pagpangalagyan. Ihibalaon tabi ang mga dalagko nga mabalita nga ginpain naman kagin preparar ni Ma'am Shine sa aton sining hapon. Kagin Ma'am Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kagin Ma'am Shine, ibalita mo.
2: Si Rons, na wala ko kabalo kung di ko maumpisa sa report ko kung kung anong unahon ko. Kaya grabe, natipon ko ng mga informations kay ina sang aga. Nakuha na to ng information na may nagkalamatay na sa lima or may nagkalamatay na sa barko nga nasunog kagabi.
0: Ay, oo.
2: Lima. Oo. Lima ang nagkalamatay, then 43 ang survivor.
0: Na-rescue, oo.
2: Oo. 86 ang missing. Ang subong pinaka-latest, Sir Rod.
0: So, kagina do, 87 ka ng missing. Ano nag, may, nakita ng isa ka missing?
2: Yes.
0: Uy, that's good.
2: Kainasang agang fatalities, lima.
0: Aha.
2: 42 ang survivors.
0: Okay.
2: 86 ang missing.
0: Aha.
2: Pagkaunto na, nadugangan ang survivors, nahimo 43. So, 86 na lang subong ang missing.
0: Okay, okay.
2: Ipasti sa record, sa si Rod.
0: Oh.
2: Soon after, na naglayag, Manila,
0: si Rod. Dali lang, gidga-dula-dula ka. Oh,
2: kagipatian ko gani ang monitor ko.
0: Kagipatid Rian, abi play the bing mga videos sa dablang regarding sa nasunog barkong ining MV June Aster while nga nagareport si Kagipatid Shine. Abi kwan anay Kagipatid Rian, monitor danay sa balita ni Kagipatid Shine whatever nga gina-report niya. Supplyin na lang dayon sa mga supplemental pictures ka videos sa da for the sake sa ato sing mga nagalantaw sa ato sing Facebook. Nagadula-dula ka Kagipatid Shine, abi liwaton ta. Ano to iatagon ta ni? May lima na nga nagkalamatay, kagkaina 87 ang missing, kaso nakita ang isa. So nag-86 na lang ang missing, ka nag 43 na mga survivor ta, is that correct?
2: Yes, sir. Amo gina sa 86 amo nang latest sa kadamuon sa missing nga ginahatag sa aton nga information sa Philippine Coast Guard. Pero Sir Rod, kaya ang balita amo ni ginuntat nila ang search operations, search and rescue operations. It's because kadalagko ang isang balod.
0: Uy.
2: Sa kadagatan sang Palawan subong. Tisiling ko gani paano 86 galapat.
0: Oo.
2: Sir Rod,
0: tikon mag-stop sila. Adlaw pa man, pero hindi gid kaya. Wala dalagko ng mga barko ng Coast Guard, no?
2: We don't know. Pero amo nang ilang latest information for us, no? For the public.
0: Ahay.
2: Naging untat nila, anay, ang search and rescue operation. But si Rod, kabay pa, no, nga, ang 86. Ang mabudlay, abi, subong, kay iti ang ginapaminsar, tabala kong 86, masibala na trap sa sulod sa barko na wala makagwa.
0: Basi. Or posible na naglulumpat sila. Pero why man niya nalugdang ang barko, di ba? Nasunog lang saya.
2: Yes, Sir Rod.
0: Oh. Oo.
2: Wala siya nalugdang. Pero sunog din saya.
0: Kaglapit sa kwano? Lapit sa isla? I don't know kung anong kalayo sa picture sini. Pero ti, do may isla skilid.
2: Kitaya, Sir Rod, ti, siyempre we pray na ining 86 na nakalangoy pa kadyo sa isla. No? But ang sikos kaya may mga survivors na siling sa Philippine Coast Guard, wala sila yasang life jacket.
0: Ay, amo pagid na.
2: Oo. Si, wala kita makahibalo kung ang iban pagin nga missing nakakuha sang life jackets or wala.
0: Oo.
2: Amo na bila si Rods. Kaya nasang udto ang siling sa Philippine Coast Guard, gina-check nila eh. Kay,
0: Kagipatid Shine, may nakita ko din ang picture nga ari diri mga pulis kag Coast Guard si kilid sang isla, visible ang ganing barko mo. I don't know kung anong kadalong pag ginaguro dahil kasi siyempre ginagyan ka barko, hindi ba na magaging barko sa nabaw Kagipatid Shine mo. So, posibilidad dalong-dalong na bangod siguro nga wala iba nagasoksok sang life vest. Basi nagkalalumos kabay pa nga hindi lang kag tsakto tong ambal mo basi natrap ang iban nga nagakatulog bukas babaw.
2: Yes, Sir Rod, may posibilidad kiti kung mag-ibuwa lang kalayo sa isa ka lugar, may ara ginayang apart sang barko or alagyan sang barko nga makwan bala hindi na maagyan.
0: Uh-huh.
2: Kiti actually Sir Rod, are may nakuha na kita nga information.
0: Uh-huh.
2: Kiti gusto natin may baluan kung diin din naghalin ang kalayo. Ginatawag silang ano gani ni a cargo hold. A cargo hold is isa ina siya ka na daw na si Rods, dira gina do stock room.
0: Okay.
2: No, do dira gina butang ang mga containers. Sining ko gani ba si fuel bala?
0: Oho.
2: No, but is on. No? Ang sining sa Philippine Coast Guard, may mga din pang interview na sila ng mga survivors. And these survivors na din interview sa PCG, amuning mga crew members sa barko. Kay balikan ko lang, no, ang datos, 117 ang pasahero, 117 ang crew. So sumatotal, 134 ang nagasakay sa barko.
0: Uy, kadamo.
2: Nasunog ang MV June Aster.
0: Uh-huh.
2: No? So ang siling sa mga survivors, nag-umpisa lang siya sa paggamay langgid na kalayo.
0: Uh-huh.
2: Galing kay T-Segundos lang mula si Rod, gulpi lang po na nag-igwal.
0: So di mo do, tsak to tungambal mo ba si mga container, mga fuel, lakagipevshine, mga flammable materials? Kay kung gamay lang kalayo, which is butang tabi, bayo, lamig na sunog, wala bisa mga krudo, daro gasolina o nanuman, makuha lang na isang fire extinguisher, kagipevshine?
2: Correct. Yes, sir. So, may posibilidad na fuel or nanuman lang ang stock na flammable nung ara sa cargo hold sa barko. Pero gina-establish pa ni Sir Rod sa Philippine Coast Guard because they need to have more information, no, sa sining nagluntad na sunog sa barko. Kahit hindi pa man nila ma-establish, kay kulang pang ilang mga informations. So subong, sige-sige ang interview, sige-sige ang pagkuha sa information sa Philippine Coast Guard halin sa mga survivors, Sir Rods. But again, no, as of Thursday, may upunta din gali na nagalibot-libot from Philippine Coast Guard.
0: Huh? Oo, ma-attend ma-attend na sila bi sa ila sini sila ni Dominic.
2: Sila ni Captain Ramel Uy.
0: Oo. hindi ayan kagipag shine. Kagipag shine. Hindi ayan sa engine room o kung may problema sa engine nga nag-spark siya, nga nagkalayo. Kay kalabanan, kagipag shine sa makina kung gisa, nga dalaggo ng mga barko. So, gid ni kuya kung kapitan man. May time galing nga nagkalayo gidyang engine kagipag shine. That's why nga may mga crew gida nga nagabantay.
2: Okay, sir. But it was specifically mentioned by the Philippine Coast Guard na nahalin sa cargo hold ang gamay nga kalayo.
0: Ari na di ang ari na ding kuno si Lieutenant Commodore Kuya Eljan Castaños tupad ko pakita bi kag five oh gwapo sang kuya ko oh tablaw ang tsura nyo kag five Adrian kahinay on bakod.
3: Good show ko sa programa kay basi overloaded blaw.
2: Kanami gili sa Rod.
0: Oo.
2: Kanami gili sa uniform sang
0: amoning na namian ko nila nga uniform kay hindi siya tam-an ka ano bla ka batak nga ano itawag ni ka damol. May ara pag isa ka uniform nga daw hindi ko bigay chindi sang tawag sang ilang nga mga uniform pero amoning namian ko nga uniform kay daw ka very formal kag hindi siya bla ka kipeb shine nga daw tam-an gid ka ano ni ka damo-damo bilang nga mga pulupakabit.
2: isa lang ni Jang mahambal ko sa uniforme nga ina sa Philippine Coast Guard. Kanami sang color blue.
0: Nan, I know nga ti paborito mo nang akbolor. Iambal ko pa? Isugid ko pa, hindi na.
2: Hindi na.
0: Pero balik ta to, kay suno sa Philippine Coast Guard, may posibilidad mo way pa man niya bi mabalaan gid kun an o mapinpoint kun ano gid bi ang rason nga nasunog ining barko kay which is basihan naton sa mga pipila ka mga na-rescue ti didtoy naghalin ang sunog sambal mo
2: as siling si Rod sa Philippine Coast Guard as of Thursday afternoon ang tanan-tanan is under investigation. Hindi pa din nila yung ma-establish kung anong ginhalinan.
0: Kagway pa man mabalaan kay Gipab Shai, no? Kung ang ining tanan ng mga crew nga 17 nakaluwas o nakasurvive o kung may missing pa sa ila?
2: Do tatlo lang ang nakasurvive pa lang.
0: So,
2: tatlo
0: ang,
2: or apat.
0: So, di mo do,
2: hindi ko magsala.
0: 3/4 sa ila, ara pa, o ginapangita pa si Gihapon. Kada siguro sang kalayo, nga daw ay gisla ka-preparar, Or maybe, kati uras ka kay 5 siya, no? Alas 6:45 sa hapon, bugtaw pa rin yung tao ya.
2: Eh, si Rod, ang information na ito na nakuha kay Ina, halinisa sa Manila.
0: Oo.
2: It is operated by Atienza Shipping Lines.
0: Uy, ba, so, si Tuod nagkakatulugan, no?
2: June after.
0: Oo.
2: Now, naghalinisa sa Manila, Miyerkules ang gabi, alas 8.
0: Oo. So, alas 6 na sunog?
2: Na nakuha ko yan.
0: Oh, alas 6 ang aga na sunog, meaning masi nagmuok pa ning tulog kag Feb Shine?
2: Si Rods manog abot, nalini sila yan sa kuron.
0: Uy.
2: Kalayo ang barko.
0: Grabe, no? Tinga.
2: Manog abot, naging sina.
0: Kay do, nga kadasig nga pag kwansang kalayo, na-trap guru feeling kung iban ka kay 5-side mo, wala pa ni mapasaka. I don't know kung naka-investigar ng Philippine Coast Guard sa sulod, nakapang-check na dito, kaya di makita mo man ang mga remains kung may mapatay ka kay 5-side mo.
2: Yes, sir, Rod. Actually, though, wala pag-ibsang information na nasaka nila parko o palapitan na ginila or may nakita na sila ng mga nagkalamatay na na-trap sa sulod sa barko. No? Wala pag-ibsang mga information about that. But in ang pag-interview sa mga survivors, ginapatigayon pa. Ang search operations, do ginhold anay nila. Kahit grabe ang balod. Hopefully, may makita pag-idea si Rod ng mga survivors because kung ang 86 hindi makita pagkatapos ang pila kaadlaw ti Pristum tanang nagkalamatay sila nga we pray nga tani hindi lang amusina ang natabo si Rod. May isa ka pasahero tugali nga kwan, ido kwani siya ng Golden Retriever si Ali ang alan niya. Abi mo ang tang-iya, siling niya, bisan hindi na sa mabalik sa amon si Ali, tani may mga may nakakuha lang sa iya. Kung nag-autaw-utaw siya sa dagat, kiting ido, kaya yaman o ito.
0: Oo, galangoy na eh.
2: Oo. Siling nila, tani may nakakita lang sa iya, nga bisan hindi na siya makabalik sa amon, makuha lang siya, masalbar lang siya, kay mabuot na ido si Ali. So, hindi lang kay ang tao ang ginahibian subong pati ang ido no, nga nakasakay man sa barko, kumpirmado may ido tugali nga nakasakay nga isa kong Golden Retriever. Si Rod, may oras pa. Ang kaso ni Juan, ni former House Speaker Martin Romualdez, kundi kaina may hearing sa Sandigan Bayan. Kaya tinag-file sang motion ang kampo ni Romualdez, ginpatawag karon ang mga doktor.
0: Okay.
2: May isa dito, admitting physician, na si Dr. Kurt Allen Sibayan, sa Cardinal Santos Medical Center, na siling niya doka unusual sa natabo.
0: Okay.
2: Kaya kung may pasyente na emerhensya na dalon sa ospital, maagi ginaya sa emergency room.
0: Yes.
2: Pero ginsugid niya sa Sandigan Bayan, na siling niya, pag-admit niya ni Romualdez, wala siya nag-agi sa emergency room.
0: Uy!
2: Gindala siya diretso sa kwarto.
0: Ha?
2: Kag may duha ka mga doktor na naghatag sa amon sang instruksyon na hindi kami magsulod sa kwarto ni Romualdez.
0: Uy, hala!
2: Kasin o ini nga mga doktor. Was mentioned by Dr. Kurt Allen Sibayan na siling niya ang doktor na naghatag sa amon sang instruction was Dr. Rodesi.
0: Okay.
2: And Dr. Rosalio Torres. Gitanaw ko gini mga itsura.
0: Ina nga mga doctors,
2: Dr. Torres.
0: They are the personal doctors ni former speaker o kon resident doctor sang hospital.
2: Oo. Doon muna sa Ron sang pagkainsindi ko. Kaya nga kabalugit sila yan sang history.
0: But who are they? Nga i-ignore ang process sa hospital kay tsakto ng bal mo. Pag-abot mo sa hospital kung emergency, mandangin mo sining estado, i-assess ka na nai sa emergency room mo. I-assess ka na daw sa emergency doctor. And the emergency doctor mag-refer na sa imo just in case kung dalong ka to sa ICU or dalong ka sa operating room to for the operation or ano man ang mga prescription nila. Amo ning nabalaan ko sa ospital kay Give Shine.
2: amo na ganing siling doktor si Bayan, do can usual. Wala niya, hindi niya kinaandan sa ospital, sa Cardinal Santos Medical Center, na hindi kaya mag-agi sa emergency room. But that's what happened.
0: Uy.
2: Kaya tigina-insist sa duha ka doktor, ni Dr. C, kag ni Dr. Torres, na dapat ipabilin diya si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Now, ang siling ni Dr. Sibayan, because that very day na gin-admit si Romualdez, ang admitting physician
0: so,
2: sa iya, sa
0: correct na, siya na mapirma pa.
2: Mm.
0: Pirmahan so, niya ng sheet na kakipabsyahin mo. I know, ikaw kagi kamandaan emergency nurse. You know the protocol of the hospital. And ako, permi man ko kakagtoda. Siyempre, gabisita man ko sa mga emergency nurses man, ng mga friends ko. Eh, kasugid man sila sa akon, kakipabsyahin. Nga muna yung protocol sa hospital. I don't know nga, naglabos po nito, nga nagrikta lang sila dito, ya. Tapos, ginhambal lang, diri na lang kami. Grabe, no? Paano sila nakakuha sa kwarto without kagtuan ay sa admitting section?
2: Baskog kaya gani.
0: Ay.
2: Baskog.
0: Bako do.
2: Baskog ang na-admit mo.
0: Kakuha kaya kwarto without agi, di ba? Magi ka pa na kay mapa-admit ka. Tanan mo. Oh, magi ka pa na. Ma-process ka pa sa paper mo and then the hospital will assign kung sa diin ka nga kwarto. It depends sa imo sininga estado. Pareho kay kakipebre mo, kasi niya sinyas na, wain tauras.
2: Oo, bye-bye na. Bye.
0: Ayo.
1: C5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat kay Kipab Shine Lacson sa ato sing mga amigo nga mga bugadong nagapamati sumong sa Olive Justice nga pangapi. Maingapon na sa inyo mga kuya. Padayon sa pagpamati kag salamat sa mga inputs. Actually, gaalam tagamay. Orga o gakasudlan ta sa mga kinaalam bangod sa mga ginaistorya ta nga mga bugado. Salamat sa mga inputs ha. Thank you so much. Wait panahon sa sining away paglino. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador. Mabuhilan ko na isang commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante nga mga panumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod to sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
5: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
4: Gusto. Mm. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
5: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
4: Uno do baho.
5: Ano ang reaksyon o damo na siya. Indi tanan niya gulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir GP, ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir GP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
6: Nagapalantulong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oils ini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal.
5: Mm.
8: So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
5: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahoan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo amo. Kung matigulang ka na.
4: Kung
5: matigulang na. Ato edad, yaga pababa, yaga panubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Mm-hmm. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
8: Yeah,
5: para hindi ka baho tigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, sana sa mga problema, ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, katarak, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar cane o kung dis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa.
4: Ay,
5: Kumin ka pa.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
11: Wow!
10: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na ka mo. DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
9: DTX 500 health alert with Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh, may condition na priyaw?
8: Ah, oh, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
9: Uy!
10: Kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka na.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend, the Superman for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Superman for men!
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, Icare Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Icare Gold Capsule, Eye Allergy, Icare Gold Capsule, Cataracts, Icare Gold Capsule. Ang Icare Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Icare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Icare Gold. Kaupot ang pagbutang sang Icare Drops. Adlaw-adlaw.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
6: Let's go with the flow.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Welcome back, mga K5. Sa pala, tuntunan nga El Castigador, mga K5, ha, sa tusing masuki, before kamu anay nga magpaniapon, amuning pinaka the best nga time. Tandaan nyo, gid El Castigador time. Inom na sa mga produkto. Mighty C, the alkaline base, vitamin C, DTX 500, kaglinika D3 Bio. Magay kaki-5, check na si kaki-5, Jerry, lo. Ang Philippine Army, nagpagwa na sinasinga official statement regarding sa natabo, mag kaki-5, sa may Hacienda Luisa, sa may barangay Maaw, syulad naman sa Bago, kung sa din ginakundinaryo sang pamunuan sa Philippine Army, kag nagkandak na sa sining investigation sa pag-check, oh, kag paghibalo, mga K5, sang nagluntad nga komusyon, kag pagpawahog sining mga katapo o kon Philippine Army o kon CAFGU sang nagligad gamay nadlaw. Ti gusto na ipalabot sang Philippine Army ang pagpadayon, no, sa pagtuman sa sining commitment sang siguridad, katawhayan, kalinong, kagpag-protektar, sang kinamatarong, sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang Negros Occidental. So, di wala nila ginaalaw. Ang any violent kag very masiling naton nga mga tinaga foul languages nga ginbuyan, pagpamahog, threat, pagpamahog sang ila sining mga miyembro. Ihibalaon tabi si K5 Jerry Lumungkal na Luis sa pinakauling update. K5 Jerry Lu, please standby.
10: K5 News FM Live Report.
13: K5 Jerry Lu, ibalita mo.
14: K5 Rod, ginpahayag, no, or nagpahayag na ang inkargado sa nasambit nga Hacienda nga kung sa rin naglungkad ining komisyon sa tinaligtan nga Lunes nga sa tunga sa katapos ng CAFGU and ining pamilya Teruel. So, madumduman naton sa K5 Broad nga naglumtad ang hindi pagintindihan na kag allegedly nadawit rin or na talahig ang mga katapos ng kapko pangod sa sining away sa ginaligang dupa pala.
13: No?
14: Kag ining karon na labot naton sa K5 Broad, ining inkargado, buti lingon sa inkargado kag K5 Broad ang tigtumalagid. No?
13: Oh, care ka? Kung bagay ikaw ginsaligan sang tag-iya, sang duta, mag-manage sang ilas na da nga mga pagkabutang, kadutaan, pagpadalagan sang kaumhan nila.
14: Oh, actually, iti amnesia ang pinakataas. Do ara siya sa, for example, kabutata kay Rose, taas pa sa Cabo, and Mayor Cabo, inkargado, dahil kagati amuna ang mga opisyalis, dahil sa ngasyenda, dahil ka K5.
13: Amuna, kag-K5, Jerilo, ako naitsindihan ko gina, kahaling kami sa syenda. No, baga do ikaw gidang little mayor kun mayor ako may mayor ang tagiya, ikaw ang little mayor da. Ikaw ang administrador, ikaw ang tagdumalagi sa kabilugan. May mga kabo kana kwaon kana nga kabo, ikaw nga kabo, amo ning hektarya bantayan mo to, ikaw nga kabo dito ka. So kumbaga daw siya ang CEO man ah, commanding officer sa sina nga lugar kag K5 Jerilo.
14: Yes. So, aging klaro yung sa aton kay ina, kay K5 Rods, no? Kag willing siya nga magpa-interview. So, natabo ka K5 Rods sa pagkatadaton dito, ginsaysay niya ang sugot-sugot. So, sinosay niya, madugay na galikuno ka K5 Rods nga ginpakatuan ining pamilya Teruel kag ginhambalan ka K5 Rods nga hindi pagtamnan ining 30 areas nga duta, nga sakop naman sa ilas ining hasyenda nga ang garapag-iya naman or panag-iya naman ka K5 Rods ang pamilya ka. Samtang ang iya naman sa farewell nga ginaistaran ka K5 Rods, hindi na yasakop sa iyang ginadumala. Kaya ang iya na sa pamilya sa farewell or pamilya Teruel, ang ginaistaran nila, isakop na iya sa duta ni Dr. Shera ka K5 Rods. So, lain-lain niya klase duta. So, amuna ka K5 Rods nga hindi ko no mahimo nga isa lamang kapitulo or ipakibato sa pamilya Teruel or i-claim sa pamilya Teruel.
13: Kaya K5 Jerilo, magsiling kita pila to 30 areas ang kadakoon? Mga pila na ka-square meters sa K5 Jerilo?
14: Sunod sa iya, mga kung 30 areas, ang buwan niya do 3,000 square meters ko no?
13: Correct, oo. Kaya mo gimana ang kuan mo, mga butang katiti, ang ginagamit namun sa nguna, areas mo, kagiktarya mo lang mo. Why kami gagamit sa nguna, kagipag Jerilo sa umang square meters, subdivision na nang isip ni. So, masiling kita nga 30 areas, 3,000 square meters, meaning may tatlo ka stasyon di. Ah, daligid na. Tatlo ka stasyon. Atong kay stasyon di sa Bacolod is 1,000 square meters mo. So tatlo ni ka halin dibis sa amon nga tindugan plus sa duwa pag multiply mo tatlo eh. Tatlo gani. So

0: pamilya, sir. Well, ining natuta, bangod niya, ginaaligar nga, ginakaso, ining duta. Pero, sa paglaro na ito, lain na, ang tag-iya, sinikakipag road, kagindi saklaw, no, sa nga, pamilya, sir. Well, ining duta, actually, private property ini Kakipaib Road. So,
1: okay.
0: Natabo ni Kakipaib Road ang duta ginpangayuan bulik sa aton sining inkarkado sa ginpangayuan bulik sa inkarkado sa aton sining mga katapo sa Kapko kay ti area of responsibility nila ini Kakipaib Road. Kumbaga ang duta nga ni nasakop sa ila sining EOR or ginadutihan Kakipaib Road. So nagayo ining inkarkado nga kung pwede Kakipaib Road marubingan kag mahambalan pala ang pamilya Teruel nga magkakadto ang inkarkado kag istorya sa ila kag panggabuton or pangkwaon na ang ila sining mga pananom nga mga kamuting kahoy kag iban pa nga mga karuton Kakipaib Road. Kag dito kag pag-abot sa mga Kapko Kakipaib Road, yun na misinterpret no sa pamilya Teruel nga ang Kapko ang mo ang gapa ano sa ila duga haras sa ila ang natabo ka Kakipaib Road hindi gali amo. So ang natabo kay Kakipaib Road allegedly pag abot sa mga Kapko ginpamangkot kag ginistorya o galing may nagwa ng isa ka persona, may nagwa ng isa ka lalaki nga allegedly bata ni Nanay Angelina Teruel ato na interview naton kahapon. Kag allegedly Kakipaib Road may dala siyang isa ka pinangon kag ginambal niya Kakipaib Road sa mga Kapko naton sa CO nga pasudla sila, pasudla o gina-threat bala o di ginahangkat bala Kakipaib Road kaya masulod ka titlapon ka o ano matabo sa imo kuno Kakipaib Road. Si
1: okay.
0: Ako to nga ang video nga nakita naton kahapon is a slice video, kumbaga ginutod, ginkat kay Kakipaib Road, wala iya nagsugod sa puno-puno. Kaya nga kung sirin, nagsugod ang ilang pagnilalisay. Kaya kung sugod isuno kay Kakipaib Road, amo to nga makita gid ang binangon kag batian ang ila sining nga sigulanon. So, dito gani kagapon kay Kakipaib Road sa batian nato sa video nga kung sirin na halin man sa pamilya Teruel. Nga pagkakita nila sa lalaki at tublan na kaputi ka Kakipaib Road nga lalaki nga nagka-video tublan bisita isang Kapko or ang CO amuto ang Kakipaib Road ang may dala ko no allegedly kagapon niya pinangon.
1: Okay.
0: So amuto nga doon nagambal bala ang Kapko Kakipaib Road sa nabatian na to niya ikaw kagina kapaha ikaugtas ako sa imo dobla amuto bala Kakipaib Road kay bangot niya una pa lang ginsita na or ginsaway na nga hindi ka magpaisog ito, gari lang kami diya, agot niya mag... Nga nagsigi-sigi na ang video. Now, agot niya ma-explicar pagkit kag maibuluan na ito, Kakipaib Road, kag makumpirmar, no, nga insakto ang ato sining balita, nag-interview kita, exclusive, no, kay Nelson Siñares, ini ang inkargado sa kampo o hasyenda sa mga pamilya Kakipaib Road. So, di embla na ito.
1: Sige. So no, sa CEO, nagpulok-pulok ang bata eh, na nga nagambal na may binangon, nagwa nga may binangon, nga pasudla, pasudla. Si Ricky. Ti, daw naakig man tong CEO, kaya ti ginambal sang formal, amo niya na. Amo to nga naglinalisay lako, no? Kaya ti pag-abot ko da, tapos ng gamong, ti, nag-istoranay na kami sang CEO. Ti, pag-abot ko daw natawayan na, ginambalan ko na ang simanang tigulang na, tingko nang pasinsya kagid sa mga tanong mo da, kay ti, pakuha ginasang opisina da, kay tamnan nila kahoy. Eh, nakalain pa da, kay ti, nakabati lasang hindi mayo nga istorya sinyo mo. Nagambal ka ka, hindi nyo napagatag, kay wala na titulo, piki ang titulo. Ti, yun bangitaan man talaga ni isang Kapko ngayong papel nga pamatuod ko nila. Bala daw usay di isang Kapko, formal. Huwag man talaga siyang yatag. Ti, ginsiling ko tinang, amon lang ni Munra, pasensyanay na lang ta, intindianay lang ta, kaya ti, kapangamuang mami, nasugo lang kami mo. Ti, nag-okay man siya, nga kwaon. Kag-okay ato, nag-storyanay, may nag-okay naman talaga siyang CEO, nagpakudak pagaling may nga tatlo. Tiyan mo ito nakibot, man kami gani na kuha kami sa K-5 itong mga CEO to, ang mga Kapko to. Nakayom lang siya nga pang istorya na, inamon nagbulagay na.
0: Amo to ka K-5 Road sa ang pahayag.
2: Amo niya ang side sa inkargado. Una,

0: kon CEO ka o kon ikaw dang head sa mga CAFGO, dapat ara ka lang dyan just to bantay, pacify kon may mga komusyon. But it does it mean ikaw dyan magpanguna, kakipay mga Jerry Lo, nga magmangkot sa mga proper, ano ni, mga pamatuod. No, okay, hindi ka man niya sheriff mo. Hindi ka man niya mag-impose dira iya. So meaning kung ikaw yang arada, ikaw lang yang manutral, manutral ka bali. So hulat ka lang daya, bantayin mo lang yang wala sang ginagamo eh. Pabay ide yang inkargado kag ginang family pamilya Teruel nga magilistoryahan nay. Tikon magintra kaya bilang ikaw CEO magintra kada karon niya sang ginagamo kun di daw ang gawa mo na karon niya nag panig eh, ikaw yung enforcement officer sang inkargado. Ito mo ng gurong pag-inchindi na misinterpret sang pamilya Teruel, kakipab Jarilo?
1: Actually, kakipab Rods, no? Bangot niya, hindi taman manigar nga iban nga malisyo. Kumbaga, malisyo. So, ganyang iban na nga mga commentator o ganyan mga lawyers kuno sa social media. Gambal, gani kuno kakipay Broads nga ti basi kuno kinahatagan ni inkargado o ni asyenda sa kwarta ining kapo agot niya mga protector sa ilang sinang asyenda.
0: Hindi ta na yung manigar because the video nagapakita bi kakipay kabalukang tao gahusgana sa nakita nila which is the gambal mo splice video. Pero on that certain video and gamay lang nga video, pero makita mo eh. May baluan mo eh. No? Nga, okay tong pag-explicar niya sa'yo. Ari kami di to pacify, kag magalanta o kung magabantay sang kung may kinagamot, di kaming mapatunga. So mula ng papel nila da, but not, hindi kaya as negotiating, kaya yung mag-kwan kabla, ikaw yung magpanguna gida. So doon nakita sa video, bilain mo. Pagpamahog da yung dati mo tong na komentaran sa mga netizens kag K5 Jerry Lo.
1: Amo gani kag K5 Roll si suno sa kay Sir Nelson ang inkargado, hindi iya ko na matuod kag K5 Roads nga may ara sa yung ginahatag o ginasulan niya niya mga kapgo kay ti kumbaga government forces sa sila ya ko na may sweldo kag ati kung sumahon aton ano gid ko no area of responsibility nila ang lugar. So, isa pa, considering lugar nila na, so, hindi na nila kinanglan niya magbayad.
0: Yes, exactly. Amugi ba na dapat na himuon sa mga army? Why na sila kapangayo? Why na sila ginatagaan? Why na sila ginatagaan? Wala naman na nga may spekulasyon. But ang ato ng K5 Jerry Lo is, ara kada nga magbantay. So, both side ang himuon sa pinan. Hindi mo ipagwa nga daw bias ka nga daw ginatake mo ng piyak nga grupo. Kay maminsar man sa piyak nga grupo, sang amo na itig, may uguro kay ginbayran ka damo o ginatagaan ka. That's why nga muning pagtratar mo sa mo. Namo nang feeling guro sa mga pamilya Teruel. Why tadi ginapina ng pamilya Teruel? Why tadi ginapinan ang inkargado? Nga ton ginapresent na ton both side and the spekulasyon sa social media which is the nakita na mga kakipay Jerry Lo mo kung ano bi ang pagpamahog na batian pa ti kung ikaw ang pamilya sang pamilya Teruel makadto daliwat ang Philippine Army mapati ka pa nga damping niya sa sinyo bangod sa tabo di ba? Siyempre manguna-una ka man hindi na kay ngaon pamatsyon ta nila mo ti meaning pagkita mo sang army mahadlo ka na hindi ba si pamatsyon ta sa mga army yan amo nang gusto sang Philippine Army nga hindi gusto matabo nga hindi gusto mabatsyagan sa mga pumuluyo da nga dapat pagkakita sa mga pumuluyo sa army kampanti sila nga we're safe kay ngaman hano ang hambal sa Philippine Army ara kami da para magpaluntad sang kalinong kag katawhayan kag seguridad sorry kag ano ni nang pagprotektar sa kinamatarong sa mga residente sa Negros Occidental amo nambal nila mo nila commitment karon kun makagtod sila bangod sa natabo kinahadlok na sila bangod sa pagpamahog hindi mo na ma-discount ang mga ginabatyag sa mga tao nga pagkakita sang army op kulbaan ka dibla
1: Exacto, Gitya Kiva Broads. Actually, Kiva Broads, sa aton, sa ding pag-follow up sa ding development or sa ding istorya, gin-confirmar no, sa battalion commander, no, sa 94th Infantry Battalion, Kiva Broads, nga gin-relieve na nila sa pwesto. Ining CAFGO or ang commanding officers ang
0: and amunang namian ko kaki 5 Jerilo na namian ko sa Philippine Army kasi nang siling ko na hindi na sila magtugot. Why nga ginirelieve? Kay regarding sila sin nga pag patigayon sin nga impartial investigation regarding that matter sa incident nga nagluntad, nakita nila nga may kapakyasan o konsala gid nga nahimo tawo na. Hindi kaya pag relieve sa pwesto mo kuway ka sang sala. Panindugan niya sang army. Panindugan niya sang bisa anong grupo. Kunwaay kaya makita mong tawo mo nga way sala, panindugan gid niya. Amo ning side namo kay hindi ni amo nang natabo. So kay nakita nila and for out of delicadeza sa Philippine Army, gin-relieve nila para ipakita mga kaki 5 nga may disciplinary action sila, no? Nga ginhimo sila sing mga tao, which is very good na.
1: Actually, kaki 5 bro, si Amoto, no? Gin-pa-report temporaryo sa, ano, sa, kumbaga, mother unit. Sa sining kapko or ang commanding officers ang kapko agad niya possibly imbisigaran kay Kipay Broad sa ato sining Philippine Army and together sa pamilya pamilya Teruel and sa ining inkargado nga nag-request kay Kipay Broad agad niya makuha gin nila ang kabilugan niya istorya kag may baluan gid kag may imbisigaran kag di isa dali sa mga kumbaga worst case scenario kay Kipay Broad ka possibly matabo pero sa ato sining Philippine Army posible ba si ma-filean pa rin siya administrative case just in case nga mamatudaan siya kay Pablo nga may kapaltahan ang ining aton sining soldado o ang aton sining commanding
0: tandaan mo kagipan Jerilo ang stand naton niya sa K5 Duce FM why kita yan nagkakontrada sa ginapakig-away sang family family Teruel sa sinangaduta kawita kabalo sa matutuod nga nagarason sa mo sinong tutuod nga tagiya kaya mita kabalo kita sa mga tutuod nga dokumento why matagasayt sa ingargado nga sila ginang nagaklaim kasi lang matutuod ang aton diriya sa natabo lang sa circumstance bala nga wala mapaiway wala mapunggan dira lang taya and nagtake action man ang army. So ako yung ginapalakpakan ko ang Philippine Army, ang tagpamunuan sa Philippine Army nga naghatag sila dayon, no? Sang nagakaigo ng aksyon. Pag relieve sa pwesto din basta-basta, no? I-relieve ka, butsilingon gid palos ka da. Mabatyagan mo gid sakit mo na akong paluson ka mo, especially kampante kada sa imos ning estado da, di ba?
1: Insakto gid kay Pedro. Kagati, insakto man tong ambal mo kay Pedro. Siya wala sa sa ginadampingan. Actually, di amo to nag-effort it kita kay Pedro. Siya labuto ng pamilya Teruel, naglabot, nagkatumang kita sa Philippine Army and nagkatumang kita sa inkargato. Agot siya makuha kaya ang site nila kay Pedro. Nga wala kita ya to may ginadampingan. Rin kiti, siyempre, kumbaga kay Pedro, sa nga ton sa niya is kung anong aligasyon niya, di kwaon na na, di depende na sa tao kung ano ang
0: inaabi nga balita kay Pedro. Pag Jerilo, why niya natungin ko sa social media? Why? Nagkagto niya sa stasyon mo. Nagpangayo sang bulig para matigayo na. So, kita as public service, public servant, magkita mo. As part sang ato sa public service, nagtigayon kita. That's why nga nagasto magkita sa imo. Kiti, kamahal nga daan sang TF mo. Kamahal nga daan sang sweldo mo. Ginpakagto ka na namon. Plus the danger nga bukid nga daan na ikaw lang isa ka kagtuda dapat may tindihaman sa mga tao mo nga ti not just only nga oy gabalita ang K5 wala niya hindi why ka mo kabalo sang risgo da namon nga ginabalan ko na gani ang station manager ni ka K5 Jerilong hindi tapog pasakato ka delikado ti problema niya dia kay why mataya sang ginhimo nga sala aton ipresentar ta niya ang both side para tis mabatian sa kahanginan which is ako ya palakpak ko sa ludo ko kay Five Jerilo say mo tagaan ta ka award tagaan ta ka subong award
1: well, so, tani, kung, ako ikaw tani ba rin ko may award ako
0: to okay. Mabatian ka gani ni Mang Jen tapat ka yun
2: alright
1: i-update mo lang natin iya karoon ka kay my brother
0: but anyway salamat kay Gipad Jerilo for the bravery nga nagkagto ka gida gaula ng panahon nagkagto ka gida ang grabing agyan mo ikaw pa isa salamat sa imo da ang aton rin presentar na ton. And i-close ko na ning issue kay Pep Jerilo kay na-settle na. Why nga mal ko nga na-settle na? The problem na tagaan na aksyon sang pamunuan sa Philippine Army. Ang pag-release sa puso is enough. last pa dang ano pa dang mga pinalidad pa si kung gin pa push up na isin o pila da isak libo wait akabalo pero out na kita dara. Ang importante napakita sa Philippine Army nga ang ilas ning commitment sa peace and order situation sa pag-secure sa mga pagkabutang no kag pag-protektar sa ginamatarong sa mga residente da kagway taman kagipay pa Jerry Logue ng balnga may iban bing mga tao nga hindi duta sa gidiya ka ulang kon di ba agawan iti budlay ni awayon kag ipab Jerilo magabuna ang maplastada dugay dugay ni awayon skurte
1: yes oo sinuig kag ipab Rodrigo kun di gani aga century pa
0: di ba patay ka na lang da ang main kumplita complainant patay na
2: oh
0: ayo
1: wala na so man kag ipab Rodrigo ang ato sa ring update and ati karon gin patawag na ya sa lagran ha kung sa diyan ang training center sa siring mga kapgo ining tigreklamo kagang ginareklamo agot niya isettle o ihistoryahan ang ining niya problema kay K5 Rods so muna nga ito siring update and ining nga report kay K5 Rods ang ginadulong sa aton sa Kaluan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty Fida Alkaline Base na Vitamin C ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Negros
3: K5
1: News.
3: K5 News FM. Live report.
0: Kampiyon. Salamat gid kay K5 Jerry Lo. Nakita nyo mga K5 kung anong kabudlay sa amon bilang isa ka media man nga mag hatag sa mayong balita. Iban makakomentar da bias. Oh, nga atakihon dayon bi ang radio station. Pero ay kamo kabalo sa mga efforts ng amon sa mga reporters. Ginataya man ni Laila Kagulingon sa pagsakas bukid da to check para may baluan ang magtimbang nga bahin para mapresentar para matagaan sa nagkaigo ng solusyon. Way matasang handom da nga malain ang aton dire is masettle ang mga problema kag matagaan sang solusyon. No? Kag para at least wala na sang kinagamuda nga mag-transpired sa sina nga lugar. Dito yung gusto sang gamua, gusto tiya peace. O gaginamo nga daan niya ang kwan? Ang mga tao sa gobyerno pati kita maginamo pa wala na naiya lugar ang ginamo sa aton maghigugbaanay na lang kita oh di ba oras alas 5:34 this time check ko busy ka K5 Wilson Villana ari sulo sa Germany amo mani pareho mani dito sa kwad medyo may kaanggid lang kay ang demolition nga kaginanga na schedule sa may barangay 39 sa Bacolod, wala yung matigayon. Bangod kiti may araman nga nag-claim, may araman sa side nga igapatuman, lang taon ta. Ano bala ang mga ilas na din nga mga pinakauling update no? Sa sining demolition nga igapatigayon tani kagina, kaso wala madayon sa may barangay 39. K5 Wilson, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, ibalita mo.
4: K5 Rods, mainit-init gid no kagina ang
0: Dali lang gid mainit-init ang ano, ang alimangong ginkaon ta bagula.
4: Ang kinakamo kagina no, itakadalin also.
0: Aha.
4: Mainit-init ang pagbayluhan na itagina no sa pinaga sa istorya sa bahay naman niya sa City Legal Office kag sinisang na grupo no diri sa may barangay 39 siyudad sa Bacolod kag inasang aga kay Pedro Santalana na kuntani nga magpatigayo no sa demolition ang ato sini nga City Legal Office by the order ni no kay tigina claim na sa PCSO ang portion sa duta sa may barangay 39. Ugaling lang nagapamalabag no ang mga nagatinimer dito sa lugar kay wala pa sang may kinapakita nga nagadokumento ini ang City Legal Office but tungo suno sa ilaya may ara sila sa papel to kita roads wala lang nila ginadala dito no protect invite man ini ang grupo nga magsaka dito sa may barangay hall ago dito ipakita ini ang papeles nga bitbit nila karon ginaklaim ni sa grupo ni K5 Roads no ining hiligay noon council community kay K5 Roads no ang ining propiedad nga ginaistaran ini nila dito sa lugar kay K5 Roads kag actually aside pa sini sa nga claimant sa K5 Roads nakibot kita may nagtuhaw pagid nga isa ka persona nga si Sir Ten Romel Yulo kay K5 Roads sa Villa Monte kag nagaklaim naman niya nga siya ang administrator sang tag-iya mismo sang duta kay K5 Roads kag ang tag-iya sang duta nga nakapangalan is si General Absalon Borse Jr. kay K5 Roads nga amo naman iniya ang ginapanindugan sa grupo naman niya kay Kipa Rod sang Borse Royal Clan o kung amo ini ang Kingdom Asyenta Filipina Autocratic Sovereign Monarchy kay Kipa Rod do grupo ini sila kay Kipa Rod nga within the Negros Occidental. So kagina as in damo bigyan sa nagkalatabo kagina kay Kipa Rod na even nagabot sa punto nga nagabitbit na sa nga mga pakto ini mga residente nga nagatinir dito kay di na magapilit yet nga magsulot ining city legal o galing lang sa hapon na po na kay Kipa Rod no kin pull off na lang anay ang operation sa city legal kay Kipa Rod bangot no
0: sa so in short kay Kipa Wilson damo nagapanagiyas ng duta.
4: Oo, aga ang claim man ni gani ni Juan kay Kipa Rod no ni tawag si ni gani ni Romel Yulo kay Kipa Rod base sa iya dokumento kadala supposedly 1955 kay Kipa Rod wala iya sa may nagapanag-iya sa duta sa bilog ng Pilipinas except lamang kay General Absalon Borse Jr. kay Kipa Rod nga mo ni may mga papeles ini siya gipakita no kaga may mga stamp man.
0: So iniwan kan claim kay Kipa Wilson mo iniwan makapatindog grupo maghimo sa isa ka grupo to claim the property. May iba na ganda ang ambal nga ako yung tagiyas ang kalibutan no ako nagtagiyas ining isla. So damo yung pwede maka-claim. So anong himo di karon ang tikang sa City Legal Office kay supposedly gobyerno ni. So tanan nga mga ahensya, mga grupo dapat mapasubmit na, mapasubmiter sa ahensya sa gobyerno. Kaki 5 Wilson, ano ang sabat karon sa City Legal based sa mga dokumento ginpakita sila?
4: Actually, kay Kipa Rod, kung gusto ko ni isang city legal, kung maayo lang ang tiyempo, kakina, ina yun nun, ininila. Kaya kung pinapangayo sila isang grupo, court order kay Kipa Rod, yan yung klaro naman sa city legal, nga there is a such thing nga court order kay Kipa Rod, kaya ang property nga ina, ginakonsider nila, nga private property kay Kipa Rod. So, since it's a private property, ang kinahanglan lang nga dokumento is demolition permit. Nga may ara naman ang city legal, that's why nga pilit sila, napilitan sila nga magkandak sa ila sining demolition na operation kay Kipa Rod kay Kina. At man to actually kay Kina no ang katapo sa nga PCSO nga amo ni ang tagiya sa duta kay Kipa Rod sino maipatindog silang establishment.
0: Kay ano anong kay supposedly kay kun private property regarding sa pagdemolish sa isa ka lugar. Tiyang tagiya na mo, kumbaga na kayo kay mo tabang skorte para ipagwaon da mga duta, mga tao nga nag-stars balay mo, no? Amuning pertik budlay, gid mo. Kay amuning ganyan balko, kung may mga duta, ka mga bakanti, hindi nyo nabagpa-stary sa mga tao da. Kay, so, lima mo problema, gig ka mo. Tiyang amuning natabo. So, anong hambal sa taga-PCS? O, may gipakita sila nga mga dokumento nga sila ganyang nagpanag-iya sila nga duta?
4: Ang kay Five Bros dito kagina, based lang yan sa facts yung tiara, man kita to kagina, ang dokumento nga gina-present nila dito sa barangay hall, pero wala nag-dare na magpakita ang PCSO sa dokumento nila dito mismo sa lugar kung sa diin no, ang sites ng demolition. Kasi we don't know kung ano man ang ginaprotektahan nila, basi nag-hadlock laman ba lang ang maulanan or ano ang sistema kay Five Bros. No, pero
0: wala. Yeah, po, hindi man lang niya kapadala kay mo, dala kay mo isang, dapat na preempt na sa taga-PCSO. Oh. Wait naman sila ginatudluan pero ato ginalantaw lang naton la. Dapat na preempt yun ha. Nga may mga resistance gid when it comes to the demolition process. May mga react gid na, may mga claim na malgo ni anyone can claim, no? Kay pwede kaya ka ubra sa mga dokumento. Kaya niya sang kilala ko brown mga dokumento nga mo na o daw mo na bla. Nga ipakita nga mo ni ako tagiya sang kalibutan 1901. Way panataos Marcos ako yung tagiya sa kalibutan. Na reborn ko. Oh, na tawhay ko pangalan ko subong si Sterling na. Oh. Iya mo na bla. Pwede na. Pwede na may mo. So ako ang tagiya di nga ginpatay sang una sang nagclaim na nga tagiya subong. So karon kay nabuhi ko liwat, no? Igusto ko kwaon liwat ang akon sing trono. Duma mo na bla nga istorya kag Five Wilson. So, di modo, dapat ipakita man sila to end the conversation para masatisfy ining si Yulo kag ang ano pag ito, Hiligay nun, ano pag ito, na grupo?
4: Hiligay nun, community, kay Kipa Rod, nga ano do, inside yun, sila. But, amo na sa kanil, kay Kipa Rod, kagina, do, nagkalain, isang ila, sining, tension dito, kagina, that's why, nga, we opted, nga, mag-unay man dito sa area, kay Kipa Rod, if ever, man.
0: Grabe, may mga dato, may mga dato, pag ilaw, magsing kita dato, magsiling kita nga dato, manggaranon ka mo. Ikaw ang leader, ikaw ang powerful sa inyo, sininga komunidad. dato gid man ni siya. Anong lakyan niya, jet or chopper?
4: Ang ila nakakifirols dato, ha? Ang tawag nila sa mga lalaki. So gambas na gani, amulan ni siya ang dato, obligado. Kasi tanan nga lalaki, dato, gin man ang tawag nila, yung kakifirols. Sa babae, yung babae lang din ang tawag nila. Sa mga babae.
0: Why sila ngalan?
4: May dato, for example, ni dato Rods Palma, dato Wilson Tijena, kung lalaki. Kung babae yan, babae na lang yung
0: rekla. Babae. Kalaw, tikon, dato Rods Palma. Doon nga yan pa no, dato Rods Palma.
4: Babae.
0: Dato Wilson. Pero kung nabalon mo, babae Aryulin. Doon ka lang, why no?
4: Babae.
0: Babae Jin.
4: Lain kasi pa doon, si Dore ang alam sa babae kay babae Dor.
0: Ayo, but anyway, ang aton ti amo na ilaguro yung mga ginarespeto man ang ginapanawag nila.
4: Yes.
0: But definitely, dire kita ako bi base kuya permis laye. Kay gapay dalom kuya mo kay bisan sa Bible kay five Wilson nagapay dalom kuya sa panggobyerno sa Pilipinas so kay dire gustar mo, no? Oh? Mabasahan na nila sa Isaiah 9:6. Hatag pa bersikulo ba? So, in a way, tiila niya. Anong hambals pag isang sila legal? Kaya way madayon gidaw? Line chimpo?
4: Tingtugin ko gani, makaibalo, kahit si Ara, hindi na gani sa layi, kakipero sa demolition order na kakipero's, nga kinahanglan kung mag-implement ang authorities ang demolition kakipero's, maayo gidaw ang weather o kung good weather condition. So hindi na pwede nga nagaturo taliti, nagaulan ng demolish kina kakipero's, kaya hindi man pwede nga magamit sila sa heavy equipment, not unless kung kinahanglan na kikikiparos nga magamit sa heavy equipment.
0: Uy! Tinga subong, sang sanos lang nakakuha sa court order nga magdemolish siya? Sang sanos pa na?
4: Wala sa nga court order kay Kefebros, pero demolition order yung Kefebros ang nag-abot sa opisina sa kwan. Kasi wala ang claim gani isang city legal nga wala iya sa court order bango private property ini kay Kefebros ang i-demolish nila. So amo na nga kwan nga wala sa nga court order nga ginakapitan din sila, pero may demolition order sila yung Kefebros. Pero
0: ang demolition order sino dinagalin ng opisina?
4: Yes, kay Fagrod.
0: Ang demolition na order sa din ng opisina na galin.
4: Amo na ang ginakuan ko pag ani kay kinaka kay Fagrod, kay ang depensa malani sa ato ni attorney sabi kay kinaka kay Fagrod, halin sa PCSO ni balaka kay Fagrod ang order, no? So amo pa nang i-check ko naman kung diin ina nga office ang demolition order kay Fagrod, kay ang court order ya kapala na makita sa korte ina ya kay Fagrod. Pero ang only thing malang tani ng obraho naman niya sa grupo kay Fagrod nga ma-counter ang demolition order is to file a TRO na ano ganin na kay Fagrod sa korte man pala mag-file sa nga temporary restraining order agud hindi madayon ang demolition order kay Kito Ross nga patigayon. So patigayon nun tani sa supposedly sa buong adlaw, pero the reason lang gyud aside pa sa nga tension kay Kito Ross, a major na lang gyud nga ginhold na lang rason kay Kito Ross is a bad weather para lang gyud nga kay di man magrisgo ini ang demolition team nga ipadayon no nila pag demolish ay basi pa technical mas lucky for votes nga gindayon nilang ilas ni nga demolition apisar nga malain ang tempo. Pero isa lang ang hinyo kagang ginaayo sa nga grupo kay Ferros sa tagiya sa isang tuta nga nagatinan sa karon once nga may ipakita nga nagakaigo nga dokumento kay Ferros ini ang city legal kagang nagaclaim sa piyak na bahin willing man sila kuno ha magaling kung ara na ang mga papeles no nga ginapangayo nila kay Kefebros sa demolition team kay Kefebros. Mera kita dra sa nga audio.
0: Okay, tigin check na tundri ang demolition order. Ti dapat halingin niya sa kwan sa gobyerno, guro
4: Government. Government na siyang order kay Kefebros. Mera kita da sa nga video, bala sa kay...
0: sige, pamatian tabi.
2: Sir Romel, sir... sa kalawigon na sa mga ginapasang ang mga demolition operation, clearing operation, doon subok talang ka nakita?
5: Kaya pag walang kami nag-implement, kaya because nga at the time ni, hindi pa insakto nga magawa ang tagiya. Kaya because tanahan nga kontra is oligarch, gobyerno.
2: Tagiya sa ano sir? Tagiya sa?
5: Sang 4136. Titulo de propiedad 4136.
2: Sakop na ang ano?
5: Kung gamiton ta ang king ang Hacienda Pilipina is Indonesia ato na. Kani kay Republic of the Philippines ang ginagamit ta, isa lang sa Pilipinas ang nato nga maklaim. Para na wala na ginano sa story,
2: Si Romel kadamo wala sa planning operation yung patigayon ng
5: yes, Subong City
2: sa
5: Subong
2: gina sa Matabo nga mga operasyon
5: sa Subong ginakuha ko na to ang certificate of occupancy naging pirmahan sang tanan ko dito sa Supreme Court kay iba pirmahan sa dire sa tanan kay pangatag na tanan ng squatter kaya ang tanan na is pretender man lang nada ari ini sa Supreme Court inihanin no several case Mintago ni Marcos. Eh, Supreme Court niya. Gusto niyo makita sa Titulo ka Pilipinas?
4: Mintago ni Marcos, hindi nga nagtakto si Mau.
5: Ha? Hindi kay because nga Honor of the Land, siya na niya kapwa sa Supreme Court. Yes, that's why ganin nga si Romualdez, ganin gin, gin, ano siya ganin, ano to ganin mo yun? Gin, pagbabla sa pagka, mugado. Gin this part, tungkol niya sa kay Borsi. Hindi sa abogado, Chief Justice. Para ang technical description ng Pilipinas na web tumukha. Why did yung pa-friend ko ito? Okay, so no.
6: Hindi ba na sa ina siya ito mag-cover sa bilo
5: sa Pilipinas
6: from Luzon to Mindanao?
5: Luzon, Visayas, Mindanao. That's why nga may Treaty of Paris na siya. That's why siyang 1894, gin-ratified niya siya. 1356 to 1894, gin-ratified niya siya. That's why may pang-gobyerno tabi ko sang ang mga real data maran sa muna. Nag-Mauralo sila. That's why ang hambal ni Mauralo, ngang tanan yung aduta, kung na-claim ka mo, ipa,
0: restore niya. Okay na ako ng kakipay, Bulson ah. Kaya daw ara ko sa piyak ng kalibutan. Oo. Daw. Ah, kay ang nagwa nagkaroon, ti ko maga muna i-contest niya. Island niya hindi na Republic of the Philippines nga lantay. Oh, ngaway dugay na sa muna na sa iyang edad niya sa sumungoy pa Japan bag-o ngaton sing panggobyerno sa Pilipinas. Oh, nga dapat kay island na sang amo na nga pangalan hindi na Republic of the Philippines kun amo gyud man claim niya. Question gin battle niya sa korte. Ikaduha ka kay Bolson, nanamian man ko siya. Why? Kay panghatag ng mga duta sa mga squatter sa tao mo. Di mintra ko eh, very good. Tinami nata niya yung proyekto. Ngay, hindi iya ang kuhan ko ng mga pretender ng tumbal niya. Ang mga tagiya, ting tagiya, gaya ko nun yan, kung ipanghatag. Very good, di kumapanghatag. Nami, no? Pero question, ina ba lang ila singa grupo, no? Ina ba lang kakipay Wilson is legitimate kag ginabaton sa korte na? Binabaton na sa Republic of the Philippines?
1: Actually, kay Fibrods, ang according na sa barangay, kagina na pamangkot, eh, na, no? Rehistrado sila yan sa barangay. May record sila sa barangay kay Fibrods nga may grupo, ginman nga nagatuhaw nga ara-dira no, sa inang barangay, inang hiligay noon kay Fibrods nga community. And ang muna nagambal, masikap na rehistrado sila yan sa barangay kay Fibrods, no? Kaga nag-exist kinang ina nga grupo. Actually, ga-claim lang sila nga hindi lang nga dali sa Bacolod. May ara sila grupo pa kay Fibrods sa Singkang, Sumaa, kundi ko magsala, handumanan. And,
0: damo, pag inadumduman mo suna sa may din to, Mindanao? Ano pag ito nga? Ano ito mga grupo man nga? Ah, grabe mo. Tapos may ara pag inaiban nga grupo kapag kilala, pag in mga tag-as nga official, may tag 5-star general pa. Oh, siya yung pinakataas yung living general in the whole world mo. Kaya yung nabaluan ko ya, active kaya nga otoridad, 4-star lang yung imong general, ang kuhan mo, nga insinya. Mapatay ka ti 5-star eh.
7: Alright!
0: Pero ba't ino eh? Ano yan, ang diri kuya malabot, diri kuya hulat sang sabat sang sita legal. Diba? Ano ba lang makabig nila diri? This would be ma-file sila kaso for the disturbances, tawag ni, sa pagpugong, ano ba gina, ng, depende sa sita legal. Anong ilastand ka K5 ba, Wilson?
1: Sila kagina kay Fevros, no? Actually, ang ila man lang yan, kumbaga enforcement man lang sila kay Fevros mo. So whatever, ginman niya kung mag-file, like, ginman niya kaso kay Fevros, it's up to the PCSO and the tag-iya sa duta nga nag-claim ining mga grupo kay Fevros. So kung ano kita na ba decisional sa duwa, kung in the union ginman niya, tiindra iya masulod sa gihapon sa sitibigan.
0: Di matiyag ko, hindi ni madayon, demolition? Hindi ni madayon, kikilain chimpo. Oh, as long ang ulan, hindi na pwede madayon. Kay tiyan mo niyang dapat ang mga prerequisites ang demolition process.
4: Oh. Amo ginakakit Pedros ang ginabantayan nila kagi na kay Wasco Maliti at Taraski sila dahil si Pedros. So,
0: pero nalantaw mo, nabusisi mo dahil napamangkot mo dahil iban nga di ka tinawag sa akong subong mag tinawag nga taga-diraong. May arinis lang ang mga relocation site nga gitpanghatag sang PCSO?
4: According kay Pedros sa PCSO, may ara kag dumay 10,000 yung panghatag. Pero nagambal naman yung mga residente kay Pedros nga may ara to isa nagambal nga may 10,000 yung panghatag pero kulang pa kuno even sa CR lang nagkipagod siya kulang ina ang 10,000 pesos kag wala gid sa relocation site
0: oy
4: ang nga provide no that's why isa man sa ginaalma man sa mga residente kag ginapanawagan man nila
0: pero ini natingala ko nami tong nami to pamangkot ni Migo Adrian nya sa kadamo-damo ang demolition sir nga way ka bagot lang kita aw.
4: Mm-hmm. Bago lang sa kuno naka ano ka bago lang sa nakalakas ng loob na magpakita pero
0: si Mika kay Fabio di kay sa bakulod pila ka barangay din ipang demolish oh may barangay gidya ang barangay 19 barangay 22 barangay 41 way na damo di na pang barangay na ginaya gani kay Gipebusong way sa nagpakita to daw.
4: Amo na sa kahit nambalya matugin kay Fabros nga bago lang sa inang pakita kay Tuso po nga nakakas ng loob na. Pero, kay Fabros, after sinasa na tabo kay nagbalik na naman na si Tiligal dito kay Victoriana ay sila, hindi naman sa pag-iclaim sa grupo kay kumbaga sa bad-sabad lang sa kutong
0: siya. Ha?
4: Ginagudahan siya kay padala lang sa kay Fabros nga para lang ipagamugamo sa sitwasyon sa mga residente dira kag sa legal office magkakita
0: ay na no
4: so ginapaniwala naman sa dasang grupo nga nagapanagiya kaya kay inaya way gito siya ka tenor kay Pablo sa para baby niya monte gito na siya Romela Yulo kag hindi iya dira ang mga residente kay Pablo so
0: ay?
4: Naglalain siya dito sila kag ginama residente kay ti do nagukihay na siya sa babaw kundi siya ang nagrepresent dito
0: gulpya dala naglain
4: Ayun. Ginindihan sa kung kinatabog kung sa sanggupo kay Pebos nga sabad-sabad o kung samong iniya sa
0: ti, may mga kwan na, may mga legal process na. I know, the city legal office, hindi niya mga kwanda. Kabalo na sa sangimuhon nila, for sure may kalalagyan kita o mapasaka na kaso sa legal office sa sinang nga person. Kahit ti, nag-hamper kasi imuya sang igapatigayon nga demolition sa may barangay 39. Problema, ako naman i-demolish ni Kaki 5 Betran, ni Kaki 5 Adrian, ni Kaki 5 Rimbol, wala ko panahon.
4: No? Sige, Kaki 5 Rimbol, sa mga nadana, i-check pa lang, balikan na lang mga residente buwas, kamusta ang ilasin ng mga sitwasyon at the same time, waon naman sa liwat ang bahay, so si Tiligal, kaga PCSO, Negros Occidental, Kaki 5 Rimbol, ng Tuhoy, sining insidente sa demolisyon sa may barangay 39. So nakabalita, ang Kaki 5 Rimbol, sinadulo sa inyo, sa Kalwan, sa MyTC, Distribayo, kag DTX 700, doon po nato si Kaki 5 Vincent Coralde, kini naman si Kaki 5 Bulls, Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News
0: sa sir. Maraming salamat kay K5 Wilson Villana sa imusing na balita way na panahon no? Tibuas naman sa same time same station sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM sa amusing na Chief Executive Officer Doc Ramid Uy sa technical side kay K5 Rimual kay K5 Idrian ko naman si K5 Rongod sa Palma para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa bawat hikop, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Bad, oh my condition da priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, may ngagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes, Setyembre 10, 2026.
16: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Nokpo magabutang sang dugang nga kapulisan sa Kapitolyo agud mapabakod pa ang seguridad sa lugar.
16: Sa balitang national, Romualdez wala nag-agi sa emergency room sang gin-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Sunod naman sa doktor.
15: Sa balita international, Israeli drone strike naglupok matap ukon malapit sa reporter kag cameraman sa Lebanon.
16: Kag sa balitang sports, Calvin Optana magabalik na sa men's national basketball team.
15: Sa ato naman balita, entertainment, Anthony Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iya nga anak. Lasays 5.
17: Sulat panahon.
15: Sa aton nga ulat panahon, maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat.
16: Sunod naman sa pag-asa, maulano ng panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas kag Occidental, Mindoro.
15: Magalumo naman ang panahon nga maipod nga mga pag-ulan ang maeksperyensyahan sa nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, ukon Western Visayas, Negros Island Region kag Northern Samar.
16: Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpagilata bangod naman sa localized thunderstorms.
15: Mayara naman sa may gina-monitor nga low pressure area ukon LPA ang pag-asa nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras apang yara ini sa guwas ang Philippine Area of Responsibility o CONPAR.
16: Dari naman sa Negros Occidental, magka-experience kita sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilata bangod naman sa epekto sang habagat.
15: Temperatura sa kagahon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto.
17: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
15: Lasay 7 ang sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nadulaan sang kontrol kag natumba sa dalan ang motorsiklo nga ginamaneho sang 37 anyos nga lalaki sa National Highway nga sakop sang Barangay Bubog sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental. Mga alas 9 sang gabi, Miyerkules, Setyembre 9.
16: Sunod sa imbestigasyon, padulong sa siyudad sa Bacolod si alias Jeff, taga Barangay Zone 3 sa Talisay sa nagluntad ang insidente.
15: Nakaangkon sang pila sa ulo kaglawas ang biktima.
16: Gindala sang katapos sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pilason nga rider sa Corazon, Loxi na Monte Lubano Memorial Regional Hospital sa Bacolod.
15: Base sa impormasyon, kritikal ang kondisyon karon sang biktima sa ospital.
16: Samtang tatlo naman naman ka mga persona arestado sa separado nga mga operasyon, batok naman siligal nga droga sa Bacolod. May kampiyon nga balita si Kagi 5, Carla Defensor Longa.
14: Arestado ang tatlo ka individual matapos makuhaan sa ginapatihan illegal nga droga sa nagkalainlaing operasyon sa syudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Kapin isa ka milyon ka pesos ang kabugusan nga balos ng Saskatchewan Shabu ang nakuha sa mga suspect. Una nga nakuhaan sa 12 ka sachet nga ginapatihan Shabu nga ginabuluban ta nagabalor 68,000 pesos ang 32 anyos nga si Tungtong kag 25 anyos sa si Ferdy sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Samtang takna alas 10 ang gabi sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod, nadakpan ang 33 anyos nga si Alias Dan nga nakuhaan man sa 3 ka sachet nga ginapatihan Shabu nga nagabalor 1,020,000 pesos. Si Dan ang ginakabing isa ka high value individual, samtang Sanday Tungtong kag Ferdy naman ang lunsay ging kilala nga street level individuals. Sa ininga balita gradulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Samtang nokpo magabutang sang dugang kapulisan sa Kapitolyo, agod mapabakod pa ang seguridad sa lugar. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
18: Magabutang ang Negros Occidental Police Provincial Office sa kunokpo sa dugang apresa sa kapulisan, agod ang seguridad sa Kapitolyo Provincial ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Judices Catalogo spokesperson sa NOCPO, kaya magabutang sila sa intelligence unit agud ang bantayan ng seguridad sa mga elected officials at mga empleyado. Kasunod sa gidaligar nagluntad ng pagpamahog sa kabuhi ni Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz. Sunupa sa kay Catalogo nga isa ini kapamaagi agud hindi na maliwat ang kaangay sining insidente kaya mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga opisyales sa gobyerno provincial.
19: Deploying our intelligence unit for the purpose that we're going to at the same time assist the rest sa ining insidente. What we're doing is that ina-assist natin ang risgo sa ores sa ating mga employees and elected officials para ma-anonad strategically pag-anong maputat natin ang mga additional ng mga personnel natin. For documentations of the, at the same time, the order and safety sa Provincial Capital Laguna, we will augment our personnel para mapasiguro nga wala na sang incident pareho sini.
18: Ginmaduan man ang tanan ng mga police station sa Negros Occidental nga pabakudo ng seguridad sa mga city kag municipal hall agud na protektahan ang mga opisyales sang tagsa ka mga LGU. Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Miyembro sang drug gang sa Kabankalan, dakop sa mga kapulisan masobra 200,000 nga balos ang siyabu na kumpiskar. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
20: Dakop sang kapulisan ng isa ka lalaki sa ginpatagan nga drug by bust operation sa Purok 1 Barangay 6 Kabankalan City sining adlaw Setyembre 10. Ginkilala ang nadakpan kay alias Tamik, 44 anyos, isa ka tricycle driver, miyembro sang drug gang sa Kabankalan kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya pag ginakopang 20 ka heat seal transparent plastic sachets sang ginapatian Shabu, nakabugat sang 35 gramos kag may balor sang 238,000 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang isa ka improvised plastic straw scoop kag cash. Sa karon ang nadakpan yara na sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Sa katapusan nga balita lokal, City Legal Office nagpatigayon sang inspection sa mga vendor o convendor sa downtown area. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
21: Nagpatigayon sa surprise inspection ang Bacolod City Legal Office sa downtown area sa tinalikdan nga adlaw sa pagpangunan ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, kaupod ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD kag City Legal Enforcement Team kung sa diin naghatag ang mga inisang verbal reminders sa mga sidewalk vendors kag mga establishmento sa Araneta, Luzuriaga, Gatuslaw kag Gonzaga Streets nga hindi pag-okuparon ang pedestrian footwalks ukon mag-upang sa public spaces. Dugang pa nga gipadumduman sa vendors nga magkuha sila sa special permit sa City Administrator's Office, magtutulong Tuma sa City Ordinance No. 1009 Series of 2022. Kaglimitahan ang vending space sa 1 meter by 1 meter. Magapatigayon ma'am sa follow-up inspections kag mag-issue sa mga formal notices para sa wala nag-comply o kung nag-tuman sa nasambit ng mga patakarana. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bayo ni Newscast. Ining balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C kag D3 Bayo. Inilama si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kag kaligawa sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang National.
0: Balitang National.
17: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
15: Lasay strese kag sa detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag sang admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan sang Cardinal Santos Medical Center nga hindi emergency case ang ginabatsyag ukon balatian sang anay House Speaker nga si Martin Romualdez apang may mataas nga risgo nga atakihon sa korason ang anay House Speaker.
16: Ginpalayag man ni Sibayan sa ginpalayag naman nga hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw, September 10 nga nagareklamo si Romualdez nga nagasakit nga sining kadugan antes nga gin-confine sa hospital.
15: Ginsaysay naman sang isa pa ka doktor sa Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Rosalio Torres nga alas 9 ang agad sang tinlikdan nga Lunes September 7 nagreklamo na si Romualdez ang chest pain ukon pagsakit sang dughan.
16: Kasunod si ginhingyo man ni Torres sa Sandigan Bayan nga igapabilin si Romualdez sa ospital bangod posible ini nga atakihon sa korason.
15: Ginpatag man ni Torres sa Sandigan Bayan kon atakihon sa korason si Romualdez mayara lamang ini sang isa ka oras agud mabulong.
16: Nagapati man si Torres nga hindi mabulong sa sulod sang isa ka oras si Romualdez kon ibalhin ini sa isa pa kapasilidad.
15: Magluwas sa heart conditions, gintumod man ni Torres ang mental problems sa kaso ni Romualdez.
16: Akusado si Romualdez sa kaso nga plunder kag wala ini sang piyansa.
15: Ginserbe na ang warrant of arrest batok sa anay House Speaker sa sulod mismo sang ospital.
16: Samtang nga ginbulgar naman sa admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga wala nag-agi sang emergency room kundi magdiretso inisi sa kakwarto sang ospital ang anay House Speaker nga si Martin Romualdez sang gin-confine ni last 4 sa hapon September 7 Lunes nga adlaw sa Cardinal Santos Medical Center.
15: Ginakabig ini sa mga doktor sa ospital bilang unusual ukon hindi kinaandan nga hitabo sa mga pasyente nga ginapaidalom sa hospital treatment sa Cardinal Santos.
16: Ginbulgar man ni Sibayan sa hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw September 10 nga ginatagan nila sa instruction nga hindi magsulod sa kwarto si Romualdez.
15: Giningadlan ni Sibay o kung giningadlan ni Sibay ng mga doktor nga naghatag sang instruction bilang sanday Dr. Roddy C. kag Dr. Rosalio Torres nga attending physician sang anay House Speaker.
16: Si Sibayan amo ang admitting physician sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sang gindala sa ospital si Romualdez antes ini nga ginserbi ang warrant of arrest para naman sa anay House Speaker sa kaso nga plunder.
15: Lasays Jesse Sais sa iban pa nga balita national ginkompirmar sang Bureau of Immigration o kon BI nga nagwa sa Pilipinas sa magutod nga senador nga Sanday Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano.
16: Sunod sa BI wala man sang hold departure order batok sa duha ka mga senador sang Pilipinas.
15: Wala man sang derogatory records ang duha ka mga senador.
16: Nagpamaliba naman ang Bureau of Immigration sa paghatag sa detalye angon naman sa BI sang duha ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno.
15: Hindi man mahatag sang ahensya ang itinerary kag iban pa nga mga impormasyon angot sa biyahe sang duha ka magutod nga Cayetano bangod ginakabig ini bilang isa ka paglapas sa Data Privacy Act of 2012.
16: Sa dugang pagmabalitang national nagfile naman sa manifestation ang detinado subong nga Senator Rodante Barcoleta sa Senate impeachment court agud nga ipahayag ang pamatok siya sa appointment ni Senator Judge Francis Cheese Escudero bilang presiding officer.
15: Suno sa pahayag ni Marcoleta, Senate President dapat ang nagatindog bilang presiding officer suno sa konstitusyon.
16: Madumduman man nga preso subong si Marcoleta bangod sa kaso nga plunder may angon naman sa ginaligar wala gindeklarar nga campaign donation sang nagligad nga pinili ay.
15: Lasays Jesse Shete.
17: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balita.

0: atubang sa kamera samtang nagahulat mag-live. Sang hinaliilang nga mabatian ang tunog halin sa isa ka aircraft, kasunod sini ang pagsigabong kag paglinupad sang pila ka butang sa palibot antes na utod ang video. Ginako naman sang Israeli military nga sila ang may kahimuan sang strike sa bagatnan nga bahin sang Lebanon kun sa diin nadalahig si Shabib kag Barjawi. Apang ginklaro nila nga wala sila nag-target sa mga sibilyan o kung mga journalista sa bisan anong kahimtangan. Para sa Balitang International, ako si K5 Mayhikilan. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Calvin Optana, magbalik na sa men's national basketball team. May kampiyon nga balita si KG5 Troy Lawrence Basa.
3: Magbalik si Calvin Optana sa men's national basketball team sa pagdepensa sang Gilas Pilipinas sa ila titulo sa ikabyente nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginkumpirmar ni Gilas head coach Tim Cohn nga si Optana ang magakuha sa pinakauli nga pwesto sa squad nga sa tuanay para kay Justin Brownlee nga sa karon nagapaayo pa sa iyang injury. Sa pagsunod sang TNC forward, magahapang ang Gilas sa may kompleto nga 12-man lineup sa Continental Showcase. Madumduman nga wala nakahapang si Optana para sa Gilas sumugod sa itong Marso magluwas sa duha ka windows ang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers samtang nagapaayo gikan siya injury sa hamstring kag tudlo sa tiil. Para sa balitang sports, ang gidulong sa DDX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Anthony Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iyang anak. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
5: Ginimbitar bilang special guest ang aktor nga si Andres Mulak sa debut sang anak sang veteran broadcaster nga si Anthony Taberna. Sa video nga gin-upload sang official nga event photographer sang selebrasyon, ginpakilala ni Anthony si Andres bilang surprise sa iya anak nga si Zoe. Na-shock naman si Zoe sa special guest sa iya kaadlawan, kun sa diin gintamyaw ini ni Andres kag ginharana. Makahulugan ini nga selebrasyon para kay Zoe matapos siya gindeklarar nga leukemia free sang tuig 2022 matapos ang duha ka tuig halin sang iya diagnosis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Jo kuano, dalaan sang kipo hindi kilala. Oh, lalaki, pero kagwapo no.
4: Ang gwapo. Si Andres, bata ni ni ano? Ni Aga Mulak kag ni Charlene. Kay Dumonchura, si Andres.
2: Kay ang kapid.
4: Gwapo?
2: Ang kapid, hindi mo.
4: Amo na
2: may kapid. Ah, amo na sang kapid.
4: Ang lucky.
2: Ang lucky.
4: Ang babae
2: no?
4: Si
2: O ka-pretty man sang babae.
4: Lipat ko sa
2: Siyempre,
4: babae.
2: Aga Mulak na iya.
4: Oo.
2: Kag ang paborito
4: si
2: ko pa.
4: Si Charlene. No?
2: Oo, namian ko na
4: daan. Si Charlene di ba beauty queen?
2: Oo, namian ko na daan. Kay
4: pero dali lang, parang walikan ko lang ito daning sa national news sa Balaka K5 Roads. Yung early reaction kay si Senator Rodante.
2: Oo. Di ka balo ka na preso? Ikaw balo? Itsindiha ka na preso?
4: 23 days na balang impeachment trial? 23 na ba? Or 24? 23?
2: Amo ng motion niya before sa nga na preso.
4: Mm-hmm.
2: So, ay doon na lang, Gid. Pero ti nag ara
4: kaya
2: na si
4: naman by next week, I don't know by next week ba ni.
2: Pero so far namin pag-handle ni Chis ha.
4: Oo, in fairness man kay
2: fair siya.
4: In fairness man kay Senator Chis Escudero. By
2: next week, by
4: pili na to sila bala ka K5 Roads. Kita ko lang ang ginasa update bala. Nga doon may mga ano to, judge nga nga pwede maka hatag sa ila sang advice regarding ni sa issues sang voting threshold bala.
2: Oh, okay.
4: Nan. Muna siya dito, ti kay di ba hindi naman.
2: Ti panabuon mo.
4: Oh, panabuon
2: from 16 down to ilan to 14.
4: Gintag mo nila sa dinhi sa Supreme Court.
2: Oo.
4: Ti may mga ginpili to sila nga mahatag sa ila sang advice regarding diri sa voting threshold no kung panubuon gin man ini.
2: Oo.
4: Eh ano sa pagtanaw
2: ni former Supreme Court Justice Hilario

0: VD, nagmuno siya nga unconstitutional daw. Oo, nga ipabuhinan po. No. So, dapat amugin ako, no?
1: Sa bagay. You know,
0: pang abogado na, pang judge na
1: hatag
0: naman
1: na niya kay Sir Jules, ha? Tanan yung mga bagay.
0: Sa utok na.
1: si Sir Jules, minsan.
0: Pero namitan ko, ha? Sa nalimango. Doon nabitin ko, doon kulang.
1: Sir Jules, kakaon ka na. Paso mo ang alimango or wala na?
0: Oo. Namit sa alimango. Salamat.
1: Grabe ang alimango.
0: Nadakpan ko nila.
1: Nadakpan gid ang alimango kay... Kagapon pa na
0: very,
1: na.
0: Ano, very challenging magkaon ka. Pero,
1: kakuan
0: ka. Alimango una, may kagatsya. May tunok. Tigah. So, pinanglamon na ibukon. Pagbuka mo, suyupon mo na sa kakipagin ang...
1: Aligi.
0: Aligi niya. Kanamit.
1: Di ba mananam?
0: Yung kanamit.
1: Tapin pa kung ginluto mo siya sa Sprite.
0: Oo. Okay, medyo may sweet siya. Swabe.
1: Kung di pa pala ang mga malamig ang panahon, dito ka mga istorya mga pagkaon. Gadugang gutom sa mga tagpalamati, tadi.
0: Si Wilson, nabi yung ipakana, kay ga-gym siya.
1: Diba? Kibala mo, kung sa bagay, do ka na, tabo, gin manaabi ka kay Five Rose.
0: Kung di pa lang
1: malamig ang panahon, di na ka pa yan makadumdum sa mga kanoon mo sa mga adlaw.
0: Si mo na ganing paborito gid naman ang balaw ko si Israel Jan, sir. Ang paborito mo dapat nga mga food is alimango kag tilapia.
1: Pero dali lang gid sa international news niyo.
0: No.
1: Ako ni malas mo ni isang reporter
0: ko kami. They are about to go on live. Ga prepare some script sa posible.
1: Lumupok
0: sa likod nila pila sa mga duwa.
1: Pero mayo lang gid, wala sila na ano. Na ospital lang. Okay. No? Wala na...
0: That's how risky ang atong singa trabaho.
1: Basta nag-cover ka gani isang gyera.
0: Oh.
1: Delikado.
0: Kalaw, ay managro mag-cover ka, ano, no?
1: Ano?
0: Honeymoon.
1: Why ni? Mga ka-K5 mo yan, itong dalagong ang mga balita sa mga Webes at Yambra Just, 2020 sa ES.
0: Bantay naman buhas ng adlawang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Larka Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Maribeles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
0: Ito naman si ka-K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

Dabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo? Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
3: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Base UTI na ina, Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
8: Performance mo bala. Maluya na.
9: Mag-extend ka. Extend food supplement for men.
8: May maka kag vabuwas ka.
9: Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis e.
9: Extend food supplement for men.
10: Tikasin.
0: 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi, Banwa. Ako si Julius Mariveles, nagaparayag live gikan sa Bacolod City, Philippines. Kag ini ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Gin dumugan o kun nangin isa ka media event para sa international media ang pagsabat ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro sa pungsod China sa ginpatayan nga Defense Forum dito sa Seoul, South Korea. Gindakop sang international media ang nangin matigdas nga parayag kag ang maisog nga sabat ni Chudoro nga actual aggression and bullying ang ginahimo sang pungsod China durante nga ini siya ang nagasabat sa mga pamangkot sa isa ka question and answer forum sa sining kaiwatan nga giniwat dito sa Korea. Yari pamatian tabalang isa sa mga report nga nagalaragway sa sining sabat ni Secretary Gilberto Chudoro.
2: Imagine you're delivering a speech on China's maritime aggression and suddenly someone walks up behind you and puts a note from China right on the table. That's exactly what happened to the Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro at the Seoul Defense Dialogue. And what happened next turned an awkward interruption into a very public dressing down of Beijing. Chudoro was speaking about the challenges that his country faces in the South China Sea when a man in a white sports coat approached him from behind and placed a sheet of paper beside him.
0: All right. Chudoro now, ari lang tawan niyo bilang video. Post dito makadali, partner. Samtang naghahambal si Chudoro, may isa kalalaki nga nakaputi suit do pareho sa akon. Dason may ginbutang nga note sa atubang sang iya sa ginambaran. Medyo may pagkabastos, it seems, no? Padayon ang tang report.
2: So, sheet of paper beside him. Chudoro stopped, picked it up, read it. He then realized that this wasn't a note from his own delegation. It was from China.
3: In international law, unfortunately, I have a note here. I think this is from China. You should have joined the, and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position.
0: All right, amo to ha. Padayonon ko na karon dugadugay paano balagin sabat kag nangin matigdas si Defense Secretary Gibo Chudoro sa ginbutang nga note ang gwa nga daw ginpahog sa abi. Daw gin-intimidate siya. Daw gin-pabatsyag siya. Nga ari kami di ha, ang pungsod China. Ti si Chudoro halin man nga daan sa isa ka manggaranon nga pamilya diri sa pungsod Pilipinas, budlay man pahugon.
1: Larga,
0: padayonon ko na karon dugadugay sa aton nga pagpangalagad.
1: Larga,
0: pero ari anay dura bangod kay kita yara sa aton katapusan nga edisyon karon nga semana Thursday night. Let's take it slow kay te fast-paced reports, hot issues ang aton gintalakay karon nga semana. Subong niya masugod kita pagigugma, are mapamalandong kita anay kadali, parte gugma, parte kabuhi. Are ipakita ko sa inyo kundi laban kun ka isa basura sa social media ang imo makita kun ka isa may ara kaman lamigas sang kinaadman nga makitaan mga words of wisdom. Isa dire ang isa kamalipot nga video nga ang naghahambal si Vin Diesel. Amo ni siyang artista bala sa The Fast and the Furious. Kag siya man ini ang artista nga nagatingog o kon voice actor sa sining si Groot bala nga artista o karakter sa Avengers. Kag sa ano pagid nagani Avengers, ha? Avengers. Okay. Anyway, ari very very deep ha ang pamangkot halin sang una paano na hindi ka pagbayaan sang isa ka babaye. Labi na gid, of course, kung lalaki ka, ti subong babaye upod sa babaye, daw accepted na, which I don't agree with that, of course, ano? But nevertheless, kung ikaw ginahigugma sang babaye, paano mo mapasiguro nga hindi ka pagbayaan? Very deep, ha? Ang ambal ni Vin Diesel. Yari bla, pamatian ta.
4: Here is the truth, gentlemen. Being handsome doesn't keep a woman.
0: Ooh.
4: Being honest doesn't keep a woman. Being Ooh. Loyal doesn't keep a woman.
0: Ari, siling ya.
4: Well doesn't
0: keep. Gentlemen, siling ya ari oh. Siling ya kung guwapo ka, hindi na buot silingon matiner babae sa imo. Kung honest ka o kung tampad, hindi buot silingon matiner ang babae sa imo. Kung ikaw loyal o kung wala nagapangaliwa, hindi buot silingon matiner ang babae sa imo. Padayon nun ta.
4: A woman. Being there for her doesn't keep a woman.
0: Uy.
4: Caring about her doesn't keep a woman.
0: Ulo.
4: Making an effort doesn't keep a woman. Paying attention doesn't keep a woman. Spending time with her doesn't keep a woman. You could have the best intentions. You could have the most sincere feelings. And you could be a good man. And you still wouldn't be able to keep her.
0: All right. Aria. Grabe, grabe kadalom. Siling niya bisan pinakamaayo pa ang imo intensyon, hindi na makapasiguro nga magapabilin ang babaye sa imo. Bisan mahatag ka pa tsimpo sa iya, kung kinanglanon niya kaara ka, hindi na makapasiguro nga hindi magbiya ang babaye sa imo. Karon ang pamangkot, paano ang babaye magtiner sa imo? Yari.
4: If that woman wants to be kept by you, you can't force her to stay. You can't beg her to love you.
0: Uyala.
4: You can't love her into loving you back.
0: Ulo.
4: With a woman, you know she wants to stay when things get tough.
0: Ulo.
4: And she still chooses to fight for you.
0: Uyala, kadalom.
4: Because a woman only fights for the man she truly wants to be with.
0: Ulo.
4: So if she's not fighting for you when things get hard, it's because she no longer wants to be kept by you. The lesson here is, don't hold on to someone who doesn't want to be kept. It's not you giving up on her. It's her giving up on you. And it's you who shouldn't waste any more of your time. Know when to let go. Know when to walk away. Drop a 100 if you agree with me.
0: All right.
4: Pass this on to someone who needs it.
0: Aragay! Kasakit, kasakit. Ang siling niya, ang babae, mahuptan mo lang kung gusto sang babae nga huptan mo siya. Siling niya ang babae nga gusto nga magpabilin sa imo, ipakigbato ya kana kung mag-abot ang mabudlay nga panahon. Pero kung hindi ya kapag ipakigbato, tibot silingon hindi gusto sang babae nga magtiner sa imo. So very important, ha? Hindi na yabot silingon niya ang babae, mapalangga mo, palanggaon mo tudutudo, magpabilin sa imo kung hindi siya gusto nga palanggaon mo siya. Buot silingon nga ang babae, hindi na iya mapuwersa ni mo, hindi mo mapalangga, agud magpabilin sa imo. Mahuptan mo lang ang babae kung gusto niya ka palanggaon, kag gusto siya magpabilin sa imo.
1: Lorga Vista.
0: Man kun ka isang ginasiling nila nga ang artista, wala lang ko kabalo kung iya ginmanihuna-una ni Vin Diesel o kung ginpahambal lang siya, pero nevertheless, ang iya ginhambal tonight, parte sa relasyon sa tunga isang babae, kag lalaki is for me, very profound and very deep.
1: Lorga Vista.
0: But silingon, hindi mo mapilit, hindi mo mahimo ang bisan anuman. Agud magpabilin ang babaye sa imo. Kun hindi ang babaye, magpakigbato sa imo, limpyo ka. Dapat kabalo ka na. Kun bayaan ka o kun hindi, kun may tsansa ka o kun wala. Yari, ang ikaduwa nga short video, iniya babaye naman eh, party sa sex. Man sa subong nga panahon, ang relasyon daw instant noodles mo. Do pansit canton bala, lagaan mo lang tubig, butangan mo lang flavoring, pansit canton na. Tiyan mo ng mga relasyon subong. Pagbag-iranay sanghita, medyo nag-initay amo ng term subong bimbang na dayon. Ti amo bala ina ang relasyon nga makapabakod sang pamilya, relasyon nga makapabakod sang aton katilingban, kung sex lang ang basehan. I don't know about your religious possession, pero ako ya, ano ang dapat balang relasyon? Sex lang bala? Ari pamati ang tablao.
5: Remove sex from your relationship.
0: Uy.
5: Then tell me what's left. If the answer is not much, then that's not love.
0: All right.
5: That's dependency. Ario,
0: siling-sining ang babae, siling niya kakasa ang pagpakigilawas sa inyo relasyon kag ano ang bilin. Kung magambal ka nga do wala gidman, but silingon nga hindi na iya gugma, hindi na iya relasyon. That is physical dependency. But silingon, ang imo lang ginalagas ang mahatag niya physical. Unod kag init sang iya unod kag pagduludan lugda kun kaisa eh. Are, pamati ang tapagid.
5: Physical intimacy. Love is being able to enjoy someone's presence.
0: Uyala,
5: even
0: kanami.
5: When there's nothing to gain. It's choosing them for their heart, not just their body. It's feeling safe, understood,
0: okay,
5: respected, and at peace.
0: Siling niya, ang sex makapabakod sang relasyon. Pero ang gugma, hindi lang nagabuot silingon nga physical intimacy lang. Nga maghuliray lang kamo kada adlaw. Kundi ini nagabuot silingon, may respetuhan ay luwas kamo feeling safe. O kung luwas ang balatsyago nyo sa isa kag isa, kag dapat hatagan gidya sang bili ang imo nga partner. So very very interesting ha. Amo to ang mga short videos, mga lamigas sang kinadman. Mayo ini. Every now and then, every Thursday, istoryahin ta ini kung may mapulot ako nga mga lamigas sang kinadman sa internet. Kay man hindi tanan nga ara sa social media, kaon-uling, mukbang, o kung pakita-hita, pakita cleavage. Kung kaisa, may masandaran ka man, mga katulad sini, mga lamigas sang kinadman.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa magawing at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita ihibalok. Komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruan sa kahanginan. Ito!

Lorca. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit ngay nga niban sa kanginan. Magluwas sa kamaturan. Wala sang iban ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Borgo.
1: Mayong gabi, mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso nga nagapamati pinagi sa facilities sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Sa ila sining station manager kay SM Randy Kanki, mayong gabi eh. Kag mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado.
0: Lorgo.
1: Salamat, salamat gid sa kay SM Flor Lingamen kag kay paring Nono Carpio.
0: Lorgo.
1: Nagaupod naman sa sining bahin sang aton nga pagpangalagad si pare ko Bing Boy Dinsay dira sa barangay Kamugao Dakbanwa sang Kabankaran. Mayong gabi sa imo kag kay Inday Cesa dala na sa bugos nga pumuluyo sang barangay Kamugao.
0: Lorgo.
1: Sa aton nga pagpanumbalik istoryan taliwat ang parte sa kay Secretary Jibo Chodoro na no ang iya sabat sa pungsod China dinakop dayon sang 60 minutes isa ka bantog nga para tuntunan sa telebisyon dito sa Amerika. Pero te, subong damo na nagaduso nga si Secretary Jibo mapadalagan bilang presidente by 2028. Puwerte nga development ini. Istoryanta. And of course, tonight, we are expecting sang battalion commander sang 94th Infantry Battalion angot ini sa ginaaligar nga pagpangharas sang mga katapo sang Kafgo sa Dakbanwa sang Bago. Magabalik kita, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh, my condition tapre yaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend Supplement for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may ara sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. At lawadlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
17: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100...
2: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Kwaon ina sang China, abe, anong matabo? Siling ni Chudoro, sige ma-react ang Pilipinas kag mapaabot kami nga sa idalom sang Mutual Defense Treaty ukon kasugtanan nga ginpirmahan sang Amerika kag sang Pilipinas. Ang Amerika dapat magulag kontra sa China, yun ang why, Banwa, sa idalom sang Mutual Defense Treaty, kun atakihon ang Amerika, ang Pilipinas maintra. Kun ang Pilipinas naman ang atakihon, ang kano expected nga mag-intra. Meaning, ang away sang isa, away sang tanan. So, tigdas ini nga pahayaga, halin kay Secretary Jibo Chudoro. Aray pamatian, pagid.
3: Rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that?
4: There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So, we're not talking about a rusty old vessel. So,
2: wala!
4: We're talking about a piece of Philippine territory.
2: Siling sang Amerikanang reporter, sinngiti, tuktukon naman na kagdaan nga barko. Sabat ni Chudoro, siling niya, may mga tao na. Siling niya, it is an outpost of Philippine sovereignty. But silingon ngiti, inapalatandaan sang soberenya sang Pilipinas. Inapatimaan kagkabahin ina sang teritoryo sang Pilipinas. Di mudo, kun ina agawon kwaon sang China, ginalapas siya ang teritoryo sang Pilipinas. Padayunon.
3: Anger China in a big way.
4: Of their business, this is for Philippine defense.
2: Ooh,
3: is that a China business that you have a missile that could reach their shores?
4: What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. What's the fuss?
3: Do you plan to keep mid-range missiles capable of reaching mainland China at some of your bases?
4: I can neither confirm nor deny if there is such a plan.
3: You say, what's the fuss? China says that you've brought the risk of war into the region by doing this.
4: That's what they always say. Everything the world does that they don't like is the fault of the world.
3: Like, how do you think this ends, though?
2: Tigdas nga pahayag ni Chudoro, ha? Siling niya, namangkot ang Amerikanang reporter. Siya, ti, na nung ginapugal tagid sini, ti kun maakig abing China. Ti siling ni Chudoro, ti kun magdipinsa ang Pilipinas, that is none of their business. Wala sila labot da. Kun ang Pilipinas magdipinsa sang iya kaugalingon. Very, very fighting words, ha? Halin kay Secretary Chudoro. Padayon unta.
3: Expect China to pack up and leave, do you?
2: Ooh.
4: I really don't know the end state. All I know is that we cannot let them get away with what they're doing.
2: Uy, hala. Siling ni sang reporter, siling ati hindi ka man kapaabot nga ang China mabiya lang kag maghalin, abe, manghimos kag maghalin sa Pilipinas. Siling Chudoro, wala ko kabalo kung ano gid ang matabo. Pero siling niya, ang ginahambal pirmi sang China nga kun may nagakatabo nga kinagamo sala sang kalibutan. So ginabasol pirmi sa kalibutan. Kag hindi man mag-confirm si Chudoro kun sa mga base militar sang kano dire or military site sa Pilipinas kun may ara medium range missiles, meaning mga missile nga pwede makalabot dito sa pungsod China. wala patakabalo sina sa pagkakaron.
5: Lorga Vista.
2: So amo na ang tensyon diri ha nga nagaluntad sa aton nga pungsod. Nagaamat-amat sa kaangilanat. Ang testa kadtuan si Colonel Malyanao sa indi gid lamang madugay ari may gasigilap tang mga video subong. As I have said, hindi ta mapatihan ang tanan nga video nga amugid na subong. Ang ginasiling ko lang nga ang galinap ta subong sa social media ang tensyon sa tunga sang Pilipinas kag sang China o China kontra Amerika. And then of course may tensyon pagid dito sa Israel. Ari lang tawan nyo bala ang isa ka video before we move on kay Colonel Malyanao. Ari lang tawan yung isa ka video. Parte naman ini sa mahimo matabo kung mag-inaway ang China kag ang pungsod Amerika. May ara gali pagtuon nga do masakit gid ulo sang Amerika sa una nga duha ka semana. Abe, pamatian ta.
6: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel...
2: Ay, sorry. Akon sala. Alright. Ang ginapakita ni Adrian, amo ini ang pamahog naman ni Secretary or ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ya, nga siling ya sa tanan nga nasyon nga nagakupkup ukon nagaamuma sang Hamas, isurrender sa amon kay kung hindi nyo pag-isurrender, kami ang mahimo sang tikang. So amoning tensyon niya dito sa Middle East. Are, pamatian ta.
6: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will.
2: Oragoy, tigdas man ay nanong gakatabo sa kalibutan. Tensyon diri, tensyon dito.
5: Lorga Vista.
2: Tisanambal na, sige pang atake sang Hamas. May Muslim Brotherhood pagid. Ti may sige to inaway man sa norte nga parte sang Lebanon. Why takabalo exactly kung ano ang matabo sa palabuton nga mga inadlaw? Why pakita sang schedule sa interview naton sa mga taga-Israel? But definitely, sini nga mga inadlaw, may ara kita istoryahon nga taga-pungsod Israel. Standby na sa aton masunod nga talakayan, parte sa ginaaligar pagpamahog sang Kafgo dira sa Dakbanwa sang bago.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga Vista!
2: And let's have Lieutenant Colonel Rio Malyanao, ang panibagong hepe or battalion commander sang 94th Infantry Battalion. Colonel, good evening!
7: Good evening po.
2: Yes.
7: Sa lahat po nang naikinig.
2: Colonel, maraming salamat po. Julius Maraveles po dito sa Lorga Vista. First of all, Colonel, can you tell us what's the latest po sa allegation ng harassment na nangyari dyan sa bago po?
7: Sa ngayon po, under investigation po po yung ginagawa namin. Gusto rin po namin kasi makakuha rin po talaga ng original video. Considering po na alam naman po natin na marami po ngayon na kumakalat ng mga AI generated. So gusto po sana namin makuha yung original video at ma-determine po kung authentic po talaga yung video.
2: Ah, yes, yes. I understand. Yes. Una po, Colonel, is it confirmed na may patrol base din talaga ang Kafgo dyan sa Barangay Ilihan?
7: Yes po, sa Baguio City po, meron po tayong patrol base po doon.
2: At is it confirmed na sakop po ito ng kanilang AOR, itong Barangay Maaw?
7: Yes po, sa pagkakalam ko po, area po nila itong Barangay Maaw po.
2: Colonel, if you won't mind, itong patrol base po ba ay based in what purok po dyan sa Barangay Ilihan? Ano po yung tawag sa patrol base na ito?
7: Bonifacio Patrol Base po. Yung specific address po, hindi ko pa po.
2: Ay, okay. It's okay. Po. I understand. So, Bonifacio Patrol Base ang tawag doon. And yung CO niya is a regular army officer?
7: Regular army po.
2: And yung army officer, is it confirmed na relieved na po ba?
7: Sa ngayon po, ongoing pa rin po yung aming investigations. Ang natas po kasi sa investigations ay yung company commander po ng Delta Company.
2: Okay. So itong Bonifacio Patrol Base ay under sa Delta Company ng 94th IB. Aha. All right. Understood po. Itong nangyari po the other day, has this been confirmed by the detachment commander po ba?
7: Sa ngayon po, tulad nga po na sinasabi,
2: yes.
7: Ongoing po yung investigations.
2: Opo.
7: Hindi pa po umaabot sa akin yung report coming from Delta Company po.
2: Yes. I understand. Colonel, just tell us kung ano po yung nalalaman nyo lang so far. Ano?
7: Yun nga po, allegedly po, meron pong threats na naganap. But again, we are still verifying po yung what really transpired po during the incident po.
2: Yes. And if you won't mind, Colonel, sino po yung mag-handle ng investigation?
7: Yung Delta Company po.
2: Delta Company, yung commander.
7: Yes, po.
2: So siya lang alone yung who will be conducting that investigation?
7: Yes po.
2: Ay, okay. Sa pagkakaalam nyo po ba, wala pang formal complaint filed before the police or any government agency tungkol dito?
7: At this point in time po, wala pa naman pong formal complaint po.
2: Ay, all right. Ito pong nangyari based on the video. If you have seen the video, I understand you are looking for the original copy talaga of that video.
7: Yes po.
2: Aha. Pero based on what you have seen po ba, what can you infer from what transpired that day po?
7: Medyo malabo po kasi yung video, yung na-share lang po sa akin. Hindi rin po talaga ako makapag-draw ng conclusions for now.
2: Yes sir, I understand.
7: Kasi hindi po natin alam kung gaano kahaba po yung video. Ito po ba splice na?
2: Mm-hmm.
7: So yun po yung mga details na kailangan pa po namin makuha.
2: And may mga initial information dito na someone was bringing a bolo reportedly. I'm not sure kung sino po yun, ano?
7: Yun din po yung isang information na isa sa mga nakalap namin na may mga bolo na hawak po yung mga tao.
2: Oh. But what I have seen sa video is yung mga patrol base commander was part of that group po ba?
7: Yes po. They were conducting a patrol po. During that time. Kasi meron pong civilian na nag-report na meron pong altercation between two parties.
2: Uh-huh.
7: So, nag-respond po sila to pacify the situation or de-escalate po yung situation.
2: All right. I'll go to that, Colonel. Ano? So, usually kasi, yung CAFGU is strictly counter-insurgency. Why was this matter reported to you and not to the barangay po?
7: In my opinion po, siguro po ito yung pinakamalapit po na tatakbuhan ng tao. Dahil siguro po natakot po sila sa kanilang safety. Kasi nga po, may mga involved ng jungle bolo yung itak po nung during that time.
2: Sir, is it confirmed na yung nag-inform sa CAFGU patrol base ay yung inkargado or watchman ng hasyenda?
7: Ay, hindi ko pa po confirm yung details about yan.
2: Opo.
7: We're still getting all the details po.
2: I understand. Colonel, ito po. Itong property po ba, itong lugar, is this a disputed property po ba? And is this under CARP?
7: Wala pong idea kung part po ito ng ARP. But initial information po na nakuha ko is may land dispute po dito sa lugar na ito.
2: Yes. I'll ask you about the chain of command po. When you say na may land dispute, normally ano po ba yung orders na pinapababa coming from your superiors at from you papunta sa mga CAFGO patrol base? What should they observe po?
7: Pag meron pong ganyang dispute, normally po yung agency ng government na makakasettle po talaga ng problem, yung talaga pong dapat na umaksyon dyan. And this yung agency po na ito, sila po yung magre-request po ng assistance if ever na kailangan po nila.
2: Uh-huh. So meaning, in simple terms, yung army should have nothing to do with it?
7: Yes po. Mm-hmm. Basically, ganun nga po.
2: Aha. Is this part of your investigation po ba if yung patrol base commander violated the protocols of the army sa pag-respond?
7: Yes po, part po ng investigation namin. Again, ang aming pong position is if may allegations po na ganito, magkakaroon po ng investigation with due process.
2: Mm.
7: And we do not tolerate po any behavior, especially abuse of authority.
2: Yes, yes.
7: Kami po sa Philippine Army, we highly respect po yung human rights.
2: Mm-hmm. And I would suppose, Colonel, yung mga miyembro ng Bonifacio Patrol Base are oriented naman sa how to deal with problems like this and in terms of respecting human rights po.
7: Yes po, lahat po ng ating kasundaluan, to include po yung mga staff po, meron po kami sinusunod na rules of engagement.
2: Mm-hmm.
7: And eto po, pag civilian, hindi po talaga kami dapat ma-involve dito.
2: Yes, yes.
7: Yes po. And every time po na meron po kaming training, integrated po lagi itong aming rules of engagement at yung respect for human rights.

0: Depending po sa availability po ng mga witnesses, yun po yung magiging proseso.
1: Is it better po ba if the barangay should step in at help in the investigation?
0: Yes po, malaki po yung magiging part ng barangay officials. Actually, nag-reach out na rin po kami dyan sa barangay officials to help po to sa situation.
1: So they can do the request na kung pwede makuha sa mga taong involved itong original video sana.
0: Yes po.
1: Yes, yes, yes. Colonel, ito po ba yung area? Is this a hotspot? May rebel presence ba dito or what?
0: As far as security is concerned po, wala po kaming namo-monitor so far po dito sa area ng Bago City po.
1: And itong land dispute is not being used by any legal front?
0: So far po, wala po.
1: Wala naman.
0: Hopefully hindi po kasi clearly misunderstanding lang po yung nangyari between two parties.
1: Okay, okay. Medyo strongly worded yung statement ng Third ID po, ano? Tungkol sa incidenting ito. And on your part po, ano yung orders na binaba ng 3rd Infantry Division?
0: Basically po, we want to assure po the public that the Philippine Army po assigned po dito sa area ng Bago City is remain committed po in maintaining the trust and confidence of the people we serve in Negros po.
1: Yes, and I understand na yung 94th, you have had a lot of achievements po, ano?
0: Yes, po.
1: Even during galing pa, I remember I have covered you since the time of then Batcom Colonel na ngayon, Almonte.
0: Yes po, yes po.
1: Oo, oo. But anyway, anything more, Colonel, would you like to give any assurance, including sa pamilya Teruel na ito yung mga complainants at sa ating public at large, Colonel Malianao?
0: Yes po. Again po, we assure po the public, to include po itong civilians na involved, na we will make sure po that the Philippine Army remain committed po na ma-maintain itong trust and confidence, and we are very open po for discussion.
1: Yes, yes. Anyway, Colonel Malianao, I really hope to have a sit down with you one of these days, kasi dati doon pa ako pumupunta sa Barangay Tambo sa Ayungon.
0: Yes,
1: ngayon nasa Libas na kayo, mas malapit, ano?
0: Yes po, mas malapit na po.
1: Yes. Anyway, Colonel, it was a pleasure to have you. Maraming salamat po.
0: Thank you po. Maraming pong salamat sa opportunity.
1: Good night. Good luck,
0: magandang
1: sir.
0: Magandang gabi po.
1: Magandang gabi. Lorga Vista. Colonel Rio Ranilio Malianao, ang Lieutenant Colonel nga bag-o nga commander sa 94th Infantry Battalion.
2: K5 News FM Flash Report.
1: Yara na nakasalalay sa company commander sa Delta Company ang pagpatigayon sa pagpangusisa formal nga pagpadalom sa sining insidente nga natabo dito sa Barangay Maao, Dakbanwa sang Bago, ikadua. May ara sang pangabay ang Philippine Army nga kung pwede makita ang orihinal nga video sang ginaaligar pagpamahog sang mga katapo sang Kafgu.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik sa Iluanta Balita, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, area first time ini ha, kag importante ini. Mga kabataan, suno sa isa ka opisyal sang pulis, ginahimo kabayo sang nagabaligya Shabu.
2: Lorga Vista.
1: Istoryanta, very urgent nga talakayan. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina'n ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
4: Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
5: Naila na yun.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20% the other 20% you get that from your diet, kwa mo na sa imong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol

0: of your in your body is used by your brain.
1: Grabe.
0: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
2: Hormones.
0: Correct, si Doc Ramil. Mm. It is need to make hormones. Mm. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
2: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
0: oh, kay. Correct. Mm. Ang manog dulong, si LDL. Mm.
2: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
0: it's
2: all.
0: It's not bad at all.
2: Nakabad lang siya, kayo ay sa pili. Mm-hmm. Dalhon niya tanan.
0: Amo nang lain lang siya.
2: Pero kanto ta, Sir Boy Blas, ano? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
0: Mm. Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. Mm-hmm. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
3: D3Bio!
2: Makita mo ang isang katao sa iyang result sa lipid profile. Mm. Pag ang iyang HDL bastante kagtaas.
1: Usually, nubo man ang LDL, ano?
2: Sigurado na.
1: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
0: Mm, correct.
1: That's why nagtaas ganito.
2: Amo na ganito, mayroon pa ni Tribayo. To support your HDL.
0: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, gakos ang hypertension, gapiswit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. Mm. So si D3Bio, ginabuligan, ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas? So, remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
4: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patatas, magabuti ka.
2: That's how important
0: D3Bio.
2: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Correct. Mga ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research sining BCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Mm-hmm. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3. Mm-hmm.
0: Gabi, no?
2: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa
5: D3 Bio.
2: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Mm. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kay may
0: ako
2: BCO.
0: Ako D3 Bio, kuya. Mm. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Mm. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
2: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
0: Mm. Your brain is a fatty organ.
2: Your neurons. Mm-hmm. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
2: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
2: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
0: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusto bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
3: D3Bio!
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko daha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
15: Number 1, Beauty Station. 101.5. 101.5. K5 News.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pagkawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
17: Ihanda ang inyo mga load kag cellular phones. Ipakita ko karon dugay-dugay ang sapat nga wala ginakulbaan sa dalit sang Black Mamba sa Africa. Kun ang leon, tigre kag elepante nakulbaan sa sining nga dalit sang manog, may sapat nga wala nakulbaan karon dugay-dugay kag may ara taklong nga wala. Alok ka ba nagakaon man sang mga tanom nga dalitan sa idalom sang kadagatan. Karon dugay-dugay mayong gabi anay sa pamilya Laurencio kag Titong dira sa isyu Kawayan sa Kylie Left mayong gabi. Nog Enmundias and family mayong gabi, mayong gabi. Merlita Malvas, Rowena Erbito, Leonardo Sevilla sa Tangub, Ramon Bernal, Noel Mangulare dira sa Pontevedra. Bao, salamat, salamat gid Noel. Jomar Laudenio, Angie Aloy, suman sa kay pare ko Norman Black Balinsoy sa Charito Heights, Granada, kag sa iya mga kapartidusan dira sa Banwa sang Kawayan. Sa kay Rafi Armonio, kag Dadboy Mendoza, Dodge Labrador, sir, itutukan ang programa mo, sir. Salamat, kid. Choli Culado, happy 90th birthday sa lupong tagapamayapa Choy Badong Palabrika. Ayos! Kim Flora. Okay, okay. Barangay Felisa, si Choli. Alan Diasis. At Tagala Carlota. Mindaliantino. Shout out lang kay Ray Sindico. Purok Mayang, Barangay Tagukon, Kabankalan City. At then, Bagisal. Oy, siling ni Ray Sindico, maulanon gali subong ha. Dito sa siyudad sang Kabankalan. Ari, standby na sa report ni K5 Jong Versales. Pero antes sina. Ari, una ko ipakita ang isa kataklong sa dalom tubig. Inisya dalitan. Diin siya nagakwa sang iya dalit. May ginakaon siya nga tanom. Ari, ang sea slug nga shadow kamadinuagon colorful. Pero puno sang toxins ang lawas. Taklong? Okay, una. Anong una? Ang honey badger? Ah, taklong, aring taklong. O, sige.
9: And nothing in this ocean touches it twice. The Hypsilodorus nudibranch, a sea slug found across the Indo-Pacific reefs. And what makes it genuinely extraordinary is not just the extraordinary blue and yellow coloration blazing across its body. It is why that coloration exists and what the biology behind it reveals about one of the most sophisticated chemical defense systems ever documented in any soft-bodied animal on Earth. This animal has no shell, no exoskeleton, no claws, no speed. It does not need any of them. The Hypsilodorus nudibranch feeds on toxic sponges, not despite the toxins because of them. It extracts the chemical compounds from the sponge tissue and stores them in specialized glands just beneath its own skin surface. The more toxic sponge it consumes, the more chemically armed it becomes. Then it displays those chemicals through color. The vivid blue body and electric yellow border are not random. They are a biological billboard. Every predator in the reef ecosystem
17: sa idalom sang dagat may ara mga humok nga tanom bala ang ginatawag sponge ginakaon sa tung taklong. Kay kundi dalitan nga mga tanom ginakaon niya, ang dalit sang tanom nagasaylo sa iya lawas, may mga glands ukon, may mga bukol-bukol bala sa sulod sang iya lawas, sa idalom sang iya panit, ang dalit sang tanom dito nagatipon. Dimudo ang gakatabo ining taklong nagakahimo man dalit. Itan kita mong isda adlok sa iya. Are, silo kita sa Africa. Grabe nga sapat niyo. Why nakulbaan sa Black Mamba? Ang Black Mamba, tuman kadalitan nga manog. Makagagat elepante, patay ang elepante. Makagagat tigre, patay ang tigre. Kagat leon, patay ang leon. Pero ini nga sapat, Black Mamba, sininyo. Why, kuya nakulbaan sa dalit mo. Ari, lantaon ta. Nano nga sapat ini.
18: If an animal were to rise again, even after being killed by the venom of a black mamba, what would happen? Just moments ago, a honey badger was peacefully enjoying honey from a beehive. It had no idea that a deadly black mamba was silently lurking nearby, getting closer with every second. Suddenly, with lightning speed, the snake struck hard at the badger's hindquarters, sinking its venomous fangs deep into its body. Within seconds, the venom began spreading throughout its system. Racked with intense pain and the effects of powerful neurotoxins, the honey badger lost control and started running wildly in all directions. Meanwhile, the black mamba seized the moment and disappeared. The venom's effect grew stronger with each passing second. It felt as if the badger's entire body was burning. Overwhelmed by pain, it collapsed to the ground, writhing helplessly. In the wild, the black mamba is considered a symbol of death. Its venom shuts down the nervous system, often leading to respiratory failure. A single mamba carries enough venom to kill multiple humans, and the honey badger had received a lethal dose. Soon, its body stopped trembling. It lay completely still, lifeless, as if everything was over.
17: But ang honey badger ang nawag ni hindi niya kuring, hindi ni ido honey badger. Though skunk ang tsura niya, no? May puti sa likod. Itom ang iya sining panit o balahibo. Siyempre, ginakaon niya honey, dugas eh, sang buyog. That's why honey badger ang tawag sa iya. Tigin kagat siya sang black mamba, nagkurog-kurog lang siya. Kiti neurotoxins mo. Ang utok kag ang imo mga tiil, why na koneksyon kay apektado. Ang iyagin pagginawa apektado man nagkurog-kurog lang siya kag nagtiskog abe. Dugay-dugay nagulag are, lantaon ta padayon nun.
18: Nearly 2 hours, the honey badger suddenly opened its eyes. Ula. It lifted its head, shook itself, and stood back up, as if it had returned from death itself. Even more astonishing, instead of fleeing, it decided to hunt down the very black mamba that had attacked it. In the world of the honey badger, there is no such thing as defeat. Its nature is simple. Even if it costs its life, it will never back down. With an incredibly sharp sense of smell, it can track prey or enemies over long distances. Lowering its head, it began following the mamba's trail. Along the way, it spotted a burrow. A scent of food drifted from inside. Moments after entering, it emerged with a small wild dog pup clenched in its jaws. But this mistake proved dangerous. Within minutes, a pack of wild dogs arrived and surrounded the honey badger from all sides. Everyone would have assumed that this small animal would be torn apart in no time, but they underestimated it. The wild dogs bit and clawed relentlessly. Yet the honey badger's thick, loose skin prevented serious injury. Its skin is so tough and flexible that even if grabbed, it can twist within it and counterattack. After a long struggle, the wild dogs failed to harm it. Instead, they grew exhausted, panting heavily. Now it was the honey badger's turn. The pain had only made it more ferocious.
17: Kundi nalipong siya, nalipong gid siya sa dalit sang black mamba, ti do, nagtulog lang siya mga duha ka oras. Pagbugtaw, yagin pangita yung manok kasi nga ari mo ay may ara kagid sa akon. Pero, samtang nag-ayam siya sang manog, nasudlan niya ang balay pagid sang wild dogs, ilahas ng mga ido, ginkwa niyang tutoy, kay tikauno ni Tani Diyos karon. Naabtan siya sang ginikanan kagbarkada sa tung tutoy. Binalang siya, buhi gyapon.
16: Larga,
17: grabe no, amo to ang honey badger. Abita ang pinakabaris nga sapat nga daw wala kulba sa kamatayon. Wolverine kiti ara sa X-Men mo, hindi. Honey badger.
16: Larga,
17: wala kulba. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga ihibalo tonight sa aton nga pagpangalagan.
16: Larga,
17: ari hindi niya makatalanaga, makahalawhaw iniya nga balita ang sayluhanta sa San Carlos. Nga, ginpalayag sang isa ka opisyal sang PNP nga indeed mga kabataan ginagamit bilang kabayo kon sa international ang tawag da mule. Ginasakay bala sa imo ang droga nano ini. Una nga mabatian ini ha, diri sa Larga Vista, pinaagi sa maid-id nga pangita sang balita ni K5 Jong Bersalen.
16: Larga Vista.
17: Yari siya sa iyang report. Jong, good evening. Please come in.
19: Yes, kanina Julius. Actually, subok atuig. Duha ka mga minor ang nagkalanakpan ni K5 Julius. Dritz San Carlos.
17: Pilang edad?
19: Mostly 17. Ah, ano na, sorry. Ang isa is 15.
17: Uy.
19: Ang isa is 17.
17: Grabe no, mga sultiro na gadya.
19: Oh, sultiro na
17: gadya. Although technically, tiini sila kabataan pa. Kasi ang child is defined as below 18 eh.
19: Mm-hmm.
17: So bata pa gadya, baw Diyos ko.
19: Oh, ining doon ni K5 Julius, gin-operasyonan sila sang sa nagdiligad pa nga mga binulan. Ini bangod nga spotted na gin sila nga hindi na kay basta kabayo kay K5 Julius.
17: No.
19: Nagapush na gid siya, nagabaligya na gid siya kay K5 Julius sa illegal drugs.
17: Grabe ba?
19: Ang purpose ng PNP para kay hindi pala sila magsigisigi sila sini nga illegal activity kag para nga matagaan chance nga magbag-o. Gintakop.
17: Mm.
19: Oo. So, ano bala ang implikasyon si K5 Julius? Namangkot kita sa kay Police Lieutenant Colonel Nazir Kanha. Ano bala ang status ang droga diri sa siyudad sa San Carlos?
17: Okay.
19: Subo ka matatig, under sa iya sining leadership. Kay man, base sa itong sining observasyon, di hamak ang iya sining effort K5 Julius sa isang simula. Halos kapatigayon ni siya sang ina balang tagduwa ka drug bypass operation diri sa siyudad para lang gid nga minimize ang in and out sa sining illegal drugs diri sa siyudad. Kaya muna yung isa sa mga rason abi nga pag-ara ang presensya sini nagasaka man ang inibalang kinawatay kay K5 Julius.
17: Kung
19: hindi masulbad-sulbad diri ang kawat gid kay K5 Julius. Di, karuna, according sa iya, hindi pa man alarming ang status when it comes to selling of drugs sa mga minors diri sa siyudad San Carlos. Pero mostly, according sa iya, damo siya sa may mga nakita based sa iya sini nga paglibot almost every day na may mga kabataan gidya Evangelius ginahimo nga kabayo sa mga inibalang sindikato kay Evangelius.
17: All right, i-define tabi magambal ka kabayo na nung boat silingon gina exactly Jong.
19: Runner.
17: Runner.
19: Mm. Among ginapadulong, among ginapick up sang bayad.
17: Oh. Okay. Now, amat na matunta na, kaysa iba niya nga nasyon, ining international drug syndicates, hindi ba lang gwa nila yung mule? Halimbawa, ang cocaine ibutang sa plastic, sa agogo, dason idasok sa ilang nga buli.
19: Ay?
17: Oo. Asta to sa ilang nga tinae. Tikon kaysa kung maglupok, kundi patay sila.
19: Grabe.
17: So miningway sila ya kabalo, I don't know kung wala sila kabalo. Ang iban ginabutang sa ilang mga bagahe. Na. So why sila ya bikabalo? Iniya in this case, kabalo ang kabataan ngang i-deliver nila shabu.
19: Oo, sila ya ang ginipalihot sa mga user kay Kevin Julius nga ang ibang pangayaw. Kada balang hindi kabalo kung diindiri ang may mga gakwan, diindiri ang may mga nagabaligya.
17: Ah, okay.
19: Pungko-pungko lang na sila sa mga kulukalikali. Once may ara sila madiparahan nga stranger. Kaya, masayko mo na nila mo ini, mabakal gini.
17: Hulo! Grabe ba?
19: No! Amo na ang reality diri. Sila na na ang mapalapit.
17: Sir, sir, bato-bato ka, sir. Bato ka, sir. Bato-bato.
19: Dan!
17: Bato ka, sir. Oh. Ang iba niya, puto, puto, puto. Sa mga playa, puto, puto, puto, puto. Ilay, bato, bato, bato, bato, bato.
19: Diba? Bugas. Bugas na din kay Ma'am Julius.
17: Ha?
19: Bugas.
17: Ang code name?
19: Oh, Bugas.
17: Ayate. Hindi ko galing magsagay kapangita. Bugas na eh. Dumasalaan ko nga daan nga adik, subungo. Diba? Kay nagniwa nga daan ko. Diba?
19: Oh, kay kung bato, tihalata na karon Bugas lang. Oh.
17: Bugas. Ah, so ginambal na nila. Bugas, bugas, bugas, bugas, bugas. Muna, muna.
19: Oo, oh, muna. Bugas ka, sir.
17: Bugas ka, sir. Mapulo part-time ko na, Bijong. Eba, para ma-experiment tagid bla kung anong experience oh.
19: Ako na gusto ko muna i-try galing ito madlok.
17: Oo. Oh. Kay kita nga duha hapos ta masalaan nga mga pusher gidi. Do hindi ta batang, do hindi ta rich kid Abijong? 'Di ba?
19: Hindi sa akong experience galagyo.
17: Ah. Ati masalaan kaya Jong Asset?
19: Gakasalaan ko nga pulis.
17: Ato od. Ti pero kun mga Adrian Gantalaw, do hindi niya masalaan guro. Mga Rimuel at Cantaran, ito mga bata, kamanggaranon niya eh. Diba? Ano, diba? Ay, oo.
19: Kaya po, nga anhambal ko nga mo sina, gasurvey kami mo.
17: Ay, tuod?
19: Gasurvey. Ah. Oh, sila nga listenership.
17: Igaling kun ako, kun mag-uluintra ko biya mo na para may experience ko, basi masalaan ko yung drug lord, bla? Diba?
19: Amuna
17: da. Ah, oo. Ay, Diyos ko.
19: Kaya kami po sa listenership, experience naman sa field, pag may makita sila nga, amuna, stranger, kag sa aton gidya personal experience, gapinuhag sila dahil, pero kung ano ni sila man.
17: Hindi, pero ini nga mga kabataan, mapalapit sa tao. Daw na size up nila, abe daw, doon na panimahuan nila nga gapangita gini siya. Buha mo na?
19: Oo. Oh, sila okay. Na mag-tatsa kay Pabigyo.
17: Dispwes, palapitan.
19: Hmm. Pero kung daw lantaw nila nga, ay daw lain niya purmaw.
17: Hmm.
19: Sila na na yun.
17: Ti, kun sa department store pa, doon mga dicer galit ni sila, Jong. Doon mo na?
19: Doon mo na, oo.
17: Ah. Kun sa mga sinihan pa, doon mga asher, abe.
19: Oh,
17: sige, sir, sir, diri-diri pungko, sir, diri-diri pungko, o na, muna. Iniya, Jong, sa ila mo ihatag ang kwarta, sila makwa sang shabu. Tagidulong sa imo.
19: Dulong sa imo.
17: Pero may possibility man nga lansihon kanila.
19: May ara.
17: Ah, galing kay ti druga eh. Hindi ka man kareklamo sa DTI nga singa, sir, gininto yako bla? Diba? Hindi man pwede.
19: Hindi.
17: Ah.
19: Absolyoso.
17: Uy.
19: Ari pagid ang masubo di gani. Sineng atuig, isa ka minor ang ginpatay kay Kim Julius.
17: Uy!
19: 17 years old, lalaki, allegedly drug-related.
17: Drug-related?
19: Oo.
17: Amuni ang kaso nga involved to ang babae nga natiruhan, nagligan, hindi?
19: Hindi.
17: Lain hindi, pag-ig. Lain pag ito.
19: Sumpong lang gid yan atuig.
17: Drug-related nga ah? May ginlansi siya?
19: Hindi. Actually, ang iya, sini nga amay, recently na dakpan.
17: Uy!
19: Sa drugs. Kag-ara pa sa gyapon sa subong sa sulod sang prisuhan. Pi, inamangkot kita sa Iloy, hindi naman abi magkwan. Amo nang problema, kaya hindi na sila bala mag-hatag sang statement kay Kikaw Julius. Pero based on the investigation, possibly drug-related. Kiti, nano balang sala sang 17 years old nga, apat yun, git. Mm-hmm. Ang senaryo, abi, amo ni.
17: Okay.
19: Base sa investigation, may nagkwa sa iya, sa ila sini nga puloy, Andre, sa may Barangay 5, na nakamotor, kaya ginangka siya. And then, gindala siya dito sa may boundary na diri sa San Carlos, ang Calatrava, diri sa may Sitio Talavi, kag ina nga lugar, abidra, wala pamalay. Pero, along the highway lang na siya. Dira siya ginpustakan mga patukang kay Pab Julius.
17: Ano oras?
19: Mga alas 9 sa gabi.
17: Mm-hmm.
19: Kung hindi ko magsala atong month of February, ato balang perting inulanay diri sa aton, halos gabinaha di sa aton.
17: Oo.
19: Sa Negros, nan.
17: Di, pero ang pamangkot nga, nagupod siya, meaning kilala niya.
19: Yes, may posibilidad.
17: Wala siya yung gin-abduct.
19: Why? Siya yung nagangkas.
17: Oh. So meaning, kakonsabo ya o kakonsabo siya sa illegal nga buluhaton, posible.
19: Posible, ho. Kagwala dito, ang Hipam Julius, kung sino ganayahan ang atong ginupdan niya, nga, kag dito na lang siya ginbilin, nga, sa primero, ang pagpati is, abi na disgrasya. Gali kay pag, kuan, pag bali sa iyas ni nga lawas, dito na tukiban nga may pilas nilutangan siya sa iyas ni nga ulo.
17: Ah, mutong nasapuan lang. Oo.
19: Tan.
17: Ay, okay.
19: Na,
17: ay, grabe. So, bata, ginpatay ang ginalantaw alleged involvement sa illegal drugs.
19: Oo.
17: So, posible isa kakabayo ginpatay. Posible.
19: Posible. Posible nga mo sina. Or, ina ba lang anong tawag sina ganya? Ina ba lang posible siya ang daw nangin daw taga pagmana bala kay Ivan Julius?
17: Uy, sang?
19: Sa iya amay.
17: Oh, what do you mean? Siya ang mabulos sa sindikato?
19: Siya ang nagbulos sa rule sa iya amay daw, something abos na.
17: Ang tatay ano, high value individual daw, hindi?
19: Hindi man, strict level. Kay isa man sa realidad diri abi kay Ivan Julius nga
17: gina
19: man ginakangawaan man sang aton sa mga awtoridad.
17: Okay.
19: Kay takpo nila ay ta sa isa ka pamilyahan amo ni. Takpo nila ang amay.
17: Mm-hmm.
19: Ang mga kabataan sila nga kapin pa ang iban, inabalang exposed na.
17: Oo.
19: Kaya narabi iban ng mga amay kag mga Iloy nga ginapakita nila nila sa mga kabataan paano mag-repack abing.
17: Grabe ba?
19: Bagay.
17: Oo.
19: Pwede na nga kwan, pwede na nga i-sundon sa mga kabataan. Ang ilan naman ang kabataan, naman naman mapuli.
17: Dimodo, Jong, ang imo balita tonight, ang negosyo sa illegal nga droga nangin isa naka-family enterprise.
19: Oo.
17: Oo.
19: Ang kalabanan nga rason kay Kipab Julius, diri abi, may every time may madakpan. Nga, pamangkuto na ito nga, nagabaligya, ikaw tuon, gidman. Ang iba nag-ako, kagang ila rason, tigado.
17: Kagti, nakita nila, abi nila, normal nga negosyo, nga daw nagabaligya kalang bandi o kun asin, kiti si tatay kag si nanay nag-iintra. Oh, grabe, Jung ba? Makahalanusbo. Kun ka isa, kun si tatay madakpan, ti mamangkot to ang high value individual. Sini niya, tinadakpan kagali pre, sinong bulo sa imo, sa bata, kuara? Amo na?
19: Hindi man lang pagkakuon, siyempre.
17: Ah, natural.
19: Pero, based sa mga, eh, siyempre, permit kita nag-upload, balaki five video. Ang aton sila mga operatiba, amo gizir nag-feed man sa...
17: Di mo dosang una, Jong, ang istorya na ang lulang aswang hindi mapatay kung wala siya sang binlan, sang bato, sang pagkaswang.
19: Daw amo-amo gizir na.
17: Iniya, ginasubli nga bato, lain na nga bato. Ay, grabe.
19: Lakaglain man nga aswan.
17: Lain nga kla... Ay, grabe, Jong, no? Diri mo makita nga kadalom na gali sang tudok sang illegal nga droga?
19: Oo. Diri,
17: Di may rason si Digong magambal sang una nga God, I hate drugs.
19: Ati, oo.
17: Diba?
19: Oo, eh.
17: Ay, Diyos ko. Ti, Danay, ang pamangkot amuni, may isa ka pamilya da nga nag... Duso droga nga nakabakal mansyon, wala?
19: Damo.
17: Tood?
19: Damo, dere.
17: Kundako.
19: Ha?
17: Kundako nga sindikato.
19: Oo, ah.
17: Di, pero kung street level lang, abe, inang gambal lang nga siya nagduso, kami kapigado. Tinabatak ang ilak kabuhi sa kapigadohon?
19: Medyo kagipamilyos. Ang iban gani, nakapundar gaya na panami ang balay. Talakyan.
17: Bow.
19: Te ang halit kong kisa makaingod. Wala mo ni ubra.
17: Ti galing kay ti in a way mayo na lang na kay ti Intel network na mo. 'Di ba? Kay ang gwa sina Jong accepted na mangin acceptable sa community nga okay lang gali nga magduso ta droga.
19: Ate, amo na ang para sa aton sining mga operatiba diri sa San Carlos. Ang droga is hindi na kay Pam Julius basta kay simple lang nga bagay kundi para sa iban kinhimo gid siya nga pangabuian kay Pam Julius.
17: Hindi lang gani kay pangabuian yung part na gid siya sang kultura.
19: Nan, isa
17: ba? Diba?
19: Isa ba?
17: Sang una kita magampang ta sa sang elementary ta, hindi ba may arat ta na doga hampakanay ta kapot rich poor farmer doktor, di ba? Ti subong may dugang na rich poor farmer pusher na, di ba? Sang unang kabataan nga ambisyon mo ma farmer, ma doktor, ma manggaranon, ma pigado. Ti subong niya may kabataan. Ano gusto magdako? Sige, makabayo lang ko ah. Di ba?
19: Oh. So,
17: grabe.
19: Kita Julius, anong benepisyo kailangan makuha? Ang iba nag-engage bala or nagapasukot ng mga runner. According sa explanation ni Hepe, kung sa isa ka small sachet nga butang tabi worth 200 pesos. Sa isa ka small amount nga ina, pwede na natira makakomisyon 50 pesos.
17: Oh,
19: 25%. Ti imagine ko makadistribute ka, abi. Maski putang pa lang, abi, pulo ka sticks every day sa tag 50 pila.
17: 500.
19: 500 man, pwede ka na makabakal sa imo nga kinawala kang Ibang Julius.
17: Oo, eh. Kung mag-conductor ka, tiyamak mong patial ka pa sa init. Mag-tricycad ka. Patial ka man sa init.
19: Kagdamo-damo kompetensya, kagdason palamaulan ng imo siniya nga BPS kasi
17: paksa.
19: Pedal. Kung manghilamon ka man sa katubuhan, amo man sa Gyapon, patial ka man sa init.
17: Siya makalapak patatutai, pre. Diba? Diba?
19: Manog.
17: Manog. Ay, grabe. So, you see, it's partly economic. Kaya tigakita sila. Number two, nano, daw sikat na ang imo imahin, Jong, daw sikat kung garaner ka, how?
19: Hindi man, kagi Frank Julius.
17: Hindi man.
19: Hindi man.
17: Mm-hmm.
19: Kag isa ina sa gina kwan, isa ina sa gina palibugan sa aton sa mga tudlad kung paano bala siya ipangitaan pagi nga ina balang matap na siya kay Gab Julius. Diri sa syudad ho. Ang DSWD nagabulig man sige ang kampanya sang DSWD sa mga eskwelahan, sa mga barangay amo na bala against kon ano ang mga hindi maayong epekto sa sining illegal nga droga ti hindi gijagyapon kwan hindi gijagyapon
17: tigaling kay sa tuod lang bladjong do hindi nagid man amuna ka do kon adik ka subong do may ara ka man ka ugalingon nga popularity
19: gani
17: di ba si grabe naman si kwan kaging naman no di ba huwag ka naman katulog ay 48 hours na pre di ba do sikat kaya bla sang una ya jo magamba si addict na siya do ginakulbaan ang tawo sa imo
19: pero subong niya daw ay
17: si do sikat ka oo si do kaging sang tsura mo pre no na amo na da
19: oo na
17: lain na ang kultura gijong ah
19: gani man ho te amo lang na kay Pablo Julius ang medyo malaw ay para sa imahe sa isa ka syudad pero ang aton sining kapulisan sa Gapon according sa kahipe ginapangitaan man nila sa Gapon sang medyos kag iban pagit nga mga pamaagi
17: galing kay Tijong paano mo bi mapunggan na kun ang krimen nagaugat sa sulod sang pamilya man
19: that's why kaya ginatinguhaan sa aton sining mga authorities sa kay Pablo Julius
17: di ba
19: oh, ginatis sila ganyan ang muna nagating uha. Ang problema kay Amuni, pag makagwa, di ang iban ga kwan man, ga nagabag-o man ga kita Julius, wala naman nag-engage. Pero mostly, gid, kung sino ito mga nagkaladakpan bala kag naka-avail isang inibalang play bargaining, nagnatagaan siyan sa nga makagwa sa prisuhan,
17: okay.
19: Mostly gabalik gyud yapon kay Pablo Julius.
17: That could be possible. Kay tungod ang incentive nga makakita dasig kag hapos sang kwarta ti isa na ka incentive. You know why? Ako bala jong kun di dugay naman ko ga cover including sang cases of prostituted women. Oo. Ang ako na intindihan amo ni kay may-ari kami sang una sang sapyak pa ko nga istasyon gin-rescue dito sa Rojas. Taga Banago, 16 years old. O gin-rescue na rescue dito. Tigi na interview ko, siling ko, ti anong ginatudlo sa inyo? Siling nga ginapaserve kami pagkaon. So siling nga kiss, ah, ginalikturan man kami kung paano mag-outing. Live ha? Live to nga interview. Siling ko, inday maghambal ka-outing na nung boat silingon sina. Siling niya ginatudluan, on air John Gambal siya, ginatudluan kami paano mag-ITOT. Oo! Ti ang nahimo ko lang si Kuhop, day! Arata sa radyo, day! Gamo lang ko na. But nevertheless, ang serious part is this. May ara mga volunteers ang isa ka NGO nga daw halfway house bala Jong, nga dira siya na ibutang. Kapano ka na no ang subo? Siling nila 70% sang ginarescue gabalik.
19: Na.
17: O kabalo ka nga ah. Siling niya mas hapos to ya kay mas ginahapos ang iya kita para makabakal cell card, para makabakal iPhone, para makapamanicure, makapapedicure. Di amuna bala kultura ini ang kahapusan kagkasulayan sa pagpangita kwarta. Hindi tagin man manigar nga pigado subong ang panahon eh.
19: Yan, man, isa man na kay Pablo Julius.
17: Oo, pero ti, ang desisyon galing nga magpangabuhi sang kabuhi sang krimen, ara na iya sa kada isa.
19: Correct.
17: Diba?
19: Oo.
17: Ti kita, ano ang angayan sa aton diyong nga klase krimen, abiman? Hindi man ko pwede mag-snatcher, kay ti, hindi na ko kadlagan. Debla?
19: Abo na lang ni ho. Hindi ano? Na nakabala pag intrahan.
17: Hindi, correct. Correct. Oo. Oo. Why naman ta chance mag-intra to sa flood control? Kay madagan ta na kongreso. Debla? Ayo.
19: Na lang na pag-intrahan.
17: Ma-announcer na lang ta, Jong?
19: Abo din pinaka mo nami.
17: Oo. Ma-announcer na lang ta, Binga Rakiter.
19: Pwede, pwede, pwede. Ano nga gawa? Ano nga sa... Ano, dali lang. Ano
17: Rakiter yung mga yuta kwarta sa mga politiko. Muna? Mamon na lang ta na?
19: Abi ko rock balagay ng bandam.
17: Ay, hindi ah. Abi ko maraket lang taya legal. Maraket taya legal, oo. Oh.
19: Pwede, oo.
17: Oh. Oo, galing kay ulihin naman ni John na mag-zaglord patay. Doon hindi ta ngayon. Di ba?
19: May nabaton ko ka timbre legal.
17: Ano?
19: Ang pinaka start may standard mga late kay Bob Julius.
17: Sang ano?
19: Sa ina ba lang kung gusto mo gid bala ko nung magkwan, gusto mo nga magdeal bala?
17: Oh.
19: May 10k ka lang pwede na.
17: Ah, may ara na band subong?
19: Oh, do ba?
17: Nga kun hindi ka meaning may deposit na.
19: Oh.
17: Nga kun hindi ka kabayad bawion.
19: Hindi inang kwan, inang daw kumpra gid sa sistema eh.
17: Ha? Ay, hindi na dagdag? Hindi na po, ano ganik, panawag na nila? Consignment?
19: Laban-laban, ara man sa Japon. Nagamot ng uso.
17: Mm-hmm.
19: That is why, isang nagligad, kung madumduman mo, damo-damo, pinang tumba, trigil,
17: Julius. Ah, why ka bayad?
19: Mm-hmm.
17: Ay, justa.
19: Ah.
17: Ayo. Pero subong nga, mas mayo kung may ara ka iputika nga 10,000.
19: Oo, pwede na.
17: Oo. Painaya, insurance na gorojong nga kun hindi ka karimit hindi ka na ipagtumbahon. Amo na.
19: Di kay nagbayad ka mo
17: kung na. Di pero kun ako man maintra ang 10,000 na amo man naguro ibakal pusel para itumba sa imo. Hindi ba? Na. Grabe jong no.
19: Amo na ang mga kwan, amo na ang mga dots kay Pam Julius or mga na mo lang pwede ito makonektar sa amo na yung kasi
17: natin. Grabe no. Masyabu panda na lang tabi. Hindi man pwede. Ha? Da so na flyan mo yabla sa DTI lisensyao. Diba? Ay na ano.
19: Gatayo gato nga sugil.
17: Why pakasugod ang negosyo mo? Priso ka na. Isa lang bot sining onjong hindi kita ang ayan magkriminal. Oo.
19: Tunog na yun.
17: Booking na yun. Pero ay ang bot yung ah. Ay ginakulukad lawan ko lang ni kinu kabug. At na naman.
19: Pamati, on to malang confirmation. Sige. Police Lieutenant Colonel Nazar kada sa atong sining interview sa iya angot sa sining ginaligar paghimo kabayo sa sining mga minor de edad pasi pwede dira ma-play ni Kwan.
17: Sige.
19: AK5 Adrian. Oo.
17: Oh, sige.
19: Set ko to balaga diyan.
17: Oo. Colonel?
20: May person pa.
17: Arisa.
20: Hindi ko makadetermine kung pila ka percent ang gaduso. Pero may ara nga ginagamit niya kabayo.
19: No, see. Do among ginawa. Ginahin mo
20: runner. Oh.
19: Okay. Ano purpose sila guru sir man?
20: Bali ang isang runner. Ang pinaka purpose ana is tungod sa Republic Act 9344 sa Juvenile Welfare Act.
17: Ah!
20: Pag minor de edad ka, especially kung below 15. So, actual to pa sa criminal liability pero kung 15 to 18 below 18 so i-determine pa na sang disability
19: ang discernment to ang iya sining ginamin kay Kim Jong-un
17: ang discernment kun bala may ara pagpamahong pahong sa paghimo sina galing kay ti mambal man lang sila sige sir illiterate kuya. Diba? Siya siyang nagambas yung gobyerno ho. 18 million Filipinos illiterate eh. Diba? Te, paano mag-discernment kay hindi siya gani? Balo mag-spelling discernment? Ta, siya illiterate kuya sir. Amo na da.
19: Ang korte na lang mahala. Siya na ma-determine.
17: Kasubo man ni nga kayong tangan aton Jong Man.
19: So, kwan na. Inang, kumbaga, ang mga sindikato kay Pablo Julius, Iban,
17: tanda man no? May mga abogado man isla guro jong.
19: Oh, ginasakya nila kung ano ang kahuyangan sa
17: correct. Oo. Oo. Husto. Pati ang data privacy law gani nasakya na nila I would suppose. Di ba?
19: Oo.
17: Oh, kita mo lang gina. But anyway. Sige jong pero very interesting niya. Panugod pa lang yung imo report kay balik-balikan ko ni. I-develop tani nga istorya. Kay te, bag-o na naman ining development sa pagluntad sang sindikato sang droga. Sige, Jong. Happy yeah. weekend, partner.
19: Sige, keep up, Julio. So,
17: may naalang ko dagan na kuutang sa imuha, ha? Dagan na, dagan na luwalo diha sa Mr. Sis kung maadto ako diha.
19: No problem.
17: Oh, oh patsyunta ka sa diabetes, bay. Kita ni SM Brian, ah.
19: Oh, kana.
17: Malaag kita diha.
19: Pwede kayo.
17: Laag kita. Oo.
19: Sige. So, amun na kayo, Ma'am Julio, sa madulog natin ng report sa Ninga Gabi para sa Larga Vista Program. Nadulog sa ito sa D3 Body Text 500 Gang. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Service, publiko, kagalingawan sa Negros, K-Pab News.
17: Sa tuod lang banwa, tapos sa mga balita, nga mo sinikabugat, gabatsyag ko sini. That's why nga, kung gabi, matimplagid ko DTX Premium Coffee para makapaliwaliwa sang akon utok nga DTX Premium Coffee mambal katikalon nga announcer ga inom kape kun gabi huo tungod ini kape nga indi digulpi indi ka masal antar share o kun aswang sang imo asawahon kun kagabihon nga ah, tungod gusto lang ang sangkap nga kape medium roast indi mapait ang iya patam is amuni ang stevia plant based sweetener aprobado type 1 ka o kun type 2 nga diabetiko makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar mo. Kag ang pinaka-importante sa tanan, may ara sang milagrosong uhong, ang Ganoderma. Amo ini ang makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. So DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. Amo ning padalundon ko kung mag-inom ko sang DTX 500. Amo ini ang kargado sang elemento antioxidants nga nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula. Ang free radicals amo ini ang kawatan sang baterya sa imo selula. Tungod sa free radicals nagatuktok ang imo lawas. Nagahuyang ka, nagabalatian, pero kung mas damo ang antioxidants nga ayara sa DTX 500 ulian sang baterya ang imo selula. Gani indi dali-dali magtuktok ang imulawas. Sa DTX 500, kargado sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso. That's why, DTX 500 na. Para sigurado ang indi pagtuktok sang lawas mo. And of course, you have D3 Bio, ang aton John Wick sang lawas. Amo ini ang nagapaalam sa imo immune system. Nagatudlo sa imo sini natural nga depensa. Kundiin ang malain kag maayong nga kagaw sa imulawas. Fugaling tungod kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method, amo ini ang ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya. Gani ini pagkalimtan ang John Wick sang lawas. D3 Payo.
1: Larga Vista.
17: Balik ang Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad, oh my condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre ah, mahingagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
18: Super

0: Upo na sa inyong alaga nga ang mikropono nagasupa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Salamat kay K5 May Hikilan. Nagpagwa nagali ang Energy Regulatory Commission o kon ERC sang ila sining nga desisyon ha, angot sa pagpatuman sang price cap lantawan ninyo bla sa Bacolod K5 station kay may detalye gin confirm mismo ni Congressman Javi Benitez sang ikatatlo nga distrito nga ining nga price cap mangin retroactive sa bulan sa Agosto. Siyempre kaglaktod nga pulong manubo-nubo gawa ang balayran sa kuryente. Inabangod man sa nga power crisis kakulang sang supply sa karon. Sa nagapinamangkot parte sa barangay and SK elections, ang latest word is that as of now, suno ya sa Commission on Elections o kung COMELEC, ti dayon sigi ang ila sini proseso para sa sini nga pinili. Ay pero wala patakabalo kung nano ang matabo sa upper and lower houses sang Kongreso.
0: Larga Vista.
1: So bantayan ta na sa parabuton nga mga inadlaw kay ti hindi dali-dali eh, nga mauntat lang o isaylo ang barangay and SK elections. Pero again, waay ko kabalo kung ano ang matabo sa Senado kag sa Kamara de Representante. Ari katapusan no ah, nano ang posible matabo kung mag-inaway ang China kag Taiwan kag Amerika, I mean, tungod sa Taiwan. Ari isa sa mga video nga nakita ko nga dumay basihan kay may research, may modeling nga ginapatigayon. Panugod pa lang ini. Sugpunan ko sa Domingo, damo ko sulugpunan eh sa prabuton nga Domingo. Yari bala, lantawon ta ang video in kaso mag-away ang China kag Amerika.
2: And all it takes is 2 days, maybe a little longer if Beijing decides it doesn't like the timetable, which historically they don't. The flashpoint is Taiwan, the island that builds the chips running your phone, your car, and half the planet's military hardware. Lose it and the global economy collapses. War game simulations say the opening move alone would cost America 2 aircraft carriers and 500 aircraft. That's not quite a bad day at the office. That's Vietnam compressed into 3 weeks before anyone's even argued about a peace deal.
1: Aragoy!
2: A plan that starts with catastrophic losses gets sold as a winning strategy. Today, we're looking at America's real answer to China's Taiwan invasion and why it terrifies Beijing more than any carrier group ever could. And if you enjoy these weekly videos, hit subscribe before the Pentagon classifies this info too. Let's start with the problem. 30 years ago, America could send carrier groups into the Taiwan Strait and force China to back down. Today, those carrier groups have had to operate hundreds of miles offshore or risk getting hit by enemy missiles and drones. We've already seen this play out in the 2026 conflict in Iran. But China has thousands more drones and missiles, and they can reach further than Iran's. China also has the most ships of any navy in the world, 405 units in 2026. Sure, these ships aren't quite as good as the U.S. Navy's ships, but military sources like former General Jack Keane agree quantity is a quality of its own. More ships means more
1: ang problema amune sang una kon magtensyon gani
2: there are 20
1: kon magtensyon gani sa tunga sang Taiwan kag China ang imuon sang Amerika ipadalaya lang ang iya aircraft carrier kag syakon-syakon nang ang China subong hindi na pwede nga ah tungod may ara na hypersonic missiles ang China may missile na nga ginatawag carrier killers. Paluparan lang ang carrier, ang aircraft carrier kakano, lugdang, linibo patay, binilyon dula, hibi ang Amerika. So meaning, hindi na siya kapalapit sa Strait of Taiwan nga siling atubangon yung China. Hindi na pwede. So, ang isa karon kaginapamangkot, sa una nga duwa kaadlaw, tuod bala ang mga analysis nga kon magkadto ang Amerika laban sa balda.
0: Okay,
1: pero pa-Dominguhan ta na ah, kay very, very interesting ini. Wala

0: ko nagabaligya gera ang aton gina contextualize ta ang mga developments. Hindi pwede nga maabot ang panahon wagak na short ta. Why na ko sang tiyempo ah. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara sa technical side. As always, Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag-protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
1: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
10: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sa lingaw, mabalaan din mga flowers nga damong probiotic.
14: Mas hot mo.
10: Ano yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
14: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytri Bio, kag Mighty C or Pure C.
11: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
14: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man yahig ko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
11: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
14: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
11: Palainom ako.
14: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
11: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
14: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
11: Wow.
14: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
11: tinlo. Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo kabilog avocado sa isa semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
14: Take note, ang avocado may glutathione man.
11: Ay,
14: na.
11: Wow. No?
14: Actually, anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
11: Oho.
14: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan ka nadlaw. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik. Nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka, pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo, kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
16: 500. Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
17: 470.
16: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
15: DTX 500.
11: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
14: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na MyTC agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
18: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag MyTC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
11: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
14: Agoy.
11: Untat, inom alcohol.
14: Agoy.
11: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on mo? Fruits.
14: Ngrustan. Lahubog.
11: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
14: Kabalos?
11: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC kon indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag MyTC, you can enjoy life, and be cancer free.
14: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
20: 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
21: Kaya ang imong nga gininom nga kakapsula.
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
21: So wow.
20: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
21: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
20: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
19: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako galing si Abigail Luzet sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
23: Kag subong kanami sa akong paminsara.
19: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C Efektibo.
19: Mighty C! Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
30: Iloilo City,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Rojas City,
30: Atubang sa PLDT McKinley Street,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Calibo,
28: Reventor Building,
30: Osmeña Avenue,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique,
28: Wankyong Building,
30: Barangay 8 Bagumbayan,
28: Fronting Quezano Mall,
30: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi,
30: National Highway,
28: Kilid sang LBC,
30: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
30: located at ACM Building,
28: Texas Street,
30: Corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
30: Radyo Bandera Compound,
28: likod sang Pag-ibig Office,
30: and
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Bacolod City,
28: Ernai Street,
30: fronting Paglaom Sports Complex.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
14: Dapat lang.
21: Oo, hindi pwede nga.
14: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo para habang ang ilok, di siyempre Clinica Dio Fresh.
21: Clinica Dio Fresh.
14: Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
21: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh. Anyway, boy, nakapangapi ka na. Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka. Nakapangapi ka na.
14: Of course. Favorito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
21: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
14: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
21: Para sa diabetison.
14: Kompleto na lang Sir Boy ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
21: Mm-hmm.
14: May
0: Oo, gatamis. Kaya tamis, hindi terbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
18: May proteksyon
0: ka pa? May antioxidant ka pa.
18: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotayonin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
14: Kaya kayo, General. Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
18: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend kay namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
18: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo sipon kay gilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kay ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
14: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
18: Pinaka-kampiyon klase.
14: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
18: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang aloblocks ni lipids. Oh.
14: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
18: pamati sa aton.
14: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
18: Uy, ana na.
14: Ana na glutathione na. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
18: may ga-repairman.
14: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
18: Uy, kampiyon.
14: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, so, inom-inom ka lang D3, kulang na.
18: Kulang na.
14: Kulang na akong D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
0: So, importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumalangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
18: correct.
0: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
14: Oh, pero may natumbatihan sa ano? Kaon money.
0: Kaon money.
14: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
18: Layo lang.
14: Layo, gidya.
2: Yeah,
14: 100 times.
2: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon man ni Guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
0: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
18: Nerve cells,
0: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
18: No? Namunag natang sa D3 Bio.
0: Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
14: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
0: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang kapagdanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 Bio, hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones, amunang nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga amunang kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton na Sir Boy. So, damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sa D3 Bio, halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdalas ng impulses, no, sang aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
18: Grabe, no? Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka an energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagid mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Ramil.
14: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga ah, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria.
18: Mm-hmm.
14: Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin,
18: monocaprin,
14: monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sa D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
18: Mm-hmm. Every 8 hours.
14: Kung damo ka kwarta, damo ah.
18: Mm-hmm.
14: Damo ah, kay wala man na sa ano, wala side effect, wala...
18: It's all natural.
14: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
18: cancer.
14: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka cancer. May amo ka mo ng suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, magabot ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung D3. Mga ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Rose
25: Lian, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
30: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
30: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
28: Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC,
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
28: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Mera pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
14: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan, inom D3Bio.
11: Bisan dinggi, ganyan inom ko
14: yan. Diba, dinggi subong, grabe ang kwan.
11: Pataan ko.
14: Da mo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa mainom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
18: Patay sila.
14: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
18: Bacteria.
14: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3Bio.
11: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglan niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan niya absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
30: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at law-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio.
1: DTX Covenix. Ang kape sa ganas sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sa MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
11: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining hatiyon nga padayon kamo, padayon kita nga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong tiyempo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga bersikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga, kamo amon gina-invite per me nga mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kay sako man kita per me sa aton mga bulhaton, mga rekuton sa kulian, mga bulhaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayon ginang Dios. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, ato naton ang importante din galing katama ang paanggid kami. No? So, sa sining ation, padayon tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga biskan nga aton nga kabuhi espiritual luya, konfirmi kita nga kapamati, labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo, madasi mapabuhi siya maribayib. Kung masaon taman ang Juan 5:24 nga balcerdi nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga nga importante katama makaturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita ganit subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang walay katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni satanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo, magaturan, mas labi pa ka-importante kabisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. Subscribe kita. Nga antag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahong. Ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga matuman kagang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyal ng sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot na binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magadala sang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi sunog sa kaangid sang kinaiya, kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabago kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopter ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhay gid sa helikopter sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala singgahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag, nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka, kay gayunan, kung ang isa ka interest, ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan, nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Ang man sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isa man kabahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo na nga damo subong na kalibog nga man. Sino ang di malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuuran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglimbugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit, mistiko, mga pagtukod sa madamo nga mga bahin sang kasulatan. Bangod, ginpakamalaot sang maathag nga pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng ang otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong mawalay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati hindi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sa mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga pulubaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo. Ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo sang iya pagpakahuya kag kamatayon sang iya pagkabanhaw kag pagkayab sang iya pagpatunga para sa ila mga kurti sang Dios. Sang iya saad, magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kawalingon. Juan 14, versikulo 3. Sa Baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa Ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iya nga mga pulong kag kay basi

0: Mga K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition, Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa siyudad sa Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty-C mo. Ang Mighty-C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty-C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty-C mo. Ang Mighty-C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty-C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Chongko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: Radio Com.
1: Campeón de Radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gari-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: So, hindi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ba B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sanser Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
8: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka di TX 500 kag Mighty C, amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo di TX 500 kag Mighty C, exercise ka dayon. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
4: Agali ka, ini tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
4: Uy, mas nami daw ko no, Doc, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
8: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Egali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
4: Ang init, Doc, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
4: Magluwas yun na, Doc. Ano pagit ang nagkapatambo kung aga?
8: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpagbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kong aga. Kaya kung laswaya, damo pa ka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga, Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga may tisi or pure si samtang gahulat ka, maluto ang mainit mong alaswa agud, ipamahaw. Daw nagutom ko, next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga, Sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalas mong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 YTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko YTC alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: YTC papalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang support sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag-Mighty C or Pure C ka na.
8: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag-Mighty C. Sa man, Sir GP, ka-tridor nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag-Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini, gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress, Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells, no? So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
4: Sir Dr. Mil?
8: So correct duk sa, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sa antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Dere makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
10: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
11: DTX 500!
12: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
12: Masamihinig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
12: Agot maging mas Hubin, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500.
16: Informasyon sa ikayong gawas.
17: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok. After ligo.
10: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo. Oy, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
10: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
10: Clinica Di Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
10: hours.
8: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
10: Swipe.
8: Swipe ka na yun.
10: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
10: Doble.
8: Ka BI.
10: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Di Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape mang istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
8: sir
10: kape
8: boy,
10: mo.
8: Sir boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
10: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amon himo nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
10: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
10: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod, engineer.
10: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why that's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imosilyo na, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas,
11: hindi na magkabala ka.
12: Mang DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500,
12: bastante sang antioxidants,
11: panghontra sa mga halit niya free radicals,
12: likawan ang baratian.
11: Mang DTX 500 ka!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
18: Si Edding Grace, paglimutan, ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow! TGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
19: Ako galing si Ariel, nagkang tonsillitis ang nagligad, sakit-sakit pidya katama, tihambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C!
12: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roas City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
11: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Istoryanta, ano balay ning chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
10: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
8: Si Lolo ko, Sir Boy, Herbert George Wells.
10: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo ko, Sir Boy.
10: Oo, sa state.
17: Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
17: Ay, gusto.
8: Hindi mo pag-untata ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
17: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay, tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
10: nanabili,
8: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
10: correct,
8: or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuson niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
10: Kampiyon.
9: So of the nagin na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
10: Ila pang pintahan.
9: Tapos si killer T cells amo ni ang
10: nagahimos
9: sang nagapintahan, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga nga tiyan para magamit ni killer T-cells. Nagpapakod ni galing vitamin D3 nga rasa D3 bios ang aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sa infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sa ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
10: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
10: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
10: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo yung imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amuni ang ultimate soldier nga ginahimo sila. Uy, sakto na, kundi pa machunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
10: Hubagin.
8: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
10: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
8: the inflammation.
10: Ang inflammation, taidlorgid, no? Basta na bala nga may problema
8: kung hindi mga doktor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer.
10: Also. Correct. O ang bala nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
4: Inflammatory stage.
8: May ara inflammatory ko ana marker.
10: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
10: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo.

0: Activo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo Refendor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique,
0: Juan Tiong Building,
1: Barangay 8 Bagumbayan,
0: fronting kay Sun Mall,
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
0: Kulasi,
1: National Highway,
0: kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina,
0: Kabangkalan Branch,
1: located at ACM Building,
0: Texas Street,
1: Corner Bread Box,
0: Kabangkalan Public Market,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City,
1: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office,
1: and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City,
0: Ernai Street,
1: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
4: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
5: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
4: Correct.
5: Oh, so, ginamoisturize gili sang D3 Bio. No?
4: Subong yang, iba niya, nabuhaw anak, Juan.
5: Teng D3 Bio ay baho ah. No, ibutang sa aton nga.
4: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
5: Why? Lubi lang.
4: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
5: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir GP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
3: Kung naayon ng imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka, nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio, kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
6: Campion. Kalaw, ay gilit sa natawagon ka, kas no abim. Hindi ko man ito pa kaisa. Hindi kas pa ako. Hindi ito. Kas! Kamusta nga ng kas? Anyway.
3: Ito BI ka kas.
6: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specializes in peroxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
4: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
6: D3 Bio. Oh,
4: eh?
6: Champion.
4: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga
3: na-miskin ko.
4: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlamadlaw. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX

0: Campione Radio.
1: Ahora, Sasyuran Sang Segay, las 4:35 na.

0: May aga mga ka-K5, umpisahan ta ang atod palatuntunan, pinaagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Dios, amay nga langiton, salamat gid. Kay bisan damo kami sang ginatubang nga kabudlayan. Padayon mo kami nga ginahatagan sang kusog. Sa subong nga aga, wa mo namay. Kabay pa nga buligan mo kami. Gipagpadayon kag hindi maguntat sa paglaom. O Dios, kun kapoy na kami, papahuaya ang among tagipusoon. Kag kun nahadlo kami, pahinumdumi kami. Nga wala ka, nagabiya, kagyara ka lang sa amon sininga tuyo, luyo. Wamay nga langit noon sa gihapon kami nagapangayo sang proteksyon sa imo. Batok sa katalagman, sa sakit, kagsumuman, kalautan sa panulay. Initanan, O Diyos, amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi kay Kristo Jesus, kay mong bugtong anak, kag amon manluluwas. Amen. Good morning mga ka-K5! Welcome daw sa aton palatuntunan,
1: Balitang K5 sa Umaga with ka-K5 Rowel Pineda.
0: Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang umaga po! Welcome aboard sa another na naman nga edisyon sa aton Siningga Pagpangalagad. Dili sa balitang K5 sa Ubaga. Siningga Biyernes kadlaw, Setyembre a 11 na, 9-11 mga ka-K5. So, kamusta sa aton dire nga mga utod karon nga nakabugtaw na, nakabango na sa Siningaga, kag naka-tune in na sa ilatag sa mga radyo. Dili sa 89.7 MHz. Sa lilisuan sa ilang nga mga FM radio, maing aga lang. And of course, naman sa mga nakatutok naman sa ilatag sa ka mga cellphone. Good morning sa 25, tanan ka mga barangay. Diriya sa Rakbanwa, sang Sagay. Amo man sa siyudad, sang Kadi, sa 21, tanan dira ka barangay. Dinihiman sa ato mga kaigsunan sa Yutang Bulahan. At dinihi sa Iskalante. Sa Rakbayan kang Iskalante, 21 tanan ka mga barangay, may buntag ninyo niya.
1: Balita K5 sa Umaga.
0: O siyempre pa sa ato mga kaigsuunan, sa ato ang mga suking tigpaminaw, dinihi sa lungsod, sa hangga Tuboso, Calatrava, kag Banwa naman sa DSB. Pilaman ka parte ah, no, sa Primero Distrito. Amo man diriya sa Segundo Distrito, Banwa sang Manapla. Kag sa Tercero di distrito man, adira iya sa may siyudad sang Victorias, all the way to Ibi Magalona, good morning. Apila ka mga barangay dira, ang dirima nagkatutok sa aton sa 89.7. Good morning, good morning, good morning lang. Sa mga kaiping manaton nga kaislahanan, now sa probinsya sang Iloilo, Cebu, Bantayan, Masbate, mga kapuluan, kaislahanan man ah, na mga islets kumbaga, magagmay ng mga isla, dira sa may Mambakayaw, Matabas, sa Island Barangay, Sangya, Mulukabok. Good morning man dira. And naman man, diri iya sa may Suyak Island, sa Coastal Barangays man ah, na diri sa Sagay, Cadiz, and Iskalante. Mga kabarangayan sa Higad Baybayon, may nga galang, no, mga sir, mga ma'am. Welcome, welcome, welcome.
1: Balita,
0: and of course, sa aton man nga mga listeners, kabukiran, kauman, mga kasyendahan dira, sa aton listeners, nga nakatutok na aga pa. Nagbakiro na sa ila hinuptan, hiligtan dira, nag-arima na, no, sa ila uma, and katubuan, no, kampo. Nga karon nag-aumpisa na samtang hindi pagidiya masakit ang init. Good morning na sa inyo mga boss, mga sir. And of course, diriman sa aton city proper. Poblasyon 1, poblasyon 2, mga kaiping barangays. Nagi nagabukas na sa ilang tindahan, balaligyaan ko anuman ang ilang palangabuyan, subong kagahon. Good morning lang sa nag-abri na dira. Sa ilang bloke, nag-plastar na sa ilang mga stall. Ang mga vendors dira, nag-matamat na. No, preparar man kay ti mas maayon ng timprano pa, nagabukas na ko no. Early birds catches early worms. Nagabukas na sila, magagmay dira ang mga tindahan na. Amo man sa mga nagabiyahe karon. Ah, nagabiyahe dira pampasero, pampubliko, pribado man o kuninang panggobyerno ng mga salakyan, nag-warm up na kadaan sa makina sila ng mga bikulo. May nga gaman dira mga sir. Along-along lang ha, pakicheck nga daan sa mga ano da, parte sa inyong salakyan. And of course, mga guards on duty nga pang gabihan or kagahon ng ilang shifting, nga paabot pa sa ilang relibo karon tugay-tugay. Good morning da ha, mga sir. Kadamo gali sa nagpamati man sa aton sa K5 News FM, ang mga gwardya. Kaya namian ko no sila mo, ang K5 laban balita, dutay pasayod. Di para ko no sa iban, damo pasayod, dutay balita. Gag, ang announcer. Hindi ko na lang pag-aliwat to. Hindi ko na lang pag-replay ko no itong imit lang sa gwardya. Asuro pa kay K5 Barbie Perolino. May naistorya sa gwardya mo. Sa isa kinako nga department store diri sa Segay. Aperting tawa aman ni K5 Barbie. Ikaw guard ha, ikaw ha, sutil ka ha. Pero thank you kita, no, sa mga amigo na itong dinang mga gwardya. Ang mga PSG, o kumbaga mga PSG, pure security guard. Good morning ha, mga busing.
2: Balita K5

And of course, mga KK5, iyari na ang aton nga live streaming. Of course, live na live kita nga makitaan kag babatian sa K5 Sagay live programs. Dapat ki-like and share na lang, kag-comment ka mo dira sa inyong mga pagpanamyaw, pamukaw, ang mga greetings nyo na sa inyong mga himata, o inyong mga kakilala, ibutang nyo lang ha, sa aton nga live streaming K5 Sagay live program. Sa paki-like and share, live man kita sa DYJU K5 Sagay 89.7. Good morning kay Ma'am Salve Cordoba Opeño. Ara naman si Ma'am Sali Almencion. Amo man si Franklin Martinez. Good morning na, paring Franklin Martinez. Ara naman on board si Ulysses Mahilom. Dira sa may cruising San Agustin Gili. Kanday Nay Abet, tay Nanding, tay Jose. Kaya di naman sa may Yolanda Housing, sa may Phase 1. Kay Mamang Ana Marie Caparon. Kaga pinalangga niyang asawa si Ma'am Charlene Amodya. Good morning man kay sir pa, Ma'am Nonoy by Los Esperer. Oy, birthday gali subong ni Ma'am Nonoy by Los Esperer. Ma'am Nonoy, happy happy birthday regali si mo. Na, Ma'am Nonoy, happy happy birthday. Wala kita di birthday song ba? Kantahanta na lang ka live ba? Happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday, Ma'am Nonoy by Los Esperer. May lang yung pag-celebrar da sa imong kadlawan. Swerte mo ba? Kaya natuon ang imong birthday si, sa imong adlaw nga natawhan. Ang imong birthday natuon gid sa adlaw nga imong natawhan. Maying agada, may lang ang pagsaulog ha, Ma'am Nonoy by Los Esperer. Ginagreet naman ni Ma'am Charlene Amodya, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Si nanay niya, Ana Marie Caparon. Nanay Abet, Tatay Nanding Bantilan, Choy Jose Ularte, kag Sis Florenda Bore. Si Tamarbit Kausing daw niya, ginagreet niya man. Kagiya sining nga wasweet labidabs husband, ma Sir Ulysses Mahilom. Franklin Martinez, good morning. Lihog ko patamyaw, diri sa may barangay Himugaan, bye-bye. Linggo ng kabataan. Okay. September 12, kag 13, buwas gali kag Domingo. Sige, may lang nga pagsaulog ha. Buwas kag Domingo, Sabado kag Domingo ng adlaw, ang ilalinggo ng kabataan. Dira sa may Himugaan, bye-bye. May lang nga pagpamati na sa mga taga-Himugaan, bye-bye ha. Rodrigo Cervantes, mabahan, may nga gada. Sir, pwede mo kami kantahan. Nakantahan ta na ka. Ma'am Nonoy by Los Esperer, kamahasang akon nga talent pi. Basta magkanta live. Baka mo na ng regalo ko si mo, ha? Ikantahan ta na ka sa nga pang Holy Week nga birthday song. Ma'am Nonoy by Los Esperer, happy happy birthday. Si Ma'am Nene Dalaura, good morning. Ara naman. Nagka-tune in na. As always, you're welcome, gida. Now, Ma'am Sali Almencion, isa sa mga maukod na ton nga tagpalamati. Loyalista. Kag very, thoughtful nga viewer, kag listener sa nga ton nga programa. Balitang K5 sa umaga. Thank you, gida, Ma'am Sali Almencion. Bisan pa nga ra siya sa may barangay Bata, Bacolod City. Diri gyud po nakatutok sa aton programa. Para at least updated siya sa mga local news. Updated siya sa mga lokal nga nagakalatabo diri sa iya yutang nga natawhan. Si Ma'am Nonoy by Los Esperer. Si Ma'am Sali Almencion gali. Mabang gyud po na si Ma'am Nonoy by Los Esperer. Kaya birthday niya subong. Palabanan ta mention pangalan niya. Good morning kay Nanay Angela, Nanay Betty, Nanay Niknik, Nanay Gamay, Nanay Erlinda, kag tanan nga nagabugtaw na subong nga kagaon. May nga galan dira. Mga idol, mga KSS leaders naton. Good morning, good morning. Sige, aral lang gyapon ko din nagpamati hasta matapos labi na sa sports newscaster. Salamat sa pagbasa.
Swerte ha, ikaw, Franklin Martinez, ha. Amo na iya, dapat. Amo na ginabutan ko to sa pinakapunta na si KK5 Raylan. Para at least abangan nyo. Bala, may bulubantayan ka mo, bala. May abangan ka mo nga inyo sini idol nga sports newscaster. Good morning, dira sa may Barangay Bato. Tanan ka mga members. Lalo ni Ma'am Nene Dalawraw. Dira sa may Purok, Linasgasan. Barangay Bato. Thank God it's Friday. Mogani, parang Franklin. TGIF. Thank God it's Friday. Kita nyo, pagsik na naman kami. Basta mag-TGIF. Okay, ti pagabuwa sa bado mo. Alright, sige. Uy, remember ganin nyo mga KK5 ha, before ka mga mag-proceed karon. Kung ano man ang inyong mga kaladtuan, siningad law transaksyon, mga importanteng mga bagay, o lalakton dira, kaladtuan, dapat protektado kita. No? After kita iyang magpamaw, 30 minutes after meal, breakfast naton, dapat take kita no? Sa aton nga mga suplemento. Mga suplementong natural, suplementong herbal, like DTX 500. Nagabulig ini, pagpanormal sa aton nga blood glucose level. Nagpugong pa in return no, sabay lusina sa posible nga pagtupa sa imo sa ginatawag balatian nga diabetes. Kaya ti masyado ka makamamatay kag delikado man ang diabetes no, kag kung kaisa pagtumupa na sa imo irreversible na na no, meaning to say hindi na mauli paliwat, di ka na maumpawan, irreversible. Di kalabanan sila mga ka-K5 ang himuon sa imo sang doktor, maintain ka na lang sang bulong agod nga makontrol ang imong glucose level kay ti wala na sang natural nga pamagi mulawas eh. No, kinanglan na nga sustentuhan sang mga bulong nga maintenance. Di, samtang timprano pa, wala ka pa diabetes dira. Ano pa aming himuon mo? Dapat exercise, good diet, o healthy lifestyle. Kag of course, pagtumar sa mga suplemento kaangay sang DTX 500. Kati may natural ining pamagi, mayara sang mapait nga bahin sang ampalaya, kinuha na, gin-extract, gindugangan pa sang antioxidant properties ka disugard sugar cane. Amarang mapait man nga bahin bala sang kalamay or tubo. Mapait nga bahin sang tubo mga KK5, ging impon ina, gimbutang sa kapsula para isa mo na lang katik. Kati ka kapoy man sige ka pangos ka tubo tapos instead nga pait makuha mo tamis noon. Madugang pa imo nga diabetes. Kaya mo man sa amarguso da. Labi na kung hindi ka mahilig mag-amarguso, bawa pait man sila. May nalang nga ni subong sa una, hate-hate ko ginang klase utan. May nalang subong kay paborito ko na, no? So, mga mga KK5 ha, take kita DTX 500. Nagabulig pa na ha, papugong sa posibleng mayoma, pagbulig, pagpahelty sa aton kidney, kag sa mga kababayinan naman, kung nagasupreher ka muda desmenorrhea, hindi normal nga pagpalanakit sa inyo pusoon. Take kita, DTX 500. Abo man, no? Dugangan ta, kag pasundan aton may TC, kaya tinagapawakod sa aton nga immune system o booster. Ka-immune system mga KK5, do kaangay na soldado mo aton immune system. Ang gilawas, muna nagadepensa sa mga foreign invaders, mga kaaway sa aton nga kalawasan, nga nagtuga, kag nagadulot naman sa kalitan, ting mighty sea, muna nagatrain, no? Dugang puwersa, bala, no? Kag nagapaarmas, no? Sa aton iya nga immune system para mangin mabakod, maalam sa pagtapna sa mga balatian, dira like viruses kag bakterya. Kahit hindi ginapaboost ang aton nga in immune system. Kag siyempre pa, Klinika di Tribayo, amo naman niyang naghimo panaming. Kumbaga, ginabutangan sang bulitrop. Ang aton nga mga selula, aton nga immune system, para naman hindi dali-dali nga madutlan, masudlan sang mga kagaw o mga viruses. Amo na, Klinika di Tribayo. Era sa BCO mga KK5 monolurin nga mo naman nagpa nayara sang antiviral properties. Mo na gabulig ti inang tatlo tanan ka mga kombinasyon kung inyo na anadon ti take. Tumaron mga KK5 nagabakod aton nga immune system. Di ba? Amo na mga tirada da. Available ina mga KK5 sa klinika di alternatibo medisina.
Adrian ayon sa kilid lang sa aton nga studio. Kanto ko din si Michael Yiriles, Barangay Poblasyon 1. Ari din amtang mga KK5, mga aton nga studio, color blue ang dingding. Ang clinic naman ang tupad sila color green. O, green ang color ha, tandaan nyo ha. Green ang color, tiyan mo ng clinic. Di na ka mo matalang ha. Di para to ligad, mangita ka mo bulong, direk mo kanto sa K5. Magpanawagan ka mo, pamangkot balita, dito ka mo sa clinic, kanto. Kasabong di na ka mo matalang, kay color coded na. No? Ang studio kagang clinic ka, alright? Adere naman sa Maya Cadiz. Sa mga taga Cadiz na, pwede ka mo makakanto. Dira na yon sa aton nga klinika, malapit lamang, dira, almost tupad lang gid, no? Sa personal collection nga building. Tultulan nyo, pagtugpa nyo da sa may merkado, matangla nyo, mataas nga building, aradada, muna ang personal collection, ti sa ubusin na, kilid lang, aradang klinika. Wara mga mus terminal, kitao na da, no? Ang building sa personal collection, tultulan nyo lang, dira sa may magsaysay street, barangay zone 3, mga kakipan. Pwede gid man, diri sa may merkado, ari di sa may Ariola's Meat Shop, asa ilan ni Sir J, Sir John G. Imperado, aradra, available. Kaga mo man sa kay Ma'am Judith Carvalho, siya sinigya tindahan. Kaming aga, dira, Ma'am Judith. Kaga mo man sa Diana Store, dira sa may Paraiso, kag sa Babawala na Higadalan, at TG kag Utol Store. Ako man dito sa may Kabahog, Barangay Kabahog, Cadiz. Entrance ka, Cornel, Swimming Pool da, Indice Mini Grocery, aramanda. Kag sa may Brad's Coffee Shop, ang aton nga DTX Coffee Mix, Urbada da Kinalumsan, Poblasyon 1, Aramada, no, sa kay Busing da. Amo na dang ginadalaan, ginadeliveran ni paring Phil Celestial, no, mga kakipab. Uy, by the way ha, kaupod gali naton as usual, no, ang aton sining sparring partner sa technical side, bulos temporaryo sa kay Amphil Celestial until today. Si K5 Rayland Rectonieves. Sa mga nga ito nga engineer in charge mong for the meantime. Alright? Ay kamigo pilay gali na sa may barangay Odsagay. Public Plaza. Aramada siya gamay nga stall. Kilid na sa Public Plaza. Aramada. Siya tindahan. Yun o.

0: Balitang K-5 sa Umaga. Balitang K-5 sa Umaga.
1: Now, dire na kita sa aton nga mga headlines. Ano ba lang mga balita nga nakalap kag natipon sa aton nga news center? Nakaligad naman nga 24 oras. Mga natipon nga balita sa aton iyatag sa mga field unit reporters sa aton diring lokalidad o Sagay, Escalante kag Cadiz. Ang mga balita nga natipon sa aton tagsa ka mga K5 patrollers. Una kita dira sa may Banwasang Manapla. Uy, isa ka tricycle driver pilason. Malubha ang pilas matapos nga ginlampusan, ginpukpok ang ulo. I don't know kung ano nga parte sa lawas niya, basta kay ginlampusan martilyo . Now, dira sa may Banwasang Manapla. Ano ayan ang kausa sini? Ano ayan ang motibo at raso? Kung aapok-pukon gidang isa ka persona gamit ang martilyo? Ato ni Karon Hibaloon ha, sa detalye sa aton siring mga balita. Dugang pa na aton nga balita lokal. Report karon dugay-dugay ni K5 Ariela Paz. LTO on wheels. Nagapadayon. No, tub-tub karon nga adlaw ang serbisyo diri iya sa siyudad sang Sagay. Sulod sang duha ka adlaw ni maghatag serbisyo although hindi maginaton mahambal nga free. No, kay may mga balayran kamo gyapon pero makaminus-minus na sa hasol kaysa maginuto kamutod na sa ilang opisina sa Cadiz o kundi diri na lang sa Sagay o minus na sa plete. Panahon nyo mas malipot na lang kay diri na lang gigamo, hindi na kamuto mag pilahay pa kagahon, timprano pa dapat nakauna ka na to. No, kay tika damo man siya nagparistro dito eh, no, sa ilang talatapan kay diri na lang, no, sa aton nga kaugalingon nga syudad. Now, sa LTO on wheels, di duwa ni kadlaw, sugod kahapon, kagtub-tub karon. Dira sa may daan terminal bla, tubang Maria Lopez, aradran hamtang mga ka-K5.
0: Balitang K-5 sa Umaga! Balitang K-5 sa Umaga!
1: Samtang sa iban pa naton nga mga balita, masubo man niyo isa ka-25 anyos nga lalaki, ginbawian gid sang kabuhi matapos daligar, no, malumos. Sa may Himugaan River, ano ay hanang kausa sini? No, ano ay hanang hinungdan kung aan nalunod, nalumos dira sa notorious nga suba? Do halos kada tuig na lang gid may nagakalumos na da. Wala gid sang tuig nga wala sa may mabiktima na dang Himugaan River. Kabalo na manggig kita nga syado na da kalapad, syado ka dalum. Kag puwerte na da ka notorious klaseng suba. Wala magkikitaya siling nag pati-pati sa mga superstitious belief. O kag wala magkita nagapati nga may ara sa may reit man nga lugar. Pero ti amo na bala kung kaisang kita nga wala man naghahalong kumpiyansa kag salig lang sa kaugalingon nga abilidad. Kung kaysa gina-overlook kag aton nga gina ano bala underestimate ang power of nature. Ang power of nature mga ka-K5 aton lang nga gina-underestimate ya muna da, no, mga ka-K5, kung kasalig ka da nga kabalo ka maglangoy, no, matungkad mo lang kadalumon sang suba, di disgrasya kagid. Amo na ang hibaloon ta karon ha, kung ano ginang kausa sininga analumos ya. Okay ka da muna da, biktima ba wa? Hindi maka muna magkumpiyansa sa Himugaan River. Sado na da ka inabalang hambal pa blang nga at linaw tuod gaglinong ang suba ara dang shadow gid kadalom kag kadelikado, di ba? Kay ti kon shadow man ka atawag sini ining grabe man ang darudo sang tubig but si ganon dalagko nga bato kag manabaw lang na kati ang shadow ka ano bala nang linaw o linong. Puwerte na ka, no, hindi na itong paktan, dalong galis na, ano, ang tubig, no, mga ka-K5. Anyway, iban pa natin ng mga balita. Sa balita natin na probinsyal.
0: Balita K-K5 sa Umaga. Balita K-K5 sa Umaga.
1: 31 anyos, gababayi, patay naman matapos nga ginsumbag. Uy, ginsumbag lang sa ulo sa iyang live-in partner. Sa San Carlos, patay gid. Grabe naman nga hamer-hamer man nga pagpusdak sining iyang live-in partner. Ginbawian gid sang kabuhi ning biktima. Oh, aton karon nga ibaluan na kung ano gid ang rason kung nga naglabot sa punto nga sinumbag man sang partner niya ang ining babayi. Ang gintunaan siya si Rika Matayon. Amo na lang mga ka-K5, no, kung hindi na kamo magsahuay daw naglainay ng inyo sining relasyon, mas may pang magpaiway na lang ang isa kagisa, no? Kabudlay na magpanakit pagkikita, sakiton taton sining partner, uli sa to siya ginikanan. O kung ano gitman, prangkana, istoryana, yun na lang kamuda. Kung hindi na kamo yung magsahuay sa inyong mga ugali or whatsoever nga sitwasyon sa pangabuhi, muna, hindi lang maglabot sa puntong magpanakit na. No, kahit siyempre, protektado magkita. Kada isa sa aton, kaglabaw na gid ang mga kababayanan. Sang layi, kag mga kabataan, sila gid na, protektado na sila. Di, bisan mapitkan mo lang na karong kay reklamo ka. Tapat ka gid. Much more kung imo giningagin patupan sang inumol mo. Kaglabaw na nga ginbawian gid sang kabuhi, ti ano ni karon. Ha, kaso sini ati hindi man sila mag-asawahay ati posible homicide. Samtang gadugang paraton nga balita, 87 ka mga individual padayon pang ginapangita matapos masunog ang isa ka passenger ship di pasahero nga barko dito sa may Coron, Palawan. Uy, pwerte man ni kasubo ning natabo sining ano? Sining di pasaherong barko mga kakipay na gabiyahi na skadagatan daw kaagahon ni na tabo mo. Sa nag-ibuwa ng isang dako nga kalayo kaginlamon ni ang barko. Di 87 pagka mga individual ginapangita ho. Dinahiyan ni sila mga kakipay. Aglabaw na gid. Nang kumpirmado mayara na sang pilato, 5 ka mga persona identified gid nga nagkalamatay. Sobra 130 ni dala ng mga tripulante or crew sang nasambit nga barko. Ato na karon ibaluan ha. Samtang ineo masubo-subo man nga balita bawa sa mga amo pa lang pagbangon dira. Basin tabi lang ha, parental guidance kati 4 ka tuig nga bata gingulgulan sa liog sang iya sini mismo nga iloy, ginbawian gid sang kabuhi patay gid. 4 ka tuig nga bata. Ano ni? Laki o bayi? Biyanong tari karon ha, gingulgulan sang iya sini kaugalingon nga iloy sa liog. Patay gid. O ario, pwerte man, bangod lamang sa 5,000 pesos nga ginapangayo or ginautang nursing student ginpatay sang iya sini pakaisan pakaisa niya ning loko-loko ambot ko anong nasuyop sini nga utot sang panulay nagkadto sa puluyan sining biktima mangulam kwarta mo ning 5,000 karon siguro ti wala man mapagbigyan wala man matagaan pinatay niya ya no ang iya sini pakaisa man lang kapamilya niya kinawat niya pang cellphone sang biktima ikita mo lang gid. Amo na aton siring mga balita lokal. Dugang pa no ka balita lokal induction ceremony sa pinakauna naman ng opisyales sang Sangay Little League Baseball and Softball Association nagmadinalagon. Ato man tugeli si Kaki 5 Jom Ligapo no. Duha sila ni K6. Arada guro siya no niga ano na sa plastar na sa Sangay siring mga balita. Samtang ito naman balitang sports ni Jaco Elena Rebakina. Bago nang world number 1. Uy, gilampuasan niya na si ano? Sabalenka. Grabe, no? Nasaan kasano lang number 1 si Sabalenka. Subong gibusla na siya ni Elena Rebakina. Amin yung bago nga world's number 1 daw mo maning nalutos tuligad ni Akatilaw naman ni Perde kay Alex Yala si Elena Rebakina. Amo na karon ang aton siringa sports news kayo dapat abangan mga balita naton nga inyo dapat bulubantayan. Good morning lang kay Ma'am Vilmaro, Jose Val Napoleon, Joy Gante Alduesa, Nene Dalaurao, Wilma Suson. Kay giban padra naton nga mga viewers. Thank you gina para yun lang mo sa pagtutok. Sa aton nga programa karon nga aga.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Now, dire kita sa aton nga wow balita. Sa aton gawaw balita, siyempre, no? Ginapanginbulahan gid ka ginadayaw ginaton, no? Puwerte gid ang aton sinigapagdayaw kag pagpabugal, no? Sa aton kaugalingon, kag tumandok nga artist diriya sa siyudad sang Sagay nga ginkilala bilang national artist na for visual arts sang tinalikdan lamang. Amo ni si Maestro Nuni Alvarado. Sa isa ka banwa nga ginakilala sa manggad sang kadagatan, agrikultura kag mabaskog nga komunidad, nagalin ang isa ka pangalan nga subong nagasidlak sa bilog nga Pilipinas kag sa kalibutan sang sining, no, or visual arts. Isa siya kasagaynon nga artist nga nagpadayon sa paggamit sang sining bilang tingog sang kultura, komunidad kag katilingban. Si Maestro Nuni Lucio M. Alvarado nga konsedi na tawo mga kakipaib diri sa siyudad sang Sagay, dirigid siya tumandok, no? Diya sila nga nag-migrate nga kundi natawo, tapos diri na lang nagpuyo, dirigid na siya natawo sa tong tuig 1950. Dawin siya ang ginkilala bilang National Artist for Visual Arts for 2025, no? Subong lang ginproklamar, pero tidugay na siya nga kilala, no? Bilang maestro sa sining sa pagpinta. Iri pinaagi sa Proclamation Number 1414 Series of 2026 nga konserin ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sinigid lang mga bulan, no, sang Setyembre tuig 2026. Isa ini ka maragtason kag bugal, no, ang pagkilala para kay Maestro Alvarado kag isa man kadako nga kadungganan para sa iya ginhalinan nga siyudad, no, ang iya Sagay kag sumuman Negros Occidental. Sa iya mga obra, hindi lamang kolor kag porma ang makita. Araman diri ang istorya sang kultura, pagkatawo, kinabuhi kag mga pagpanikasog sang komunidad. Dilabi na ini mga kultura nato nagapanguma, nagapanagat, matag-adlaw nga nagapangabuhi, no, ini mga simple kag normal naton nga mga kultura nga wala lang iya sang iban pangandom kundi ang makasurvive everyday, no? Kontras kapag duhon kag gutom. Bilang isa ka importante nga personalidad sa contemporary Filipino art, nakilala si Maestro Alvarado sa iyang mga obra nga nagatalupangod, no, nagabantay sa mga cultural heritage kag mga kabudlayan sang komunidad. Apang labaw sa pagka-artist niya sini, no, mga kakipay, ginakilala man siya bilang isa ka maukod nga tigpangapin sang social activism, ining aktivismo social nga inang nagabantay, nagabulig kag mugid ang nagasinggitan sa kuano mga problema kag isyu, no, sa aton nga sosyudad. Labi na sini mga imol naton nga mga kauturan pinaagi sa sini nga sining, no, kay ti sana siling na mayara kita sa mautod ya nga mas ginagusto nila magrally, protesta, no, ini mga utod naton nga mga militante. Mayara man iban naga resort sa mas violente yang mga pamagi. Now ining si Maestro Alvarado, although aktivista siya, pero ginapaagi niya lang ya sa visual arts. Kay ti ang punto mo ni. Samtang nagaka-survive kada, kag amo man ang imong obra maestra, ang imong sining makita dira, no, kag gina pasulod sa una-una sa mga nagalantaw sa imong art nga imo ginpinta kag imo materialize, no, mga kakipaib dira nagasulod sa ila sini nga paminsaron, inatubtob sa katubtuban nga ara gyapon ang imo sini nga sining, bisan nga nagpahuway ka na, no, wala ka na mga kakipaib ang imo yang obra maestra, samtang ginaatipan kag ginalagaan lang dira sang tagiya, no, pribado man ako naara sa mga museo, dira padayon, no, ang pagpakita sa sitwasyon sa aton sini nga palibot. Now sa sulod sa madugay nga panahon na ang iya talento kag kontribusyon sa visual arts nagdala sa nagkalain-lain nga mga pagkilala, lakip na mga awards halin sa Cultural Center of the Philippines kag Philip Morris ASEAN Arts Award. Subuman no, nakasulod sa koleksyon sa mga kilalang mga institusyon, museo, lakip na ang Singapore Art Museum, Metropolitan Museum of Manila, kag Fukuoka Asian Art Museum. Subong man sa mga pribado nga kolektor sa Pilipinas, kag iban pa nga pungsod. Kilala mo si Daryl Yap, kag K5 Rayland. Daryl Yap ng Hubin Pabla, bata pa nga direktor, nga numan daw kakritikal mamblas gobyerno bala, Daryl Yap. Ang atong dumduman mo tong dogin, sino ganitong nagkaso man siya? To balang Suto Brothers. Ngayaman nga ginisiwan to regarding mga sinauna na tong nagkalatabo. Oh, sa isyo to ba? Oh, nan. Si Daryl Yap, may aragli na siya pinta. Actually, kahapon, sa nabalitaan niya nga naging national artist na si Maestro ni Lucio Alvarado, may aragli siya sa koleksyon. Nalipay siya, kay meaning to say, ang iya koleksyon, kaupod na sa pilaman ka koleksyon ng mga national artist. Kumbaga daw sa ano, wala nga mayara kasang ila mismong obra maestra ka kay Five Rayland. No, kagabutsing ganun sina, kung national artist ka na, ang imo nga mga pinta, nagataas man ang bili. Oo, taas man ang bili. Kaya tipin sa rabala, national artist ka na ya. Pila kadlaw, lukangay ka na nila ni mga sikat na ito nga pintor bala. Nga ining kilala na mga sinadto pa bala nga mga painters na ito, nga national artist naman. Onda, namursulo, correct on that, no, kay Five Rayland. Tiyan mo na, ang imo nga mga obra maestra, basta ma-preserve lang, maalagaan, ina, nagataas ang bili every year, no, kay Five Rayland. Tiyan mo na, ang mga national artist, no, nga kaupod ni Maestro Noni Lucio Alvarado, Amunikanday, ni Canor Tiongson, ka Gregorio Brillantes, sa bahay naman sang literatura, visual arts, Imelda Kahipi Indaya kag Noni Lucio Alvarado. Na muna sa visual arts mga painting, kag sa arkitektura naman Gabriel Formoso, sa saot kanday Rafael Nonoy Froilan, sa design o fashion Maria Beatriz Patis Tesoro. Sa mga film kag broadcast arts Armando Binglao. Sa teatro naman Teodoro Hilado kag sa musika si Alfredo Buenaventura. Para sa Sagay City, hindi lamang iniistorya sa isa ka-award. Iniistorya sa talento nga naghalin sa komunidad kag nakalabot sa mataas nga entablado sa Pilipinas. Isa ini kapamatud nga ang talento sa mga Sagay nun. Wala sing limitasyon kag ang sining nga naghalin sa isa kagamay nga lugar mahimo mangintingog sa isa kabugos nga pungsod. Noni Lucio M. Alvarado, Maestro Bugal sang Sagay, Bugal sang Negros, kag subong isa na ka national artist sang Pilipinas. Amo na mga kakaypay mga aton nga wow balita. Kaya ginadulog naman sa inyo sa Mighty C, kag sumuman Extend Food Supplement for Men. Sa aton sining nga pagpanumbalik kag bugos na nga detalye sa aton gimpadulo nga mga headlines ang aton pagadalon sa inyo. Standby.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, and Punong Barangay Donato Marañon.
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
2: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac. Picrolac naman ka sa pinaka-Picrolac versus previous formulations. Mula sa Picrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.23 na.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Padayon ka mga nakatutok din sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon, kaupo din nyo si K5 Ruel Carbajos sa Pineda. Atod si ring technical side, atod si ring engineer on board, si K5 Rayland Recto Nieves. Good morning lang kay Ma'am Evangeline Tulia Galape. Ang ginatamyaw galing naton si Gigi Villaseran, Jeneline Uyuhoy, Lichelle Elestrisimo, Darlene Libre, Jenny Donato. Okay, sige, ama na. No? Ang mga ginatamyaw ni Ma'am Evangeline Lape. Norma Binigay, good morning. Kagamuman si Ma'am Rosie Magbanwa, Drua Jennifer, Jose Val Napoleon. Thank you, kid. Ma'am Rosie Magbanwa, ginatamyaw niya, kid. Congratulate na si Noni Lucio Alvarado. Good morning sa ilan ni Babes Garde, Roda Arise, Kay Olivido, Bebeng Teting Atik. Sige, thank you, kid. Ma'am Rosie Magbanwa. Sir pa, ang mga RD karon sa aton sining live. Alright. Sige, sod na. Proceed na kita sa aton mga balita. Oy, sa mga utod, gali na aton dira. Nga mayara sa nga PhilHealth active nga member. Pwede gid ninyo i-utilize da. Gamito ninyo ang yakap program. Labi na kung may mga nagabatsyag. Masakit dira nga mga family members ninyo. Beneficiary sa inyo nga PhilHealth as long as active ka mo nga nagahulog no sa PhilHealth, pwedeng-pwede nyo gid magamit ang yaka program. Kadto kamo dira sa mga Jaisaros Birthing Clinic, pa-register nyo na ang inyo nga PhilHealth sa yaka program para ma-avail ninyo ang mga benepisyo da. Kadto kamo Jaisaros Birthing Clinic, aralan sila namtang da no, sa likod sa nga P19 building da sa may likod ra nga mga kalye. Aradan hamtang no ang ilang nga clinic. So may mga specialista sila, no, nga mga doktor nga pwede gid mag-check up sa inyo. Kaga mo man ang Confederal dinto Manpower Services Incorporated. Gusto ninyo mag-abroad Saudi, Qatar, Bahrain? Pwede gid kontakan nyo na lang no si Ma'am Maria Luisa sa numero 0964-152-1961. Manang numero 0964-152-1961. Ara sila ng tangda opisina nila sa may Barangay Villamonte, malapit lang sa Lopwest East sa Bacolod City. Ara da sa may Room 208 ESJ Center, dira sa may Burgos Street, no? Barangay Villamonte.

0: Maria Jose Housing, Barangay 1-A sa Banwa, Sang Manapla. Ang biktima diri mga ka-K5, ginkilala kay alias Alejandro. 28 anyos, may dibin partner kag residente sang Dama Street, Barangay 5. Now, based sa report sa aton nga mga otoridad, samtang suspect naman ginkilala kay alias Marvin, 33 anyos, magulang sa iya, mga pila katuig, lima katuig ang magulang sining suspect sa biktima. Kag ang isa pa nga si alias Antonio, 29 anyos, magulang lang isa katuig man, duwa ni ang mga suspect. Now, based sa initial nga investigasyon sang aton kapulisan, suno sa biktima, nagapanglakaton ini sa isa kabakanting unit or lote dira sa isa ka subdivision sang hinali na lamang ini nga ginlampusan o ginlambatan harangan sang duwa ka mga suspect gamit ang martilyo kag kahoy sa ulo kag iban pa nga parte sang iya sini nga lawas o perte nga paglampos kag hando sa iya sang iya ila sini nga mga ginapang kaptan nga gamit no martilyo kag kahoy just imagine. Gilayo naman nga nagpalagyo ang mga suspect matapos nga ginhimo ining krimen mga ka-K5. Ginhingagaw dala sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong karon no sang mga doktor sa kundin man siya gin-refer nga ospital. Now, na-recover naman sa crime scene ang 2x3 ang kahoy nga may mansa pasang dugo kag padayon pa ang investigasyon sa aton nga mga otoridad. Kuano gid ang motibo sa pag-atake sang duwa ka mga suspect sa biktima. Hindi man aton pangunahan or gusto pangunahan ang investigasyon sang aton kapulisan, no kag tining aton spekulasyon man lang, posible ba sibla may madalo man nga atraso ning biktima, no sa duwa ka mga suspect, may pagdumot kay ti ko amo ni klasing krimen ang ginimo nila, laban-laban gid grabe ila sa ning kaagig. Di man pwede siguro nga daw trip-trip lang. Posible man na. Basi naglabay lang siya na kag siya yan na pagdiskitahan. Galing lang, kati kilala niya man, na-identify niya ining duwa ka mga suspect, posible, no? May dugay na ni nga pagdumot. Kag ini ba lang, aligot-got ning duwa, kag pwerte gina ng ila sining handom nga kung anong himuon nila iya nga krimen, batok sa sining biktima nga si alias Alejandro. Maswerte na lang, no? Wala gid iya mapuruhan kag hindi gid na muna ka-fatal ang igo siya si Ricarwasan despite nga martilyo kag kahoy ang ginpangusar, no? Sining duwa ka mga sospetsado. Sa padayon aton nga mga balita, now diri kita sa report naman ni ka-K5 Ariela Paz ining LTO on wheels. Nga konserin mga ka-K5 padayon ang serbisyo sa mga pumuluyo diriya sa syudad sang Sagay sa sulod sang duwa kadlaw until today, no? Biyernes kati kahapon na nag-umpisa duwa kadlaw tubtub karon. So hingagaw kamo da basi may panahon pa kamo hingagaw kita paristro kati amo gining pinakaimportante, no? Sa mga ginapanagiyahan tanga Bicolo mapa four wheels man na truck ukon motorsiklo kinanglan gid nga registrado, no, kag insured ang aton nga mga bihikulo, no, maliban sa mga salakyan titampilan na iya katuig ang expiration sige la sining registration pero tiko mga motor kalabanan gid tag isa lang nakatuig ti kinanglan aton iparenew, no, ang aton nga mga motorsiklo kay ti kabudlay na, no, simba ko lang kung ano gid man matabo sinyo da masagaid man kamo aw kon kamoda ang masangit ti kabudlay kung expired ang rehistro kag insurance inyo nga motor ti wala gi kamo kalaban-laban sina kinanglan ginaton nga ipa-register, no, renew or update ang aton nga rehistro ti para sa kompleto nga report bahin sini yaris ka K5 Ariel lapas sa iya sini nga report ka K5 Ariel ibalita mo.
1: O sa mga wala lisensya, o magpalisensya pa, o magparinyo, kag magparinyo man sa ila salakyan. Duha ka adlaw ang LTO on wheels. Magtiner diri sa may syudad sang Sagay. Yaring balita naton gin tutukan.
2: Nagapadayon subong nga adlaw ang free theoretical driving course o CONTI DC sa Balay Kauswagan, Sagay City.

0: Ang magalawig tumtumbuwas, Setyembre 11, 2026, ang programa ginpatigyon sa idalom ni Sikam District of Negros Occidental Congressman Alfredo Terdimarañon III, kagsagay City Mayor Leo Rafael B. Bukweba sa bulig sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR, kag LTO Cari City, samtang ang mga 17 anyos patas labang ang kwalipikado nga makaabil sang among nga programa. Kag nagaservisyo man sa mga kasimanwas sa Sagay City, ang Land Transportation Office o kon LTO paagi sa LTO on Wells subong man nga adlaw, Setyembre 10 kag 11 sa Old Terminal at tubang sa Maria Lopez Elementary School sa Sagay City. Lakip sa mga serbisyo nga igahatag amuang vehicle registration kag renewal, emission testing. Ginaagda ang mga tagiya sa salakyan nga magkuha sa kahigayunan nga ini agud masikaso ang ilang mga kinanglanon nga may kaangtanan sa rehistrasyon sa ilang mga salakyan. Paagi sa sininga inisyatibo, mas maging accessible na sa publiko ang serbisyo sa gobyerno, kag mas mapadasig ang pagproseso sa mga dokumento kag kinanglanon sa mga motorista. Ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Matapos kayong salamat kay K5 Ariel Apas, si Musinig Report. Now, ang theoretical driving course, separate siya ng activity or mamahal na itong programa. Dito na siya ginhiwat sa may Balay Kauswagan, tilibre na. Although 100 lang ang persona ng kuntani, ama ng ilang sinigay cater, kati nagsululubra na, nagsubra na 170-something, tubla mo. No, as per report ni K5 Ariel, tigin tugutan naman lang, tilibre na, gin shoulder na lang na, sang talatapan, no, congressional office, na nga itong sinigay second district congressman, Terdimarañon ang galastuhanda. Meaning to say, ang pag-eskwela ninyo or pag-seminar or tuon, kung ano man ang inyo dira makatunan, ina, libre na. Oh, ginhatag na sinyo, tiduwa man ang kadlaw, di ba? Sa gahapon, kay Pab Jom, kaya tub-tub karon, kaya ti pila man ang kauras nga na ng ina ang kurso. Ti dira, dapat tandaan gin ninyo, ha, mga boss, mga sir, ang ginagkuha sinang TDC, kung ano na ang ginatudlo sa inyo. Kaya tiyan mo ng pinaka-importante gid. No? Do silbi seminar na na. No? Ti may hara ka mo dahil sa batunod nga certificate, pwede na dahil ka mo magka-proceed sa actual gid nga driving course. Ti actual nga driving course, ti may bili-bili man na. No? Pero ti bisan pa paano, at least may idea na ka mo. Ah, no? Sa sunod, antes ka mo magka-proceed sa pagkuha gid sang lisensya. Kaya ti ma-examination pa na. No? Ma-examination mga K5, kinanglan pasaron nyo ma, pila man ang ka-items daw sobra 40 o 50 ka-items ano, ang examination. Kinanglan pasaron mo na, dapat may kasi masala man kita pero may required na ang ano gid. Kaya dapat sakto no, ang mga sabat sa sina nga eksaminasyon nga kinanglan mo makuha para magka acquire ka sang driver's license. Now, sa LTO on wheels naman, inaya mga balayran mo dati hindi na libre. Ang ginhimo naman lang da, ginprovide sa aton nga congressional office ni Congressman Terdimarañon nga diri na lang bala, no, ginpakadto ang LTO mismo sa aton para hindi na kita magplite pa kag mahasol. Di may balayran ka mo da, mga charges or whatsoever, may mga penalty ka mo, labi na kung expired na inyong registro, di gamay man lang, no? Whereas kung madakpan ka mo da sa checkpoint karon, expired ang inyong registro, di dako-dako ginang inyo sining bukol. Araman da, may emission testing. No, kag pagkatapos sina, may insured pa inyo nga mga bikulo o kon motorsiklo. Importante na mga K5, ha? Importante na nga ma-renew, ma-update ang aton nga mga rehistro sa aton nga mga bikulo. Kaya mo na ang LTO on wheels kag free TDC dira sa may Balay Kauswagan. Now, sa iban pa naton nga mga balita. Mas subo ining natabo man sa 25 anyos nga lalaki. Matapos nga ginbawian sang kabuhi sang malumos sa may Himugaan River, suba dira sa Himugaan ba kadamo na da sang nabiktima do halos kada tuig na lang gid, no? Patay ining isa ka 25 anyos nga lalaki mga K5 matapos nga naligar, nalunod, nalumos dira sa may Himugaan River sa porsyon sang Purok Bagong Silang Barangay Bato, sa may porsyon na gani sa Barangay Bato, ti Shado Manika Lapad, Gagkalawig mani ang Himugaan River, ti dira na nagakonekta, no? Barangay Bato, padulong sa Barangay Dina, Malubon, Tadlong, Dulhog sa may Fabrika kag Paraiso, pakadto naman din sa may Himugaan, Baybay, kag Old Sagay, no? Amuna, Kalawig kag Kalaba ang Himugaan River. Naong biktima diri mga kakipaib, ging kilala kay alias Renren, isa kasultero kag trabahador or laborer kag residente sa ngamuman ng lugar. Suno sa investigasyon sang aton kapulisan, nagapangisda. At the same time, nagiinom-inom ining biktima sa makaulubog ng ilim nun, upod ang tatlo pa niya ka mga kakilala o kung mga abyan. Sang hinali na lamang nga nagdesider ambot sa kung anong nagsulod man sa panghuna-una sining biktima, naglukso sa madalom gabahin sang suba. Nautuyo kung tani isang biktima nga magkapyot, maguyat sa dako nga bato sa among nga lugar, among nga porsyon sang suba, apang bangod man sang iyang kahulubog or kahulugbon, no, mga KK5, wala niya na mauyatan pa ang bato nga kuntani dito siya magkapyot kag ultimately nalunod. Gilayon man siya nga gin pangita, gin buligan, kag gin salbar sang iyang mga kaopdanan. Kag gin sigita man, no, kag gin pahibalo sang iyang mga abyan, ang pamilya niya, kag gin dala ini sa Alfredo Marañon Senior District Hospital. No, diri sa Sagay, pinagi man sa Barangay Bicol apang gindeklarar siya nga dead on arrival o kon DOA sang attending physician, no? Samtang ginahulat naman ang post-mortem examination. Di wala man sang may nakita ang indikasyon sang foul play, at di tatlos mga abyan niya nakita gid kung anong yasin nga ginimo nga paglukso man, no, sa madalom nga bahin dira sang suba kag eventually nalunod, no, kag ginbawian sa kabuhi. Tiya muna, no, mga kakipaib, halong gig kita. Labi na ko nakainom kita da, makahulubog ng ilim nun. Hindi gig kita maghatag kumpiyansa kag magsalig sa kung anong abilidad naton, no? Kabalo naman kita kung yara kita sa impluensya sa makahulubog ng ilim nun. Ang aton sinikisa ang panimuot kag aktuasyon daw, hindi na bala sasakto gid o kung tama, no? Imbes nga hindi kita kabalo maglangoy kundi naton kaya sa aton niya nga panguna-una kasi influensyado na kita sang alkohol, oh, nagasulod na lang kung anong mga aton sinima pinsaran, no, without knowing nga pwede mabutang sa delikado kagrisgo ang aton sininga kabuhi. Kabudlay ka tama, no? Maglangoy ka da nga hubog ka na, tamaan ka na sang makahulubog ng ilim nun or alkohol ang lawas mo, ang imo sining reaksyon, no? Kagang critical thinking mo da medyo delayed na o kung minus-minus na mga kakipaib. That is why, no, and eventually ikaw, no, mag mabutanggid sa alang-alang nga sitwasyon. Di masubo ni, condolence na lang sa pamilya, sining biktima, di aksidente man ni, wala sang may gusto sining pangitabo. Di maliban siguro sa biktima, eti iagid man gintuyo ang maglukso da sa porsyon sang in-underestimate niya ang kadalumon sang suba, di amuna ang natabo sa iya. Anyway, palain kita sa aton sining mga balita. Alas 5:41 na sa aton direct karon mga viewers. Good morning sa Gyapon, no? Sa mga naglantaw sa aton sininga live. Paki-like and share na lang, ha. Aton sininga balita lokal ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, D3 Bio kag DTX 500.
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa Pilipinas, alas 5:42 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Ngayo naman daga ang suba. Ahos tugid, no? Ma'am Rosie, tiyan mo na. Himugaan river. Wala man kita nagapati-pati sa mga superstitious belief. Di hambal sa mga katigulangan, nagapangayoan naman daga. No? Halos kada tuig, may ginaklaim gid siya nga kabuhi, di ba? No? Ang himugaan river. Kung kaisa, suno pa sa mga... Atigulang, diyan mo na ang resulta sa mga pagpangabusar tabala sa aton palibot labi na sa Himugaan River da. Noong mayor gid nga lagyan sang tubig, no, kag sa aton sininga duna manggad, diri sa aton sa Northern Negros, kaya tiyan mo ning isa sa pinakamalapad man nga suba mo. No, kag malawig, malaba. Pagpangabuso sa palibot, kaysa tiyan mo na si Mother Nature nag-claim gid sang mga kabuhi. No. Nga iyaman nga ginakinanglan. No? Kumbaga daw bayad or baylo, ti oldo, ilaman na iyang mga hinambalan sa mga katigulangan, wala man kita na nagapati, ti initanan kung tani ma-avoid naton mga subong sininga aksidente kung naghahalong gig kita. No? Wala man kita nagambal nga bawal na da magpaligo, o dapat attentive gig kita, attention gig kita sa mga porsyon da nga madalom, mabudlay sa luman, kagkadelikado katama, inamlang linaw, pero kantilado bla, term nila, kantilado, dalom nga bahin, labi ng mga kasubaan na tonsubong, ginakandusan na sa mga graba, mga dalagko nga bato, o mga balas, okay, ginakwari na, tiyan mo na da, may mga porsyon, no, kasad to, nabaw pa, pero nagdalalom na, no? Tiyan mo na, mga kaka-K5, di na ton mapaktan, kung kaysa madasig, kagbaskog pa ang current sang tubig, okay, ti suba na. Plus pagid nga tungod man sang kasadyahan, inom-inom kita da, upo daton nga mga kakilala, without knowing nga hindi na naton niya na makontrolar gid maayong aton kaugalingon, di ta na kaya. No? Pero ti ginsigig ya po naton. Aksidente ning nataboy. Anyway, sige, sino pa? Mga nag-mention sa aton diring live, Ma'am Analin Maginay, Wilma Suson, Ma'am Sally Alminsyon, Rosie Magbanwa, Jose Val Napoleon, Jack Panganiban, Tata La Checa, kagamuman si Marilu Salenas Dulomente. Oh, good morning da. Oy, nga aton nga mga produkto gali available da sa aton nga tindahan na Tubang San. Old Segay, dira sa State University of Northern Negros, Tubang Landa tindahan, arada no nga aton nga mga suplemento. Kadto lang mo no mga kakipay. Diri kita sa report na ni KK5 Jom Sunido. Ining isa ka induction ceremony. Sabi na kauna naman ng mga opisyales sa Sagay City Little League Baseball and Softball Association. Nangin madinalagon kahapon. Tingala ko to kahapon na sugata kong mga softball player. Pagka-out ko di, nagpadulong ko sa high school. Kaya totoo na gampang manakon sining anak kasi ila sining district meet. Nasugata ko ni sila sakay sa pick up yung may kantuan ko rin mga ano ay mga soft bells na to, no? Tiyan mo nigili induction ceremony, no? Tiyan mo ning asosasyon kaya ginamin din mga KK5 balonta na pinagi sakay ka KK5 Jom Resunito
3: KK5 News FM Live Report.
2: KK5 Jom, good morning.
5: Good morning, Kipay Burrell. Ginwitness man naton ang pagpundar kag pagpalig-on pagid sa aton iyang softball teams, diri iya kag baseball teams, diri iya sa siyudad sa Sagay. Ang pinakauna nga association sa Bilog ng Pilipinas. Anyway, damo na nga team Kakipay Ruel nga nagpasakop sining Little League Baseball and Softball Philippines. Kay ako na niya daw pwede na sila maulagway sa PBA Kakipay Ruel. Pero sa baseball kag softball sila. Ang gina-expect gani naton nga isa naman niya kag isa man ka mainit nga pagsambua ang matabo sini. Pinaagi sa nga sa ilang seleksyon. Now ang mismo ang city government sa siyudad sa Sagay nagtukod sa Association bilang pagsuporta sa aton niyang mga sagay nun talent. Ginangkon man ni Honorable Sanggunian Panglungsod Member Binson Fernandez, amo ang pinakaunang presidente sa association nga ang Team Dirisubong Composite. Pero wala naghandom ang siyudad sang sagay nga irepresentar ang sagay alone, kundi naghandom niya ang sagay nga makahatag sang garbo, makadala sang garbo sa bilog iya nga pungsod kay Kipebroel. Kagyari ang mga opisyalis nga napili. Pinakauna nga presidente na mention naton, Honorable Sanggunian Panglungsod Member Binson Fernandez, kag si Angel M. Bildiflor, Bildiflor isip Vice President Kipebroel, samtang napili naman nga business manager amo si Sir Beethoven Puentes Pena. Nagapanguna sa lista sang mga director si Second Congressional District Congressman sa Negros Occidental nga si Honorable Alfredo D. Marañon Jr. III, mas kilala nga Kung 30. Kag the same time, ara man sa Board of Director ang aton Provincial Board nga si Honorable Arthur Christopher Marañon, upod man si Honorable Mayor Leo Rafael Bebo Cueva, kag ang gwapo-gwapo nga Vice Mayor si Vice Mayor Narwen Habilosa. Kalagip man si Engineer Gisrel Alinco, aranas to pa daton ang iabalay, kag si ang City Accountant nga si Sir Jumari J. Catalbas. Samtang si Sir Luid Lachica naman kay Vibe Ruel, amo ang representative nga ara sa board halin sa DepEd. Kag samtang si Attorney Sonia M. Verdiflor naman, amo ang nagatindog bilang legal consultant. Gindala naman niya sa board ang tatlo ka mga hingkilan kag dekalibre man nga mga coaches nga sila si Mr. Rinaldo J. Fuentes, emigrante siya kay Pebrel. Kag amo ni siya ang ang head coach sang atong nag world champion. Amo ni siya ang nag-training to sa Amerika.
2: Taga diin siya gani ang exact residence niya gid Bacolod. Dumling ilang ako a trainer gid, trainer. Wala labot siya sa coach.
5: Pero ga-base na siya dito karon sa Amerika.
2: Sa Amerika na.
5: So nagpuli gid siya di. Bit-bit man ang garbo kag ang dugong sa gaynon iya ka kay Pebroel. Nangin kabahin man si Mr. Jose Sibunga kag si Mr. Rinanti P. Dolorito. So maning bag-o nga mga opisyalis kay Pebroel, kag gina-expectar naton sang pirmiro ang tagline basta sa gaynon kampyon. Karon ya kay Pebroel, basta sa gaynon world champion.
2: Na muna da, no, ang bottom line gid, no, kay ti bango dinhi kag resulta ini mga kay K5, no, Boss Jom, sa pagpanikasog man sa aton nga mga softballs, no, ang aton nga mga softball players gid pala to nga nagdalalaog to sa Texas kag sa Amerika, atong under 14 kag under ano to, hindi ko malipat ha, 14 kag 18 nga kategory. Nga kun sa din naging kampyon sila, una to nga pagsabak nila sa mga 5 years ago. Aralan sila sa mga runner-up and eventually nangin kampiyon na sila. Tiya muna, no, ang pinakapunto guro sining association. Nga hindi lamang diri sa sagay, kundi magadihon nini sa iban pang mga team, mga little leagues naton kay tibot sing ganun mga ano ni, mga bagets, no. Kay ti kung inang major league na gid nga mga pro or professional, mga dalagko or adult na. Ti wala daw wala pa kita sinamo nga mga sahi sang organisasyon diri sa aton, no? Ti kanami sinikiti ang punteriya, kati subong sulot ta lang ang kampyonato purta ng taga-Sagay. Kag iban man nga lugar abi somewhere in Luzon or Metro Manila to may nag-champion man. Ti ini makadihon sang association para maka-inspire sa iban man nga team, mga kaiping lugar or iban man nga mga probinsya o rehiyon nga makita bala nila kag magka-interest man sila sa sports nga softball kag baseball.
5: Oo. So, nag-ipigurin sila yung magandang isang representative hindi naman iya sa Little League. Niya, first time niya nga may nagtukod di association. Actually, chartered lang ang ilang ginahimo. Nangita lang sila mga officers, pero may araw hindi formal niya induction.
2: Mga founding members niya. Kaya kung hindi mo pagsugdan, Hindi giniya matuman eh. Kung puro lang ginit ni galutaw lang ni Sabaw Stugabang. Ti, kung himuon kagumpisahan gid sa aton ng mga mapisan, mainalamon ng mga opisyal karon although ini sila, may tagsa-tagsa ni sa ilay, may mga obligasyon mo. Mm. Pero kay gumpisahan nila, eventually, may mga iban man ni matindog sa sunod ng mga tinuig, pila kadlaw.
5: Kamagid. So, amuna, no?
2: Kaya ini ang pinaka-punteriya sini, nga inabla mag- ubra man siyang mga kupunan or team nga mangin kampiyon man pila kadlaw malay naton hindi lang taga Sagay no may mga iban man nga lugar nga magkampiyon nga mag-intra sining association kag mangin masadya man kay ti sa Subong kumbaga ang matabo abi kay K5 Jom naga-intra lang sila pero dito sila gahampang sa Gua abroad so ang pinaka punteriya man sini do para mambla football or soccer to liga ti bala may laro na nga iban man nga mga football clubs ti pila kadlaw lain man nga mga leagues or grupo or somewhat mga clubs manabi for example lang nga magahampang man no yearly no? Para at least ang mga dumduman ko man ma-focus sa sport
5: nadumduman ko man kay February niya ano na siya Sir Jones ang Sagay FC.
2: Oo.
5: Teka, siyempre na timingan po to sa kasama atong kasama.
2: Uy, sa kabalo pa itong FC.
5: Oo, sabi ko, ang meanings na Sagay feeling close.
2: Abi ko gani ang Sagay FC, Sagay fried chicken. Okay, KFC mo. Kentucky fried chicken. Pero anyway, joke lang ha. Joke lang.
5: Kamu na gani, dure man sa atong sa mga soft bells.
2: O, football club.
5: Sa atong soft bells. Nag-world champion na sa Texas. Dason siguro sa basoka na nauli sa Juicy Fruit.
2: Abi ko gani, Texas, mga ano na ganing rasa sa mga manok. Texas si
5: Black. Ayo. Ano ko na bong. Alright, mga K5. So, manito pila ka mga balita. Pinaka-update naman rin sa panghitabo sa syudad sa Sagay. Basta siling na. Basta Sagay noon, world champion na ka K5. Sige. Kag ini naman yung mga balita dala sa ato sa kalan sa DTX 500 by TC ang alkaline base nga vitamin C D3Vice 4 by TX kag extend food supplement DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa sa mga grupo na tamyaw naman kamo ni Kipaybro hindi ko nalang liwaton na pagpanamyaw. Para sa balitang K5 sa umaga, ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte nga bayan sa Negros. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
2: Madamog kay salamat kay K5 Jom sa imo sirige report. Good morning kuno daw hambal ni Ma'am Sally Alminsyon, Boss Jom. Kag Cyril Pangadiban, good morning. Amo man si Ma'am Analin Mahinay kay giban man aton nga mga viewers dira. Now sa last report sa aton nga balitang sport, si Reina sa ano gani ni Reina Janica. Reina Magdalena. sino ganito prekoy? Oh, Rebakina. Among bag-o galing nga world number 1 subong gibuslan niya si Sabalenka. Gabi daw isang kisap mata lang ang 99 weeks nga reigning world number 1 ng inano na na segunda na lang Elena Rybakina ang world number 1 subong sa WTA. Para sa kampiyon nga sports news Yaris ka K5 Rayland Recto Nieves. Ibalita mo.
0: Biterana nga tennis star nga si Elena Rybakina ang nakakuha sa pinakamataas nga pwesto sa women's tennis kasunod sa iyang kadalagan batok kay Qin Wenxing sa nagpadayon nga US Open. Sa hapang nanday Rybakina kang Xing ang Kazakhstani wala lamang nagpalapit sa titulo sang Grand Slam kundi nag-abanti man sa world ranking sa idalom sa Women's Tennis Association or WTA. Ang bag-o nga world number 1 nagtapos sa hapang sa tatlo ka set sa 3-6, 6-1, 6-4. Sa bulig sang isa ka dominante nga pagbalik. Ginbusla niya si tennis superstar si Aryna Sabalenka nga nag-uyat sang pinakamataas nga pwesto sa women's tennis sa sulod sa 99 ka semana. Ang pag-uswag ni Rybakina nagbulig man sa dutay nga pagdubo sang performance ni Sabalenka sa mga nagligat nga torneo. Ina ang labing unang tiun ni Rybakina nga nag-uyat sa pinakamataas nga ranggo sa women's tennis samtang iyak pagsulod sa finals sang US Open amo ang pinakamataas nga hugna nga iya nalampo sa nasabit nga torneo. Antes ang iyang makasisayang kadalagan, mayyara lamang siya sang 57% sang kadalagan sa US Open. Apang ang iyang kadalagan sini nga tuig, nagtulos siya padulong sa mataas nga porsyento sang kadalagan. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Madamog gigas salamat kay K5 Rayland Recto Nieves sa imo siring report. Wala na kita oras. Thank you gid sa aton nga mga kapdanan diri nga nag-file sa ilang report. kay K5 Jom Sunido, kay K5 Ariel Apas, kay K5 Rayland Nieves. Sa iban man aton ng mga kaupdanan, kay K5 Chester John Bumba Marilu Veronque, kay K5 Siana Suelo, kay K5 JR Gilantagaan, Ray Matthew Tirasas, Denmark Mahinay, kay K5 Joel Abilay, kay K5 Amphil Celestial. Sa ngalan man sa aton ng partner subong, kay K5 Rayland Recto Nieves. Sa aton sining station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cubia, sa ngalan man sa aton ng big boss, the ever generous CEO, Dr. Ramil Itanguy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbao sa Penada para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM. Happy weekend!

0: Kay Balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift. OT. Breadwinner.
2: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Let's go with the flow.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News of the Philippines, alas 6:04 na sang aga.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
16: DTX 500 Morning Newscast.
15: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Biyernes, Setyembre 11, 2026.
1: Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong dinalan. U.S. citizen nga gin-report missing buhi suno sa Negros Oriental Police.
1: Senator De La Rosa ginsungka ang dugang mga armas sa PNP.
0: Landslide nagluntad sa Mount Fuji.
1: ₱6,000 sa gadugang sa alawan sa mga atleta sa Asian Games.
0: Isabel Daza naghatag sa bagong cellphone sa isa ka street vendor.
1: Masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao.
0: Sa detalye na sa mga balita. Ang balita regional ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix sa may kape ka na naka-detox ka pa. 25 anyos nga lalaki na lumos sa suba sa sagay. Nagainom-inom ka nagapag-isda ang 25 anyos nga lalaki. Upo na iya tatlo ka mga biyan sa Himugaan River nga sakop sa Purok Bagong Silang, Barangay Bato sa siyudad sa Sagay, Negros Occidental. Mga alas 6 o kon alas 5 sa hapon sa itong Martes nga adlaw, Setyembre 8. Sunod naman sa report sa pulisa, naglumpat sa madalom nga bahin sa suba ang lalaki. Nagtingwa ang biktima nga mag-uya sa dako nga bato o galing tungod sa kahulugbon, nagsarurot ini padalom sa tubig. In-rescue naman sa iyang mga abiyan ang lalaki kag gidala sa Alfredo Marañon Senior District Memorial Hospital. Sakay naman sa service ka barangay apang siya ang gideklarar nga dead on arrival. Gidala pa ang bangkay sa lalaki sa punerarya samtang ginaulat ang post-mortem examination. Wala naman sa may nakita nga foul play sa insidente base sa investigasyon.
1: Samtang sa gayon, isa sa bagong National Artist for 2025. Ginkilala bilang isa sa bagong National Artist for 2025 sa Visual Arts ang 76 anyos nga sa gayon nga si Nuni Alvarado. Inanggin deklarar sa idalom sang Proclamation No. 1414 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginanunsyo sinila mga Setyembre 2026. Ang National Artist ang pinakamataas nga pagkilala nasyonal nga ginahatag sa mga Filipino artists nga mayara sang kontribusyon sa pagpauswag sang Philippine Art o kung Philippine Arts. Ginbunag si Alvarado sa itong Mayo 5, 1950 sa Barangay Fabrika, siyudad sang Sagay, kag nangin isa sa nagapanguna nga social realist painter sa pungsod. Kalabanan sa iya mga obra maestra amo ang mga kabuhi sa mga mamumugon, mangunguma, manugpangisda kag iban pa nga marginalized sectors sang probinsya. Ginaragway naman sang National Museum of the Philippines si Alvarado bilang isa sa social realist o kon realist artist nga nagbulig panguna sa pagprotesta sa Tariambong nga nagsugod sang 1970.
0: Dugang pa nga balitang regional, U.S. citizen nga gi-report nga missing buhi suno sa Negros Oriental Police. May balita si KK5 Shara Humilio.
2: Kasyon at pagsubaybay ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo hinggil sa ulat na nawawala ang isang mamayan ng Estados Unidos at veterano ng militar ng kinalalang si Nathan McVitt na pinaniwala ang pumasok sa Pilipinas noong Hunyo 2026. Matapos ang pakipagunayan at pagpatunay ng impormasyon ng taya sa Municipal Police Station, na-contact ng mga otoridad si McVitt at nakumpirma ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Batay sa pinakahuling impormasyon, nakalap, ligtas at buhay si McVitt at nakipagunayan na sa kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ipinaalam din niya sa mga otoridad na kamakailan ay naglakbay siya patungong Iloilo City. Sinayak naman ng Norpo sa publiko na natili itong nakatuon sa pagtugon sa mga ulat na may kinalaman sa mga nawalang tao at mga dayuhang nasyonal habang patuloy na nakipag-unayan sa mga individual at pamilya upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete sa K5 Sharamri Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. Samtang ₱170 kada kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique, ginpermahan ni Governor Javier. May kampiyon nga balita si K5 Aileen Magbanwa. DTX 500
3: Morning Newscast. Permado rin ni Governor Paulo S. Javier ang Executive Order No. 83 nga nagatala na sa ₱170 per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyang Executive Order nga mapatuloy matuman ang fairness kag proteksyon. Kasunod dya kang reklamo ka mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights, sa piya kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Javier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang pulisa. Pahayag ni Governor Javier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga mangunguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique Livestock and Poultry Raisers Association o CONALPRA ang pagpirma kang gobernador kang nasambit nga executive order. Sa interview kang news team kay Ms. Nerly Rios Tituag, ang president kang ALPRA ang naging pahayag nga bahal ang mabulig kang dyang executive order sa mga manugsagod kang baboy, ilabi rin sa tuman kamahal nga presyo kang feeds kag iban pang inputs nga nagapalugi sa mga hog raiser. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News. Samtang apat ka mga smart factories igatukod sa Subic. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Malaking dagdag investment at trabaho ang inaasahan sa Subic Bay Freeport matapos simulan ng bag manufacturer na Philippines Jinbuway Technology Limited Corporation o Jinbuway ang pagpapalawak ng operasyon nito. Sa ilalim ng $5 milyong na expansion program, magtatayo ang kumpanya ng apat na makabagong smart factories sa Subic Bay Gateway Park na sasakop sa 4.5 na ektaryang lupain. Ayon kay CEO Vicky Way, palalakasin ng Jinbuway ang produksyon nito sa mga sports at athletic goods, outdoor at waterproof bags, textile at garment products, hardware assemblies at electronic devices. Kabilang sa mga produktong gagawin ng mga car charger, smartphone wall charger, massage chair at foot massager. Inaasahang matatapos ang apat na pabrika sa loob ng 3 taon at makakalikha ng karagdagang 1,000 trabaho. Mula sa maliit na pasilidad nang magsimula noong 2019, lumago ang Jinbuway at mayroon na ngayong 3,000 manggagawa. Ayon naman kay SBMA Chairman at Administrator Jose Eduardo Alinio, patunay ang pagpapalawak ng Jinbuway na nananatiling pangunahing destinasyon ng Subic para sa mga seryosong mamumuhunan. Balita mula sa Subic Bay, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balita regional, masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sang Agosto. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island muna Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, sa kabuang bilang pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinundan nito ng foreign tourist na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Gayunman, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Umabot sa 1
0: Balitang National.
4: Balitang
0: National. Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C.
4: Balitang National.
0: Balitang National. Senator De La Rosa ginsungka ang duga ng mga armas sa PNP. Ginkompirmar sa Philippine National Police nga ginsungka na sa pugante nga si Senator Ronald De La Rosa ang dugang niya ng mga armas. Kasunod din sa pagbawi sa iya naman ng license to own and possess firearms kag registration sa iya mga armas. Sa payag naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco, yente ka mga armas ang ginsungka sa Davao samtang anong pang ang turnover sa Region 4. 26 naman karmas ang ginsungka apang 91 sa 117 ka mga armas na naka-register sa idalom sa pangalan ni De La Rosa ang unaccounted for. Dugang pa niya nga padayo naman ginapangita sa mga kapulisan si De La Rosa.
1: Samtang presyo sang utan posible nga magsaka tubto 20% bangod sang asud-asud nga bagyo kag habagat. Nagalaom ang Department of Agriculture nga madugangan sang 15-20% ang presyo sa mga nagkalainlain nga klase sang utan kasunod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan sa Pilipinas. Ginpatag ni DA sa okon DA spokesperson Arnel Dimesang masami nga mabatyagan ang impact sa mga bagyo kagabagat sa presyo sang utan nga ginatanom sa mga kaumhan ukon sa manubo nga mga lugar. Base sa final assessment sang DA naglabot na sa 1.38 bilyon na pesos sang balor sang kahalitan sang bagyo nga si Maymay, Luis, Neneng kag Pilandoka. Subong man ang ukon subong man sang habagat sa high value crop sa bilog nga pungsod.
0: Sa katapusan ng balitang nasyonal sa Cayan Pandagat, nasunog sa Palawan, 5 patay sa insidente. Nagsaka na sa 5 ka mga persona ang nagkalamatay sa probinsya sa Palawan matapos nga nasunog ang sa Cayan Pandagat ng MV June Aster malapit sa Corona. Nagluta ng trahedya Merkoles ng gabi sa Tiamri 9 matapos na nagbiya sa Pantalan sa Manila ang nasambit ng passenger vessel. Ginoperate sa Katienza Inter-Island Shipping Lines ang nasambit naman ng passenger vessel na nagadala sa 118 ka mga pasahero, 118 ka mga crew sa naglutan nga trahedya. 42 ka mga pasahero ang rescue sa insidente. Base naman sa records ng Philippine Coast Guard o PCG, sa diin 38 pasahero, kag-apat naman ang mga crew. Padayon pa ginapangita mga pasahero nga gindeklarar nga missing.
4: Balita International.
1: Sa Balita International, landslide nagluntad sa Mount Fuji. Na-recording sa ka-landslide sa Mount Fuji matapos ang tuman kabaskog nga ulan sa Shizuoka Prefecture sang Japan sang Miyerkules Setyembre 9 sunod sa Japan Meteorological Agency. Nagluntad ang pagkatipag sang duta sa isa ka parkingan sang salakyan sa isa ukon sa ikalimang istasyon sang Fujinomiya Trail nga isa ka jump off point para sa mga nagasaka sa Mount Fuji. Tatlo ka salakyan ang gin-report nga natabunan sa mga duta. Sa piyak nga bahin, wala man sa na-record nga nahalitan sa insidente.
4: Balita Sports.
0: 6,000 pesos igadugang naman nga allowance sa mga atleta sa Asian Games. Ginanunsyo naman sa Philippine Sports Commission na makabato naman sa dugang nga 6,000 pesos sa mga atleta nga magapasakop sa Asian Games. Sunod naman kay PSC Chairman Pato Gregorio, tuyo sining inisyatibo nga mabuligan mga atleta nga magapresentar sa pungsod Pilipinas sa prestigyoso nga sporting events sa bilog nga Asia. Wala pa nadala sa dugang nga 6,000 pesos ang iban pa nga suporta kag allowance para sa national nga mga atleta.
4: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
1: Isabel Daza naghatag sang bago nga cellphone sa isa ka street vendor. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
7: Naghatag ang aktres ni si Isabel Daza sang bago nga cellphone sa isa ka street vendor. Ini matapos may baluan Isabel nga naguba ang cellphone sini bangod sa baha. Suno kay Isabel, magabakal kuntani siya sang isa ka inim nang sinagabaligya nga si Catherine. Kagtuyo bayaran pinaagi sa GCash o kon Paymaya. Apang nahibaluan niya nga wala sang cellphone si Catherine bangod niya naguba ini tugas ang pagbaha. Pahayag pa sang aktres sa iya vlog na gusto lamang niya nga buligan ang vendor. Sang ulihigin paathag niya sa iya Instagram caption nga nangin inspirasyon niya ang content creator nga si Jimmy Darts na magbulig sa mga kasimanwa. Dugang pa niya, nakahatag ini sa iya sang kahigayunan nga makabulig. Kag para sa aktres, ini ang pinakamaayo nga butang nga mahimo sa bilog nga kalibutan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo.
0: Kag sa balita negosyo, masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nagpagawa na sa desisyon ng Energy Regulatory Commission nga mapahaganhagan ang balaydan sa mga konsumidor sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Ginkopermar man ini ni Congressman Javi Benitez kung sariin iya naman ginanunsyo nga masobra katunga ang mabuhin o kundis kwento sa balaydan sa mga konsumidor nga ginimplementar sumugod sa bulan sang Agosto. Sa Visayas, 54% ang ginbuhin gani 18 pesos sa 0.59 centavos kilowatt per hour nga suko sa kuryente, ang mangin 8 pesos 0.47 centavos per kilowatt hour na lamang. Samtang 56% naman ang ginbuhin sa Mindanao kung sariin mangin 8 pesos sa 0.69 centavos per kilowatt hour na lamang. Ang 19 pesos 0.56 centavos kilowatt per hour nga balira sa elektrisidad. Payag pa sa ERC, ginhimo nila ini nga inisyatibo matapos makita ang tumang nga pagsaka sa presyo sang kuryente sa duha ka rayon bangod sa kakulangan sang supply sang kuryente. Dugang pa ni Benitez nga sa tion nga hindi pa makita ang diskwento sa bill sa mga konsumidor, makita ang adjustment sa masunod nga billing statement. Good morning sa aton nga mga ka-K-5 na nagapamatigid no sa GTX 500 Morning Newscast. And kaupon nyo gyapon si ka-K-5 Colleen Cubia and ka-K-5 Troy Basta.
1: Yes, good morning Miss Colleen.
0: Good morning. Sa Monday maabati ano naman si ka-K-5 Zyro. And I know for sure nga nagapamati ni siya sa may banwas ang ilog. Wala kita da.
1: Pake naman.
0: And of course mga ka-K-5 ang ginabantayan sa tanan sa Domingo na. May ano gani ka-K-5 Troy?
1: Yes, K-5 Colleen no. Sa maabot nga Domingo, September 13, no, 12 ka mga bulutuan ang magpa-indis-indis no sa aton sining K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
0: Bantayan na nila ka K5 Troy, diin ganin ay held?
1: Well, dito lang man sa may SM City Bacolod, sa may main atrium K5 Colleen.
0: Alas dos
1: ang hapon.
0: Pero mas namin nga early pa ka K5 Troy.
1: Ito siyempre, damo na sa mga tao mo, no? Nga nag-lago-lago sa SM. So, gutok gina yan. So, una-una, no?
0: And of course, it's a weekend naman. Correct. Kaya may time ka mo nga maglagaw sa SM. Kung galagaw ka mo, dagi shopping ka mo, di ba, no? Kapit ka mo kay makita nyo da ang nawong ni ka-K5 Troy na nagalibot-libot, no?
1: Kasi kita ka mo artista, wow! Dala nyo inyo nga pamilya, no? Kagti, yes. Kung makabataan ka mo, dalo nyo man, kiti nami, gini siya nga ipakita sa mga kabataan, bala nga, kiti mga participants, K5 Colleen, mga pamatanon man mo, yes. Nga, ma-broadcast sila on.
0: Ay. Isa, dalawa, tatlo.
1: Pagkasana, isa mikropono.
0: Wow! Ano yan? Nasig na mga ka-chop lang. Muna nabihan ko yan. Sa mga K5, it's Sunday sa mga students na to nga gusto maglantaw no, or curious ka mo kung ano bala. Kinilain, syempre, di lang yung Bacolod. Bala, Labot, Negros, Oriental, may Dumaguete, may San Carlos, may Canlaon, dito sa Norte, may Cadiz, may Sagay, sa South, may Himamaylan.
1: Wow!
0: No?
1: So, Vera, makamutugal isang representative. Sabi logi jag lang NIR.
0: NIR no? Gid siya. Ki curious ka mo kay iba ni mga students na familiarize nila ang mga students dari mga young broadcasters dari sa Bacolod. Pero kung mag-curious naman ka mo, ano ay han no? Magbuya naman, magbalita. Ano naman yan ay han ka talented no? Ang norte kag south no, kag ang ara sa oriental. Bantayan ni nang sino ay han maging kampyon.
1: Actually Miss Colleen, te ang radio broadcasting meron ni bay sa school mga DSPC kag RSPC. Pero tiyari yung subong niya, open din sa public, yan, no?
0: Live! Ang bagay nila sa iba nila nga mga resort, kaya gusto nila nga may chance naman sila for the lesson, growth, man opportunity nga maka-ano sila sa live reporting. Kasi first time, first gid nila, first ever gid nga maka-try nga live gid dyan, no? Nga mag-broadcast. Isa dyan, ay ba, sabi naman, di-struggle, may makadlaw, may classmate diba? Na mo, Diyos.
1: For yeah. Sure, ano, handa, kag-ready naman ang ato yung mga participants, no? Nag-inom na ni Goro sang taho, no? Kaysa GTX Coffee Mix.
0: Coffee Mix, aga pa. Ginaano na nilang ilang. Ginakondisyon na nilang ilang ako galingon.
1: Nag-vocalizationism.
0: Ano na, this is the voice? Broadcasting competition, gali. And of course, thank you so much sa ato ni mga sponsors. Hindi na lang, ito pag-isa-isa. Kung aking kadamo-damo, udiyan ka K5 Troy, no?
1: Thank you so much.
0: Yes, and sa ano, Grandparents Day, nag-sponsor ka K5 Troy. Pasalamatan na.
1: Well, thank you, man, no? Sa may Hilway, no? Yes. Balay Hilway Silay.
0: Wow.
1: Gindala to na to ng aton nga duwa ka senior citizens.
0: Ano to sila?
8: Well, nagpagwapa, nagpa-relax-relax, kag nagkape-kape. Eh, oh my,
0: kita, tamay ka pa nagkape-kape.
8: Ipos-ipos na doon.
0: Aw-aw. For na, ano, mga documentation, you know.
8: Eh, sa mga buwag na 13, tiyan mo na grandparents sa day man dito sa amin as ama.
0: Advance, ano ah. Ay, time out na gali. Ati, sige ah. Nalingaw kami. Magawa K5, amuya to, dalag ko ng mga balita ang nilabot niyo at sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si K5, Colleen Manzanares Cubia.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Sa kunaman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system.

0: Vitamin C.
1: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
17: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alley na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase permit number FTEB-263388 series of 2026.
0: 101.5 K5 News K5 News FM.
20: Aras sa K5 News FM Philippines, mga K5. Alas 6:32 sa aga.

0: Magka K500 Diaz na gidlamang nabilin kag Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
3: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Bisa nyo, puwerte ang abilidad.
2: Saksi na ka mga opisyalis sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Naiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos!
0: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kabusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5, sa igansang baybayon, tuwa sa kamaring babaw sa kabukiran. Lakip na sa Bilog, probinsya sa Negros Occidental, Bilog, Negros Island Region, Bilog, Pungsod, Bilog, Kalibutan. Good morning, NIR. Good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kamigya pa rin yung Power 2 every morning. Ako si K5, El John Castanio.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, it's a Black Friday, no? Basta gali Friday, nakaitom ang tanan niya K5 do sa FM family.
3: Back to back niya.
0: Back to back. Di sa ato niya magkautunan ka nag-upod ka nag-adlaw sa ano presentation bisan diin magkabugabahin sa kalibutan.
3: Yes.
0: Updated ka mo sa mga hitabo dari sa Bacolod City, Negros Occidental and the entire Negros Island Region. Pagi sa ato ng mga official Facebook page. Live kita sa K5 News FM Bacolod, Negros Island na Facebook page. Ha? And comment ka mo na. Comment ka mo kayo. Dugay man nagtag na mo kami ni K5 Eric sang t-shirt, no?
3: Pasok naman ko kagapon sa mga security guard to sa mall.
0: Ano naman itong ambal nila?
3: Nga si Rerek, why kami a t-shirt? Lingkuti comment ka muna kayo, ginarapol-rapol ina.
0: Sino, si pila to kamilog, si Balaw? Bal, kung makabainti, kinaka-comment ka ron. Kinakilabayan ka ni K5 Eric.
3: Yung nga mo niya. Bago workout pa sa kunaga, inasulod ka. Inspired siya kung nasang lawas mo. Ngayon nagagabay si Eljan.
0: Sili mo, why siya kakaon? Kaya hindi sa kalanon. Bago sa kamahal sa kurente kang gasolina.
3: Inano na, masaka naman, sir.
0: Ay, hindi. Magwantan.
3: Ang gasolina,
0: next agrudo. Week, masaka sing limak pisos ang gasolina.
3: Ang gasolina. Ang
0: ay, di, krudo, gid.
3: Hindi, nga itong krudo, tres.
0: Lima ang gasolina.
3: Lima ang gasolina.
0: Ay, baliskad na, nainay.
3: Oo, nagbaliskad naman.
0: Lapit-lapit naman siya ng gasolina. Subong.
3: Tiga itong krudo, krudo. Madlagan na siya.
0: Madlagan, taguro mga 94, 92.
3: 94. Diba, 94 to 95. Ang out of town among nalain. Kaya siyempre, masaka. Mahal
0: pati natural, masaka. Pag ito.
3: Inubaan ko rin siya ng kilo. Ang
0: kaya pagka muna nga sugid naman kay K5 Eric. Mapractice naman tali. Padar mo naman motor mo to. Mabike naman tali.
3: Ako no, kila ko, lapit ha? Ako. Problema ang lagaw, danlaw-law. Eh. 200 kilometros ka danlaw.
0: Amo na lang.
3: Amo na lang. Amo na yung problema kung ako. Kita yung 200 kilometros ka danlaga.
0: Ay, oo. Di medyo mabulubudlak. Ang malain sa tanan because hindi lamang ang gatong or fuel.
3: Yan ay kadugahan mo? Ha? Dugahan mo pa?
0: Kay hamba, project kabalo-kabala nga sa sininga tuig.
3: Oo.
0: Ang projected electricity rate for Mindanao magasaka ini kaki 5 Eric by 1956 19.56 per
3: kilowatt hour?
0: Sa Mindanao ng area.
3: Ay, salamat kay sa Mindanao.
0: Sa Visayas!
3: Yan ay nga, nagpasalamat na ko.
0: Ah, 18.59.
3: Ha?
0: Pagkamuli nga sugid, mga kakipay, perdi. Kung magsaka ni kakipay, Berek, doon ako siya nasa gurong, basi maperdi, may electric cooperative.
3: Masular na tao.
0: Hindi ha, ang tahuya, patsyo na ni talaga suga.
3: Ay na.
0: Kag makwan sila, mapilitan sila nga porsyon lang ang pasigahon sa suno sa ibo kinang lanon
3: mag 18-13 subong.
0: Pagka mo niya subong, yan magka ni kamahal.
3: Pila ba yung
0: wala na ni aircon to sa balay sa kilala mo. Patay na ni.
3: Hindi ko yung aircon niya po
0: na. So dito na kay nga, imagine mo na kakipamerika.
3: Grabe ha.
0: Gasakay na sila. To amatabo siling iban, singa mangutang talong term. Kooper, subong nga daan, solar, kakipamerik, isa ka community, abe, imigo tala mo. Ngayon, inyo na homeowners, instula na mo na libre. For 30 years, siya sila yung mabayad. Kung pilang ginabayad nila sa, ano?
3: Sa kuryente.
0: Amo nang ibayad nila for 30 years. Bilog nga homeowners, basta dagko nga community gusto nila. Pa-invest sila. Sakit. Ako man ko na kuya, panahon na naguro para entertain ina nga klase sang ideya kay Paberic.
3: Oh, grabe. Tiko na mo mag 20 mil bulan dahil man si sa kurin.
0: Imagine lang kang kay Paberic ka, asob na abi, no?
3: Sakit ba?
0: Pagamuning nga sugid, basi yung K-5 niya, balo na dok. Hasta na lang talas dosis o itong gabi magamuning. Hindi, imagine mo kang kay Paberic, kung maglaga na 18.59, ha? Mamangkot ka mo anong source na ito din, no?
3: Mm.
0: Amoy ni siya ang ginpagwa ng latest information from Department of Energy report. No?
3: Okay.
0: No? Ang Department of Energy report, sakit ang residential no. rates kuno nga pabilin mataas influenced by pass-through generation charges.
3: Okay.
0: Kundi bago lang ito nagtapos. Nagambal nga kakason ang mga systems laws.
3: Oo. Oh.
0: Ay sus, ang systems loss na dula, pero loss-loss ba taga-apon?
3: Hindi nga, sir, nga 18, almost 19 pesos.
0: Projection, ina, kakipaybiyarik ka, this is the projected electricity prices in the Philippines bangun sa upward pressure kag volatility sang mahina nga supply. Kulang lang ang supply?
3: Sang?
0: Sang kuryente.
3: Tinga nga hina supply ta sa kuryente, kaya damo kita sang damo kita coal-fired, damo kita geothermal, may ara kita...
0: Kalokang epekto sini, ang nag-attract sini sang result is the independent market operator sa WISM.
3: Okay man, pero diin gakadto ang aton nga may mga solar na kita subong nga nagasinulod.
0: Di ang punto taki pamirik, bago siya nga nagadako ang demand. Amo na kung kaysa iba
3: so depleted siya.
0: It's because misa nano na itong kasolar, okay. Pero mas dako ang demand kaya damo gatilindog nga mall.
3: Correct na.
0: Damo gatilindog nga subdivision.
3: You're right.
0: Di,
3: you're right.
0: Why pinakasulod ang paborito mo itong dalon tan isang Amerika? Di ba nga...
3: Ay, oo.
0: Ano ganito?
3: Ang ilang paksilika eh.
0: Abo, isap dito!
3: Kaya ginamos Manila gapon?
0: Kung magpaksilika, tadi kagi pa yung
3: rin.
0: Number one, hindi lang kurente.
3: Tubig.
0: Tubig.
3: Oh.
0: That's why, ubus may arasubong isa ka, ano man, ang iyasang isa ka dako nga kumbuyahan,
3: okay.
0: Nagbutang sa itong dagat sang floating barge.
3: Mm-hmm.
0: Dito nila yung butang ang ila. Kaya kinanglang galing, may tubig ang tanan ng mga, daugwa bala,
3: ang microchips production.
0: Ang ginasulo, ang ano na daw, data,
3: microchips,
0: data center, nga dragi na record ka ginastore, storage.
3: Storage mo. Mm.
0: Stunga dagat, kinanglang tubig ng kipabirik.
3: Kaya ang iyang cooling system, hindi mo madala sa ordinary cooler. Kaya ang iya sina nga mga kwanlan nang kita kasang linya sang aton nga sa salakyan sang halin sa gasolina pakadtos tangke pakadtos makina kita mo na do may hose na siya nga gamay nga copper tube sa aircon bla ang iya sina nga copper tube sa mga storage sang mga data centers gainit siya mga K5 so may cooling system nga gina aircon ginabutangan pa na tubig iskilid ginabutangan na sa tubig, that's why you need more water. So, ining mga paksilika, ining mga data centers, they need more water, and ergo, they need more electricity, tungod kay ginapa, bugnaw niya ang cooling system sang ilang kumpanya, ang ilang storage area. So, kung ari sa takas, tubig kinanglan mo, kung ato sa lawod, mas better. Much better. Now, the very specific example of that is in Kerala and in Mumbai in India. Ato dito ang Microsoft Microchips Production Center mga K5 in Mumbai and in Kerala sa India. mga Indiano ba mati subong. That's why mga Indiano mayo sa computer kaya totoong microchip production. In Mumbai alone, siyang pagsugod siyang microchips, hindi pa ni, kuna, hindi pa as pack silica type, and yet, nagkulang ila kuryente kag tubi.
0: Kaya mo nang isa ka bagay, kag ipamerik, kaya ginaprotestahan nila si Banyo mga
3: Pinson.
0: Even in America, ginabasura nilang pack silica.
3: Yes.
0: They don't want that because kanon niya ang water supply ta,
3: correct,
0: ang elektrisidad ta,
3: correct,
0: and even our environment will be affected siling nila. Kaya kinako mo na sa kinanglanon nila.
3: No? Nag 1,000 hectares niya yung nangangya. So, kaya itong, spread na iya mo.
0: Grabe.
3: Hindi na iya horizontal.
0: Ginatanaw ko subong dari ang generation mix kakipamerik mo.
3: Okay.
0: I don't know kung ano ang...
3: Exciting na.
0: Ha?
3: Ang pila generation mix. Ginistoryanta
0: ang generation mix salin sa coal-fired.
3: Okay, pila?
0: Not gas. GU.
3: Geothermal.
0: Geothermal. Hydro.
3: Hydro, tubig.
0: Wind.
3: Solar.
0: Biomass. Oil-based kag battery.
3: Okay.
0: Ginatanaw ko kung anong ginagamit. Di na ka measurement. Di ano ni ginagamit lang. Megawatts. Kaya hindi ginmatag kung pila ni.
3: Megawatts eh.
0: Check ko be in terms of megawatts.
3: Kung planta na megawatts kina siya.
0: Megawatts. Okay.
3: Planta mo.
0: Ang ginahaboy sa coal-fired power plant sa Bilog, Pilipinas, 6,591
3: megawatts. 6,591 megawatts. Okay.
0: Ang natural gas.
3: Okay.
0: Ang iya ginahaboy nga power sa aton is 2,291.
3: Jutay na lang ang LNG, ang natural gas ta.
0: Geothermal. Ang geothermal, oh,
3: pilaya.
0: 1,132.
3: Gamay-gamay kayo.
0: Oh. Ang hydro, 1,662. Ang hangin, so ang wind.
3: Wind, oh.
0: Like sa Guimaras, na blab.
3: Oh, Ilocos. Si Ilocos, oh.
0: 16 lang nagli, kamigawat.
3: Ay, gamay lang.
0: Ang solar, dako-dako pa, 306 lang. Gamay gali, no? Bilog ka Pilipinas. 306 megawatt lang ni kagipabirik.
3: Ti karon ang pinakadako.
0: Ang biomass ta 75.
3: Gamay pa gid na. Biomass
0: ang oil-based 11. Ang masigur, ang oil-based amo ni guro ang diesel power plant
3: do. Bunker na la, bunker.
0: Bunker.
3: Oh.
0: Ang battery. Oh. Ang mga battery guro ining siguro ti kung ma-charge ka daw whatever. That's 20 megawatt lang. Ari ang grabe. Kung basihan ko as of September 11, 2026. Iyan isang independent electricity market operator of the Philippines ang ginabasa ko subong kagipay mi Eric.
3: Okay.
0: This is IEMOP.
3: Based
0: on the report, ang available supply naton is 19,120 megawatt.
3: Ang
0: aton nga available supply.
3: Actually, amo nang aton nga requirement is 17,000 to 19,000 megawatts.
0: According available supply na based report as of today.
3: Pwede na, oo.
0: Pero ang demand ta, gamay-gamay lang gani, 12,083 megawatt. Ang iyasang wisdom price, kaya ginabaligya, eda, ara na siya sa 1,891 megawatt. No? Di ko tanawin ta may sobra pa man kayong total generation tagadlagan 12,104 mo megawatt. So, but sa ganun, kung ang aton sining nga demand is 12,083, gamay lang ang aton, nipis lang giling aton buffer kag ipamirikin.
3: O, tiyari ko ay nabase yan. Kung 12,000, mutang mo flat na lang way ng punta, to kakabula isipon, 12,000 megawatts ang aton.
0: Kabilugan na na.
3: 12,000 megawatts ang Luzon, Visayas, Mindanao.
0: But sigunun sila, ang ginistoryan niya nga 12,000, total generation, ang bilog nga mag-generate isang tanan ng mga sources ang ginambalta, 12,104.
3: So,
0: pero
3: demand,
0: ang demand na ton is 12,083.
3: Ang aton nga demand on a normal time is 12,000. Ang aton production is also 12,000.
0: Correct.
3: Di ba?
0: Buti, may systems loss na kakipabirik. Imagine buto, that.
3: Inayang ang demand nga 12,000, ang demanda.
0: Apo na kinanglanon ta.
3: Sa non-peak hour na. Because on peak hours, we need 17,000 megawatts.
0: Correct.
3: So, kung 17,000 megawatts, short by 5,000 megawatts
0: di
3: on the production.
0: Hindi na kwaon.
3: Kung ang tanan nga planta, itong inhambal mo kayo nag-andar, tiki na mo nagkakaguba, na mo breakdown. So, short ang aton power supply. For example, in Luzon grid, mga ka-K5, we are down by... Ang aton operational cost lang is only 73% production sa Luzon grid. Kay breakdown lang 27. Sa Visayas grid naton, only 15% is operational. Ang Mindanao naton, only 14% is operational. Ida siya mga K5, very short of power kita. So nga ang nagkala shortage of power because why makita nga ang pagdamo sang mga negosyo, subdivision, mga malls, mga kipaypertigid nga pagdamo.
0: Ang aton nga supply actually kag ipamerika mo ni, no? Ginatan-aw ko bla. Ang demand naton
3: 17
0: ang supply tayo ya steady ni kag ipaiba Eric sa tag makaron big waro mi ubraso. Pag-abot ta karon la 5:30 subong na? Abi subong actual time ta kadua.
3: Di inubo lang niya.
0: Mga 17,120 megawatt ang gina-supply sa aton kabilugan, Bilog at Pungson. Ang demand ta subong is 12,000.
3: Okay lang na iya.
0: 83.
3: Okay lang na iya subong.
0: Why ko kabalo kung karon sa gabi? Yung kinanglang gilita na unta ni ang padawag sini is the mapping eh. Market at a glance kag iya inisang IEMOP.
3: Kung 17,000 kita subong, ang aton nga supply, kag 12,000 ang demand, so sobra kita by 5,000. Subong. Non-peak subong panawag mo. Atong tao sa opisina. Tanawa pag alas 5 sang hapon, gandar ang street lights. Grabe na yan.
0: Suga, TV, tanan-tanan.
3: Gandar ang mga aircons, gandar ang tanan, mga hotel, galandar. Ang 17,000, nidula na ni siya. Madrop ni, plus damo, taway galandar nga plantaw.
0: Grabe, no? So, kung tanong ko na ito, no? Mga ka-K5, ining ginabasa ko subong sa IMOP, ino ka-independent lang ni sila yung mga sa non-stock, no? Ang ining ginahambalta is ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Non-stock, non-profit corporation, ginpatindog ni sang May 2018, gaserbi ni sila Independent Market Operator of the Wholesale Electricity Spot Market, WISEM.
3: Namunas lang.
0: And ang Central Registration body sang retail electricity market ang ginapangunahan ini sang board of directors nila mo ning ginestoryanta nga WISEM ang meaning dili isang WISEM kag ipaiba Eric wholesale electricity spot market
3: ina dat sa mahal na ang ila kun ra ka magbakal
0: tiang ila gani ginabaligya sa aton as of this time ha ang available sa ilang supply is 1891 megawatt
3: ti sunod gina ya kuao na I'm sure Mindanao makuas na.
0: So kung tanungon mo di subong, ang ila nga baligyaan na ay nag sila last dos medyas ang kagahon, nagdako ang ila nga baligya, 7,421.
3: Ang ila available.
0: Available kag nabaligya nila.
3: Di ko na nabaligya na, tungkol nga sa kagahon, may demand sa kuryente mo.
0: Tiglikang?
3: Di balay, tanan, aircon, galanda.
0: Kagahon, no, ang pinaka-peak kay na,
3: 7,000?
0: Is 7,421. Iyan na sang kwan, sang WISEM. Amo nang na-release nila. Nabligya nila.
3: Tiyo, tidamo.
0: Subong nga oras ta, kakipaybre, gusto ka. Nubo.
3: 1,000 lang guro, subong?
0: Tika, hindi kinang lanon ang kurente.
3: Ang tao, wait, is balay ito sa opisina mo.
0: Kaya magsiling ka, bingang supply tanga halin sa mga generation, generators na ton. 19,000. Di way ta pa nag-iisip ang systems loss kahit imadlagan pa na sa mga linya sa kurinti mo.
3: Ang systems loss mo, mag-national national average ka on the whole grid is 5% lang, abe.
0: Buo na kayo?
3: Tino buo na kayo? Tino buo na kayo? Tino butang mo lang 5% of 17,000.
0: 19,000?
3: Of 19,000, that's around 1,000 megawatts man.
0: Tiyan mo na siya duro mo kanto sa WISEM? Amo na yung supply ka WISEM?
3: Amo na siya. Amo na siya nga agad ako na.
0: Tiyan mo tanong tanibig kang ipamirik, magulad-lawon? Kundi in na tanay yon asta. Mayo man ginistoryan ta kay para bitin diyan tola. Subong niya usto nga balik kay Pamerek. No?
3: Why na siya man
0: tabi? Ang ginistoryan ko ni Bilog ka Pilipinas ni.
3: Bilog ka Pilipinas.
0: Gusto mo kanto anta Bisayas kay Pamerek para balan ta gid ba?
3: Ang Bisayas sabi ta nawa. Ang demand ta ni sa Bisayas
0: subong. Sustainably ka kay Pamerek. Nubo kayo gid kay Pamerek ang aton supply.
3: Pila lang?
0: Hindi, nubo ang demand ta lang.
3: Ni bad ang demand.
0: Hindi product ko ang aton systems loss. Kabalo ka blaka kay Pamerek nga subong ang ginabakal ta sa WISEM is 3,642
3: sa grid
0: megawatts.
3: Megawatts? Grabe ba.
0: Ang available nga supply for Visayas 2,030. Ang aton nga konsumo is 1,758.
3: So sobra kita.
0: So kung tanawon mo may sulusubra ta, pero karun base, why tari kabalo?
3: Why nang alas 5 sinay disgrasya? Talawon, kuhaan mo base kay Pamerek?
0: Kay Pamerek, kabalo ka kundi inang dako nga dimanta. Sustainably.
3: Cebu.
0: Alas 5:15 kina tas taas ang demand.
3: Tiyo, ti kay galuto tao ga andara.
0: Araw hasta alas 6, alas 5 hasta alas 6, tas taas ang WISEM nga bakla na eh.
3: Ti kay tungod gad ang tao ga demand sa kuryente.
0: Kay kanubo bili ka kay Pamerek sang supply tao, tanong blao.
3: Kanong buwan na siya kong kagahon, kaya man ang tao, mapaandar microwave, mapaandar oven, mapaandar tanan, kaya gabulog tao na, kaya gahimos.
0: Oh. Alin alas 12 sa tungang gabi,
3: na grabe na.
0: Hasta siya mag alas 2 ang aga.
3: Grabe na ang demand.
0: Grabing demand. Grabe kala, na. Ang binakalta sa WISIM, gabalo kapila, 7,423
3: because
0: megawatts.
3: Gapik ang imo gamit, na makatanan nga suga, gasiga, gaandar mga aircon, gaanda ang street lights, gaanda ang tanan.
0: Suko na mo galing kakipabrik, mas dako ang demand, alin alas 2 sa tungang gabi.
3: Masugod na siya sa
0: hapon. Hasta mag alas 2 iya sa kagahon.
3: Amo na nga ang brownout kay Pebel dyan, gasugod na gabi.
0: Naglubo siya, supply kay Pebel, class 3 ang aga. Aga, hasta siya alas 5, pero alin alas 5:15, hasta alas 6, ano ni?
3: Masaka na.
0: Alas 6 aga?
3: Masaka na.
0: Nagnubo sa kay Pimeric, so, alas...
3: Alas 6 midya, nubo na siya?
0: Alas 6...
3: 6:30 man nubo na.
0: Kinaglalakat
3: ng mga tao. Lalakat mo.
0: O, sumo nagsaka pa sa gani, alas 6:05.
3: Pagka alas 8,
0: ako masaka. Ang bisa magsugod sa program, ito nagsaka
3: pa sa kmali. Pagka alas 8, masaka naman na.
0: Kaya, kamano kayo nga, sige pa, darahin yung mga radyo, kayo ba program si Eric Engsel dyan?
3: Isa pa lang.
0: Joke lang.
3: Kaya pa, pagka alas 8, masaka, sa akin, nag-andar na
0: nabuka sa mga bisina. Tanawon na, karoon to ginugay? Basta ah, na din.
3: Nag-andar naman ang mga mall, pero ma-flatten na siya pagamay. Pagka alas 5, saka naman na.
0: Kaya mo niya, actual ni Subong, ang actual niya ginabasihan. Mayo mga ganyan, kinapitkan tani, no? At least mabasa ta.
3: Amo na kay Bible diyan ang mga graph nga makita mo. Kay sa data sa gatuon kung nga aga mo ni. Amo ni nga ang aga brown out hapon kag gabi kay adang peak nga load sang kuryente.
0: No wonder nga kung kagahon may gulpi lang patay ta.
3: Mapatay
0: ga low voltage gina kayo mo. Yes. Gulpi gali sa mga trip off kay kulang ta sa kuryente.
3: Kita mo mga low voltage permera sa alas 12 pisado.
0: Kay bangon tanan suga.
3: Yes.
0: Kay patay naman ang gani mga suga galing kay mga aircon ga balbalo.
3: Tiga balbal ang patyon mong pulo ka bilog suga do lang bilog aircon magandan pa sobra na.
0: Amo na gina sing na subong bo inadlo ka man bukas bintana subong kay sakaan ka man makawa isang unay so mawire ko ner kung gibo bukas ta bintana mo subong hindi na pwede buksan mo bintana mo pag bugta mo ba si wide TV mo
3: sige una pwede ka lang katulog ka bukas ang bintana
0: ay subong hindi na pwede kipay berik
3: ang inakulba mo si una katsila
0: so,
3: kay kamangon sa katsila
0: mga subong yan
3: ti subong hindi na
0: nga tawa tani kay kawangon ang lain pa sinaya kay kung mamuok tulog bukan na niya parep mo buksan niya
3: tapos ibili niya ngayon nga sapatos do local niya ang imported goal
0: sa piyak kabahin mga kakipay maskara festival mabukas subong adlaw nagdemolisyon to sa mga nagapakilala tagiya ka Pilipinas nagpugong sa puno kag ming membro sang drug gang sa Kabangkalan dakop kag ang 3ID pag imbestigahan kag wala ginatolerar ato bla nabagwas la press statement kay Paberic mapos kita commercial break kaminom kaming kay Paberic sang DTX ko pa mix upon sa inyo mga pita bla kay pagbalik naton tutuka naton ining latest mga ka-K5 nanungod sa natabo nga pagtiniruway ano statement sang Philippine Army si Carla may report kay nami pa nga way ginatolerar bo hindi na ko namang pasaka si gobernur to sa namaog sa Capitol adlocks lang
3: diyan say
0: adlocks lang mga pita oras sa K5 news sa Philippines mga K5 alas 5:55
6: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy, Let's Go with the Flow. This time check is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
9: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
8: Mm-hmm.
9: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
8: Palangapoy ka.
9: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imong pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na blang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung i-test mo ni Slasher Boy, negative.
8: Negative na.
9: Why
8: na
9: pero na. Ang pamatsyagan daw positive pa japon. Kalain. Sang nakainom ko di tribayo Sir Boy,
8: ibang effect.
9: Effect ya. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalo na ko sang ano, sang sikreto. Before and after after grabe inom sang ano sang ditribayo sir boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na.
8: Mm-hmm.
9: Brain fog, mm-hmm. Kisa ay mo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms sir boy, kining depression or anxiety
8: kulbaan ka mo
9: o, sakit ulo, mm-hmm. Palnakit sa lawas, pero kung nakainom ka ditribayo kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
10: D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
8: Correcto. Mm. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof niya grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mm-hmm. Mga patay na nga tissues. Nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atong probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
11: D3 Bio!
8: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
9: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imong tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
11: D3 Bio
9: ara da gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Yung normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, mm-hmm. kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain.
8: Mm-hmm.
9: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, sir boy?
8: Hindi ka pa minsan mayo, do.
9: Wala ka focus.
8: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
9: Kaya ang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
8: Mm-hmm.
9: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag, pyrrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko'y lanat, tapos na ko COVID, hindi na ko mag-inom ditribayo. No. Sige ha ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghuntra sa mga halit ng free radicals! Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, tatlo ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C! epektibo.
11: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong pag-ibot.
18: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
19: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
20: K5 News FM Northern Negros would also like to thank our generous sponsors for the K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Johan and Zion Commercial, Charlie Feed Supply, Punong Barangay Alan Villanueva, Lydia Store, Aliera Store, Blood Check Laboratory, at Punong Barangay Donato Marañon.
11: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C.
4: ITC. Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
21: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang kasa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
21: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5B sa FM Sagay.
2: Bo, ganyan ka K5B, Ari?
3: Mata, buo muna na siya.
2: Ari na ba sa hunta? Hmm.
3: Ano ko no? Mabe. Doga mo tulog.
2: ERC, Energy Regulatory Commission Order. Gusto nyo ni babatian? Hindi. Gusto nyo mabalaan? Hindi.
3: Kay, gusto! Gusto!
2: Pero gusto ka na yung dapat ang inyong mga ugat.
3: Gusto ka. Di po tali, di mag-exercise na, nai?
2: Exercise ka mo, nai. Tingnan, aparatis lang ko mamatis lang kakipay, Eric. Medyo may gana-gana man blas lang.
3: Nadira ko siya na yung...
2: So here we go, mga kakipay. Actually, gali araw lang. Ang nag-post gali si niya, ERC. So mas...
3: Gindawat sa isa.
2: Ang tanan at least... Mayo man kay nga, pasalamat kitang may mga official nga updated. Ipabalo nila sa publiko ang nangintikang sa ERC.
3: No?
2: Like in the case ni Congressman Habi, ginpabalo niya. Kaya iban para na, gusto man, kaya aramang din mo. No? Pero yan kay ERC ni order. salamat gin Congressman, kaya ginpabalo mo man kang tagabakulod. Kung ginbasa na mo ng ERC mo. Ha? Di ka rong basi kung maka... Ay, hindi na tali, ma'am. Balgi basi ka rong, di naman mo dayon si... Tublahan. Tublahan. Buna kadlaw ni nga ton nga. Wala tulap.
3: Sige lang ha.
2: Pero, ari mga kakipaib. Antes na mong basaw ng order ni Kipaib, meri kang ipakita sa social media. Mayo kami, anay. Ang inyo radyo tulugan na kay maskara. Tawa, launching sa maskara, subong.
3: Launching si Bungan lang.
2: Si Mayor, ay, siguro ara si Mayor Gay kay launching niyo mo.
3: Natural eh.
2: Ara si Mr. Rodney Ascalon.
3: Araman.
2: Sang Gugma Foundation.
3: Okay. Oh.
2: Kaya ti, ang official career station sa music sa maskara, K-5 Music.
3: Kagapon pa yung practice ko, ikaw nagkaon halo-halo.
2: Wala pa mapagawa ang official music sa maskara, pero K-5 Music FM, may 2026 K-5 Music FM, maskara music na taya.
3: Di kagapon, gamodulate na kung tingog ko.
2: So, here we go.
3: Here we go. The official career station of
2: maskara
3: 2026. K5 News FM Bacolod.
2: Ari na, K5 na Adrian ng 2026. Go ahead.
3: Aran na. Kita mo yun.
2: Tabalo si Adriano.
3: Tabalo na siya.
2: Pule, Adre!
3: Kinapadigidigi ko na sa kinasang aga. No, hindi pa kita to.
2: Lain, ginagali ko si Ivy ang gapitik sa computer ya Adriana.
3: No.
2: Si Ivy.
3: Why pa na ni Ivy nakita ang digidigi ko? Si Adrian doon, hindi maghalin sa tupan ko.
2: Music lang na, partner. Ah. Kita lang yan kami ni K5, Eric. Kaya kayo madigidigi kami mo. 2026 Mascara. Themes ang K5 News FM.
3: K5 News FM, the official career station. Mascara Festival 2026.
2: Huwag ko ka jacket. Tingala ko doon ka black.
3: Ako naman nag-pink. Aga ba? Isa pa na? Werte. Hanon! Yeba! Puente.
2: Okay.
3: 2025 to, tirado.
2: Si Congressman Habib Pop, doon tari guro sa Congressman. Guro mo, upod ka sa opening sa Bacolod para sa Jama, no? No? Pero ti, sa opening, subong ang una nga nag-open kumiyara SPC. Si Congressman Habib, kagabi siya, nagposto ula mo. No? Ti, this time around, dito 2025 ta. Kaya ari ang gusto ni Kipay Merik, galigid. Galigid, di sa'yo ko na muna mo.
3: Garit-gariton, tas na, garit-gariton.
2: Ano, galigid ka?
3: Galigid. Galigid si Kalipa.
2: No football ni Tardy sa 3rd district ba? Second district ba? Sporty 30.
3: Sporty 30.
2: Oh? Yeah. Diyan, ay ni? si Mayor Salvador Bading Escalante, isa sa mga dinapit ka bisita naton sa regional broadcasting competition. No? Ti nag-confirm na si Mayor Greg. Kag nag-confirm naman si Congressman Javi Makantusla. So here we go with the 2025 Mascara Team. Larga!
4: Garit-gariton ka sila! Tira!
2: Sa Maskarang official ng music sa Maskarang mabatian sa K-5 News FM.
4: Ay, karoon na ni.
2: Oh.
4: Sa launching.
2: Launching na papalo ni Malani.
4: Yeah, come on!
2: Happy Maskara!
4: Si Mami Esperanzenzo, lima birada man.
2: Ano, ayas sa Otim Yorgan ko naman din sunata man. K-5 boomer, subong ano yung lakat na ko ni walking, subong naglaka na sa duro
4: ni. Sundari siya si Kuni Kwan, ni K-5 dati sa iso.
2: Grabe si Councilor Humber, bilib ko sa disiplina ka tao. Councilor, bilib na ko.
4: Nagalit-garit ko, sabi ko makahon ta Kwan, chowpan. Ngayon ko ikaw lang
2: si,
4: to.
2: Si Al, may sige lang sa firing, so kung tundo niya, tingaan na kayo. Councilor Al Espino ba?
4: Dami kay karate yan. Duwa pa
2: lang. Angelo, may kaga. Tadi nagdiwang man lang. Nga, ginambal na namo ni K5 Eric Amunio. Because if you want niya magdubo ang inyong await, istoryahan niyo si Councilor Homer kang tadi. Ay, tudloan lang.
4: Aga, Mike, isa ka duwa.
2: Smile!

0: Ito na may nami. Lyrics and the beat. Ang ibang klase. Mayor Greg Abioyate, ABC First Lady, Ma'am Maino.
1: Kaya yung sumasakot.
0: Tapos yung mas karami, Mayor Greg. Kapitan ni Diglis Gonzales, ang mga choreographer sa Granada, rin di sumbong sa iyaw.
1: Takuli. Takuli.
0: Champion
1: kami. Ah, ayaw kita kuli.
0: Ikaw lang.
1: Sa iyo ka na din sa Japan.
0: Nag-Granada, mangko mo. Ato na niya.

0: muna yan.
1: Viva Macolod, Viva Macolod, Viva Mascara.
0: Uli naman, Miss Peranzay Jolie. Tapos na niya.
1: Muna niya, muna niya.
0: Okay. Di mga ara sa abroad, ginapatokar na mo ni, para nga garit-gariton ka mo ni
1: Kipay-Berik.
0: Kag kunari sila sa Bacolod,
1: ma-interest.
0: Dapat mapabooking ka mong timprano pa sa Acacia Hotel.
1: Okay, dami gina.
0: Dito ka mo pabooking kay kanami isang ilang akomodasyon, kampiyon ng hotel, limpyo, lapit sa pantalan ng Tagaliwilo. Kapos lang kay Kapin, babi ko ba tabuan ng festival sites na sa lugar? Tulog ka sa Acacia Hotel, lakton mo na lang ka Kipay-Berik. Ara ka na sa Lako nga mall. Ay, tulog ka sa Acacia Hotel, lakat ka maglagaw sa SM City Bacolod. All for you. Kundi, especially kundi, for example, labi. Puli ka disbong, overnight ka sa Acacia, kapag Domingo, matanaw ka broadcasting competition ta.
1: Lagaw ka sa SM.
0: SM City Bacolod.
1: Karon kung gusto ka maghampang volleyball, pickleball, bilang amot sang kampistuhan na Highland Resort, ma-open ang the first and only outdoor Highland pickleball.
0: Oh, grabe.
1: Outdoor kampiyon sa maskara na.
0: Ti, Sir Kalutan, wala kita da. Dasyon na.
1: Dasyon ko na. Pero opening man, hampag ikaw.
0: Kita? Basiga. Kami opening, Sir Kanoa. Dasyon man, basta sa League of Champions, maupod man siya.
1: Makahinga ka mo siya.
0: Sir Kano, dapat sponsoran mo ginag League of Champions si Kipay Rods Palma.
1: Kay Rods Palma.
0: Kaya nga, mabukas na sa pickleball mo. Ano ka lapad ang pickleball ko, Kipay Berik? Sige, karunduhan na nakadaan. Kaya nga,
1: ang subong din, why may
0: gasampok na tumlang kilay ito sa gisa.
1: Ang subong, why may ngagaw? Ang say mo.
0: Hindi ba lang ginahambal mo kay Kipay-Berik ka mo niyo?
1: Sa League of Champions na lang siya.
0: Hindi ba lang ginahambal mo, ma-pickleball. May basketball naman to?
1: Kompleto, duwa ka court. Volleyball court, duwa ka court. May badminton, may pickleball.
0: Sus, kung maligo kami, madala ko galisang sexy nga purma.
1: Abi ko madala ka sexy kasi mang gumati to.
0: Hindi pwede na yan. Kalinong yan sa mga buhi kang mga Kipay-Berik. Hindi ka lang yung magtinutinod. Wala, madido ganito.
1: Kanamit siya nga, lichon paksyo kung kanahan.
0: Hindi ka lang
1: yan. Ma'am, salamat.
0: Sayot na magkulo-comment-comment na. Si Sabalay gali isang fiancé ni Ariolin Gambua.
1: Sino naman
0: din na? Kay Nico. Aga pa kung nga pamati na na sila.
1: Ito ka.
0: At mo kilala mo? Sino ganing kilala mo?
1: Ang tatay ay Apple eh.
0: Oo. Kay Sir Apple Gambua. Mayong aga lang.
1: Kansa Iloya eh.
0: Kay mama niya. Piaga pa kung nagasin ni Gabong na to. Ay, good morning.
1: Kipe Beljan, dali lang by the way. Birthday subong ni Ma'am Junabel Magbanwa. Ang asawa ni Toto Earl sa Inuman.
0: Ay, Toto Ma'am Earl!
1: Junabel, mayong aga. Ito lang nag-serve
0: good morning, sa Toto Earl. Good morning. Kay Ma'am, happy, Ma'am
1: Junabel,
0: happy birthday.
1: Happy birthday. Happy birthday.
0: Kaya okay na yung pickleball ah.
1: Okay na ni.
0: Kipe Beljan, anong dinda na yun ni Plastar? Kundi si King Kong.
1: Sa ubos ni King
0: Kong. Kundi may manok ko.
1: Ah, may manok.
0: Manok ni Kanotan Gwapo.
1: Sa slide gid.
0: The slide.
1: Kundi slide, dahil may battle tank.
0: Okay.
1: May pool tank to. Sa kilid, aral ng pickleball, tom-tank.
0: Hindi ko na mo ganun. Pagtapos mo, tanaw sang slide to, pwede ka kaliso sa pickleball. Eh,
1: pa-pickleball,
0: no? Babasin. Kailang oras, libre na?
1: Kamay oras na, di ba? Pag-open gate, ang tatlo kadlaw,
0: libre.
1: Libre.
0: Pero during the time on regular days, tayo pila na?
1: Ah, historyahan talang na.
0: Oo.
1: Kung kipay, mamagampang di.
0: Ati, sige.
1: You know the drill?
0: Aba, Rods, okay na. Okay na. Ang pickleball sa kapistuhan, upod sa League of Champions. Siguro doon, naging niya, Rodjay, hindi na rin magsugot sa kipay. Pero sige ba, Sir Kano, Ma'am Nita, mapickleball sila, maligo na sila sa world-class
1: na,
0: nga resort.
1: Kita mo ilang na.
0: May manukan nga hotel. Ah, manukan? Do, manok ma hotel? Daw ko ni manok in yung hotel. May tanggil-gira nga slide. No?
1: Linik ano.
0: Pang League of Champions.
1: Okay, Mr. Tan, mag-ulang ka, take sa akin. Yung ano na.
0: Ikaw gina. Masuktan ka gina sa League of Champions. Yeah, Mr. Rods.
1: Ihingagaw na SM Rods. Kontrata to na, ihingagaw na.
0: Pero in fairness, ha? Imagine mo, kung magpakampuistuhan ka, may enjoy ka upo di mo pamilya. You bring your pickleball racket and then you enjoy the game. And, well, kapaligo to yung mga mata mo, pabalas ka to yan sa...
1: And that's the first pickleball on a Highland Resort. Na? First
0: grabe,
1: na. Kagkanahom. Ang itsura siyang mga CR kay Pebble dyan.
0: Okay.
1: Doon mga bulas, basketball naman itsura ya.
0: Yung CR?
1: Oo, CR. Kaya nga lang yas na ballpark mo.
0: Kundi may dinosaur, may dino park kasi ang ligad.
1: May ballpark man.
0: Pag-una, sa ballpark, arang basketball, volleyball, kag-pickleball,
1: badminton.
0: Uy, Yung bata, ugali, one time, dalong kutok. Pero mag-practice, hindi mo siya ginmayo. Pero baka balo-balo lang.
1: Tidra siya, ma'am, pang... Ah, badminton, bata mo, pasitipay yun.
0: Tiyan siyang unang. Pero dalong ko sa akin, may enjoy to sa...
1: Pwede na,
0: magawad kami isang kablo kamuni mo. Suporta lang tayo negosyo ka mga amigo ta. Oh. Oh? Because ka suporta man sila sa ato.
1: Okay pa na.
0: Isa pa na.
1: Tunog-tunogan na. Tunog-tunogan pa lang pa nga.
0: Sa talan nga gusto mag-tournament badminton, why not dito ka mag-tournament? Oh? Di ba lang? Para iba naman nga klase.
1: Tuntik siya.
0: Oh?
1: Ngay dulong di.
0: Sir, ka na?
1: Rods!
0: Rods! Wala na ito problema. Rods, mo Diyos sabi, ito naluhoy ko sa manager ko kada atubang, manager naman nito. Kada tubang ko siya, tanglan sa langit.
1: Kulang ko tayo.
0: Siling paano ni Ligob Champions ta? Tingnan na sa paro mo ng ibang radio broadcast niya.
1: Uliging ko na
0: ako niyang Ligob Champions ko niyo. Buligan tayo siya, ma. Hindi ka ba yan? Nag-i-primary kayo
1: na, no?
0: Lumsan na lang sa tangin ng swimming pool. Kung hindi sa...
1: Wait, kaso, may chicks area pa.
0: Oo, oh, sige, sige. Relax lang.
1: Relax na bala.
0: Okay.
1: Keep your cool.
0: Padayon kita mo rin. Tiyan ang gusto mong istoryahan tananay ng party sa Corinti. Kaya seryoso niya mo.
1: Hindi namin na sila dyan because everyone now is...
0: Atensyon mga ka-K5. Ang ginbasa na mo ni ka-K5, Eric, ang Negros mga ka-K5 as of this broadcast time, mapati ka mo kag hindi, ang ginabakalta sa WISEM is around 4,067. Ha? Grabe, no?
1: 4,067.
0: Oh, grabe. So, ang bakalta, yung presyo ka ng bakalta is 4,073 pesos per megawatt. Ang bili ka kay Pabirik, ang munagalingang buti ang balon. Ang ginabakal ta subong is 3,000 ang bili subong sang WISEM, ang price sang WISEM. Ang baligyata subong kay gabakal ta sa ila, kung magbakal ta sa ila sang power,
1: mahal na ng
0: ila? Is 4,067 pesos per megawatt per hour.
1: Megawatt?
0: Per hour.
1: May thousands na eh. Megawatt.
0: So, kung di-divide mo 4,000, pinabakal naman.
1: Divide by 1,000, eh.
0: Di, that is 4 pesos, eh. Di kung 4 pesos, bligya sa itong disyotso.
1: Di kami transmission cost pa si GCP.
0: Ano yung malis?
1: Magagi pa sa linya?
0: Basahon ito na. Magagipay, subong ang available supply ta sa Negros, ha? Actual.
1: Actual. Sige, arabi.
0: 189 megawatt.
1: Okay. Subong ang muniuras.
0: As of this broadcast time,
1: muniuras,
0: ang demand ta is 287.
1: Kabusta, kulang na ta. Katulsi.
0: Kabusta. Yeah. Subong ka, bakal na ta.
1: Bakal na ta.
0: Kabalo ka kung pilang bilis ang kada megawatt bakal ta. That is 4,067 pesos.
1: Kung per magkwanta sa WISEM.
0: Megawatt. Tidragin tagakwa, din patabi, magpabi, kipabirik.
1: So, kung amun ang ginabakal ta, subong, we're now short by this time.
0: 287 minus 189. Ang supply ng available sa Negros 189. As of 650, hindi, actual niya ito niya.
1: Okay.
0: As of 650, kagipabirik.
1: 287 minus 189.
0: Yes, ang available is only 189. Pilang ko lang.
1: Ang imong risiko, 98?
0: Times 4 pesos, eh sige, multiply para multiply ta.
1: Risiko
0: kung pila nga ito niya ginabaydan, subong sa WISEM, magbakal ta.
1: Times 4 pesos, that's a 400.
0: No, not 4 pesos. 4,067.
1: 98. Subong tayo, no? Times 4,000.
0: 67 per megawatt.
1: 067 per megawatt.
0: Per hour. We're
1: talking about 398,566.
0: Pila?
1: 398,000.
0: That almost is only per hour.

0: per Visayas Mindanao power rates, power prices, retroactive to August 2026. Mm. Pamati sa talaga konsumidor.
1: Mm.
0: Ining ginabasa ko, order niya sa Energy Regulatory Board. Mm. Gingkawat man namo ni sa Energy Regulatory Commission nga, ano gani?
1: Nga website.
0: Nga Facebook page.
1: Ano ko naman balita?
0: September 10, 2026 ang date.
1: Subungad lang na.
0: Dapon, Commission acts on its own initiative under IPERA.
1: Mutok
0: the WISIM rules in the President's Energy Emergency Declaration.
1: Okay.
0: To shield consumers. Kiti magulo sa katapos kagi pabirik sa punta na to'y isa puno-puno ganyan liog. Punta na. To shield consumers from extraordinary price spikes and to open a market conduct inquiry. Mayo man to'y kagi pabirik. Isang kapasuberan nila mo. Kung payaan mo sila ya. Why man i-control? Now, ari ang order. Pasig City parigin buhat ang iya timeline sakto lang kay Pabirik.
1: Oh, timeline ho. Tikid na lang opisina nila mo.
0: Di Pasig City.
1: Oh,
0: lang ani butang tala nga takuling kay Pab.
1: Sa likod sin sa ka hotel nga dako.
0: Mo kadamo gid ya permi. Nga mahilig ka gid sa hotel ko ni hotel istorya mo kasi hotel ang blay istorya
1: to. Kaya dami lang opisina sa.
0: Ma sa December ato ka to hindi ka to. Ato ka to. Ato si Lipay Ma'am Kate. The Energy Regulatory Commission, pabati mga kagipay basahon kong order, has ordered the regional implementation of secondary price cap in the wholesale electricity spot market or WISEM.
1: Mm.
0: Retroactive to the August 2026 billing period to temper the extraordinary high electricity prices experienced by consumers in the Visayas and Mindanao grids.
1: Lumayo.
0: Ilang tumutaw. Abi, ikaw abi ang mag-interpreter. Ikaw abi mag-interpreter sa bansa ko.
1: Hindi na pag-intry ko. Malay naman ang ibinig niya.
0: Ha?
1: Malay naman ang ibinig.
0: Ikaw lang.
1: Ilanat naman ako. Simbot-bot naman ganyan sa ako. Doon namin siya na dyan. Ang botsing ganon.
0: Eh, sige ko na mabasa. Ano, ikihambalab lang botsing ganon.
1: Botsing ganon.
0: Why bot-bot, ha?
1: Nga maganubo ang ato, kung ma-implementar ini, maganubo ang aton baylayran sa kuryente, kay ang ARC, kapaagi sa order sa presidente, nga itemper tas sila kag-shield sa mataas nga baylayran.
0: Magsiling ka-shield, butangan nila cap.
1: Oh, butangan cap, butangan taming.
0: Oh, nga hindi maglapaw.
1: Nga hindi maglapaw, kaya hindi kita matamaan.
0: Ari, ikaduang paragraph. Basa kay Pavel Jan. Aragaya.
1: Muna ni.
0: The commission acted motu proprio after its own data showed that Visayas and Mindanao recorded a combined 652 hours and 89 hours respectively of red and yellow alerts in August 2026 with wholesale electricity spot market or WISEM prices surging to as high as 18,590 per megawatt hour.
1: Ay, okay. Ari na.
0: Sumaka?
1: Hindi. Nga maganubo ang aton nga bill. Ari na, klaro na. Sa inang ginbasa mo. Nga maganubo ang aton nga bill. Tungod kay ang aton nga grid, ang ga-supply kuryente sa aton, kung nihalin niya sa NGCP.
0: Mm.
1: Ang NGCP, nagabakal man niya sa kuryente sa nagkalain-lain ng mga power producers, including WISEM.
0: Mm.
1: Mabakal sila sa WISEM, kung syado nagkakulang, ang problema sa WISEM kay mahal.
0: Okay.
1: Under this order from ERC, kung magbakal gid man ang grid para nga ihatag sa consumer from WISEM, kainanglan ang presyo sang WISEM, kung ang presyo niya pisos, himuo na lang sa lapi.
0: Okay, balikan ta.
1: Amo na nga mabarato siya.
0: Ang Visayas gali sa Agosto kakipay Eric,
1: nag-red siya.
0: Tag 18.59 ang kada megawatt hour
1: sang WISEM.
0: WISEM.
1: Sa grid.
0: Kag sa Mindanao, gadalagan siya 19.56.
1: Susubong mabarato siya kay katunga ang 18, may himo na lang 18 na 9 pesos.
0: Tibo siguro manubo man balay danta
1: eh.
0: Okay, padayon.
1: Oh, manubo gid.
0: Padayon kag ipaybari. Mm,
1: kay mabarato.
0: Siling ya pagidiri. Mm. Despite the significant regional price spikes and supply tightness, the existing system-wide SPC, meaning secondary price cap, mechanism was rarely triggered because relatively lower prices in Luzon pulled down the national average used to determine whether the SPC threshold had been breached.
1: Ate Arina?
0: Sa Manila, galibrato ito yung ilay, bakla na ito.
1: Tikig ang sa Manila, damo planta mo. Diri sa atong jutay.
0: Tinagpinagustos la?
1: Nagpinagustos sa WISEM ta. Ari na,

0: So, ang Stokido, ang WISEM ta sa Fort Visayas, ang cost will be reduced by 54%. Aral sa order.
1: Kabalo ka kung pila na lang?
0: 8 pesos and 47 centavos. However, mga kakipay, manubo ning inyo balayran, but don't expect nga magdako-dako.
1: Kaya nga sindi mo lang la.
0: Hindi, kag ang ginabakal ta, hindi mo lang wise mo. May ginabakal man talibad sa kaya.
1: Diba hindi mo tiyo muna kataas, gid?
0: Oh, hindi niya mo, kaya barato.
1: At tuloy pila ka porsyento, mga kakipay, ang ginubo sa WISEM? It's 54%. Ang sa Mindanao, dalaan talaga ng Britas, Mindanao.
0: 56.
1: Halin sa 19, 869 na lang sila. Per megawatt. Ay, hindi gali, 8,000 ang istoryan. Takita, Eric, 8,470. Kaya kundi kayo nang bili ito.
0: Correct ni, correct ni. Ang bill ta by, ang bill ta sang August sa September, yatag mo. Hindi ba? Sa September 20, nag-bill ang NEPC.
1: Tisubong gali ko talon mong wisim, brato, kay 4,067 lang.
0: Pero mahal na si Gapon, i-compare mo sa iban. I-compare mo sa mga coal fired, sa mga, mas mahal si Wisem.
1: Pero,
0: mabarato siya, ay 50% of that will go to government subsidy mo.
1: Tita naman. Tigmadla from 19,560 meg up pro dako ini reduce guro kag ipaibere.
0: Dako na reduce.
1: Imagine mo. Imagine abi ko mag 8 tigaling kay to ginisip ta kay na 3,000 lang gani lapit-lapit na to tunga sa milyon ang oras.
0: Ang oras. Pero galing kay hindi man lang kita nag ang ginabaklan sila.
1: Hindi lang si Wisem.
0: Oo. Pero ma reduce gid yang bill ta but don't expect
1: ang pamangkot sila. Kuni subong kag ipaibere ka mo ni. Ang bill na to, niyaway tagagamit aircon sa mga ordinaryo nga balay, tagdi 9,000 gapon. Why na to nagagamit aircon gani halos?
0: Kaya ang ilabi nga mga suga, ang kwantaman sa inyong mga suga nyo, i-convert nyo na sa LED.
1: Pili ka?
0: Kagang inyo nga mga...
1: Abi ko, ano yung suga nyo, i-convert nyo lang sa kanila.
0: Lain ko si Masuno. Ang ref, Gidjaril, dyan. Ang ref nyo dapat
1: naka-inverter.
0: Inverter.
1: Correct, kaki
0: you sell that refrigerator.
1: Tanan ka mo, aircon. Tanan, dapat naka-inverter. Mahal siya baklon pero dako ang savings kada
0: bill. You will really feel the effects ng inverter.
1: Tigaling sa amon to ang amon rep hindi man inverter.
0: Isli na lang tumakos ang duwak bilo.
1: Why na yakin nga ang amon niya box.
0: Ayun ha.
1: Inablang ice box. Musod lang na amon ice ha. Ang amon sulod.
0: Ang refrigerator mo doon tatlo ko doon pa kalaba. Kung tatlo pertahan mo lang.
1: Oo. Tatlong pertahan sang ido na amon magwa.
0: Ito kipay bill dyan. Ano ining sa kusina nyo? Kabinet? Hindi ha. Dumanol ka refrigerator na. Tatlo ka niya pertahan sa refrigerator ni kipay
1: bill. Kasi gali amon niyo. Uy, puro mo ni Bayo. Itsura yung refrigerator para parador na.
0: Diba? Umalong darilis mo.
1: Okay.
0: So, inverter mga K5.
1: So, panahon na K5, Eric. Kay hambal nila, ang aton bill sa August, dapat September 28 na ang aton nga deadline magbayad. Tanahon ta pila manubo.
0: Manubo
1: gina siya. July, imagine mo nga tipid mo K5, Eric, ang imobili, way gahulag. Kagbisa ng aton electric bill sa estasyon, sobra-sobra ang pagsaka K5, Eric.
0: You know, may mga kuryente, mga tip lang ni Cyril dyan, how to conserve some power. May mga kuryente, ito lang sa balayta or sa poste or sa dienda, nga hindi na mapatay kung aga. Yakalipat kita magpatay mga K5, kaya sako kita malipaton. Huwag ka mga ditribayo, kung di yakalipat ka. Pero kung ditribayo, kaya di kaya magmalipaton, kaya may ketones na siya. Now, ang sikreto ko sinaya si Cyril dyan, para nga wala naging lipat-lipat, kagda wala niya ka sang kabudlay, gina-islan kong bumbilya ko sang dusk to dawn. Gina-islan ko na siya. Nga kung magtunod ng adlaw, automatic siga suga. Siga sang adlaw, mapatay ang suga.
1: Ay, mayo,
0: that way you can save. Di ko may apat kasi nakakorin.
1: Pero pinabaklon mo? Pinabilis ang sensor mo?
0: Di ba rato? May bulb nga maligya nga muna.
1: Guayad. Ang guaya si Nais. The bakal smart siya. Intelligent bulb.
0: Intelligent bulb. Madali pa ka guys. Barato lang ah.
1: So, nga, ang bulb intelligent. Ang tao kasi okay. But you know, in fairness, ang nag-hype si ni Kagapon sa Facebook o naglaptagid, ang congressman sa 3rd District, no? Si Congressman Abi, nagpabalo. Tisigya, kung salamat yung pagpabalo, nakara kita mo si ni nga sahi sa mayong balita para sa mga kauturan ta. Okay, so this time around sa ato naman yung pagpakalagad, i-check ta na si Wilson. Ma-opening na ta maskara na yun.
0: Karin na sa jaw ta na ni.
1: Si Wilson naka-standby na noy. I-check ko siya sa line number 1. Today is the opening day sang maskara. Ha? Tino excited ng tanan. Tila lang kanlaw, mamaskara na tamo, no? Kay Pablo Wilson, good morning.
2: Good morning, kay Pabaw Jan and kay Sir Eric, no?
1: So, nga, paborito mo ganyang spot na sunaw. Anong mayara daw?
0: Di ni dapit daw.
2: Kaya pa, lapit ni kay Pabaw Jan.
0: Di na siya dapit, Sean?
1: Ha? Sa machine shop siya. Oh, Lord, na siya nakaposisyon.
0: Oo, nakapila ka na magposisyon
1: na sunaw. Hindi, kung magpahigil na pa ko niya, gang ka na, why?
2: Wala, so. Kaya rin, nagbula-bula. Di ka man, okay na
0: lang. Amo na. Amo, ginasuspitsyo ko
2: daw. Ay, lang ko, lugar naman, lain naman ako niya, anay.
1: Sige, pero son, seriously, ano matabo kay opening subong sa grand launching sa Mascara Festival?
2: Kaysa sa Aljan, kaysa sa Eric, alas 10, subong adlaw na talana, no, ang programa, kapatid kayo, no, sa Royce Hotel, Tresisyonal sa Bacolod, kung sa diin na diri na opisyal ni Igalunsar ang Mascara Festival 2026, kaysa sa Aljan. So, ano ba lang posible matabo sa sulod sa launching, kaysa sa Aljan? So, ginatanaw na ito, nga posible diri na i-announce ang opisyal na music sa Mascara Festival 2026. Ang official logo sa Mascara Festival 2026 kag ang kinahulat-hulat sa tanan nga tugtob sa karon wala pa makabalo kun diin ginipati kayo non only kay 5SFM na nakabalo kun diin ini. Ang lugar kun sa diin pati kayo non ang arena dance competition kay Sir Aljan and kay Sir Eric. So amo na karon ang ato sa libantayan no sa launching sang Mascara Festival pero pi sa latest ng updates na ato nya no konektado sa gyapon sa Mascara Festival aprobado na no sa sangguni at ang lusos sa San Bacolod ang kiosko nga ginatanyag no sa Gugma Foundation sa duwa pa lang ka festival site kay Sir Aljan kay Sir Eric amo ini sa Bacolod City Public Plaza kag sa Bacolod City Government Center. Why pa ito yung mag-propose no, sa may Lacson Street kay Sir Aljan kay Sir Eric kay Ti ginaisip pa siguro na nila kung pila no, ang numero sa kiosko nga ipahamtang sa may Lacson Street kay Sir Aljan kay Sir Eric. But expect aron na ito na suno ni kay Direct Road ni Ascalo no, sa aton sinigating sa iya nga lauman nga mas lubo ang expenses kay Sir Aljan sini nga mas karapeti they're trying na makapag-ex-deal sa tanahan ng mga sponsors nila.
0: Very good.
2: Sa sulod sa maskara kay Sir Aljan as much as possible.
0: Very good.
2: So amo na ang ila sining promesa sa aton. So i-check na lang karon no kung ano pagkit ang importante ng mga
0: Son Son.
2: Yes, Sir Eric.
0: Sorry to break you no, pero para nga mas klaro sa mga listeners ta, ano oras ang launching? What
1: alas
0: will
1: Jesus.
0: We expect on the launching? Ano expect ta? Will they show the music? Ano ang
1: amo naging, ang so, matabos ano na siya? Logo sang Mascara 2026.
0: Can we see it karon?
1: The official theme sang Mascara. Amo na, tagdiin ang mga festival sites.
0: Then ang festival sites, pila ang maintra sa kada event.
1: No, amo gina. Kag pila, kag laban-laban na i-showcase tayo ng Miss Mascara Bacolod.
0: Ay, isa pa na.
1: Ara sila, kay Five.
0: Maintra ko na sa coverage team.
1: Ara sila?
2: Yes, kay Five dyan ako.
1: Tingala ko doon kung gana mo. Pwede sinong tulog lang ko sana. Ikaw lang na bala.
0: Tingala ko si Red Gigapon. Ngayon hindi ko na magkwaibad yung assignment sa maskara ko.
2: Alas 10 masugod officially no ang non-shake ng Mascara Festival. Kasi sakto na hambal mo no ara to ang Miss Mascara 2026 maupod man sa programa kaga kinahanglan jan ni kinsa Eric amo na siya matabo gid ang tanan nga mga detalye no sa Mascara Festival kun diin maagi ang ato sa street dance in o official na radio partner sa Mascara Festival dira man ang i-announce kay Sir Aljan kay Sir Eric pero kay KFM na inaya no ang official radio partner sa Mascara Festival 2026 kay Sir Aljan and kay Sir Eric gagmay ang power
0: producer. Okay. So ang music so ni Siptihon mo id garon number 1 Siptihon mo man ang isang kopya
1: sa music para ma-play ta dani kay nga kadaga ma-shift na ta sa music kundi i-play lang ni nato ng K-5 theme ya
0: no?
1: Pero this time around pag na-launch na official music amo na lang i-play ta kay nga kita na tong official na music career station son.
0: So Siptihon mong logo.
1: So human ang tanan nga sugilan nun son.
2: Yes.
0: Sirado na gito son.
2: Sirado na okay.
0: Anong gin sirado? Ang istorya o kung ang pertahan?
2: Ang pertahan.
0: Masi mo lang. Nga ay kuhan gali ko no. Hindi baga mo na.
2: Pasubong kasi no. Diyan kasi direct sa waiting na lang kita no sa memorandum agreement along with the Gugma
0: Foundation. Ah, okay na na.
1: Kanami man no.
0: Magamba
1: na waiting. Doon na feel mo na gin subong nagligad to sa nagligad yung stasyon. Gasponsor na sa mga event na to sa Mascara si kuhan mo. Si Congressman Albi.
0: Okay.
1: subong niya, subong administrasyon ni Mayor Greg, yun ang official career na gin si K5. Puno ka nami, man.
0: Amo tong hambal ni Kuan ni K5 Wilson Magulang.
1: Aka no?
0: Nag-cost cutting si Gugma Foundation. So instead of paying, ex-deal sila.
1: Ex-deal man ta. So, hindi, kambyo, hindi blaso na nga. Tondo ay man talaga panukot. Why, oh, basta ex-deal lang ha.
0: Ex-deal lang.
2: Ex-deal
0: lang ha.
2: Muna pala, ano lang.
1: Services lang ta.
0: Ibalik ang sunglass mo. Ang hindi para mo. So na hindi
1: ka ngayon. Hindi nga wala. Ito, by ilan ni Ski 5, Eric ha?
0: Sala siya. Kung hinusundo niya. Ginungol niya mo. Kung maano ka.
1: So, kagipay, so, bantayan ta karon, sino ang mapatambong sa opening sina Las Jess?
2: Sige, Fred Aljani, ano na i-check na gano'n. Expected, no? Nga tiara, gin si Mayor Greg Kasataya, pata wala pa kita kabalo kung nara. Pabala si May sa Congressman Albie Benitez, kay Fred Aljani, kay Fred Eric. Kagang Gugma Foundation, na nagsasame time, mga department heads ang pakulong LGU, ang maka-join man. Kaga for the media personnel, kay Fred Aljani, may 25 slots, no? Nga natalana lang para sa ato, sila nga mga media friends.
1: Hindi na kami ito pwede, kay magutok na. Okay na nga, ra ka na son,
0: okay na.
2: Tatlo ka bangko, dan akon, kita sa dyan.
0: Hindi ah, ang bangko, ano, kaya Wilson.
1: Gimpreserve mo.
0: Why niya problema, tatlo ka bangko kay Wilson, nga tatlo yung kabilog.
1: Ang problema?
0: Ang problema, si son, ang kadakoon siyang plastic bag. Ang problema na. Ang bangko, forget it.
1: Siling ni commander ko, singa kadagab, lagi nabuligin ni Eric si Wilson.
0: Inaanggal na si Wilson. Bakit ka si palay ni mo?
1: On, hindi na yan. Lablang na yan. Anggal na yan. Ni Kipay Bilgin. So, sige, bantayan ta na karoon. Kag, ang nami, Kipay Bilgin, kumaplay nila to ng official ng mascara team na para mabatian na nila. Nga muna ni?
0: Masaot na din si Wilson. Kada report naman. Yan muna man ang bago. Sabang masaot
1: naman. Pero kadaga muna ang kantao ni Vincent Curaldi sa market report. Eh, no?
0: Kanta kay na pwede ato. No, na, reverting kanta
1: actually,
0: mo.
1: Actually, ang reason nga gaulan alas dos sa kagahon siya mo.
0: Kaya kanta siya.
2: Sige, kung makabugtaw gaulan na kayo. Sige, isang wangal sa libertad.
1: Sige, son, thank you, Ginson. Mabalik lang kami na kung mo sa demolition sa tag-iya sa Pilipinas to.
0: Oo, nami ito, son. Nami itong lita mo, Gapon.
2: Kaya mga Jackie, nalik ang mga nalik ang atong signalong ang mascara update sa 2026 yung ganitulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City 3 Mayo kang DPX 500. Kung natin, si K5 Vincent Curalde, yun naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Oy, good morning lang sa Mayor sa Ilog. Sino nga ni Mayor ta sa bang sa Ilog?
0: Mayor Paul Alvarez.
1: Oh, Mayor Paul,
0: Mayor, good morning. Salamat kina.
1: Kag sa mga taga Chicks area, mayong aga lang sa inyo talang.
0: Yan din, ano tong yan ni SM Roads?
1: Di ikaw na na
0: yung... Kundi dalawang
1: kuno. Kaya parang hindi mamagsampok ang kilay niya.
0: Sampok kilay niya, hindi. Papayuma na siya, payuma.
1: Si si Tita Nitz na nakag si Sir Kano. Doon ka pamati. Danto kayo mapikol bowl na.
0: Pikol bowl na. Payuma na ng manager mo na.
1: Ano man, oh. So, sa atong kamakotan ng dopod sa buong atriyon, thank you, Gigi Wilson. This time, siya iluwanta si Carla.
0: Yes.
1: Ang balita ni Carla will be the official statement from the Philippine Army. Kaya mantino hindi tanamian. Actually, ng Army, kagipabirik, gusto nilang mag-gain, kagmabatsagan sa publiko. Gawa sila ga-tolerate sa mga hindi manami nga pamatasan sang mga tao under sila siling command. So, bangun sa nila tabo dito sa Bago City, mga ka-K5. Nagpagawa statement ang Army nga gambal, they are conducting impartial investigation. Kakipaybari. Imbestigaran nila, ano ginagtuntun ginatabo? Kag in the course of the investigation, kung may nakita sila mga ka-K5 nga rason para na disiplinaho ng ilang matinaw, obrahon nila kakipaybari. So mo nang pinakimportanteng bagay guro, no? So i-check tabi si Kipab Carlara na naka-standby na sa linya para ma-plastart sa aton ng mga tagpalamati. Ari din si Carla, may statement ng Philippine Army na nanghuhuli ng insidente sa Bago. Kipab Carla, good morning.
3: Yes, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, good morning. Kag sa aton sini nga mga ka-K5. So, ka-K5 Aljan, kay K5 Eric, nagpagwa sa statement ang 3rd Infantry Division, may kaangtanan diri sa pamilya nga ginpahog sa nga ginaligar mga militar kay K5 Aljan at kay K5 Eric. So, wala ini ginakonsente sa nga 3rd Infantry Division. pagbisan ano nga klase sang pagpamahog sa mga soldado batok sa mga sibilyana. So ti amonik kikisap al dyan kikisap Erika nagpalabot man ang army sa ila pampanindugan na sa pagpatuman sa seguridad kag proteksyon nga ila responsibilidad sa publiko. So ini ang insidente nga natabo sa area sang syudad sang Bago kikisap al dyan kikisap Erika. So pag-aimbestigaran ini sang 3rd Infantry Division kay tungod niya ti kakibot man ini no kakibot man sang pamilya nga ginapaho ginkagtugin inisleya kaaga pa ini kikisap al dyan kikisap Erika kagati gin pamahog ini sila may tangtanan man ini sa duta so naman to sa interview naton dito sa area sa nga Bago so wala ini ginatulirar sa 3rd Infantry Division kag ila ini pagka-imbestigahan kasi syempre kinanglan Manila sa nga klaro kakisip Aljan kakisip Eric kung maklaruhan ini nga insidente kaya ti kung makita naton sa nag-viral nga video may ara ako nakasuksok ini sa nga ano ni all army nga bayo o kung naka uniforme ini nga mga ginaaligar militar nga nagapadulong sa mga sa pamilya isa ka pamilya dira sa area sa nga Bago especially sa area sa barangay Maaw kakisip Aljan kakisip Eric kung nataw na to ng area na palibutan man ini sa malagpad nga mga duta kakisip Aljan kakisip Eric na tamnan sa mga tubo kagati may araman ang iba nga tanga na tamnan sa mga
1: Load. Sige, Beb Carla.
3: Para Ruyas.
1: Carla, imo signal, nag-autulutod ka. Noy ba si Karo? Noy, mahulaton tang Palawan. May aratang tandem broadcast partito sa MB June Aster. Grabe, ha?
0: Iyan sa mga tiyensa.
1: Mga tiyensa, no?
0: And that company is a exclusive company sa...
1: Pagwa, di ba sila statement that they will cooperate for the investigation ngayon mo?
0: Yes,
1: no?
0: Yes.
1: So, pangayo, nakita nga daan, no, sa Palawan, kung ano ang ilang link to karon para sa aton nga tandem broadcast. Sige, Carla na.
0: Hi.
1: Tutod. Ang aton lang nabiliban sa Army mo ni... Hindi naman gid na ma-perfect ang aton yung operation. May mga salawayo, mga kongresa, no?
0: Normal na siya.
1: Pero pinag-importante, huwag gina-tolerate Black Kipaberic. Kaya ginatagaan akto na yun sa Philippine Army. Para matyagan sa taong, huwag namo niya ginapasugtan. Huwag namo ginapalaba ang sungay nila.
0: Ginaccept nilang ila sala.
1: Correct. Amo na yung pinag-importante. They're willing to correct. Go ahead, Kipab Carla.
3: Yes, so tiyan mo na kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric, napasalig nila nga wala, ini nila ginatolerar, ini nga mga insidente nga natabo sa area sa nga Bago, ti pagkasiguraduhon madiri nila, nga ilaman ini pag-aimbestigan para mangin klaro kag ano kung ano man ang matuod niya. Wala na rin nila nga hindi na maliwat ining natabo sa isa ka pamilya sa area sang syudad sang Bago kag tiga pangabay sa tae yung naman ini kay Kifab Aljan kay Kifab Erika ay ti may kang tana naman nga daan sa duta ti ano na ano ba lang mga incidente nga gato natun may kang tanan sa mga duta agaway duta mga sa duta daw mo na bala kay Kifab Aljan kay Kifab Erika ti may mga yara sang mga incidente gid nga katabo ti wala taman na ginapangayo pero ti kabay pa no nga matap na ini kag hindi na ini masulit ta kay Kifab Aljan na kaka-K5 Eric. So, kaka-K5 Aljan, kaka-K5 Eric, idugang ko na lang dari isa man ka-insidente nga nagalunta dari sa syudad sang Bacolod, especially sa area sang barangay Singkang Airport. Kung sariin, nagdangat sa isa kamilyon o kung ginabulubanta iyara sa isa kamilyon ang mga kagamitan nga nakawat kagdi at the same time na-recover sang aton sininga mga kapulisan kaka-K5 Aljan, kaka-K5 Eric. So, sa aton sininga impormasyon nga nagikan sa kapulisan ang biktima na batyagan niya nga nagsulod ining suspetsado kung kawatan sa iya sininga puloy-an nga kung sariin ang...
1: Sa di nga lugar na K5 Carl?
3: Sa area sang barangay Singkang Airport sa isang subdivision ka K5 Aljan.
1: Ano ining balay ni? Balay ni up and down nga balay, may negosyo ang biktima, whatever.
3: So kay K5 Aljan, kay K5 Eric, amo pare pa confirm nato sa atong sindika pulisan pero ang kalabanan diri nga mga nakuha is mga gadgets sa kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga kamera. For sure amo ning iya sini nga ginagamit sa iya sini nga mga sa iya sini nga business kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga laptop nga nakuha.
1: Okay.
3: Mayara sa nga kwarta, mayara sa mga mga necklace, mga alahas nga nakuha ka K5 Aljan, ka K5 Eric ang suspetsado. So may lang kay ti na batsagan ini sang biktima kag ti sang nabatsagan niya ini ang suspetsado nga nakasulod sa SC nga Puloy-an gin kumprontarya ini, so nagpalagyo, nag-attempt pa nga magpalagyo ini nga ang suspetsado, naglumpat ini siya sa hollow block fence ang Puloy-an, pero ti kay tungod nga nakatawag na iniya ang biktima, anti si ini gin kumprontar ang suspetsado, nakatawag na ini siya sa aton sini nga mga kapulisan, balika agahon ini kay K5 Aljan, kay K5 Eric natabo kagati isang natawagan ni ng kapulisan, gilayon nga nag-responding kapulisan kag ti na corner kag na dakpan gid ini nga suspetsado kag K5 Aljan, kag K5 Eric nakuhaan pa ini ang suspetsado sa isa ka unit sang caliber 22 revolver nga mayara pa sang tatlo ka live ammunition kag K5 Aljan, kag K5 Eric. So ining suspetsado magapangatubang ini siya sa kaso nga robbery kagati violation sa RA 10591 kag dito diri ang biktima nga magpasaka gid sang kaso kag K5 Aljan, kag K5 Eric, kag tinig pasalamat man ini siya kay tungod nga nadakpan kag nabalik ang iya sini nga mga kagamitan kag K5 Aljan, kag K5 Eric.
0: Okay, good. Okay.
1: Salamat kay K5 Carla.
3: Yes, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, report tagi ka sa patrol, ininga balita kadulong sa inyong DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 80 kapasahero sang MV June Aster. Iyan isa mga pamilya tiyan sa nga barko, gabiyahi from Manila to Curon, Palawan.
0: Yes.
1: Sunog. May reported nga 5 patay, pero ang Coast Guard kahapon nag-ibo na sa operasyon nila. Kag may mga initial report na kag tutukan tani karon kay ang K5 Palawan, among mga dribble sa bola, matandem broadcast kita kamabalaan tang development dito sa MV June Aster. No?
0: Ang June Aster is one of the latest
1: i-plastar ta na karon pakilala ta K5 Erika, ano ni nga model nga barko, pila ang kapasidad, ano ka nakuon niya sini,
0: yes.
1: Pagbalik na to.
0: Okay.
1: No? Ang oras sa K5 Philippines, magka K5 Las 7:54.
0: Standby.
4: Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
7: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
0: Oo.
7: Kabla ka ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Correct. Dungod sa iyang mga acid nga ara sa kwan. So, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talagsa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya, kadto ka sa Mindanao engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon ang pinya perti kataas ang gitawag bromelain. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So amo na nga kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero minaw gina-recommend ang pinya nga may luya. Juson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, imnon. Amo na ginainom ko adlaw, Sir Boy, kita amo na may anti-inflammatory ka. May taas ka nga antioxidant. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
0: Correct.
7: Hindi dali matigulang imo organs, hindi dali matigulang imo mga selula.
0: Correct, no?
7: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kwan, butang sa juicer. Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slice mo dahil, ibutang sa tila,
0: kugaon
7: mo. Guwa na ang kwan. Guwa ng Diyos. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo ginakwan di, kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo
10: Blood Sugar. TTX 500. Garantisado. TTX 500.
11: Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan.
12: Because basically, it's good for your health. No? Number one, it is rich in fiber. Ang fiber, which basically cleanse your colon.
7: Both, sir, boy, soluble kag insoluble.
12: Duwagit klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health. And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na isang diet mo, para sa kilala ko, adlaw-adlaw, inom pinya, kompleto na.
7: Wala maungab ako. Ikinainom ko mo, way kuya, ginakao na
12: dito. Way kinuya. After that, you drink a little bit of water para makuha man sa same teeth.
7: Tapos, hindi git maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo.
12: Pag may ginger roll, pag inimo yan.
7: Butangan mo DTX. Butangan mo sang may TC. Nami pag-ginger po. Kung may sobragit mga kwarta, butangan mo collagen.
12: Collagen? Ara.
7: Ang osteoarthritis, makorikin niya. So, ini inflammatory, biskan mahilanat ka na, pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen. Like nga mag-inom ka sa mga DTX or ibutang na lang ni mo yung DTX kag may TC sa juice ang pinya. So, pinya nga may loyawi, DTX 500 kag may TC, dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sa pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So muna, kung ina sir boy, pala inom ka sang DTX 500 kag may TC. Pero ang iba niya, takaan man mag-juice-juice, at inom na lang sila, no eh.
12: Sufficiente ng DTX 500.
13: Ang inang sa mga candles, hindi namin, no?
7: Kasi
13: may mga preservatives
7: na. Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo, mas nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sa ang sige Diyos, tinom ka na lang ko na DTX 500 kag may TC or pure C.
12: Correct.
7: Mas nami pa.
10: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas.
14: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
15: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi?